0: Katulad ni Attorney Obed, may mga kaluluwa. Baka yung mga nasa iba, wala.
1: Oo. So, sa ngayon po, ano ang status ng panukala na ito sa ating Kongreso?
2: Sa ngayon po, we are still looking for sponsors to file. Actually, may isa kaming bill na na-file, pero hindi pa family mainstreaming eh. Late din lang kasi na sa amin na-suggest. So, pero may portion ng family mainstreaming bill na na-file na, yung family commission. Na-file na po yun. Pero ito,
0: Sino ba ang mga principal authors nito?
2: Yung sa family commission po, yung nag-file ng version natin, si Congressman Roger Mercado. Actually, we don't know each other eh. Nakita ko lang siya kung pwede po bang pa-file. Natuwa ako final niya. Mm-hmm. Tapos, may iba pong versions na naka-file, pero hindi natin version yun eh. Pero yung version natin, si Kong Roger Mercado nag-file. Pero ngayon po, after kasi noon nagpag-usapan na nakakalimutan kasi yung pamilya, so kaya kailangan mas magkaroon ng conscious effort to protect yung family members, kaya po natin nagawa yung family mainstreaming. So ngayon po, we're still knocking on doors sa mga allies natin.
0: So ibalik natin, kaya ang term ay mainstreaming sapagkat tayo ay umaasa kung anong nakalagay sa Constitution.
2: Opo, tama
0: yun.
2: Po.
0: Mm-hmm. Kaya pala, at hindi lang yan, kung ano talaga yung likas na pinagpapahalagahan sa ating pamilya. Alam mo yung pagyamanin natin yun eh.
1: Mm.
0: Paglinangin natin yun.
1: Kanina dapat pa natin binabanggit yun, Bishop, yung mga salita na yan.
0: Tama.
1: Kailangan talagang buhayin natin ano sa mga panahong ito na tatabunan na ng maraming mga issue. Pero eto po, nagugulantang tayo ng mga malalaking balita na talagang labis na nakakaapekto at nakakabagabag sa atin bilang mga pamilyang Pilipino. So, will this also address, Attorney Obed, yung palala din kasi yung online exploitation sa mga bata?
2: Opo, may ibang bill para diyan. We're part of the technical working group for the OSAEC, tinatawag Online Sexual Exploitation and of Children, ganyan. So we're part of that. Pero dito, ang ating move is to capacitate the parents. Capacitate, tapos genuine to, hindi to yung compliance lang. So gusto natin is social, may term na ginagamit sila ngayon sa DepEd saka DOH, yung biopsychosocial spiritual, BPSS. Mm-hmm. So that's the approach, bio address kasi baka naman may physical reasons kung bakit sila ganun magbehave. Ta psychosocial spiritual. So may psychological, may social aspect, may spiritual. Mahalaga po yung spiritual, Bishop, kasi po konti lang po ang registered guidance counselor sa atin.
1: Oo.
2: So there's only 5.
0: Kulang na kulang actually.
2: Kulang na kulang. Parang nasa 5,000 lang.
0: Oo.
2: Tapos ang psychologist konti lang din, psychiatrist konti lang din. And sabi nga po ni Kong Roman Romulo, mandami daw open positions na for guidance counselors sa Pilipinas, pero dahil wala daw takers kasi diba they rather go sa private practice. So ngayon po, alam niyo po na napag-isip-isip ko po, Bishop, for ano naman centuries, nandiyan ang simbahan assisting people sa kanilang spiritual needs, mental health. O sige, may abuses and we are dealing with that. Pero ano pa rin eh, I still hear stories. Ako personally, I still hear stories na ako, nangyari din sa akin. I feel better when I read the Word of God. So, kaya po, ang nangyayari, since may kakulangan ng Estado, and di ba po ang dami mga Christian guidance counselors, baka naman pwede natin...
0: Alam mo, let me say this. So, dumadami ang mga lawyers natin, pero ang kulang na kulang tayo, hindi lang yung mga kumukuha ng psychology, pero yung mga psychometricians.
2: Mm-hmm.
0: Sapagkat, pag ikay psychometrician, nasusukat mo, no? Mm-hmm. Pwede kang maging... yun bang professional witness sa mga korte?
2: Sa social workers.
0: Oh, social workers. Yun ang kinakailangan natin. Kaya tayo mga mananampalataya, yung mga kabataan, yun ang puntahan yung mga kurso. Kailangan natin yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Okay? And yung issue, Attorney Obed, ng avoidance. How can our young avoid these things kung bulaga naman ang bulaga sa kanilang mga mata ang mga hindi dapat makita?
2: Siguro po, I'll make a reference sa nangyari po sa akin. There was a time na hindi po, alam na, very open naman po kami sa family, na hindi kami magkaintindihan ng mother ko.
1: Mm-hmm.
2: And during that time po, ako ay mahilig sa dating apps. Mm-hmm. Tapos kung saan-saan, naloko din, na-scam na rin ako sa dating app So umabot po ako sa ganun. Pero po, noong time na yun, ang gusto ko lang is makadate, may mahalikan, parang ganun. Mm-hmm. Pero looking back, when I was got over that, ang kailangan ko lang naman is yung maging maayos kami, mas maging open kami sa family. Yung maging maayos kami, mas maging open kami sa family. Mas

0: literacy rate, saka yung mas dumami honor students, ganyan. Parents lang ang kinure. Yeah. So, ganun po. At
1: kailan ko yung mga nasa bataan ng mga pastor na involved na involved sa mga ganun.
0: Tapos dati po sa Cebu, meron din ganun. Ang kinikure naman nila teachers. So, if you cure emotionally yung those exercising parental authority at the home or in the school,
1: sabihin, ang mga pamilya natin, humaharap sila sa isang, halimbawa, nagugulantang yung mga kabataan, no? Ito ang hinaharap nila, nagiging interested sila, curious sila. Ibig sabihin, wala tayong alternatibo na ino-offer sa kanila.
0: Opo, sa iba po, Bishop, they're not there because ano sila eh, masamang silang tao. Iba, because of loneliness.
1: Oo. So, this is equipping of families mismo.
0: Tama po, tama po.
1: Ayun.
2: Yan, tama. So, pakaganda nito. Yung goal talaga nung bill ay, sabi mo nga, gawing institutionalized.
1: Oo.
2: Diba na family-centered yung ating
1: kaninang
2: governance.
1: Kaninang hardin ng panalangin na banggit ko ito. Kasi totoo ito. Tinanong ko yung tatay ko eh, nung araw. Tay, sabi ko, kailan po ba tinetrain ang yung bang lalaki na gustong mag-asawa, gustong maging tatay? Tinanong ko ng tatay ko, sabi niya, anak, tinetrain ang mga yan 20 years before they're born. Para sa akin, parang ang lalim naman.
2: 20 years bago isilang?
1: Oo. Ibig sabihin, yung mismong magulang na mismo dapat ang merong kakayanan. Eh kaso, yung kakayanan natin parang hulog lang ng kung ano eh. Hindi natin inaayos ang setting ng ating mga pamilya. Kaya nagugulantang na lang tayo nandyan na.
2: Mm-hmm.
1: Para bang sanay tayo sa eh, yan lang ang nandiyan dyan. Yan lang gagawin ko.
2: Diba? Eh, pero Attorney Obed, paano tayo makikinabang bilang mga mamamayan if maging family-centered yung governance natin dito sa Pilipinas?
0: Opo, makikinabang tayo because mas mababawasan yan teenage pregnancy. Ang goal natin, mabawasan din yung juvenile delinquencies.
1: Good.
0: And then, at ano po, mas yung ating program, since magiging family-based na siya, family-centered, hindi lang yung individual ang kasi yung messaging po ba na mag-aral ka tapos maging successful ka on your own kundi you have your family with you. Tapos we can encourage people how to enforce their family rights kasi po yung iba hindi nila kahit simpleng vows lang hindi nila alam kung paano magkumo ng ebidensya kasi part po dito para legal training eh para i-capacitate mo yung tao, yung bata, yung babae kung paano siya mag case build up. Ganyan, para lang, kasi yung iba po kailangan ng training eh. Ang dami pong sinasabi ng iba, walang batas, pero may batas, hindi natuturo yung remedies. So yun po, we are capacitating people to enforce their rights in the context of the family. And hopefully, we will, nandito rin po, we want to insert itong mga biopsychosocial spiritual framework para i-capacitate sila emotionally. Iba kasi alam nila gagawin, pero alam mo yun, to move. Minsan yung iba, they're not ready. Siyempre, traumatized sila. So, we are capacitating families and members of the family to be more proactive in protecting themselves and enforcing their rights.
2: Mm-hmm.
1: Ito, halimbawa, attorney ito. Ito ay very practical ito. Magkakasal ako. So, kung magkakasal ako, kakausapin ko yung couple. Kakausapin ko kung anong setting nila sa pamilya, kung gaano sila kahanda. Tapos, mag-a-apply sila ng lisensya. Pag nag-apresyon na ng lisensya, dadaan sila sa yung mga modules na ginagawa sa mga local government. Okay. Dadaan sila sa yun bang parang lecture, workshop, seminar. Ayan. Sabi ko, ako na magbibigay ng certification na dumaan na kayo sa aking council, sa aking seminar. Kasi ako naman magkakasal sa inyo. Alam mo, hindi tinatanggap ng local government certification ko. Gusto sila ang mag-seminar. Ano yung seminar nila? Ito yung mga miyembro ng simbahan ito. Ako, pastor nila. Ba't pangungunahan nila yung seminar? Ano ba? Pag nagka-problema ba yung couple sa kanilang pag-asawa, meron ba silang pananagutan? Wala eh. Ako mananagot eh.
2: Mm-hmm.
1: So, ganito eh. Dapat nandoon din yan sa ating. Yung pagkilala mismo, ang mga local government natin, abay binibusiness yung certificate eh, yung mga semi-seminar na ganyan. Yan ang isang pagpapahalaga dapat sa mga katulad natin, mga simbahan at mga kapasturan, mga bishops. Eh, bishop na ako, ayaw. Di ba?
0: Tama po.
2: Nakita natin, ano, Bishop R.A. and Attorney Obed, yung parang ang ganda kung meron tayong ganitong batas. Pero ngayon, hindi pa siya umuusad sa ating kongreso.

0: So sa ngayon, ang NCFC at ang iba pang mga civil society organizations ay talagang advocating para sa ating mga kababayan. And I believe nag-launch kayo ng parang signature campaign.
1: Opo, tama po.
0: Bakit at para saan yung ganong inisyatibo?
1: So nag-signature campaign po kami kasi nga, to be honest, marami pong last year pa namin ito sinusulong na nangako na ipa-file nila. Mm-hmm. Pero dahil siguro, ito na nga yung point eh. Simula last year, alam natin na dinumog na iba't ibang issue ang Kongreso at Senado. Pero yun na nga yung point natin, nakakalimutan ng pamilya.
0: Mm-hmm.
1: O yung child abuse cases, yung mga VAWSI cases, natutukan ba? May oversight ba sila na ginawa doon? So, yun po yung ating gustong gawin na pamilya naman. Pag-usapan nyo naman yung pamilya, oo, sige, may mga issue kayo sa politika, pero kasi hanggang doon lang yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang doon lang, hanggang sila-sila lang din makikinabang dyan, yung mga nakaupo sa pwesto. Ang gusto natin, makinabang ordinary yung pamilyang Pilipino.
2: Mm-hmm.
1: So, nag-signature campaign tayo sa National Coalition for the Family and Constitution para po ipakita na may demand for this bill and kung sana nakikiusap kami kay Pangulong BBM kung pwede bang i-gawin niyang priority at pagtuunan natin ng pansin ito ang pamilya kasi ang politika po it comes and goes pero ang family unit kahit magpalit ng administrasyon nandiyan yun eh you cannot change the nature of your family relationships.
0: Mm-hmm.
1: So yung kung by blood, 'di ba? Kasi sila din naman 'yun talaga eh. So we want to address the problems of the Filipino family kasi ito po ay dumidiretso mismo sa bawat tahanan. So yun po, nakikinabang lahat eh. So kasi wala we have nothing to benefit minsan sa away-away. Mm-hmm. Alam niyo mo, nag-aaway mga politiko, mamaya magbabatiyan.
0: Behind the scene, magkakabati pa rin sila.
2: Magbabasa ako ng talata, ha? Ito, Attorney Obed. Sabi sa 1 Timothy chapter 3, no, ang sabi dito, a bishop must be blameless. Ganon din ang mga deacons. Ang sabi dito, one who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own family, how will he take care of the Church of God?
0: Mm-hmm.
2: I-apply natin sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
2: Pwede bang alagay natin ang nagiging congressman, ang nagiging senador,
0: mm-hmm.
2: must be able to rule his house well.
0: Mm-hmm.
2: Because if a man cannot rule his own house, how can he rule yung sambayan ng Pilipino?
1: Opo. At tama po yan, kung may family mainstream, magkakaroon ng basis ang Congress, magkaroon ng ethics complaint kung may problema sila.
0: Mm-hmm.
1: O diba?
0: Pwede.
1: Kasi 'di ba, kaya pa nila mag-kick out ng member nila eh.
0: Mm-mm.
1: O 'di ba? If you ruin your family, it can be an ethics complaint based on the family mainstreaming law. Pwede ka namin i-kick out.
0: Oo. And Attorney Obed, paano niyo kinoconduct yung signature campaign?
1: Sa ngayon,
0: ilang signatures ang kailangan para actually, mapansin ng pangulo?
1: Wala naman po talagang threshold dito.
0: Uh-oh.
1: But we need as much as we can. So wala namang threshold kasi yung iba wala nang signature campaign, mapasa yung batas nila. So wala namang threshold pero we want as much as we can para lang pero ang goal namin is 100,000 pero 3,000 pa lang ang
0: nagsasign.
2: Nasaan yung kopya ng draft ninyo? Saan ba pwedeng i-download tapos makakapit?
1: Sa page po ng National Coalition for the Family and Constitution, meron po mga QR codes doon na pwede pong i-download yung copy ng bill. Tapos sa Friday? Bukas?
0: Mm-hmm.
1: Okay, Friday
0: yes.
1: Evening po, meron pong web forum si former Chief Justice Sereno to answer questions on this sa page po namin. Ayan. So, from 7:30 sa NCFC.
2: Naka-live stream ito. Bale.
1: Alam ko po, ila-live stream nila sa NCFC.
2: Very good.
1: 7:30 p.m. to 9 tomorrow.
0: Okay. Mm-hmm. So, nasa page din ng National Commission.
1: Coalition. National
2: so, hahanapin nyo lang po sa page yung
0: National Coalition for the Family and Constitution.
2: Okay. So maaari din sila mag-message doon.
1: Opo. At kung siguro mo medyo mahaba po yung pangalan, no, you can message me. Simple lamang po ang aking email, obed@justicia.org.
0: Mm-hmm.
1: So yun po.
0: Napadalan mo ng link.
1: Pwede ko padala ng link. Mag-email sila. Mas simple email ko ay obed@justicia.org.
0: So lahat ng sa sign ay online. Wala kayong parang
2: yung admin papel. Yung admin natin dito sa pakilagay niyo nga yung link para makopya ng mga nagko-comment.
0: Yung QR code. Meron namang shenera, no, si Shekina, baka pwedeng ma-flash ng ating RTV.
2: Pag nakuha niyo po yung link, i-share niyo sa iba. Ipadala nyo lang sa mga group chat ninyo, i-share nyo.
0: Mm-mm.
1: Oh, salamat po.
0: So, doon sa link na yon, may paliwanag kung ano yung panukala na ina-advocate
1: actually,
0: natin.

0: Opo, yung buong text nandoon at saka alam ko po yung buong text, saka may yung text po namin may mga footnotes eh. So you can trace kung saan namin pinagkukuha. We're that transparent.
1: Mm-hmm.
0: Para alam, you can verify where we got our basis.
1: Mm-hmm. Okay, so Shaira, na flash na ba natin yung pinadala ni Shekinah? Parang di ko pa nakikita sa screen. Paki-flash na lang, Angelica, para makuha ng ating mga taga-subaybay yung QR code para dun sa signature campaign na pinapangunahan po ng National Coalition for the Family and the Constitution para po dito sa isinusulong na Filipino Family Mainstreaming Law. Ayan na, nasa screen na po natin. Kasi matindi na talaga. Yan. Yung mga crisis ano na kinakaharap ng mga pamilya.
2: Ito na, tinanong natin ano bang maaring ambag natin, no?
1: Ayan, ito na konkreto, practical. Pero sino ba ang mga pwedeng mag-sign?
0: Kahit sino po 'yan.
1: Pwede
0: kasi
1: ba kabataan?
0: Kabataan, walang, pwede po. Wala
1: pwede,
0: naman po.
1: Talaga?
0: This is a political
1: hindi legal ano, age 18, walang ganun-ganun.
0: We're not doing a referendum naman kasi pag referendum kailangan legal age eh. Pero this one ano lang, political attention lang ang kailangan natin muna.
1: Mm-hmm.
0: So for this bill.
1: Mm-hmm. Okay. So mm-hmm. Bishop, eto nga yung sagot ng mga kaagapay natin sa ating QOTD para kay Brenda. Mag-conduct po ng Bible study sa mga paaralan or campuses, makakatulong din po yun para mabaling ang focus nila sa salita ng Diyos. Si Rudilinda Laguardia, nagkaroon po ako ng burden sa mga bata sa school ng anak ko na makapagturo na din po ako dati sa school, dapat po ituloy po ulit. Ayun, Bible study daw sa school, yan ang nais din niyang gawin. Si Ronald Young, sang-ayon daw siya kay Senator Robin Hood Padilla na maisabatas yung 10 years old na lumalabag sa batas na makulong. Aside from praying, sabi naman ni Estrella Palpeg, mag-volunteer po tayo na magturo ng values education sa mga schools. May program po kaming ganito sa church. May responsibilidad po tayo na mag-reach out sa mga paaralan. Yan ang mga entries nila. Actually, marami pa dito, Bishop. Sabi ni Faustina Habla, isama rin ang Bible sa pagtuturo sa mga bata para ma-reach out sila sa eskwelahan. Word of God ang makakapagpabago sa kanila.
2: Yes. Mm-hmm. Let me read to you kung ano sinasabi ng Psalm number 78. Ito para sa mga magulang, mga mananampalataya. Ang sabi po dito, which we have heard and known and our fathers have told us, we will not hide them from our children so that we may show to the generation to come the praises of the Lord. Yung kanyang kalakasan, yung kanyang mabubuting gawa. Ang sabi dito eh, for the Lord established a testimony sa Israel, ang sabi, at commanded us so that the next generation might come to know them, even the children which should be born, who should also arise and declare them to their children, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments.
1: Mm-hmm.
2: Ang liwanag dyan, yung salinlahi natin dapat ang magdadala ng gayong katuruan. Pagpababayaan po natin ito, abay, talaga mapababayaan natin ang next generation.
1: And Attorney Obed, bago ka lang magbigay ng iyong panawagan at hamon sa ating mga kaagapay, may deadline ba na nakaset para dito sa pagkalat ninyo ng maraming mga lagda?
0: Ang goal po namin at least siguro hanggang second week ng July, kasi ang SONA hinahabol namin eh. So ang SONA is parang last
1: Monday
0: week
1: of July.
0: Yeah.
1: Oo.
0: So we want to have these signatures before the SONA.
1: Mm-hmm. Okay, and your challenge sa mga kaagapay natin.
0: All right. So, kaagapay ng 702 DZS, we are requesting po for you to sign the online petition for the Family Mainstreaming Bill. Ipagdasal po natin 'to. Ang batas po na ito kapag ay pag ito ay naaprubahan, hindi lang po 'to iaasa sa gobyerno, kundi ito 'yung panghahawakan natin, commitment natin 'to na tayo ang tutulong para ayusin ang ating bansa sa pamamagitan ng pag-aayos ng ating pamilya.
2: Mm-hmm. Makikiusap na rin po ako, hindi lang sa ating mga kaagapay na mga magulang, kayo yung mga bahagi kayo ng iba't ibang mga simbahan, sabihin nyo sa inyong mga pastor, sabihin nyo sa inyong mga elders, mga diakono, meron palang ganito. Okay? Kung hindi man po sila nakikinig, sabihin nyo na, pakinggan nyo sa 702 DZAS at merong ganitong panukala na gusto nating itulak. Okay? Kapag ang magsasalita dito ay mga kapastoran, ano po, ng ating mga simbahan, abay, marami ang makakarinig.
1: Yeah, maraming salamat, Attorney Obed de la Cruz, at sa kabuuan ninyo dyan sa National Coalition for the Family and Constitution. Bishop, bago tayo magwakas, ang bilis ng oras eh. Manalangin muna tayo para sa ating bayan, para sa ating mga kabataan.
2: Dakilang Diyos, naging napakahalaga ng pag-uusap namin, Panginoon, sa episode na ito ng Oras na Pilipinas. Maraming salamat po sa presensya ni Attorney Obed de la Cruz. At kung paano, O Diyos, na ipaliwanag ang tungkol dito sa tinatawag na Filipino Family Mainstreaming Bill, Panginoon, na itinutulak ng Legal Task Force na ng National Coalition for the Family and the Constitution. Panginoon, bigyan niyo po sila ng iba yung kakayanan. Bigyan niyo po sila ng karunungan. At buksan po ninyo, O Diyos, ang mga puso ng mga mambabatas po namin. Bigyan kami, Panginoon, ng mga magiging kaagapay sa loob ng Kongreso, Panginoon, upang ito ay ma-appreciate nila at eventually, Panginoon, ay maging batas sa aming bayan. Panginoon, para sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Lord, you are the builder of the home, Panginoon. Batid namin, Panginoon, na ang iyong salita ang kailangan ng lahat. Ngunit, Panginoon, ang panukalang batas na ito ay mismo, Panginoon, mula sa pundasyon ng iyong salita, Panginoon. Kaya loobin mo, O Diyos, sinihiling namin, Panginoon, para sa aming bayan, para sa aming mga susunod na henerasyon, para sa mga kabataan, sa kalagitnaan po ng mga hinaharap naming mga kabigatan, mga kriminalidad, Panginoon, mga nababalitaan naming kalalagyan sa iba't ibang lugar ng aming lipunan, mga eskwelahan, Panginoon. Kailangan namin ng pag-iingat, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita that the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. O Diyos, pag-ibayuhin niyo sa amin ang inyong biyaya. Magkaroon kami ng ibayong talino at karunungan upang ang lahat ng kakayanan ay magawa po namin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Salamat po sa Oras na Pilipinas. Salamat, Panginoon, sa iyong salita ng katotohanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Amen. So, muli, Attorney Obed, maraming salamat. And tomorrow evening, 7:30, tama po ba yung Facebook Live ni former CJ Lourdes Sereno para sa iba yung pagpapaliwanag dito po sa panukala na isinusulong Filipino Family Mainstreaming Bill. Okay, thank you, John B. Salamat din kay Shekinah, salamat din kay Desa, kay Shaira, salamat din kay Phil, kay Angelica sa ating engineering at Bukawet Tech people. So, we have to go na po para magbigay daan naman sa serbisyong OFW. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Bishop Ruben Abant.
1: Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
2: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
1: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
3: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo?

0: dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
1: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster. Gaya

0: GBP Golden Dog Award.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Ito ang 702 DZAF.
3: 702 DZAF.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
5: Serbisyong OFW!
1: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV.

0: Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Serbisyong OFW, Sagot Kita Thursday Edition. Ito po si Pastor Rene Bunsoy at samahan niyo ako sa isang oras na pagsagot sa inyo pong mga katanungan na ipinapadala sa amin para sa mga concerns tungkol sa inyong employment abroad. Siyempre, kasama na rin kung may issues sa pamilya. Dito po, live po tayo sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At siyempre, narito na rin ang aking kasama, si Pastor Joe Biasong. Pastor Joe, good morning po.
1: Yes, good morning, Pastor Rene. At sa lahat po ng ating mga nakikinig na nanonood na ngayon sa ating broadcast, eh, parang hindi kita makita. Okay, anyway.
0: Ikaw, nakikita kita.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Joe, bumabati po na isang maligayang araw. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano man po ang inyong ginagawa ngayon? Maring kayo nasa biyahe o nasa bahay lamang kayo. Mm-hmm. Yung mga nakikinig sa radio, dun sa regular na radio at saka PM radio, at syempre GCTV, magandang araw po. Maglilingkod ang inyong mga advocate sa serbisyong OFW para sa ating mga kababayang nagkakaroon ng mga problema sa ibang bansa maging dito sa Pilipinas. Abay, samahan niyo po kami isang oras po dito sa serbisyong OFW. Pastor Joe Biasong po, magandang araw po. Yes, partner.
0: Yes, partner. At syempre, patuloy po tayo sa ating broadcast at paki-like din po and share. And by the way, we are also live sa Signal Cable TV Channel 185.

0: po sa tech. Ayan, nakapull na ako.
1: Okay.
0: Anyway, binabati na natin partner yung mga nasa broadcast na, no, nanonood na, nakikinig na, si Ate Marie De Jesus.
1: Yes.
0: Mapagpalang araw, mga pastor, blessings to your program. Ay, Ate Marie, salamat po. Si Efren Bolgado Junior, good mornings po, sir. Still watching while cooking ng SOS ng fishball. Ayan, okay. Si Sigrid Jane Ponesto Kaluya, good morning po. At maging si Malin na si Bayan Narbaha, good morning po, Pastor John, Pastor Rene. God bless po sa inyo. Si Virginia Arevalo, good morning po. Salamat, salamat at nahanap ko rin kayo. Ayan, listener po ako ng DYBS Bacolod. Gusto ko lang pong makita kayo sa mukha. Ah, mukhang nakikinig si Ma'am Berhinas sa DYBS pero sa
1: DYBS
0: radyo.
1: Bacolod, yes.
0: Oo, eh ngayon gusto niya tayo makita. Nako, sana naman after niyong makita, huwag niyong patayin yung broadcast. Okay. Ayan, si Ma'am Josie Mingala watching. Ayan. Blessed morning, Pastor John, Pastor Rene, at po sa lahat. Ayan. Jocelyn De Leon Calderon, mapagpalang umaga po sa inyo. Marilu Katsin, a blessed morning, pastors. God bless po. Ayan.
1: Oh, partner.
0: At maring ang nakikita lang natin ngayon ay narito, ano? Pero mas marami, tiyak partner, yung nanonood sa atin mismo sa regular na radyo at maging sa PM radio ngayon. Magandang araw po sa inyo at patuloy niyo pong subaybayan ang ating broadcast. Tiyak marami po tayong matututunan base sa mga pinapadala po sa ating mga katanungan. Ayan. Okay, partner, ako rin ay
1: Partner,
0: may
1: sisingit ako ng konti ah, kasi sinabi mo kanina si Efren Bulgado Jr. Watching po while cooking ng SOS ng Peaceball. Hindi dan ganyan ang basa dyan. Sauce yan. Sauce ng Peaceball. Hindi SOS. Naalala ko to si Efren. Ito yung sinasabi
0: Yes,
1: niyang
0: yes.
1: ano. Sa, eh, sabi ko, eh, na, kailan ba natin matitikman yung sauce ng peaceball na yan?
0: Ayan,
1: Sana magdala dito.
0: alam ko partner dahil sinagot mo yung baseball
1: Oo.
0: sa kanya yung sauce.
1: Oo, yan
0: Eh,
1: na nga
0: sa
1: eh.
0: inyo ng pag-uusap eh, ako'y
1: Oo.
0: makikikain
1: Eh,
0: lang eh.
1: dagdagan pa natin ng kikiam at saka chicken balls o tsaka
0: Ayun.
1: para
0: Kasi parang ang pinagmamalaki niya dyan, partner, yung sauce
1: yung
0: mismo,
1: sauce
0: no?
1: niya nga mismo.
0: Kaya
1: Oo.
0: matikman natin. Siguro,
1: Oo.
0: siguro, partner, ako na ang karangalan ko na makarating dyan sa opisina mo
1: Oo.
0: dahil ikaw na ngayon ang Chief Executive Officer o ang si, tama ba? COO ba ang title?
1: Yeah.
0: COO?
1: Oo, wala na yung executive director ngayon, yung
0: Ah, okay.
1: COO
0: CEO,
1: na.
0: Chief Operating Officer.
1: Operations. Operations. Oo.
0: Operations. Ayan. Okay, congratulations partner. At more power sa iyong ministry dyan sa GFM. At masaya ako as your partner sa ministry na marinig ang balitang yan at sa iyo mismo galing. Congratulations mula sa siyempre sa serbisyong OFW at dito sa OFW and Family Ministry as strong partner ng GFM. Ayan, partner. At
1: Maraming salamat, partner.
0: okay, partner, may babatiin lang ako kasi ngayon
1: Sure.
0: ay actually tomorrow, no? Tomorrow ay mayroong dalawa, no? Schedule ngayon at tomorrow. Andiyan na binabati natin yung team ng Family Planning Organization of the Philippines Metro Manila Chapter na andiyan ngayon sa Masanlay Oriental Mindoro, yan ay family planning outreach sa pangunan ng team leader si Sophia at si RM Nema, registered midwife, nurse Angeline, RM Hilda at ang program operation si Allen. Ganoon na rin bukas ay ina-announce na rin natin to at makakasama niyo ako diyan sa Local Youth Leaders Assembly sa Metro Manila Grand Opera Hotel. Team lead by Maxi. Ayan. Si Maxi. See you tomorrow. at para sa Local Youth Assembly o LYLA o Laila kung tawagin. Mm-hmm. Yeah, maraming salamat, partner.
1: Alright. At yan po yung mga pagbati. Meron pa po tayong umahabol na pagbati. Sabi ni Perla Bautista Lagos, listening po with Pastor Johnson Lagos and Tatay Berting, mag 91 years old na po siya.
0: Wow.
1: At laging nakikinig sa DZAS. Happy Father's Day po sa inyo. Belated po. God bless po. Maraming salamat kay Perla Lagos. O yan, tuloy, nagtatanong si Efren. Sabi niya, saan po ba ako pwede pumunta dyan, sir? Bigyan mo na ng address, Pastor Joe.
0: Yan ha, malapit lang yan sa katabi lang ng DMW yan, Department of Migrant Workers. 25 hakbang lang yan. Tama ba? 50 ba o 25?
1: Baka mapasubo ko, dapat siguro mga 2 kilong fishbowl ang taling ko.
0: Celebration na rin yan, partner, ng iyong promotion.
1: Magpapapansit.
0: At saka kape.
1: Ayun, oo.
0: Ayan, si Sigrid, partner, si Sigrid Jane ay pinicturan yung nagbo-broadcast tayo. Mm. Maraming salamat, Sigrid. Na nanonood siya ngayon, no? Nanonood siya ngayon. Sigrid Jane Poneto Calaya. At magandang araw sa iyo. Ayan, maraming salamat. So tuloy-tuloy lang po ang inyong mga greetings at mamaya ay babatiin po natin at habang tayo sumasagot sa mga katanungan. Partner, nasa iyo na yung katanungan at yan ang ating sasagot ni partner. Pagtulungan natin.
1: Right, okay. Sige, pero bago yan, babatiin ko muna yung siyempre yung aking butihing mother na si Mrs. Bersabe V. Bonsoy. Hindi natin niya kakalimutan na batiin, na palagi nakikinig sa kanya pong PM radio. Likewise, my wife is at home, nagpapahinga, si Mrs. Angelica Espino Bonsoy. No, siya po ay, semi-retired but still very busy kasi ang daming gustong kumuha ng kanyang services. So, pahinga-pahinga naman pagka merong time para masabi talagang retired. Ayan, at syempre, congratulations sa ating pong mga graduates o graduation day ngayon ng Messiah College, no? Ang Messiah College po ay kapitbahay lamang dito, nandito sila sa Tektite Towers, no? At mamaya po 1:30 to 4 p.m. ang kanilang graduation. We hope we can be there this afternoon. Ayan. Alright.
0: Okay, partner, may dadagdag lang akong pagbati. Bukas ay mayroon akong consultation, no, ng mga ng OFW Ministry, particularly sa mga missionary ng SIM. SIM, ang kanilang regional director.
1: Kilala ko yan. Si Ariel Ceballos.
0: Okay, so see you bukas sa Estancia de Lorenzo at 8 o'clock tomorrow. Ano?
1: Siya ba ang ka-meeting mo bukas?
0: Nakalagay dito ay SIM Regional Director.
1: Yes, Ariel Ceballos.
0: Hindi ko kilala si Sir Ariel pa but siya ang kasama doon. Mm-hmm. Pero nag-invite po sa atin ay si Sir Francisco Canares Arizala
1: Alright.
0: Junior. Anyway. Oo. Siyot po tomorrow para sa inyong para sa ating fellowship at consultation, ano, sa mga missionary. Mm-hmm. Okay, so yun lang, partner.
1: All right. Okay, sige. At sabi nga natin tayo sasagot sa mga inquiry at isa diyan dito yung pinadala kay Pastor Joe at isa pong recently, no, si hindi natin babanggitin yung kanyang pangalan, siya ay galing ng Al Ain sa UAE. At sabi niya, gusto ko po sana makauwi. So nandoon pa siya, sorry. So gusto ko po sana makauwi makauwi na sa Pilipinas sa kadahilanan na wala po akong work at visa. At may sakit na din po ako, nahihirapan na din po ako makalakad. Hinihingi sana po ako ng tulong na makauwi na ng Pinas dahil dito po sa UAE ni gamot po wala ako. Mahirap din makahanap ng work at baka mahuli ako. Ayaw ko naman mangyari yun, wala na din akong pambayad sa bahay. Kaya minabuti ko na lang humingi ng tulong po sa inyo na, na matulungan akong mapauwi na. Ayan. Okay, so siya ay meron bang information kung kailan siya dumating doon, partner?
0: Base sa kanyang salaysay, partner, dyan kasi medyo hindi kumpleto ano, yung detalye.
1: Oo,
0: no?
1: Oo.
0: Ang binabanggit niya dahil siya ay nagtrabaho doon bilang isang... Actually, ang kanyang trabaho doon ay maayos naman eh. Nung una... binabasa ko dito yung kanyang ano, yung kanyang unang mga salaysay dahil ito yung ni-refer sa atin ni Ma'am Sigrid Jane sa kanyang ito yung, hindi ko alam kung kamag-anak ito ni Ma'am Sigrid ay humihingi siya ng tulong kaya siyempre nagtanong tayo kung ano ba ang nung pumunta ka ba dyan, anong trabaho mo? Ang sabi niya, dito ay nag-work po ako sa office admin o office po admin dahil sa amnesty kasi may problema din po ako noong 2024.
1: Mm-hmm.
0: Naabot ako sa amnesty pero binigay na visa is domestic helper. Ang trabaho niya talaga ay admin work, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa UAE. Alam mo yung Al-In, mahalag ano sa akin yan. Dahil lang si Dr. Hana mm-hmm. ay dyan nagtrabaho bilang fitness trainer dyan sa Al-In. Kaya naalala ko bigla yung lugar na yan. Pero ang kalalagayan kasi nitong si, itong ating ayaw pabanggit ang kanyang pangalan, pero humingi tayo ng pahintulot, partner, na mabasa ito. At pinayagan naman tayo na pag-usapan at mapayuhan bagamat may initial na akong advice
1: mm-hmm.
0: kasi ang nangyari partner pala di yung 2024
1: mm-hmm.
0: ay sinasabi niya dito na ano siya nagkaroon siya ng problema sa employer niya then kailangan siyang magpalit ng o magkaroon ng bagong visa.
1: Okay.
0: Siguro tapos na yung kanyang visa. Pero ang ibinigay sa kanya partner ay domestic worker. Whoa. Nung siya'y nabigyan ng amnesty.
1: Oh, okay. So ito'y nag-amnesty na.
0: Nag-amnesty.
1: And nag-decide siya after amnesty ay mag-stay.
0: Okay. Pero ang gamit partner ay domestic helper.
1: O yun. Bakit kaya yun yung ibinigay sa kanya?
0: And eventually partner ayon sa kanya na cancel din dahil sa office admin pero domestic helper yung kanyang yung kanyang gamit na visa. Eh, alam naman natin na hindi pwede yun.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So sa kasalukuyan ang sinasabi niya ngayon ay kung pwede na lang po sana kasi mahirap po din ang buhay dito sa UAE, sa ibang bansa din, madami din pong sitwasyon kasi mahirap, hindi siya makatulog. Kaya nga po, gusto ko na lang po sana ay makauwi, pakisama po sa prayer at matulungan ako kung anong dapat kong gawin.
1: Mm-hmm.
0: Iyak na lang po ako ng iyak. Gusto ko na po kasing umuwi kasi pambili po ng gamot ni wala. Tinitiis ko lang po yung sakit. Ayan. So, yun partner, ang anong may papayo natin sa kanya.
1: Okay. Well, unang-una, nakiki-ano tayo, no? Nakiki-commiserate. Kasi ang hirap nga niyan. At kung bakit baga naman ay ganoon ang naging karanasan niya. It sa akin ganito, partner, eh, no? Nakipagsapalaran. Ito 'yung sa akin ano, my own opinion. Nakipagsapalaran si kabayan na magstay doon despite the fact na ang binigay sa kanya na visa ay domestic worker. Perhaps ano, ang pinakamaganda nito, mag-coordinate partner na with ORCC. With the MWO. Kasi mahirap na yung kanyang kalagayan. Bagamat palagay ko gusto niya pang magstay, nag-agree din ako sa kanya na baka pag wala siyang paper, wala siyang valid na paper, at pagka nag-apply siya, baka mahuli pa siya. Hindi ko alam kung ano ang estado sa estado niya. Kasi partner, alam mo naman ang UAE medyo mas maluwag dyan eh. Na kapag ka nakahanap ka ng trabaho ay pwedeng kang maayos, pwede kang magkaroon ng work permit. Pero kanya lamang sa hindi ko alam kung gano'n nakatagal yung interval ng kanyang paghihintay, kakasakit na siya. Mas maigi pong humingi na po ng tulong sa ORCC o sa One Repatriation Command Center. Kung merong kakasama dyan na kabayan o kaibigan, ay magpatulong ka na. Kung siya ay nasa Al-Ain, hindi natin alam kung saan ang pinakamalapit na office or post ng ating pong embassy. Pero makipag-coordinate na. And somehow, kung mas maganda, ay makipag-ugnayan sa inyong family dito, sa asawa, sa magulang, so that they can also request. Parehas yun, pwedeng si OFW, pwede rin sa ating pong family next of kin na mag-request dito po sa DMW ng request for repatriation. Stating, yan naman po ay ipapakwento sa inyo sa salaysay, anong nangyari sa kanya, bakit nagre-request ng repatriation, at para po matulungan kayo. Ito yung sinasabi natin, partner, kapag ka medyo gumawa ng sariling hakbang si OFW without thinking of its consequence. Mas maganda pa rin ho talaga magtanong ho tayo. Dapat alam ho natin yung mga procedures. Gayunpaman, gusto natin makauwi si kabayan ng safe, at nawa yung pong sakit na kanyang yung karamdaman na binabanggit niya hindi naman makaapekto na hindi siya makauwi kaagad, at we pray na mas maganda pa rin na maging maayos yung kanilang pag-uwi, partner.
0: Okay, thank you, partner, sa payo mong yan. At may mga karagdagang information na sinasabi sa atin, kasi tinanong ko na dahil siya ay lumalabas, partner, na overstay na siya ng one year, ang tanong niya ay mayroon po ba akong babayaran just in case ako'y uuwi, sabi ko. At talagang mayroong babayaran yung overstay, partner, yung visa, no? Kasi wala na siyang visa. Ang visa pa naman, ang penalty niyan, araw-araw, partner, yung bayad niyan eh.
1: Right.
0: Imagine diyan, one year, no? Pangalawa, yung ticket. Siyempre, ngayon, ang problema niya ay wala siyang pera. Sabi ko, mag-immobilize muna yung resources ng family para makatulong. Pero meron pa tayong ibang paraan. Kaya, partner, papapansin mo, yung pinadala ko sa yung complaint ay isang forma na, no? Isang form, e-form para sa referral yan, direkta yan sa mismong DMW at sa bayan na, no? Sa bayan. Right. Kasi hindi siya makapunta ngayon sa Migrant Workers Office, as your advice, hindi siya makapunta dahil wala daw siyang pamasahe. So, okay, ang sabi ko, hindi mo kailangan pumunta, kailangan mong tumawag lang. Tumawag sa Migrant Workers Office for their advice. At naniniwala tayo, magre-respond diyan ang Migrant Workers Office, so sasagot 'yan sa iyong inquiry ka ko. Pangalawa, dito ang mas better pa rin, maring nakikinig si Siegfried ngayon, send ko rin yung program ngayon, na may somebody will file, kagaya ng sabi mo, sa One Repat Command Center.
1: Alright.
0: Ulitin ko, yung One Repat Command Center is the sole office that attend for repatriation request. Kaya nga, One Command. Repat Command Center.
1: Okay.
0: Mas mabilis dyan sapagkat pagka complain nyo, halimbawa si Siegfried, Siegfried, naaring nanonood ka ngayon, pagka-complain mo dyan, kinakailangan lang, ano, dahil baka hindi mo ito immediate family, please, magdala ka na rin ng, ano, ng parang authorization and get an ID from the worker, then magdala ka rin na sa'yo na dadalhin mo sa migrant sa the One Repat Command Center with your ID at saka yung letter of request nitong ating manggagawa para partner, kasi lalo na hindi ka mag-anak, maaaring kamag-anak pero hindi immediate family, eh, para just in case hanapin, tiyak ka hanapin yan dahil hindi ka hanapin talaga yan, para may dala ka na pagdating doon, hindi ka na magpabalik-balik at you ask for repatriation para sa worker, sa isang sa ating kababayan. Ngayon, pagka-encode niyan, Siegfried, doon sa nakikinig ngayon, at maging yung OFW ngayon nasa UAE, pagka-encode niyan ay ilang minuto lang, makakatanggap agad ng text kung kaninong numero ang ibinigay. Halimbawa kay Siegfried, makakatanggap agad that this concern was forwarded immediately doon sa concern migrant workers office. Ganong kabilis dyan, partner. Hindi kagaya nung araw. Di ba?
1: Yes, yes.
0: So, ganyan po ang procedure ngayon para sa pag-request ng repatriation. Pero itong kanyang request ay ipo-forward na rin natin to sa DMW. Pero better na may magpa-file para parang sort of follow-up itong pagpunta nyo, yung mismong filing ninyo.
1: Partner, isingit ko lang. Mukhang yung next of kin ay nakikinig dito.
0: Okay.
1: No? At sabi niya, yes po, nakikinig po ako, immediate family po ako.
0: Ayun.
1: Well, nandito siya, Sigrid Jane Ponesto Caluya. Kung kayo po ang next of kin, then I think you heard us right. Kayo po, kung saan man po kayo, kung kayo sa Metro Manila, sa NCR, no? Eh, pwede ho kayong pumunta personally. Kung hindi naman, pwede naman ho kayong pumunta mismo sa website. Eh makikita nyo, i-search nyo lang po yung ORCC. Pwede ho kayong mag-file, no? Direkta, no? At kung kayo nasa NCR, pwede ho kayo naming tulungan dito sa Global Filipino Movement. I-message nyo ho personally if you are going. So ipapa-assist ko ho kayo para ma-request yung repatriation ng inyo pong mahal sa buhay. Partner.
0: Ayun, yun. Maganda yan. Si Siegfried. Siya, kasi may kilala pa akong Siegfried na isa na taga rito sa Silangan. Mukhang hindi ito yung tinutukoy ko.
1: Oh, ayan. So, sumagot na siya. Ako po mag-file, Pastor. Okay.
0: Ayun.
1: Go ahead. Okay. Yes.
0: Okay, better Siegfried na please drop by sa Global Filipino Movement. Ano? Para ma-assist ka at ma-endorse. At pero itong yung pinadala sa akin na ano, i-endorse ko na rin ito sa NCR. Mm-hmm. Para kumbaga magsabay-sabay na ito, partner, para kasi urgent ito dahil may sakit na yung kababayan natin na naandyan sa Al Ain at may problema pa nga yung parang yung nanay niya at saka kaya kailangan makauwi na rin. Pero pinaka primary reason ay dahil sa may sakit na siya, plus humahaba ang stay niya, mas lumalaki ang penalty. At yung penalty na yan, partner, nagagawa ng paraan yan ng Migrant Workers Office. Marami na tayong case na ganyan. Ikaw, sa GFM, marami ng ganyan. Lalo na ito ay, stress, distress worker na ito.
1: Right.
0: Bagamat naging member ng OWA ito sa first deployment, kaya member na rin ng OWA, kaya OFW talaga yan, hindi naman turista.
1: All right. Oh, ito, taga NCR naman pala ito, Makati City.
0: So, ayun, good. Malapit lang.
1: Oh, good. You can come by sa office, no? Today or tomorrow at assistahan po namin kayo. Kung bukas ho, wala ako, pero you can come directly din sa office sa 10th floor ng State Center 2 building, no? 10th floor po. Katabing-katabi lamang ho yun ng DMW. Ortigas Corner EDSA, No? Again, kung kayo, ngayon kayo pupunta, ngayong hapon, pwedeng kayong maasistahan. Ibibilin ko kayo so that someone will help you. No? Okay. Eh, partner, eh, 904. Magbe-break ko muna kami at magbabalik po ang serbisyong OFW. Makalipas lamang po ng ilang sandali.
0: Diyan lang po kayo.
2: Serbisyong OFW. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat! Servisyong OFW!
1: Nagbabalik po ang serbisyong OFW at tuloy po kami sa pagsagot sa inyo pong mga katanungan. Eh, partner, before tayo mag-break, nabasa ko, ito, this is our advocate sa Alcobar, si Rosalie Amira Bartolome. In fact, nabasa ko ito kagabi. No? Sabi niya, good morning po sa inyong dalawa, Pastor Joe, Pastor Rene. May namatay po sa Kuwait. Na-operahan siya, hindi na nakasurvive na babae. Baka daw po pwede pa-help na maripat agad ang cadaver at maayos ang benefits po. Kabiten niya po ito. Alright, ito ay case na OFW, namatay siya at na-operahan. Nabasa ko, I also read yung nakapost ninyo sa Magic 6 Radio. Na ang sabi doon ay unconscious at mukhang naka-coordinate ito sa Ministry of Health, no? Hindi natin alam kung ano ang rason ng kanyang pagkamatay, kaya medyo hindi natin na maintindihan ito. Pero partner, generally paano nga ba ang procedure natin kapag ka merong OFW na namatay, paano mapapauwi ang kanyang labi pabalik sa kanyang pamilya? Ito ay sa taga Cavite ito.
0: Okay, magandang tanong yan, partner, sapagkat sa pagpinag-usapan ng repatriation, buhay at patay ang pinag-uusapan, hindi lang yung buhay na i-repatriate, no? Yan ay nakasulat sa kontrata ng isang OFW pag alis pala. Naalala mo ba si attorney ko, maring nanonood siya ngayon, no? Si yes. At Neneng. Malimit niyang sinasabi ito na naalala ko yung kwento niya na mayroon daw maingay na nagereklamo doon sa opisina na narinig niya sa opisina ng POEA that time.
1: Yes,
0: dahil
1: yes.
0: Merong isang OFW na ayaw daw pumirma doon sa kontrata sapagkat nakalagay doon in case na mamatay. Sa kontrata nakalagay yan eh. English lang yun pero nakalagay. Kung sakaling ikay mamatay, kaya ayaw daw pumirma. Ang responsibility po, primary responsible mga kababayan sa repatriation, buhay o patay, una ayon sa batas, sa kontrata at sa pata procedure ng DMW or ng dating POEA ay ang employer partner ang may sole responsibility. So, yung ahensya na nag-deploy. Diyan pumapasok, partner, kung bakit importante na mayroon kang ahensyang nagdi-deploy.
1: Correct.
0: Diyan, ganun kahalaga yon. Sapagkat siya dapat ang nag-aasikaso ng pag-uwi. Siyempre, ang logic diyan ay ikaw ang nagpadala.

0: on yung worker at yung employer, syempre. Magko-coordinate na yung tatlo, partner, kasi sila ay may sabayang pananagutan tungkol sa worker. Hindi lang ito obligasyon ng ating pamahalaan, kundi primary responsible dito ang kanilang ahensya. Ngayon, in case, ayan, ito na sana, hindi nangyayari ito, partner.
1: In case.
0: In case na hindi mag-act accordingly nung agency, that's the job or that's the role of the migrant workers office. So maganda na ko-coordinate yan, pero in this case, partner, sapagkat na nakarating na sa Magic 6 Radio, tiyak i-coordinate na yan, o di naman kaya dapat i-coordinate doon sa Kuwait. Pero just in case hindi pa nako-coordinate, partner, dito sa Pilipinas.
1: Oh, meron akong update, partner. Ito, I'm just getting this. May pinadala na sulat. Yung next of kin ito, yung daughter nung namatay mismo. Apparently, ito'y dated June 24, 2026. Sumulat sa Kuwait-Philippine Embassy.
0: Okay.
1: Okay, so ito pala ay siya ay sales personnel. At doon namatay na sa ospital, no, walang nakalagay kung anong kanyang reason of her death. Pero according to this letter, may na-address na pala na sulat sa ating embassy. At sila ay humihingi ng tulong. No, kumbaga sa akin ganito po 'yan, Ma'am Amira, kung ito pala ay na-transmit na at kung ito'y na-receive, I believe dahil kung nabigyan kayo ng kopya nito, ang assumption natin, partner, dito ay kumikilos na, no, ang embassy.
0: At kumbaga nakarating na, partner, sa kanilang atensyon.
1: Kung nakarating na po sa kanilang atensyon, ay sa akin hold muna yung any action. Lalong-lalo na sa atin sa serbisyong OFW, GFM. Kasi, partner, nakaranas tayo ng ganyan na tayo ay parang sinulatan, next of kin. Yung pala, meron na palang aksyon na nangyayari. Medyo hindi ho maganda ang ano noon. Para ho tayong, may tawag doon, partner, parang nag-forum shopping. Tama ba yun? Ibang parang lahat nilapitan. Tapos para mapadali, hindi masyadong magandang dating noon, lalong-lalo na kung doon sa kumikilos na, ay parang feeling nila, bakit parang kumikilos na kami, feeling namin, sinasabi niyo wala kaming ginagawa. So
0: okay.
1: So sa akin, partner, we can coordinate, no, we can coordinate. Okay. Yes, we can help in terms of following up. Pero gayunpaman, ganitong meron na siyang request dito to coordinate, facilitate fast processing release, to advise or any immediate any financial or logistical support. Yan ho, advising, partner, di ba? Advising kung ano mga benefits, pwede ho kaming mag-advise niyan. Partner.
0: Una, syempre nakikiramay tayo, partner, ng pumanaw na OFW. Halimbawa, partner, na refer na nga yan o na may aksyon na sa syempre ang sabi ko nga mas mahirap magparipat, partner, ng labi kaysa sa buhay, ano, dahil may mga procedural
1: procedures
0: na
1: pa, yes. Oo,
0: kaysa doon sa buhay, no, ang exit visa ka lang kapag buhay na i-repatriate, okay na, plus ticket, pero ito may mga meron pang mga procedure na kailangan i-comply. Pero just in case, halimbawa, ang petsa, partner, 24, tama?
1: June 24, oo.
0: 24, ngayon ay 25 pa lang. So,
1: kahapon lang ito.
0: Kahapon lang. So ngayon, siguro bigyan nyo ng time na maka-action. Bigyan nyo ng pagkakataon na maka-response o maka-action ang ating Migrant Workers Office. At hindi naman masama, partner. Hindi naman masama na dito rin ay mag-follow up. Kasi ang aking perspective dyan kuminsan, kapag alam ng, sana hindi ganito, no? Sana hindi ganito. Na kapag doon mismo lamang ang complaint, eh, sa ibang mga pagkakataon, parang medyo relax. Alam
1: yes,
0: mo yun?
1: Oo.
0: Medyo relax.

0: kasi doon lang nakakalam. Pero kapag alam nilang galing na sa main office, partner, iba na yon, di ba? Galing na sa main office na
1: Agree.
0: nagpa-follow up, eh medyo na ano na
1: Oo,
0: medyo
1: napapabilis.
0: Napapabilis. Hindi sinasabing karaka-raka. Siyempre, ang main dito sa DMW, magtatanong yan, o ano ginagawa nyo na dito sa complaint, nakarating na raw sa inyo, ilang araw na, anong action nyo dyan?
1: Iyan ang pwede natin gawin because of our good relationships naman with the DMW, kay Secretary Hans Kakdak, kay Regional Director Milyar. Ano? So, pwede naman ho natin gawin yan. Kanya lang, syempre, let us also give the post kung nando doon sa Kuwait a chance to work on that.
0: Sabi ni Attorney Kao, partner, pag bigyan na, pagtrabahuin natin sila. Yun.
1: Ayun, no? Sabi ni, ano, hindi pa po na-send yung letter na yan. Ginawa po yan letter, hindi pa po na-send sa Kuwait. Pinakita lang po kung okay ang letter. Okay yan, yes. Kung okay, yeah, kung okay ang ganyan letter, yes. Please, please send it.
0: Send
1: oh, i-send na. Sabihan yung daughter, you can send it. No? And we will follow through. O, oh, yan ang ating pangako dyan. Magpa-follow through tayo that in coordination with the global Filipino movement. Siguro idagdag, okay. Ipadagdag 'yon, ano? In coordination with the Global Filipino Movement to request the repatriation of 'yan. Oh, 'yun
0: kung
1: lang,
0: hindi
1: 'yun
0: pa,
1: lang.
0: Partner, kung hindi pa nakakarating sa Kuwait, better na dito na sa ating ano, dito na sa ating government. Dahil para naman magawa agad, mas mabilis silang
1: okay.
0: Kumilos ito. Dahil alam mo yung e-cares, 'di ba, yung system, mabilis 'yan eh. At yung sistema ang ginagamit na yan, napatunayan na yan, yan ang ginagamit ng One Repat Command Center na sistema. Galing yan sa OWA dati, no? Kay Secretary Hans. At mukhang inadapt nila at ginawa pang One Repat Command Center ang system na gamit, yung e-cares. At ang kagandahan yung e-cares na yung partner, di ba, yung normal na repat, tatawagan lang yung ano, yung i-coordinate nung dating repatriation yung division. I-coordinate. Pero yun lang yun.
1: Uh-huh.
0: Di ba? Pwedeng tulugan o pwedeng hindi masyado actionan. Pero ngayon iba.
1: Tama.
0: Ang sistemang yan ay nakakarating sa secretary, nakakarating sa regional,
1: correct.
0: Nakakarating sa migrant workers office. Kumbaga, merong timeline yun. Partner,
1: yes,
0: kung saan dapat umaksyon o at kailan siya nag-aksyon. Doon na mo-monitor yun.
1: Ito naman ang sa akin, ano, I want to just disabuse the mistaken notion na kumbaga hindi basta kumikilos, no, yung ating mga post diyan, ano, on the contrary, please naman bigyan naman natin sila ng ano, no, ng credit kasi ginagawa naman nila yung kanilang trabaho. So sa akin, ito ang payo ko. Kung hindi pa pala ito nasi-send, volunteer pala ng GFM ito eh, si Mary Grace. Mary Grace, kung nakikinig ka, eh makipag-usap ka sa akin after the broadcast. Bibigyan kita ng payo kung paano ito pabibilisin. Not to a point na parang papagalitan natin ng DMW, ha? Hindi, para sabihin lang natin kung ano yung tamang paraan para bumilis po ito. Kasi ang pinakamaganda, katulad ng binabanggit ni Pastor Joe, kung hindi pa nasi-send, pwedeng dito na yan. No? I-directan natin mismo sa ORCC kasi sila din mismo magsasabi sa iyo, hindi nyo ho kailangan lumapit pa sa inyong mayor, sa inyong governor o kung sino mang senator or representative ng Congress para sila ay kumilos. Tama po yan. I can attest to that. We, ni Pastor Joe, can attest to that. Kasi kumikilos naman lang sila. Hindi, wag naman natin sabihin na, naku, eh, mahirap naman silang kausap. Hindi po. Bigyan natin silang chance magtrabaho.
0: Yeah. Malaki ng kaibahan, partner, ng

0: post
1: Correct.
0: natin ngayon kaysa before, no? Plus the fact na ang Secretary Hans Layo Kakdak ay umikot na yan sa lahat ng opisina from Dole to PUA to OWA, then naging secretary, kumbaga lahat ng side na ng pag sa OFW concern, alam na alam. Plus yung mga taong na andyan ngayon sa DMW, like si Asik Benny Legazpi, nag-meet pala kami noong nakaraang linggo, partner,
1: Right,
0: noong
1: right.
0: Diaspora, no, 26 ng CFO. At yun nga, nagkakwentuhan tungkol sa mga problema ng OFW. Nandiyan yung mga yan. Mga OFW yan sila.
1: Oro,
0: si NCR Director.
1: Eh, marami dyan.
0: Oo, marami. Oo. Kaya may puso, partner, eh.
1: Si
0: may puso,
1: Asik Benny. O
0: Asik
1: si
0: Benny. Sir Jun Aguilar.
1: Sir Jun Aguilar.
0: Diba? Mga OFW yan.
1: Oo, si Agnes.
0: Agnes, oh. Yan, nag-meet din kami doon.
1: Oh,
0: kaya,
1: si Director for Charles. No?
0: Yes, yes.
1: Puro yung mga ano, yung nasa second floor.
0: Mga OFW
1: puro mga
0: yan.
1: OFW yan. Kaya pagka nakadaupang palad na natin yan, eh, nung nalaman na mga dating OFW din, yung, halimbawa sa si Agnes, eh, madaling kausap eh.
0: Tama, may puso sila.
1: May puso.
0: Kasi naintindihan nila ang kalalagayan ng ating mga OFW.
1: Oh, may follow-up si ano, sabi ni Amira, hindi pa po sila nag-process. Sinabihan ko lang po, dapat complete document kung pupunta dyan. Wala pa po sila na umpisa. Okay, sige. Kung tama mga advice ni Amira, kumpletuhin ang mga documents, pumunta po, sige, pumunta ho dito sa opisina namin sa Global Filipino Movement and we will assist. No, and
0: ayun.
1: We can also talk after the broadcast para malaman po natin. Partner.
0: Ayun. Nako, eh yung mga ganyang katanungan, partner, ulitin ko, ang repatriation ay buhay o patay ay responsibility ng nagpadalang ahensya.
1: Yes.
0: Ayun, in case na hindi, ulitin ko, in case na hindi umaksyon, that's the part of the government, their obligation, their responsibility to repatriate worker,
1: right,
0: na pumanaw. At assist yan kayo. Siyempre, meron dyan, partner, na may action fund yan, partner, na maabot yan ng 100,000 sa isang former worker pag-uwi. No? Plus yung kanyang OWA. Kung active pa ang kanyang OWA, meron din yan.
1: Yes.
0: Pero kung hindi, meron din yan. So, mayroon naman, kaya lang priority muna ngayon ang pag-uwi, partner, bago yung mga financial assistance.
1: All right. Eh, siguro with that, we close this program with a prayer, Pastor Joy. Kayo na po ang mag-pray.
0: Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity na makapag-minister sa serbisyong OFW. Pagpalain niyo po ang mga nakinig, mga natuto sa aming mga discussions, mga sitwasyon, lalo na yung una na gustong magpa-repatriate.
1: Yes, Lord.
0: Dalangin ko, Panginoon, na ito'y maproseso sa pamamagitan ng pagpa-file sa One Repat Command Center. Ganun na rin yung pumanaw na aming kababayan sa Kuwait na ito'y makauwi ang kanyang labi. At maraming salamat sa mga tumutulong gaya ni Ms. Amira at sila Mary Grace at ang Global Filipino Movement ng Serbisyong OFW. Salamat po ang mga pagsasama-sama ng mga ministering ito ay para sa iyong kapurihan at nawa po ang kaaliwan para sa pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen at amen. At kung meron kayong mga katanungan na gusto nyo pong masagot dito sa aming programa, ipadala lamang po ninyo dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, dito rin sa serbisyong OFW chat group. At syempre, magkarinigan po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW sa ngalan ni Attorney Pastor ni Kuya Caloy Cao Jr. Ito po si Pastor Rene.
0: Ito naman po si Pastor Joe Biaso ang nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyo lahat.
1: Araw.
0: God bless, Pastor Rene.
1: God bless
0: everyone.
1: God bless you po.
2: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
4: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica, tapos... Nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
5: Eh bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.

0: Pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay. Kinakailangan ng tao ang mapanghahawakan sa buhay, kaya kailangan nating lahat ng pag-asa. Salamat sa Diyos, dahil sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lubos na maaasahan ng ating kapwa-tao, ang ating mga kaibigan, kahit ang pamahalaan, antas ng edukasyon, o ang lakas ng ating katawan. Mahalaga ang mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sino mang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
2: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
5: Good morning! Magandang araw sa lahat po ng ating mga kaagapay dito po sa Thursday edition po ng Family Matters. Ang bilis ng panahon, ngayon po ay June 25 na. Naku, next week, ano ba, maging July na naman. July na naman. Anyway, mga kaagapay, maraming salamat sa inyong pag-tune in po dito sa 702 DZAS. At itong station na to ay proud and active member ng Kaprisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din sa nakatutok sa atin sa Facebook live streaming, sa YouTube, sa Signal TV 185, at lalo na sa mga kaidara natin na nakikinig ngayon sa radio. Maraming salamat po. Mga kaagapay, Stay tuned lang po hanggang 11 o'clock. Ang ganda po ng ating topic na pag-uusapan for today. But I'd like to greet naman lahat po ng mga widows na nakikinig ngayon, mga senior citizen. Thank you so much for joining us. Happy birthday din sa lahat ng magbe-birthday ngayong araw na to at ngayong linggo ito. Before we go on, I'd like to invite naman ang family conference, mga kaagapay, ay sa Saturday na. Naku, ilang tulog na lang, dalawang tulog na lang, Friday, Saturday na. June 27, ito po ay organized ng Back to the Bible Philippines. Pwede po kayo humabol. Gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4, Bulletin Street, West Avenue, Quezon City. Yan po ay family conference. Mga tagapagsalita po natin ay mga Bisaha, ang tama ba yun? Bisahang speakers, katulad ni Pastor Jemo Banzuelo. He'll talk about the men in the family. Si Pastor Manrique Tan Pascual, he will talk about the singlehood. And Dr. Joyce Piapgo, ang kanya namang pag-uusapan, ang empowering the mothers. And si Doc Benny Guillermo at si Pastor Ken Guillermo, pag-uusapan nila ang functional families. Of course, si Lorraine Brigas, ang kanya pong topic ay para po sa kabataan. At ang praise setters natin, walang iba kundi ang kilalang mag-asawa, Pastor Romel and Susan Guevara. So see you mga kaagapay sa Saturday, June 27 from 8 to 3 in the afternoon. Ito po ay family conference. I hope to see you there. Ako ang kasama po ninyo. Ako, nabubulol ako, Ate Marie. Ako po yung kasama hanggang 11 o'clock, Ate Marlene. And of course, ang ating kasama ngayon, walang iba kundi sa ang aking classmate, si Ate Marie. Good morning, Ate Marie.
6: Good morning, classmate.
5: Good morning.
6: Ang in love.
5: Oh, ma'am. Talaga lang. Tama diba? sa ating topic. O, oh, diba? Ang ganda ng topic natin. Ano, kumusta ikaw?
6: Mabuti naman. Dito pa ulan-ulan eh.
5: Mm-hmm. Naulan-ulan diyan sa oo.
6: Kaya tuloy nasisipon ako.
5: Oh, talaga? Oh my. Mm-hmm. Pray po natin si Ate

0: rin siya po ay nasisipon dahil sa taga-ulan.
1: Kanina umaga, umuulan ng bagya.
0: Uh-huh.
1: Kaya nakakatipid sa pagdidilig ng halaman.
0: Ah, very
1: yun
0: good.
1: Ang gawi dito, ang dinidiligan ko.
0: Ah, okay. Ako naman, mayroong halaman ako dito na konti. Sa 34th floor, Ate Maria. Kaya dito naman, hindi ko nararamdaman na may ulan. Hindi ko naririnig na may kidlat.
1: Talaga?
0: Yeah.
1: Ako pag narinig ko na kidlat, pumapasok na ako sa kwarto ko.
0: Oh, kasi ang bubong mo nandiyan, di ba, naririnig mo. Eh dito kasi na mayroon pang ibang floor sa taas ko, kaya hindi ko narinig sa bubong, alam mo yon. So anyways, mga kagapay, meron ka bang babatiin, Ate Marie?
1: Happy birthday sa lahat ng my birthday. hindi ko na kuha yung mga ano eh, mga birthday.
0: Wala nang, hindi mo na malala kung sino-sino sila.
1: Oo, hindi ko nahagip yung ano, yung, hindi ba mayroon yung notification tungkol sa mga may birthday?
0: Oo.
1: Ang i-congratulate ko ay ang aking apo sa ate. Mag-graduate na.
0: Sino-sino?
1: Si Adri Pondevilla.
0: Wow!
1: Oo, biro mong gagraduate na.
0: Congratulations!
1: Alam ko si ano din, si Moriah Lay. Magagraduate na rin. Moriah Lay. Teka, ano ba apelido na ano? Ni Lay Alminario.
0: Ayan, alala din ni Ate Marie. Anyways, mga kaagapay, mag-message lang po kayo sa ating Facebook message section at atin po yung binabasa. Dahil ang atin pong topic for today is, napakaganda, practice unconditional love as you age. Practice unconditional love as you age. Para po sa atin na nagkakaedad, paano ba natin ma-practice yung unconditional love? But I'd like to read the Bible verse for today, 1 Corinthians 13:13. Memorize dapat natin yan, ano, sa NIV. Sabi nga dito, and now these three things, ano yun mga kaagapay? Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. O di ba? Saan ka pa? Sa Tagalog, 1 Corinthians, 1 Corinto, 13, talatang 13, magandang balita, Biblia. That of what? Ngayon, manatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya at ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila ay ang mga... Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit, Ate Marie, ang pinakadakila sa tatlo ay pag-ibig?
1: Kasi alam mo, pag inisip mo, no, kasi tatlo yung binanggit, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig.
0: Right.
1: Kasi kaya greatest ang pag-ibig, kasi pagka nasa sa iyo na at ipinamumuhay mo ang pag-ibig, tiyak na darating sa iyo yung ano, pag-asa at saka pananampalataya. Yung lahat ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap ay madadama mo na dadating kahit hindi mo pa man siya hingin.
0: Wow.
1: 'Di ba? Pagka yung nahando na yung pag-ibig eh. Kaya nga pinakadiin-diin sa Corinthians
0: so,
1: na
0: parang sinasabi ko dito,
1: pinakadakila sa lahat.
0: Uh-oh. Parang sinasabi din Ate Marie, di ba? Hanggang sa ano daw, sa langit ay mawawala na yung pag-asa at saka pananampalataya. Pag-ibig lang ba na natili hanggang sa langit? Tama ba 'yun?
1: Ngayon ko lang narinig yan.
0: Napaybay ng theology natin.
1: Kasi ngayon ko lang narinig yan. Pero ang ano dun talaga, pagka nandun na tayo sa langit, kumbaga, ano na yun eh, katuparan na ng iyong pananampalataya.
0: Right. Yes,
1: katuparan na ng iyong pananampalataya. Yung inaasahan natin na makakapiling natin ang Panginoon, naganap na. Yun.
0: Tama, o diba? Magaganap na ang pananampalataya, tapos ang... ang pag-asa, no? Natapos na eh, no? Na nangyari na dahil nasa langit na tayo. Kaya lang, ang ibig sabihin kasi, ang Diyos ay pag-ibig. Eh, kasama natin ang Diyos sa langit. Ayun ay pag-ibig talaga. Mananatili hanggang nandun tayo sa langit, di ba? So, looking forward
1: alam mo,
0: doon.
1: Naisip ko nga eh, ano eh. Kaya nga wala na nag-aaway-aaway sa langit eh, di ba? Ano na, ipapractice na yung pag-ibig, yung pagmamahalan, di ba? Kaya yun yung ano, yun yung maganda doon.
0: Kaya ang gusto, kaya tayo looking forward talaga, 'di ba? Nagmamadali na tayo na sana nga ay babalik ng Panginoon dahil dito ngayon napakaraming away-away, ang gulo-gulo, napakaraming problema. Sana nga sa langit na tayong lahat, ano, bagong Eden talaga, super perfect na lugar. Oo. Na
1: kung pwede lang tayo maging fairy godmother na maghahagis tayo ng spell yan pag-ibig pananampalataya sa inyo magkaroon kayong lahat para di kayo nag-aaway.
0: right naku mga kagapay, so dito po sa ating pag-uusapan ngayon, di ba Ate Marie, parang ito ay concept na kinuha natin kay Joyce Meyer, no? Sabi niya ang discussion natin about love and loving kasi nga ay ang 1 Corinthians 13 madalas natin ina-attribute sa pag-ibig, sa of course sa pag-ibig ng Panginoon, ano, but we always listen to that, we always discuss that during Valentine February, di ba, parang love
1: sa marriage,
0: sa marriage, so pero ngayon mga kaagapa, i-focus po natin paano natin ipananatilihin ang pag-ibig habang tayo po ay nagkakaedad. Ate Marie, nababawasan ba 'yon? Nababawasan 'yung pag-ibig?
1: Hindi siya nababawasan.
0: Okay.
1: Kaya lamang ay ang pagpa-practice nito, 'yun ang nababawasan.
0: Oo, okay.
1: 'Yun ang nababawasan kasi habang nagkakaedad tayo, we have more expectations from other people, especially sa ating family.
0: Oh, okay. Kasi nga, mamaya pag-usapan natin yan ng konti, ano? Kasi sa family talaga, alam mo, madalas, Ate Marie, may kasabihan kasi, the person we love most are the persons we hate most. Bakit kaya, di ba? Nasa-sex si Ate Marie sa mga tanong ko. It's okay.
1: Pinahirapan mo ako. The person that you love most, you hate most.
0: Yeah.
1: Ang ano dun, noon kasi, pag naririnig ko yan, ay hurt. Nasasaktan, hindi hate.
0: Nasasaktan, okay. Hindi hate, okay.
1: The person you love most, siya ang nasasaktan mo. Yun.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, nahandun yung ano, alam mo na, kahit na meron kang hindi magandang gawin sa kanya, dahil mahal mo siya, makapagpapatawad ka. Diba? Doon yung ano, lagi nakapagitan doon yung ano, forgiveness.
0: Pero yun nga, ang katotohanan talaga Ate Marie, diba? Sabi mo nga, mayroon tayong expectation sa habang tayo nagkakaedad, expectations natin na sana, may nabasa ako noong isang araw na parang very painful na journey ng mga lolo't lola. Kumbaga parang sinasabi na nung ang magulang, kunyari ako ay mga lolo't lola, they really work hard for their children. Maayos ang buhay ng anak nila, they built the house, they save money for the children. Ngayon, ang mga anak naman ay they have been so successful sa kanilang career. Ngayon, hindi man lang makadalaw ang mga anak sa kanilang bahay o hindi pinapansin. Alam nyo yon mga kaagapay, and I'm sure marami pong makakaramdam, maraming connect na connect sa atin pong pag-uusapan ngayon. Di ba, Ate Marie?
1: Oo. Alam mo, may naalala nga ako Ako'y pumapatol sa mga nakapost na ano, yung halimbawa yung matatanda, it's my birthday, pero wala man lang bumabati sa akin.

0: Pinapatulan ko yung binabati ko ng happy birthday.
1: Oo, tama.
0: Hindi ko lala yung gano'n. Kaya lang
1: oo.
0: Minsan may nag-warning sa akin na kuminsan ay pag nag-comment ka sa mga gano'ng ano, ay baka ma yun ang maging cause na ma-hack naman ang iyong ano.
1: Ay, ganun.
0: Yan, oo.
1: Kaya, okay.
0: Kaya lang pagka umandar yung awa ko talaga.
1: Tama,
0: kasi
1: tama.
0: Ang tanda-tanda na yung bang ganun. Mga,
1: oo.
0: Ang ilalagay pang age, halimbawa 92, yung ganun.
1: Wow.
0: And then tapos yung aura ng mukha niya, parang yung aura ng nanay ko. Yung ganun. Iyon. Kaya nawa ako kasi nanay ko hindi naman nagkaganun. Talagang basta't birthday niya ay ano. Hindi pwede pupunta, na hindi pupunta mga kapatid ko, yung gano'n.
1: Yeah, correct, no? Kasi sa ating kultura talaga, no? Very rare na lang siguro ngayon na may negligence on the part ng mga anak sa magulang, di ba? Parang very rare sa atin yon. But karamihan kasi sa ibang bansa, no? Kaya maraming nagsasabi, birthday ko ngayon, walang bumabati sa akin. Karamihan yun mga foreigners, di ba?
0: Oo.
1: So sa atin, sa sobra nating very close sa family, ay hindi masyado natin naramdaman yun. Pero sabi nga Ate Marie, yung ang una kasi dito, show love through acts of kindness. Yung ginawa mo na pag-post doon sa isang lola na walang bumati, yung kabutihan mo, kabaitan mo ay umandar, di ba? Kahit sabihin na iniisip na baka scam yun or ma-scam ka. Pero dahil doon sa kabaitan mo, yun talaga ang nanguna, sabi mo, di ba?
0: Oo. At saka ang ano doon, pagka ikaw ay naging mabait sa iyong kapwa, kahit hindi siya kakilala,
1: right.
0: Madadama nila ang ano, ang pagmamahal na nanggaling sa iyo. Kaya, kaya, hindi ba kumisan ang bata? Sa ano? Sa church kumisan, meron yan na ano eh, Lola Marie, nandito na ako, paakap. Yung gano'n, talagang aakap yung gano'n. Kaya, doon mo makikita na ano, yung the need for kindness.
1: Wow, di ba?
0: As an act of love, oo.
1: Okay, o, kasi nga Ate Marie, katulad ngayon, di ba, na observe, prayer ko lagi, lagi talaga ang prayer ko, kasi di ba, mayroon kaming Lord Hill around prayer. Ang mga kabataan ngayon, ng, hindi naman lahat, ano, pero karamihan na result ng wrong decisions ng couple na nagkaroon ng teenage pregnancy 20 years ago, 30 years ago. Siyempre may isip na yun mga naging result ng kanilang wrong choice, ano? Wrong choices nila in the past. So ngayon parang feeling nila nobody cares for them. Walang father image. Tapos yung nanay naman nag-asawa, tapos itong product ng wrong choice in the past ay hindi niya alam kung saan siya, sa lola, madalas sa lola naka-stay, 'di ba, Ate Marie?
0: Oo, pagka yung bata-bata pa. Oo.
1: So sa lola nakatira, tapos yung father niya, hindi alam kung sino or ano ba yun. So they're very unfortunate to, no, yung mga ganong klase na result ng wrong choices. But to us, sa mga, sabi nga sa ating pinag-usapan ngayon is how to show unconditional love as we age. Especially yung mga lola, doon po sa mga kabataan na product or result po ng wrong choices ng mga magulang dati, no? So we have to show kindness. And of course, Ate Marie, bakit nakalagay din dito patience in our relationship? Bakit kindness and patience pinagsama yun?
0: Tiyaga. Pagtsatsaga, di ba? Hindi okay. Pasyente.
1: Hindi pasyente.
0: Kasi nga, hindi ba? Habang nagkakaedad, ay ano eh, medyo yung parang ano, parang ang emotion eh, pabago-bago.
1: Uh-huh.
0: Yung ganun. Minsan, pwede siyang kausapin. Minsan, hindi pwede. Yung mga ganong bagay. Kaya nga, halimbawa, sa, kahit naman hindi sa may edad eh. Halimbawa, sa church, may mga bata na ano, kailangan, lalo na paglalaki ha, magpapaalam ako, pwede bang pahag? At kung minsan, pwede sama na rin ang kiss. Magpapaalam ka talaga. Kasi may time yun, ayaw niya. Ayaw niya nang ihahag siya. Meron. Magbe-bless. Magbe-bless siya. Pero hindi siya, ano, hindi siya magpapahag at saka kiss. Pero may time, lalo na pagkakatabi niya ang kanyang nanay, ay dahil tinignan siya, papayag. Ayaw ko naman ng ganon, na parang ano, parang
1: pinakot
0: mo. Oo, yung parang ganon. Kaya, pagka ano ay, nakikiramdam ako palagi. Kasi maski ako, pagka halimbawang yung, pag may dumating sa church, ay yung pagdating na eh, talagang aakapagad yan. Sabi niya, Nanay, good morning! Ganon. Magandang feeling ang naibibigay sa akin.
1: Yeah,
0: kasi
1: right.
0: nga, tayong mga Pilipino matouch. Diba?
1: Correct. Oo,
0: yung
1: oo,
0: touch
1: oo.
0: Ay malaking bagay sa atin.
1: Ayan, mga kaibigan, ano, mga kaagapay. At ito pa, Ate Maria, ang sinasabi dito ay we should practice forgiveness and ano ba, let go of grudges. Bakit kaya ganun, Ate Maria, forgiveness and let go of grudges?
0: Maraming naipon. Nag-grudge ng mga sama ng loob.
1: Sana hindi pera ang naipon, no?
0: Ng mga hinanakit, ng mga hinagpis sa buhay habang nagkakaedad. Kaya dito, kung gusto mo na maging magaan ang iyong pakiramdam, ang iyong damdamin, patawarin mo. Kasi ano eh, tapos na yun eh, nakaraan na yun eh, di ba? At ano, sila na ang may pananagutan kung hindi sila makipag-ayos sa iyo. Kasi hindi ba, kuminsan makikita mo pagka mayroong nakaburol, eh, doon biglang mag-iiyak, mahal kita, nay, mahal kita, yung ganun. Eh, nasa sa kanila na yun, pero at least ikaw, na buhay pa naman, ay patawarin mo na. Yung mga pagkukulang nila sa inyo.
1: Marami din ngayon, Ate Marino, mga elderly, no, na siyempre yung mga anak ay nagrebelde nung sila ay teenagers kasi madalas nakikitaan nung unfairness. Alam mo yung favoritism na sabihin na magulang hindi naman wala daw favoritism pero ramdam po ng mga anak yon. So, kung minsan, halimbawa, yung nagrebelde, hindi nakatapos sa pag-aaral. So, parang dahil nagrebelde, hindi nagkaroon ng opportunity na makatapos sa pag-aaral. So, parang hanggang ngayon, ayun pa rin ang hinanakit ng anak. At ganun din naman, ang hinanakit ng magulang. Parang sinasabi, kasalanan mo yan kasi hindi ka nagtino, alam mo yon. So, sana doon sa mga ganung, teka, mayroon nag Joyce Bernaldo, ay nakikinig ngayon, ay nakita ko sa screen, kailangan daw batiin. Eh, thank you for listening, alam mo yon. So, yun, Ate Marie, di ba? Yung grudges na yon on the part ng anak or on the part ng elderly, di ba?
0: Oo. Kasi, alam mo, maski ako din nung araw eh, akala ko, hindi ako mahal. Yung ganun, eh, alam ko, ang tatay ko, mahal ako, kaya nga, dahil 11 ako nung mamatay ang tatay. So talagang namimiss ko yung ganon.
1: Wow.
0: Eh, kasi nanatili sa isip ko na yung panganay, mahal yun ng ano, ng family ng tatay. Yung pangalawa ay mahal naman ng family ng nanay.
1: Ay ganon.
0: And then, so ako, wala na, kumbaga, alanganin. Middle pang-ilan ako eh, panlima ako eh.
1: Panglima.
0: Kami, panlima ako. Kaya, alam mo, di ba naikwento ko na yata din dito yun. Naglayas ako. Naglayas ako. Naglayas ako.
1: Ilang months, ilang years.
0: Hinanap ako. Ha?
1: Hinanap
0: ako ng nanay ko. Oo,
1: very good,
0: ako.
1: Very good.
0: Tapos, kaya lang, pero nagkalinawan kami ng nanay, ano na eh, siguro 10 years bago siya mamatay. Ay, ano, parang ingat

0: Naingat na, ingat na, ingat na kagalitan ako. Yung mga ganong bagay dahil baka mag-layas na naman.
1: Mag-layas ulit. Wala sa itsura mo, Ate Marie, naglalayas. Wala sa itsura mo na naglayas ka. O diba? Ang cute. So anyway,
0: mabait naman yung ano, yung napuntahan ko.
1: Ilang araw ko wala, nawala.
0: Ilang araw? Wala naman isang linggo. Pero ano, mga 3 ganyan, 3 or 4 days, yung ganyan. Pero nung nakauwi na ako, nagpaalam naman ako sa nanay na pupuntahan ko para magpasalamat ako. Yung ganun.
1: Ah, okay.
0: Sa may Divisoria yun na lugar eh. Wala na yung pinakatatay. Dahil na umuwi na, talagang uuwi yun sa ano eh, sa Iloilo. Sasama talaga ako sa Iloilo eh.
1: Oh, talaga, grabe.
0: So ang dinatnan ko na lang yung mag-asawa, yung anak na mayroong tindahan doon. Oh, ayun, nagpasalamat ako.
1: Ayun,
0: sa
1: so
0: mga kabutihan sa akin.
1: Grabe, 'di ba? Nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng realization kasi minsan hindi napapansin ng mga magulang kung mayroong hinanakitang anak. May ginagawa muna ang anak na mapapansin ng magulang, katulad nung ginawa mo. Yung paglayas mo, sabi mo,
0: papansin lang pala, no?
1: Nagpapansin. Pagkuha ng attention galing sa nanay. And I appreciate your mother, no, na siya po ay hinahanap na niya ulit. Nakakatuwa naman. So, yan mga kaagapay ay pag-uusapan na pa natin mamaya after po ng ating special feature for today ay yung pong how to practice unconditional love as we age. Ate Marie, ano yung ating special feature for today and yung song?
0: Ang special feature natin ay ang Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos noon ay ang papuring awit, Pag-ibig ang Susi ng Lahat.
1: Okay, babalik po kami mga kaagapay.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Usapang Mommy Edition! Diba kasi may mga times na mas gustong mag-open up ng anak sa mommies dahil nahihiya sa mga daddy. So tayo muna ang mag-uusap at magkikwentuhan ngayon. Pag-usapan natin, paano kapag nag-open up yung anak mo na meron na siyang ka-MU, ka-situationship, o ka-boyfriend or girlfriend? Nako, anong gagawin natin? Kapag halimbawa na yung anak na dating naglalaro lang, nagpapabili sa iyo ng mga laruan sa mall, ngayon ang nag-open up na sila na, Mommy, I have this special someone, I have this ka-situationship, yan yung term ng mga Gen Zs. Ano ba yung gagawin natin? Ano yung, paano tayo kailangan mag-react in a way na hindi sila madi-disrespect o in a way na parang we don't make them feel rejected? Kailangan, hindi tayo agad magpapakita ng galit, hindi tayo agad magpapakita nako talagang sobrang na-alarm tayo sa sinabi nila. Dapat iparamdam pa rin natin sa kanila na we are their safe space, they can open up anytime, at meron tayong guidance na ibibigay para sa kanila. So this morning, pag-usapan natin 3 tips kapag nag-open up ang anak na meron na siyang ka-situationship. Number 1, stay calm before reacting. Alam ko ang naiisip nyo, gustong-gusto niya nang magsabi na, ha? Ang bata mo pa! Bakit ka nagka-boyfriend? Bakit ka nagka-girlfriend? Mali yan! Yan di ba yung gustong sabihin ng loob natin? But you know what? Hold your horses. Kapag naging harsh ka agad sa anak when they open up about these things, hindi na sila mag-open up. Titigil na nila yon. At ang mga bata, especially mga Gen Zs, when they close their doors, it's hard to open up again. Kaya dapat makinig muna. Huwag ka munang mag-sermon, makinig ka muna. Number 2, ask questions with care. kilalanin mo muna, anak, sino ba yan yung tinutukoy mo na girlfriend or boyfriend mo? Is he or she your classmate? Saan mo siya nakilala? Kailangan kilalanin muna natin sino ba yung sinasabi niya. And then we ask our child na, why do you want to enter into a relationship? Kasi baka naman napi-peer pressure, all of his or her friends, meron na palang mga boyfriend, siya na lang ang wala, and she feels left out. Or baka naman at that point, medyo down yung anak mo and andyan yung kaibigan niya na opposite sex, nakikinig sa kanya. So, let's ask about these things. Baka may pinagdadaanan lang yung anak mo. And number 3, discourage not with rejection but with wisdom and set loving boundaries. So instead of telling your child bawal yan, wala yan sa Bible or mali yan, kailangan ipaliwanag natin gently, lovingly, calmly kung bakit kailangan they should slow down. Kailangan unahin muna ang pag-aaral, mag-concentrate sa pag-aaral. And sabihin natin na you know that will come later. God will give you the right person at the right time. Pero kailangan may paliwanag, may reason behind. Set healthy boundaries with love and respect so that they would not feel rejected. Rather, they would feel guided. Feeling nila, oh, okay mommy, nandiyan ang mommy, safe space ko si mommy, I can open up anytime. So kailangan iparamdam natin na kakampi tayo at hindi kaaway or kontrabida sa buhay nila. Children may not always follow every single instruction, but they will always remember the parents who made them feel safe, safe enough to come home, open up and be heard. Lagi nating tandaan ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Balik po kami ni Ate Marie dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters. Ang ganda ng song, Dakila Ka O Diyos, magbula pa sa ugat ng aming lahi. So hanggang sa atin po na ngayon nagkakaedad na tayo, napakabuti ng ating Panginoon. Hello po sa ating mga listeners, Parmin Andrada, thank you kay JNDP, Sad Inko, thank you for listening, tuning in sa radio, Epifanio Salvador. Si Eden Gachalian, thank you for tuning in. Thelma Manjares, sa kanila daw ay umaambon. So ingat-ingat po kayo dyan. Elvi Malyari, of course, thank you for tuning in. Rosalinda Manzano, nakikinig daw sa radio. And si Diane Laluan sa Quezon City.

0: Ay, meron tayong listeners si Tony Mary Laracas from Ottawa, Canada. Ang Ottawa, Canada ay capital city ba ng Canada, Ottawa. Hello Tony, thank you for tuning in. Nelda Kayton, thank you din kay Amy Chodoro. Tristan Gulday, faithful listener yan. Corzalinha Mercado, Miles Magtuto, and Grace Agsaldud. Thank you for tuning in po sa atin. And of course, dun sa mga kapatira natin, mga listeners natin nakikinig sa radio, maraming maraming salamat po. Samahan nyo kami hanggang 11 o'clock. Nabubuyoy ang Lola. Thank you din kay Chona Mendoza, Corn DJ, Det Angami, Georgina Rebote, Lynn Roman. Thank you po sa inyong pag-tune in sa atin pong program. Ayan, nagpapatuloy po kami ni Ate Marie. Practice unconditional love as we age. Dito din po Ate Marie, sinabi ni Joyce Mayers, ano, yung ano, isa din sa pointers na nais natin bahagi sa ating mga listeners, no? Reflect on God's love for you and share it with others. Ate Marie, bakit ito sinabi para sa mga, sa atin na nga nagkakaedad, that we reflect on God's love for us and share it with others?
1: Ang ano kasi nun eh, ang basis naman kasi ng pag-ibig ay ang Diyos, di ba? Okay. Kaya pagka yun, ay napag-isipan nating maigi na God loves me. At saka paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, di ba? Na ibinibiro mo, ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. And then, pag napag-isipan mong maigi yun, eh, iyon ang mga dapat na iyong isi-share sa iyong kapwa, sa iyong pamilya. Kasi kumisan ni ano eh, para hindi marites lagi ang usapan. Di ba? Na yung kumisan eh, kung ano yung nadinig na usapan sa kanto, yung mga ganyan. Mas mainam, pag-ibig ng Diyos ang ating ikwento sa kanila.
0: At saka siyempre Ate Marie, lagi natin ano to sa members of the family, no? When the senior citizens, you feel that you are not loved, or yung members of family, you feel that you are not loved by your parents, i-reflect po natin na ang Diyos ay pag-ibig, di ba Ate Marie? We cannot get the yung tunay na pag-ibig, unconditional love, kahit kanino, di ba Ate Marie? We are trying our best to love the unlovable. Kaya lang, hindi natin talaga ma-attain yan except ang ating Panginoon. Alalahanin po natin mga elderly, it's so hard for us to love the unlovable person. Di ba Ate Marie? Pero if we reflect on God's love, no?
1: Kaya yun yung ano yung nakakatuwa, di ba? Na marami ang siyang nagpapatutuo na kaya sila nakakilala sa Panginoon dahil sa kanilang magulang.
0: Oh yes.
1: Kaya sila nakapakinig sa radyo, sa DCAS. Uh-huh. Kasi maghapon, magdamag, nakikinig ang kanyang magulang. So ito yung ano, ito yung ating pamana na maibibigay sa kanila.
0: So yun po nabanggit ni Ate Marino na yung mga magulang na talagang ang tagal-tagal nang nakikinig sa DCAS. Yun din po ang panawagan ng Far East Broadcasting Company, 'di ba? Nung anniversary kasi Ate Marie ay nagulat yung speaker si Pastor Carino ba yun ng pastor siya ng CCFUP, ay nagulat siya ng audience parang 80% mga senior citizens. Maraming listeners, pero sana nga nabanggit mo Ate Marino, sana ma-encourage natin na makinig ang ating mga kabataan, mga anak natin, no? Kasi ang temptation talaga is for them to listen, watch sa mga Netflix or sa kung saan-saan. Eh mayroon akong dine-disciple Ate Marina, si Anne Ligarda, nakikinig ngayon, sabi niya sa lahat ng sulok ng kanyang bahay, may radyo sa CR, sa kusina. Oh, may radyo talaga. So talagang napapakinggan niya lahat, kahit saan siya pumunta, walang ibang makapihit ng radyo na yon, kundi talagang doon lang nakatutok sa DCAS. Thank you, Anne Ligarda.

0: kanyang patuloy na pakikinig sa DCIS. At sabi niya, dito sa DCIS talaga siya ay lumalago sa Panginoon, di ba? Kasi napakabalansin naman talaga, very wholesome ang atin pong context, ang atin pong content ng ating naririnig sa DCIS, no? Hindi puro, wag na lang tayo mag-comment sa ibang session, baka magagalit sa atin.
1: Oo, yun na lang test yun natin. Kasi ano eh, nakakatuwa nga marami ngayon ang mga bata na mga broadcaster. Kaya kaya pati ang kanilang programming ay akma sa mga kabataan. Lalo na yung mga afternoon program.
0: Yes,
1: akmang-akma sa mga kabataan.
0: Ano yung Unlimited?
1: Yung okay. Ano, yung Inspiration. Lagi ka nakikinig dun eh. Nadidinig kita. Inspiration Unlimited. At saka yung ano, yung
0: Papuri, siyempre, di ba?
1: Papuri, oo. Hindi, meron pang isa yung yung namamasyal at nagkukwento ng mga kinakain kung saan-saan.
0: Ah, oo.
1: Ano nga ba yung program niyang yun?
0: Saturday yun, kay ano, anak ni JNDB.
1: Legit yun, yung Saturday. Legit yun. Pero meron pang isa na during the week na ano. So yun, kaya maiinggan niya. Ang ano lang nun, kinakailangan para makapag-endorse tayo sa mga anak natin na kabataan, kailangan nakikinig tayo at alam natin kung ano yung mga program. Kasi kung hindi natin alam, ay, naku, pinakikinggan nyo, laging kwentuhan ng mga matatanda. Hindi ba? Kasi everyday, kahit iba-iba ang host ng ano, ay, maaaring sabihin nilang hindi pang kabataan, kahit sino pa ang mga ano, sino pa ang mga host ng Family Matters.
0: Pero Ate Marie, siyempre nababalansi kasi that maganda na ang Family Matters mayroong tinututukan ng mga age group, 'di ba? Ba yung Monday sa kalalakihan, of course lahat naman nakikinig doon, Tuesday sa mga anak, adoption, Wednesday sa mga kababaihan, Thursday naman sa mga senior citizen, and Friday about sa family, about couples. Pero lahat po ito mga kaagapay ay nakakatulong sa atin. Ayun, Ate Marie, pagpatuloy ko lang ano, yung ating pinag-usapan na unconditional love as we age. I-share ko lang Ate Marie kasi doon sa ano, what love does not, na hindi dapat natin gawin, no? Maikli lang ito. Do not, love does not envy, love does not boast, it is not arrogant, it is not rude, diba? It does not insist on its own way, it's not irritable, it's not resentful, does not rejoice at wrongdoing. Ate Marie, dito po sa does not, ito po yung bad behavior ng pag-ibig. Ano sa palagay mo dito yung madalas ay na nakikitaan sa mga elderly?
1: Ay, yung ano?
0: Lahat? Joke.
1: Jealous. Diba? At saka yung
0: irritable.
1: Diba? Yun, lagi na lang na naiinis. O kaya naman yung bang tinitignan kung ano yung hindi maganda. Sa ibang tao. Hindi man kapamilya, pero basta't sa ibang tao, yun ang kanyang laging nakikita.
0: Kasi yun ang binanggit ko, yung hindi dapat gawin natin na senior citizen, ano, yung hindi dapat. Ito naman ang positive, Ate Marino. Sabi dito, love is patient, ha? Mga lolo at lola, love is patient, love is kind, rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. So ito sana, Ate Marie, ang makikitaan sa atin. When we are aging, no, we show this unconditional love with this positive behavior. Kasi kanina, yung arrogance, yung rudeness, yung jealousy, irritability, unforgiving, yun po ay hindi maganda na makita sa atin na mga matatanda na, no? So dapat po itong positive makita sa atin, talagang patient tayo, hindi pasyente sa ospital, kundi mabait, di ba Ate Marie?

0: Alam mo,
1: Oh.
0: iyan nga ang nakakatuwa dyan sa 1 Corinthians 13, eh, no? Ibinigay yung, nakagitna yung, yung ating Bible reading, eh. Di ba?
1: Okay.
0: Yung,
1: Oo.
0: yung munang does not, and then tapos love is, yung ganon. Kaya, makikita mo na hindi mo siya pwedeng hindi pansinin. Kasi merong hindi at merong ito yun.
1: So yun mga kaagapay, ano, sa atin po mga nagkakaedad, I hope yung, kasi mas madalas sa atin rin nakikita yung bad behavior, no? Lalo na sa mga, alam mo yun, marami kasi cranky, mga cranky na mga elderly sa church, di ba, Ate Marie? Kaya sana yun, kaya hindi tayo nalalapitan ng mga kabataan. Parang sana, alam mo yun, sana wala na yan dito, sana wag na makialam. Kasi ganun ang nakikita sa atin, yung masyado tayong irritable, masyado tayong arrogant, parang we insist on our own way, Ate Marie. Alam mo yun?
0: Oo.
1: Oo.
0: Kasi, yung hindi nila sinasabi na dahil sa, kasi mahal ko kayo, kundi ang inaano nila, marami na akong nalaman. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako.
1: Balik. Pwede
0: kaya, kaya nga nagkasalubungan eh. Pagsasalubong, nag-ingusan.
1: Oo. So yun na, nakakalungkot kapag mas nakikita sa atin yung mga negative, no, behaviors. At lagi natin paalaala mga kaagapay yung positive. Mahirap yun mga kaagapay, ang hirap po yung positive action sa laga. Parang ang dali-dali natin gawin yung napaka-negative behavior, di ba? Pero yung positive, yung maging patient, maging kind, maging rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Parang ito yung Ate Marie, ang hirap gawin. Paano natin, may sekreto ba, may advice ka ba sa ating mga listeners na paano natin ma-practice itong positive behavior?
0: Practice makes perfect, di ba? Kaya pinakailangan yun. Intentionally, you do those positive traits.
1: Okay.
0: Kasi sa atin, natural yung negative eh. Yun ang talaga natural natin.
1: Lalong-lalo
0: na nung makasalanan pa tayo na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. Natural sa atin yun. Natural sa atin yun. Pero, kung ating ipapractice na maigi, ay nako, magiging parang natural na sa atin yung mga positive na expression ng loving.
1: Parang Ate Marie, ito ay yung negative behavior, sabi mo parang nature natin yun, old nature, di ba? Lagi nagpa-pop up yun. So yung itong positive behavior, talagang intentional. So Ate Marie, hindi natin kayang gawin yun, except sabi mo nga, kung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, the Holy Spirit is the one, no? The Holy Spirit is the one helping us be able to do this positive behavior sa atin. Halimbawa, yung fruit of the Spirit, Ate Marie, di ba? Memorize mo yun?
0: long-suffering. Kind,
1: love kasi una.
0: Long-suffering.
1: Love ang una. The fruit of the Spirit is love.
0: Love ang una. Long-suffering. Patience. Nandun din ang patience eh.
1: Gentleness, kindness. At saka, ang nakakatuwa dahil doon sa fruit of the Spirit, wala pong batas. Hindi kailangan mag-ano pa sa Congress o sa Senado para itong nung fruit of the Spirit ay dapat i-practice natin. There's no such law, di ba? Wala pong law tungkol doon. Hindi katulad po yung mga thou shalt not steal, thou shalt not lie, thou shalt not bear false witness against another person. Doon sa Ten Commandments, yun po ay talagang may batas yun galing sa Panginoon. Pero itong fruit of the Spirit, there's no law na kailangan ipag-usapan sa Senado para magiging batas natin yun. It's very, very instantaneous po sa atin pagka tayo tumanggap sa Panginoon. And I pray na lahat tayo ating mari, di ba? We will always intentionally do the positive, di ba? Ako itong pinagpipray ko araw-araw, Ate Marie, Lord, please help me. I will go to Mercury, I will go to the bank, I'll go to the grocery. Sana ay hindi ako mairita, di ba, Ate Marie?
0: Ay, oo. Na, kasi, ang mabait, yung lahat ng binanggit mo na lugar, ay mababait naman ang mga nandun eh. Talagang, tinutulungan nila yung mga ano,
1: yung mga senior
0: customer nila, di ba?
1: Oo.
0: Eh ako nga nagpapa-assist ako sa bagger pagka yung uuwi na, yakin ako sa ano, sa sakayan ng tricycle. Alam mo, inaakay ako. Umahawak ako talaga kasi inuuna ko yung ano, yung akin tungkod na payong. Mas inuuna ko yun bago ko hahakbang. Oo. Kaya inaabot nga kamay niya, kinukuha ko naman.
1: Mm-hmm. Very good. Diba? Nakakatuwa din na yung ating mga guardia sa, I mean, I'm sure they are instructed naman, ano? They're instructed ng kanilang management, na itong mga senior citizen. Would you believe, Ate Marie, no offense meant, ano? When we were in Malaysia, Ate Marie, diba? Every year kasi, yung widow's retreat sa Malaysia ginagawa. Iba-iba lang, ibang probinsya lang ginagawa every year. So, this coming July, sa ano kami, Melaka, sa Malaysia. Would you believe, Ate Marie, halimbawa, pag ano, sinabi namin doon sa mga nag-a-assist sa airport, can you please help the senior citizen? Alam nyo, Ate Marie, ang sabihin, it's none of my business. Ganyan.
0: Talaga.
1: I mean talaga, kahit halimbawa sa bus or sa ano ganyan, kasi sinundo kami sa airport ng bus papunta doon sa probinsya, and then syempre travel ng 4 hours. Minsan nasabi ko doon sa nag-stop over along the way, sabi ko doon sa conductor or sa driver, can you assist the senior, the elderly to go down the bus, ganyan-ganyan. Ganun din ang sagot, it's none of my business. Sad, pero, diba, Ate
0: pero
1: Marie?
0: Inihihinto. Pero inihihinto naman.
1: Inihihinto naman yung bus. O kasi stopover talaga
0: pero dito
1: yun.
0: Sa atin, hindi. Ano, oo. Talagang inaalalayan pagbaba.
1: Yeah, praise
0: at
1: God.
0: At titiyakin na ano, na walang biglang lilitaw na ano, na motorcycle. Talagang titiyakin na ikaw ay makasasampa sa pedestrian.
1: Oo. So yan po ang yun, Ate Marie, ang ipagpasalamat natin as elderly, di ba? Praise God, dahil ang favor ng Lord sa atin. Super talaga, di ba, mga kapatid? So gusto ko sanang tanungin sa ating mga listeners, pwede silang mag-message sa atin sa Facebook message natin, message section, kung ano po yung bad behavior na madalas yung napapractice, madalas na nangyayari sa atin, ano, na minsan spontaneous, hindi natin sinasadya. Halimbawa, mga listeners, kung kayo po ay nakakaranas ng negative behavior na yung enviousness, you boast, you are arrogant, you become rude, you insist your own way, you're irritable, you are resentful, you do not rejoice with those who are doing good but rejoicing in wrongdoing. Ano po yung mga struggles natin, mga elderly, para po sa atin mga elderly, para po din na ipag-pray natin, Ate Marie, di ba? Kasi ito po yung mga struggles ng mga tayo na mga nagkakaedad, struggles po natin itong bad behavior. Sabi mo nga, Ate Marie, na very nature natin yan. It's a very nature. Tapos, yung sabi natin na ang hirap i-practice natin ay yung patience, being kind, rejoicing with the truth, and then bears all things. Kasi nga yung patience is endure slowness. Ang patience kasi, Ate Marie, sabi, endure slowness, trouble, and delays without getting angry. Ayan. So, halimbawa, o diba?
0: Kasama nun ang humility.
1: Oh.
0: Hindi ba? Yung pagiging humble. Kasi ano eh, pagka yung pagwala iyon karaniwan ay tiyak magmamalaki ka. Oo.
1: And
0: Kaya
1: then
0: ako mahal kasi ano, kasi merong inaasahan. Yung parang ganoon.
1: So, yun pong ano mga kaagapay, halimbawa yung being kind. Ang ibig sabihin po ng kindness is actively, that's good. Gusto ko yung word na actively. It's not passive, ano? It's not selective, kundi actively, that's good. Serves and slows goodwill to, shows goodwill to others. Yun pong ibig sabihin ng kindness. Shows goodwill to others. Diba, Ate Marie? Buti na lang
0: yung
1: siya.
0: Kabutihan. Kabutihan ng iba.
1: Okay.
0: Yun. Kabutihan ng iba ang kanyang iniisip.
1: Okay. Napakaganda.
0: Sa ano karaniwan niyan, pagkapasko, ginagamit yung term na yun eh. Goodwill to men, di ba?
1: Sabi kasi ng mga angels, ano? Goodwill to all men. Sana hindi lang Christmas natin marinig yun. Goodwill to men. Araw-araw po, makitaan po natin sa atin. We show goodwill to others every day. And Ate Marie, ito pa, rejoices with the truth. Ang ibig sabihin po dito mga kaagapay is finds joy in what is true and morally right rather than celebrating falsehoods. Diba, Ate Marie? Lagi natin tingnan yung joy. Ano ang insight mo dito? Finds joy in what is true and morally right rather than celebrating falsehoods.
0: Dito ano eh, kasi kuminsan, 'di ba, kaya nga maraming mga peking balita eh, 'di ba? Dahil parang ang hilig natin na makinig ng hindi totoo.
1: Wow.
0: Pero kinakailangan ay magalak tayo sa katotohanan. Magalak tayo sa mga bagay na totoo. So dito, iyon yung ating ipagsasabi, yung totoo. At makikita yung saya sa atin dahil sa ito ang totoo. May mga pagkakataon kasi na no, kahit na halimbawa, bawiin mo yung nasabi mo na hindi totoo. Pero ano eh, sa isa mong sinabihan, ilan yung sasabihan noon?
1: Oh,
0: ala
1: my
0: na,
1: goodness.
0: Kumalat na.
1: Kaya nga,
0: ang hindi katotohanan na iyong isinabog, parang ano daw yan? Parang bulak.
1: Okay.
0: Sa itinatapon. Itinatapon sa daan.
1: Narinig ko yan kay ano, Professor Marcelo noon.
0: Pag binalikan mo, wala na. Hindi mo na siya mababalikan. Hindi mo na siya makukuha uli.
1: Yan, so nakikinig ngayon si Rosalina, ang Rosalinda Guevara ba yun? Thank you ha for tuning in. Maraming salamat si Joyce. Hello, at we're regular listener ako. So this is Rosalinda Torres Guevara. Ayan, so nakikinig sa atin. At saka si Linda Ong ng Widow's Retreat, Widow's Might. Salamat po si... maraming nakikinig sa mga widows group. Ayan, maraming salamat. So Ate Marie, di ba, yung sabi mo nga, rejoices with the truth. Madalas, ako kasi kinokorek ako lagi ng anak ko, si Ken. Alam mo yon, si Pastor Ken. Parang sinasabi, Ma, kulang yata yung sinabi mo. Alam mo yon, may mga statements tayo minsan na kulang, di ba? O kaya, exaggeration. Exaggerated naman yung ating sinasabi. Yung anak ko laging nagre-rebuke sa akin.
0: At least mabuti may anak kang ganun,
1: yeah,
0: di ba? Kasi kinakailangan na maging ugali ng mga nagkakaedad na na maging handa na ma-rebuke, maitama, or masabihan na ano, mali yung sinabi ninyo. Kulang. Di ba? Ang ano nun eh.
1: Ay, lagi.
0: Edi, pwede mo naman tanongin, ano ba yung kulang? Pwede mo naman itanong sa kanya, di ba? Sabi niya, kulang eh. O ano ba yung kulang? Pwede, susunod na sabihin mo yun, kumpleto na.
1: Yun ang ano sa akin ng anak ko, natutuwa ako dahil talagang nire-rebuke niya ako. Ma, sobra yata, na exaggerated yan. So, na-appreciate po naman yun. At sabihin ko, sorry na ka. Anyway, thank you kay Ruby Nukom, nakikinig Cynthia Zabala, Chavez Valencia. Sa ngayon, marami ng mabait sa mga seniors kahit saan, dito sa Bulacan, Laguna, Cavite, at sa Iloilo. Aba, Ate Marie, sabi niya, ang dami na daw mabait.

0: ngayon sa mga seniors, sa mga seniors kahit saan, okay, very good, ano, mabait para sa atin, ano, si GNDP, rebuke is better than hidden love, ang sabi niya. And then Cynthia Sabar, I mean si Telma Manjarres, sabi niya positive, maging palabati at mapagmahal at mapagbigay para mahalin ka din. Ayan ang sabi niya, Ate Marie, positive, maging palabati at mapagmahal at mapagbigay para mahalin ka din, 'di ba? Babalik at babalik din sa iyo, 'di ba, Ate Marie?
1: Oh, love begets love, 'di ba?
0: Yeah, correct.
1: At iyan din niyo kung anong iyo itinanim, 'yun ang iyong aanihin.
0: Yes,
1: pag nagtanim
0: yes.
1: ka ng pagmamahal, aani ka ng pagmamahal, 'di ba?
0: Right, right.
1: Pag nagtanim ka ng kasungitan,
0: oh
1: aani ka
0: my.
1: ng kasungitan. 'Di ba?
0: Correct.
1: Hindi kumisan maiisip mo. Ano eh, yung nangyayari sa atin ay resulta lamang ng ating ginagawa. Kasi halimbawa, pagka mayroong mabait sa inyo sa isang fast food, binabalikan nyo ba para sa magsabi ng thank you? Kasi
0: diba?
1: Kuminsan ano eh, hindi ba, yung aasistihan ka na ano, nanay, ano, pili na kayo nung kung alin at tapos upo na kayo at ano.
0: Wow.
1: At dadali na lang
0: siya
1: sa
0: na,
1: inyo.
0: Oo.
1: Kasi pangkaraniwan, ano eh, tatawagin lang number mo, hindi ba, babating-ting. Tapos, number ano, yung gako, kunin mo na, di ba? Pero merong iba na who cares enough na sabihin na upo na kayo at dadali na lang sa inyo.
0: Galing, no? Nakakatuwa yung ganon. So yun ang sinasabi ni Ate Marie para po sa atin. We are reminded to say thank you, di ba? Appreciate po natin yung nag-assist sa atin. Kasi sabi nga ni Telma Manjarres, maging positive, maging palabati, at mapagmahal. Ako, apat po ito. Sabi niya, palabati, mapagmahal, mapagbigay. Dahil po dito, ay babalik sa mamahalin ka rin. Totoo po yan, Telma. Thank you for sharing. Si Marita Gozen naman, sabi ni Vesti, at saka si ano ba to? Si Levita Portion Kula. Sorry ha, ang hirap banggitin kanya. Levita Portion Kula. Sabi niya, mabiyayang buhay po. Nakikinig po ako sa radio. Naramdaman ko talaga na ang Diyos ay kasama natin. Lalo na sa mga aral na tutunan ko sa usapan at pakpaksa. Lumalakas ako, masigla sa pakikinig sa inyo. Sa Diyos ang papuri. Wow, thank you po, Levita. May God bless you. Nakikinig din sa atin si Bensi Bueno. Hello, widow yan. At faithful listener din sa ating program. Sabi ni ano, Ate Marie Telma, huwag masungit.
1: Oo. Huwag masungit. Huwag magsusungit.
0: Ayun, di ba?
1: Huwag masungit, huwag magsusungit, huwag, ano pa ba yan na maikakabit sa sungit? Kaya
0: kasi
1: ayun yung ano, ano?
0: Kasi madalas Ate Marie, yung entitlement, alam mo yun, sa mga seniors, parang, di ba? I'm entitled to that, I'm a senior citizen, I have this ID, ganyan-ganyan. So minsan,
1: entitled ka lang sa ano? 20% discount, pero hindi ka entitled na gawa ng mabuti kung masungit ka.
0: Correct. O, diba?
1: Diba?
0: Oo. So, yun po, kaagapay, ay huwag tayo maging masungit. Yung mukha natin, alam mo yun, nakikitaan na hindi tayo mabait dahil sobrang sungit, diba? Nako, talaga po. Oo, yan po ay...
1: Kumisan nga. Sa ibang mga fast food, kumisa nagtataka sila sa ino-order ko. Habi ko, oo, yan talaga order ko. Kasi meron akong pagbibigyan na apple dun sa laruan.
0: Wow.
1: Kasi hindi ba merong ano na may laruan. Sabi niya, sige po, baka ho kasi nagkakamali kayo ng order eh.
0: Akala sa iyo yun, ano? Ayan. So, si
1: Akin yung
0: Agustina.
1: pagkain, yung
0: Oo.
1: laruan sa apo.
0: Sa apo, yung laruan, o diba? Ayan, si ano naman, sabi ni, si Agustina Diesta, nakikinig din po sa atin, Rubinucom, Air Madanganan. Thank you for tuning in po sa atin. Maraming salamat sa inyong mga feedback. And Mel de Guzman, Luna Dungo, YouTube po is a blessing to us. Sabi ni Luna, Ate Marie, tayong dalawa daw ay blessing sa atin mga ka-seniors. Naku, thank you po mga kaagapay. And Jessica Alamano, lagi pong pagsabihan ang mga nanay at lola, love you, Ate Marie. Ito naman ang reminder niya sa ating mga kabataan. Parang sabi niya, sabihin niyo lagi sa inyong mga magulang, love you.
1: Oo. Oh, kasi ano yun eh. Hindi. Yun din yung magbibigay ng masiglang damdamin sa mga may edad. Pagka yung laging sinasabihan ng I love you. Sino ba naman ang magsusungit kung laging sinasabing I love you, I love you, I love you, di ba?
0: Correct.
1: Na may ano, meron akong kapatid din. Pagka ano, hahakapin ng nanay, hahalikan, yung bang minsan naiinis ang nanay ko.
0: Cute naman, di ba?
1: Oo, pero gustong-gusto ng nanay yun.
0: Very good, oo. So ito pa si JNDP, sabi niya, kayong dalawa po ay inspiration ng mga senior ngayon. You inspire us all at di nagsasawa makinig sa mga lessons ninyo. Yun, thank you po JNDP. At ito po mga hinahanda namin ni Ate Marie ay para din po sa amin, di ba? Ate Marie, para din sa akin ito. May natututunan din ako sa aming pinag-uusapan, di ba? At sabi
1: tayo
0: naman ni
1: Aluda
0: Bilabid, kahit senior na, dapat open-minded pa din sa puna. At reminder, katuruan at iba. Seniority does not stop us from learning more. Ayan ang sabi niya Ate Marie.
1: Oh.
0: Nag-gets mo?
1: Ang ano nun eh, mas mainam yung, alam mo, para maging active ang ating mind. Na kailangan ay magkaroon tayo ng pagnanais na matuto.
0: Yes. So sabi yan, ay open-minded tayo dapat, ay hindi tayo, hindi puro puna. Reminder ng katuruan ng iba, seniority does not stop us from learning more. Totoo yan, Luno, thank you for reminding us. Si Luna Dungo, ka-seniors, God bless po sa program ng listeners sa DZAS. Thank you so much. And then, sabi pa niya, ako po, si Alu din, listen na natin, ako po natuwa at natawa nang maging senior ako kasi feeling palagi ako gusto isama ng pamilya dahil sa aking senior discount at senior lane. At least, we have something to contribute to loved ones kahit na senior na. Totoo yan! Totoo yan, diba?
1: Lalo na pagka ang napuntahan mo na ano, na fast food ay yung hanggang tatlo ay binibigyan ng discount.
0: Very good.
1: Merong ganun eh. Pero yung iba sa senior lang ang discount eh. Pero halimbawa, merong iba.
0: Ate Marie, example lang. Nung haba, pito kami, yung pamilya ko, napunta sa Davao, ano. Eh ako lang ang senior, siyempre. Sabihin ng mga flight stewardess, senior citizen, sama ko lahat yung ano, kasi ako lang ang senior. Lahat kami, sinunod siya, sama. Diba? Grabe talaga yung favor sa atin. Kaya ito, sabi, tama yung sabi.
1: Mauuna ng pasok ng akyat yung gano'n.
0: Una na ang
1: senior.
0: Si Nivis, na-appreciate ko din po ang mga rebuke ng anak ko kasi ginagamit din sila ni Lord para palalahanin ako. Ayan, thank you no, sabi ni Nivis D, Ate Marie, di ba? Sabi ko nga yung ako nire-rebuke. Wag po tayo magiging defensive, right? Sabi ko, minsan may pinasa ako sa family chat namin tungkol sa Starbucks eh. Sabi ko, wag na kayo mag-asa. Ganyan-ganyan. Tapos yung magkapatid, nag-chat din. Sabi niya, naku ma, fake yan. Fake yan, sorry.
1: Ay, yung mayroong ano, na
0: Oh.
1: mayroong maling maling kwenta o tungkol
0: Oh,
1: doon.
0: alam mo yon, fake news yon. Para kasi sila mahilig doon sa Starbucks. Unang may nakita ako sa Facebook na ganyan ganyan ganyan ganyan. Hindi ko na sabihin kung ano yon, pero sinabi ko sa mga anak ko para iwasan nila. Yun pala, sabi niya, "Ay, hindi yan totoo, ma." Ayan. Luzinica Lopez, Solon Bulante. Sabi niya, kung anong itinanim natin yun ang ating aanihin. Ayan, di ba? So salamat. Yeah, JNDP, sweet yung anak ko si Pastor Ken. Talagang i-rebuke niya ako kung ano yung pinagsasabi ko na hindi tama. O di ba, Ate Marie? Sabi naman ni Aiden, si Prado, ako po, struggle po ako sa husband ko na 75 years old kasi po napansin ko na gusto niya siyang laging pinagbibigyan kung anong meron kami, dapat siya meron din. Ganun ang gusto niya, siya ang laging priority at saka madaling mairita na napipikon. Ate, anong masasabi mo dito
1: ang ano
0: sa
1: dun
0: ating
1: eh,
0: listener?
1: kung mayroon kang kakayahan na ibigay yung kanyang gusto. Kasi
0: Okay.
1: 75 years old,
0: Oh.
1: Ilang taon na lang yan ang kanyang
0: Oh.
1: itatagal, diba?
0: Oh, oh, oh,
1: Eh, ngayon, kung hindi, paliwanag mo ng maayos.
0: Oh.
1: Paliwanag mo ng maayos kung bakit hindi pwede. Pwede mo naman sabihin kung ano ang financial status nyo ngayon.
0: Right,
1: Halimbawa,
0: right.
1: Ay meron kang mga anak na nag-aaral, yung mga ganon. O kaya, alam ko, mayroong ibang sasabihin, uutusan yung ano, yung humingi ka sa apo mo. Ayun, mayroong bonus.
0: Oo.
1: O edi, nakukuha pa rin yung kanyang gusto.
0: Oo. Ayan. So yun mga kaagapay, ano, sa mga couples dyan. Ate Marie, mayroong kung na-research, ano, at pag-uusapan namin ito in the future. Ang guest ko naman ay si Dr. Steve, ano ba ito? Teka, Dr. Larry Gusto at saka yung wife niya. Itatopic namin, how can the elderly couple have maintained the marital intimacy? Oo. Parang hindi bagay sa iyo. Joke lang. Joke lang, Ate Marie.
1: Kaya sa iyo din. Sa atin
0: din
1: dalawa.
0: Tama, tama.
1: Sa atin dalawa.
0: Oo nga. Ay, hindi pala bagay sa akin yun. Anyways, kaya po, ano, in-invite yung couple. Pero sa, ano, in the future, sana abangan nila yun. Kasi nga, na-intriga ako dito sa nag-message sa atin na silang mag-asawa. Sabi nga na Ate Marie, pagbigyan nyo na po yung asawa ninyo, 75 years old, naglalambing lang yan, di ba? Baka naman, nung bata-bata pa, sobra siyang trabaho, trabaho talaga. So ngayon, nakailangan niya ng attention kasi, di ba, naging maganda ang buhay nyo dahil sa kanyang pagtsatsaga as a father, as a head of the family. Sabi naman ni Ritz Feliciano, tama po si Ate Marie. Ako, Ate Marie, ikaw daw ang tama. Hindi marunong mag-thank you. Tama po, minsan ginagamit yung pagiging senior, biglang sisingit sa jeep. Wala man lang say, excuse me. Pwede, pausog. Walang ganun, bigla na lang sisingit. O diba, Ate Marie?
1: Oh, ako naman, kaya ako hindi ako na nag-jeep, nadala ako na yung umaandar agad, hindi pa ako nakakasampa ng gusto. Buti na lang, yung nasa dulo ay nahahawakan ako. Kaya mula noon sabi ko, hindi na lang ako mag-jeep.
0: Oo nga, wag na lang, mag-ano ka na, mag-drive ka na. Mag-drive ka na ng coach.
1: Mag-ano na lang, mag-grab o kaya tricycle.
0: Oh, tama. Ay, si Abby Luis, ang classmate natin, Ate Marie, sa
1: classmate.
0: Oh, classmate Abby Luis ay nakikinig sa atin. Thank you, Abby Luis, yan sa, ano ba to? Burnham, UCCP Church. Diyan siya nagpapastor.
1: Kasama ba siya sa ano?
0: Sa Malaysia?
1: Kasama ba siya sa Malaysia? Oo.
0: Hindi siya pwede. Ayaw ng taga-Malaysia na may lalaki. pag sa Philippines ang retreat, ay okay, kahit na lahat ng mga widowers dyan, sama kayo ng sama, o diba? So hopefully
1: ang
0: higpit sa Malaysia talaga, Parang ayaw nila ng ano, ayaw nila na may lalaki. So, pero pag sa Philippines, pinapayagan po namin mga widowers sumama sa retreat. Next year po, mga kaagapay, ang tabayanan niyo, mga widowers, sama kayo.
1: Mag-ano na siya.
0: Ha?
1: Mag-form na siya
0: mag-organize
1: ng group ng mga,
0: yeah.
1: Oo, ng mga lalaki.
0: Oo, marami sila, no? At sana nga ay, sabi nung pa kay Dr. Sino ba to? Dr. Rene Chanko, gusto niya talaga mag-organize ng Widowers Fellowship. Kung sabi niya, tulungan ko daw paano mag-organize. Sabi ko, kayo na po yan. Anyway, ang bilis ng panahon, Ate Marie, sabi niya, Rubinukum, ako po, pag nasakay sa jeep, para pong Moises ang tungkod ko. Hinahawi ang Red Sea sa akin, hinahawi mga tao. Okay, yun ha. Salamat din kay Nevesi, ay Rosie, Rosie Panaguan, Sarmiento, thank you po, naabutan ko live ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, Ate Marie, yung ating take away and then closes in prayer, ang bilis ng panahon.
1: Okay, ang ano natin eh, ang take away natin na yan oh, na panatilihin natin ang
0: natin.
1: Pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Wag nating ano yun, wag nating ihiwalay sa ating buhay. Kasi, pero tandaan natin, pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig.
0: Yeah. Ito yan. So, Ate Marie, pag-pray natin yung ating mga listeners, may mga struggles. Halimbawa, itong isang nanay niya, 80 years old, tapos yung husband ng ating tagapakinig, 75 years old. Sige po, samahan po natin si Ate Marie sa panalangin.
1: Tayo manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po dahil sa iyo namin natutuhan ang magmahal, ang umibig, at ganun din na sa iyo namin ginaya ang pagmamahal. Yes. Ama, dalangin po namin sa iyo yung may mga struggles sa kanilang magulang na may edad na nahihirapan, na alagaan. Lord, ikaw magbigay sa kanila ng patience and love. Na sa ganon, ay yung kanilang ginagawang pag-aalaga ay hindi dahil sa napipilitan, kundi dahil sa kanilang pagmamahal, sa kanilang magulang. Ganon din po, dalangin po namin sa iyo yung nahihirapan sa kanyang asawa. Lord, dalangin po namin na ikaw ang siyang magdagdag sa kanya ng pagtitiyaga, lalo tigit ng pagmamahal sa kanyang asawa. Na sa ganun ay makita sa kanya ng kanyang asawa na mahal mo siya. Na sa ganun ay mawawala ang kanyang mga negatibong pag-uugali na ipinapakita sa kanya. Ama, dalangin po namin ang mga may karamdaman. Dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kagalakan sa kanila. At lalo tigit, ikaw magbigay sa kanila pangailangan kay Dr. Attorney Cao. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong na makarecover siya. At ganun din, si AB, dalangin ko po sa iyo na ikaw ang siyang mag-control ng kanyang blood pressure at saka ng kanyang cholesterol. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang tutulong sa kanya. Salamat po para sa kanyang kabutihan sa akin. Dalangin ko rin sa iyo na ikaw ang siyang gumabay sa amin sa buong maghapon. Tulungan mo po kami at ingatan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Mga kaagapay, sa Saturday po, magkita-kita tayo sa Family Conference sa Faith Baptist Church No. 4 Bulletin Street, Corner West Avenue, Quezon City. Maraming salamat din sa nag-assist sa atin sa studio, of course, sa Bukawi Transmitter Side, Production Tech na si Nat Peralta. Naku, congratulations kay Nat Peralta. 30 years na si Ate Marie sa FBC. Nakakatuwa. Benjo Murano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Lalo na si Reggie Villena, tagal-tagal na niya sa FEBC. RTB Team, Aileen Valdez, Jabez Mancio. At 10 years lang pala si Nat Peralta, sorry. 10 years. Ay, sorry. Fake news. Anyway, Aileen Valdez, Javes Mancio, Angelica Calayag, at sa mga engineers natin, sila JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ate Marie, ilang taon ka na sa FBC, sa Family Matters? Ako po
1: ay... Ay, hindi, Heartline kasi une, 1980.
0: Heartline anyway, oo. So yan mga kagapay, ako po si Ate Marlene Guillermo.
1: At Ate Marie De Jesus, bye-bye.
0: God bless. See you again next time, next Thursday, dito po sa ating program. God bless.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
2: Talakayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa
6: Entre Pinoy, espesyal, susunod na.
7: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
8: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang.
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
10: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal.

Magandang araw ng Webes sa'yo, kaagapay. Ito na kami, alive and kicking after 3 days ng staff retreat po ng FEBC Philippines dito po sa head office. Muli po nagbabalik po kami para inyong makasama upang magatid po ng live broadcast. At syempre, salamat dahil alam mo yun, di ba, the past 3 days ay nakatuto ka pa rin sa mga laang programa po natin sa inyo, maparadyo man or social media. Pero syempre, Kuya John B, shoutout muna natin lahat ng listeners natin via radio. Ayan. So, good morning po sa mga kaagapay po nating patuloy na nakikinig at naka-tune in sa ating program. At welcome na welcome po kayo dito sa Agapay ng Sambayanan. Kaya, paki-fix na lang ang inyong mga frequency sa 702 DZAS, ha? Ipangako mo, wala nang lipatan, di ba? Wala nang patayan, di ba? Lagi naka-on na lang ang inyong mga radyo at i-enjoy po natin kasi sa loob ng isang oras, magsama-sama tayo magkwentuhan, syempre ma-inspire, at syempre magkaroon ng panibagong pagkakataon upang matuto. Kaya dito nga po sa Entrepreneur Special, ang goal natin, matulungan tayong umasenso at magnegosyo. Kaya salamat po dahil mula noon hanggang ngayon ay katuwang po kayo ng ministry po ng FEBC Philippines upang ipakalat ang hindi nagmamaliw na pag-asa at pag-ibig po ni Kristo. At maliban sa inyong mga radyo, shoutout din sa ating mga kaagapay online. Hello po sa mga listeners natin and viewers sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. Nawa po ah, na-enjoy nyo ang ating pagbabalik on air. Na-enjoy nyo ang pakinig at comment na po sa ating programa. At alam mo ah, madami na rin nagko-comment. Hindi pa man tayo nagtatanong kung ano ang ulam nila. Mukhang na-miss nila, Kuya John B, ang mga... kung anong ulam nila dito sa ating comment section. Sige nga mga kagapay, the past 3 days, ano ba ang iyong pangmalakas ang ulam? Eh si Kuya John B, alam ko talagang favorite ito yung food sa CCT. Di ba? talagang na-enjoy niya. Ano kayang favorite niya? Sobrang dami, di ba? So maraming salamat din sa nagpatuloy sa atin dyan sa CCT Tagaytay. Yan talaga naman. Kahit papaano, na-relax tayo. At syempre, enjoy na enjoy natin this year ang talagang ano na, talagang legit yung free time, 'di ba? Talagang bumawi sa mga talagang yung oras, napakalalawak, no? Talaga nakapagpahinga yung iba natin diyang mga kaagapay, nakapag basketball, nakapag-swimming. Ito yung hindi ko nagawa ngayong taon, Kuya John B, ang makapag-swimming. Oo, kasi may schedule kasi kaya hindi tayo nakapag-swimming, pero ang ginawa na lang namin, nakapaglaro kami ng badminton, pero hindi ko sure kay Aya kung badminton ba yung nilaro namin o habula ng shuttlecock. Sa sobrang lakas ng hangin mga kaagapay, pambihira, ang hangin sa Tagaytay, napakalamig. So, lalo na pag magagabi na, no, talagang enjoy na enjoy. At saka ang ganda rin ng scenery, lalo na no, nung nag-bonfire tayo, talaga namang pangmalakasan, nandun ka sa bundok, parang may maliit na hill doon. Tapos nag-bonfire kami, and then may kantahan, may worship, and then reflections. Talagang mapapasabi ka that God is good all the time. Napakabuti ng Diyos sa ministry po ng FEBC Philippines for the past 78 years. And we're so grateful for you, kaagapay, because you are still here, you're still listening, you're still supporting, and you're still praying for and with us. Salamat po ng marami. Kaya comment na po. And don't forget po na pakishare po ng ating broadcast this day. Eto ha, batiin ko na ang ating kaagapay. Uy, iba ang first honor natin today. Kaagapay, uy, iba ang first honor natin today. Nangunguna ngayon si Kuya Efren Bolgado.

0: Abendan, sabi niya, ano nga sa'yo? Ayan, mula yan sa South Korea, na-miss ko ang mga live ng DZAS. Pero, thankful and prayed for your team building na nawa naging blessing sa bawat isa at sa puso ng dakilang broadcaster ng ating Panginoon. Ay, indeed yan, Ate Alu. Maraming salamat po sa panalangin na inilaan nyo para po sa amin. And naging matagumpay po ang aming staff retreat po nitong nagdaang tatlong araw. At salamat din kasi talagang magkakasama ang 702 DZS, katuwang ang iba't ibang departments. Nandiyan po ang human resource, ang finance, ang administration, ang corporate communications and resource development. Nariyan din ang ating mga CLG, corporate leadership group. And nakasama din of course natin ang mga kaagapay natin sa shortwave broadcast mula sa Bukawi and iba Zambales. Kaya nakakatuwa no, dahil tuloy-tuloy tayo sama-sama na nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan at katapatan po ng Lord. Nag-good morning din sa atin si Ate ano to? Ate Lolit Malyari Adia, hello po. Live na live pero nakikinig pa din. Lagi lunch ay pork barbecue and talbos ng kamote. Oy, ang sarap naman ito. Talbos ng kamote tapos isosaw mo yan, no, Ate Lolit, sa bagoong, 'di ba? Bagoong isda. Mula yan sa Taytay, Rizal. Nag-good morning din sa atin si Adrian Rotoni. Nanonood siya ngayon mula sa FBC Romblon.
1: Hello.
0: Ayan, hello po sa mga taga Mimaropa dyan, Mindoro, Marinduque, Rombron, Palawan, na naaabot po ng broadcast ng DZAS. Uy, masarap tong ulam ni Kuya Efren. Sinigang na bangus ang kanyang lunch. Nung isang gabi naman, nung nasa CCT Tagaytay kami, bangus steak ang inulam namin. Oo. Tapos, syempre, ako favorite ko ang bandang chan. Yun ang nirequest ko doon sa nagsaserve. Eh, yung iba, sabi nila, bakit daw may tinik? Ba't daw may tinik ang kanilang bangus? Parang hindi naman ata boneless ata yun eh. Pero at least, no, less ng bone. Yun ang mahalaga doon. Ito naman si Ate Guy Santos. Uy, healthy-healthy ha. Pork broccoli ang kanilang pananghalian. Pero alam ko naman Ate Guy na mas marami ang broccoli dyan, ang gulay, di ba? Si Ate Faustina Habla, good morning din. Blessed day, ayan. Listening, na-miss namin. Ayan, na-miss daw tayo, Kuya John B. Maghapon. Ang kanyang lunch ay ginisang munggo. Uy, napaaga ang munggo mo, Ate Faustina, ha? Webes pa lang. Pero syempre, wala naman tayong pinipiling araw, di ba? At syempre, kapag may gulay ka, kapag may ano ka, kapag may sabaw, ang masarap na kapartner nito ay prito. Kaya meron siyang pritong bangus. Ayan. Happy kami na nag-enjoy kayo sa Tagaytay. Oo nga, kung pwede nga lang mag-extend, no? Talaga, kaya ba 1 week? Bakit na tayo mag-work niyan? Na-enjoy na yung bakasyon, no? Pero salamat kasi may mga ganitong pagkakataon, no, mga kaagapay, na kahit papano huminga at magpahinga. Diba? Alam niyo naman po, dahil this is also a broadcast ministry. Diba? May mga pagkakataon. Tayo rin po ay napapagod. May mga limitasyon din po tayo as human. Pero we thank the good Lord because talagang ginagamit siya ang FEBC Philippines na yung mga staff po nito ay makahanap din po ng rest sa gitna man po ng trabaho. Kaya maraming salamat din po sa management. Ito naman, nag-hello sa atin si Ate Telma Manjares. Oo, sabi niya nakatapos na ng tiklupin ng damit at sa ngayon po nagluluto siya ng ginisang sita with tofu, kamatis, onion at may dessert pa yan na leche flan at may pritong bangus pa siya. Ay, ang sarap naman ito. Ate Telma Manjares. Yan. Salamat po. Si Ate Jagema Sanoseo. Uy, buti nag-comment ka ulit, Ate Jagema. Yan, sabi niya, good morning. Ang kanyang lunch ay dumpling. May chicken inasal pa siya from Orani, Bataan. Alam mo talaga, ang pangmalakasan dyan sa Bataan, mga tinapa. Oo. Nung nagpunta po kami ng Limay, Bataan, hello po sa Salaveria family dyan sa Limay. Ayan, sa Great Commandment Christian Church na nagpatuloy nung nagkaroon po tayo ng kapitbisig. Napakasarap po ng tinapang Bataan. And of course, meron pa dyan mga alimasag. Ang sasarap din. O, baka magutom tayo lalo, no? Si Ate Lena Don Reyes, blessed morning. Listening mula yan sa Palayan, Nueva Ecija. Pero for now, shout out muna natin lahat na

0: Alright, muli po tayong shumashout sa lahat po ng nagdariwang ng kanilang kaarawan. Ngayon ngang araw na ito, June 25. Pero syempre dahil recorded tayo ng mga nakararaang araw, shoutout po, belated happy birthday. Unang-una, ang ating first honor, si Reynold John Layao. Happy birthday bro! Ayan. Oo, anak siya ni Ate Marites, Ate Rhea Layao at si Kuya Arnold Layaog. Nawa patuloy kang pagpalain, i-bless ng Panginoon sa panibagong year na ibinigay niya sa inyo. Amen. At patuloy na pagbutihin ang pag-aaral. Always obey your parents. And of course, sooner or later, magiging ganap ka na na engineer. At sana no, patuloy na mag-serve sa ating bansa. At hayaan natin siya ang kumilos sa ating buhay. And we speak blessing, di ba? Sa iyo, sa iyong mga plano at nawa kalooban ito ng Panginoon according to His sovereign will. Happy birthday din kay Zaira Ashley Reyes. Yan.
1: Happy birthday to you!
0: Maging kay teachers. Ito, dalawang teacher ito. Si Gerald Palacio at kay teacher Christine Esposo.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday din kay Daniel Galapia at kay Ma'am Rosana Perez Jeronimo.
1: Happy birthday!
0: And lastly, makakalimutan ba natin, Kuya John B, ang ating prinsesa? Oo, si Kayla Escalante.
2: Happy Yan. Birthday!
0: Grabe naman. And thank you, Kayla. Talaga namang ramdam natin ang iyong kaarawan. Dahil nga, ba second day pa lang ng retreat. Talaga, talagang dinala tayo ni Kayla doon, no? Talaga, may pa-buffet siya, may pahanda siya. Grabe rin, nakakatuwa. At saka natuto tayo, di ba? May mga inspiring guests pa siya, di ba? Ay, nakakatuwa. So, salamat, Kayla, sa buhay mo. At sana magpatuloy ang iyong love and life. Yan. And of course, happy anniversary din po! Yan, sa lahat po na nagdariwang ng kanilang anniversary, mapa-wedding man yan, sa inyong trabaho, sa inyong friendship, nawa po patuloy ang Panginoon ang maging pundasyon ng inyong buhay at nawa patuloy siyang kumilos sa the next 365 days ng inyong pong pagsasagawa ng inyong buhay. And salamat po. At syempre, balik po tayo sa ating comment section. Nag-good morning din sa atin. Si Elena Manisho. Hello po. At si, ano to, Reggie Manahan. Hello, Reggie. Sa control ba to?
3: Good morning.
0: Hindi nga lang to sa control. Si Ate Reggie Manahan. Ayan, salamat po for tuning in this morning dito. Ay, si Kuya Reggie pala to. Okay, salamat po for tuning in. And habang bumabiyahe ng truck, baon na pananghalian na binili sa karinderya. Uy, gatang tulingan at pork steak. Ay, alam mo, ang napakasarap ng ulam mo, Kuya Reggie. Ginata ang tulingan, namimiss ko na rin yung kainin. Oo, kasi alam mo, niluluto ko rin to. Oo, kasi gusto ko talagang creamy yung ginata ang tulingan. Talaga masarap yung madaming gata, tapos sinasabaw mo siya sa mainit na kanin. Pero ako, alam nyo ba, aside sa ginata ang tulingan, nilalahukan ko pa siya ng talong at ng ampalaya. Oo, so yun ang ginagawa namin pag nagluluto kami ng ginataang tulingan. At syempre may kasama pa yung pork steak. Kaya nasalamat ha. At hello din kay Ate Lori Lee mula yan sa ating YouTube channel. Don't forget ka agapay, paki-comment pa rin ang inyong mga pa-shoutout kung may mga thoughts in mind kayo. Mga pagbate, comment-comment na. And don't forget na paki-share po ng ating streaming. Pero for now, ito po muna ang ating baon.
4: It's Baon Time!
5: Good morning, kaagapay! Kapag pinag-uusapan ang flood control at disaster preparedness, kadalasan ang mga eksperto, engineers at opisyal ng gobyerno ang ating naiisip. Pero paano kung ang isang makabagong ideya ay manggaling sa isang 10 years old na estudyante? Ito ang ipinakita ni Ananda Fang, isang grade 5 student mula sa Cebu International School, nang iharap niya sa Cebu City Government ang kanyang flood control project na naglalayong makatulong sa mas maagang pagmonitor at pagbibigay babala sa panahon ng pagbaha. Siya ay nagpakita ng sarili ng gawa na isang solar-powered at sensor-based flood monitoring and alarm system na kayang mag-detect ng pagtaas ng tubig at magbigay na maagang babala sa mga komunidad. Nagpakita rin si Ananda ng isang village model upang ipakita kung paano maaaring maapektuhan ng pagbaha ang isang komunidad at kung ano-anong hakbang ang maaaring gawin upang mabawasan ang pinsala. Pinuri ng mga opisyal ang inisyatiba ng batang estudyante at binigyan diin ang kahalagahan ng participation ng kabataan sa mga usaping pangkapaligiran at disaster preparedness. Ito ay katunayan na ang edad ay hindi sukatan ng kakayahang makapagbigay ng solusyon. Minsan, ang simpleng ideya mula sa kabataan ay maaaring maging simula ng mas ligtas na kinabukasan para sa marami. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapin, nagpapatuloy po tayo sa ating program dito po sa Action Line segment kung saan inihahatid po natin ang mga latest job information and opportunities para sa inyo na aming kagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy or entrepinay na nais magbahagi po ng mga job opportunities sa ating mga listeners and viewers na naghahanap po ng trabaho sa panahong ito, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. At alam nyo ba, we're still, ayan, looking for staff dito po sa FEBC Philippines, particularly here in 702 DZAS. Unang-una na po riyan ay ang ating radio TV production technician. Kung kayo man po ay may background sa video editing, live streaming, and graphics design, itong trabaho po ay laan para sa inyo. And also, we're also looking for DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng office management or business administration, aba, tara na po, mag-apply na, mag-email na po, at may mga nakalampong admin works po para sa inyo. Kung may desire ka na mag-join sa FEBC Philippines, lalo na sa ating station, mag-email lamang po na inyong application kasama ang inyong resume and application letter sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Aside sa ano ang inyong application, ipanalangin niyo po sa Diyos, 'di ba? Mas maganda na align ang inyong kung ano yung nasa heart, yung desire din po natin na kung loloobin man ng Panginoon. We're so excited na makasama po kayo dito po sa ating ministry. Kaya po, tara na po sa ating dito sa FEBC. And of course, hello-hello din sa mga kaagapay natin na naghahanap din po ng PM Radio. Available po ito sa ating partner and selected bookstores sa PCBS and CLC Bookshop. Kaya kung gusto niyo ng radio na naka-pre-tuned na sa 702 DZAS, mag-avail na po. Puntahan na po ang inyong mga pinakamalapit na satellite branches or kung mapadaan kayo dito sa Ortigas, syempre office hours, 'di ba? Pwede po kayong mag-message muna sa amin sa FEBC Philippines or sa 702 DZAS para po sa appointment. Yan na, salamat po. And alam kong very excited ka na matuto ngayong umaga, kaya diretso na po tayo kagapay sa ating Livelypreneur.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal Livelypreneur.
0: Yan mga kagapin, nagpapatuloy po tayo sa ating program dito po sa Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS. Tayo po ay a proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And pahabol ko lang na shout out dito sa ating broadcast. Marami-rami na. Sabi ni Ate Linda De Leon, listening mula yan sa Taytay Rizal. Ang dami kong kababayan dito ha. Sabi niya kaluluto lang ng bangus na sinigang sa miso. Alam mo ha, sabaw pa lang yan. Pang malakasan na Ate Linda. Sabi ni Ate Elena Manisho, uy, happy anniversary daw sa kanilang church. Church ng Lord of the Harvest Church, Winnipeg, this June 28. Happy anniversary po. Oy, ito, pabati daw ang kanyang napakagandang asawa. Birthday niya ngayon, si Joanne Makadangdang Lomboy. Siyempre, pagbati yan mula sa iyong pinakagwapong asawa na si Kuya Jonathan Lomboy. Salamat po. At nag-good morning din sa atin ngayon si Kuya Tristan Gulay. Yan na, kung may mga pa-comment ka pa, pa-shout out, comment mo na yan para po ma-mention po natin yan later on sa ating program. At alam nyo ba, every second and fourth Thursday of the month, hindi po tayo mag-isa. Lagi po tayong may katuwang dito sa ating programa para syempre makatulong, magkaroon ng inspirasyon ang ating mga kababayan, ang ating mga kaagapay na nais na umasenso, lumago at magkaroon ng panibagong skill sa buhay, ang ating suking-suke, ang ating kapartner sa ating ministry na si Miss Emily Diaz, mula po yan sa Golden Treasures Skills and Development Program. Magandang morning sa iyo, Miss Emily.
6: Magandang umaga din sa iyo, Kael, and of course sa lahat ng mga viewers and listeners sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kumusta po kayong lahat?
0: Magandang morning sa iyo, no, Miss Emily, at syempre shout out din sa ating mga kaagapay diyan sa Cotabato City, no, Miss Emily, na talagang lagi nakasuporta sa atin.
6: Yes, of course, binabati ko yung mga kababayan natin dyan sa Cotabato. Kumusta kayong lahat? At sana makapunta kayong Cebu, kasi magkakaroon kami ng seminar na gaganapin doon sa July 17 and 18.
0: Yes, at syempre, no, Miss Emily, ano ba? Syempre, alam ko napakadaming ganap ngayon na Golden Treasures. Pero ano muna ang update sa mga gawain natin itong mga nakararaang mga araw? Alam po, sunod-sunod din ang events din niyo. Minsan nagsasabay pa, no? Talaga busy-busy. Eh, kayo po, kumusta, Miss Emily?
6: Well, ayos naman, Kael. Okay naman sa araw-araw, trabaho, at yung mga some of my personal things. Tuloy-tuloy lang. Masaya. Dapat ganun, di ba?
0: Yes.
6: Kahit na may mga challenges, dapat huwag tayong magpo-focus doon. Mas maganda na mag-focus tayo sa positivity at dun sa magandang future.
0: Alam mo, agree ako dyan, no, Miss Emily, na dapat wag tayo mag-focus sa problema. Kasi pag nag-dwell tayo dyan, tayo lang po ang mahihirapan. Tayo lamang po ang mapapagod. Kung may problema ka, kung may pinagdaraanan ka, huwag mo isipin mag-isa ka. Katuwang mo ang Panginoon sa iyong journey. At syempre, ito yung patunay, talagang sinamahan ng Diyos ang Golden Treasure sa mahigit. Actually, magti-three decades na, no, Miss Emily.
6: Malapit na talaga, Kael. Kasi sa isang taon, 28 years na ang Golden Treasure.
0: At syempre,
6: tingin ko rin naman, dahilan sa maraming tao rin yung nagpasalamat, nagdadasal, dahilan sa nakatulong din naman sa kanila ang Golden Treasure.
0: Talagang simula noon, from its year 1 at ngayon niya, it will turn 28 years, di ba? Talagang madami na, sabi nga para na itong talagang panganay na anak, no? Talagang 28 years old, no? Talagang madami na ang pinagdaanan.
6: Oo, madaming pinagdaanan, pero alam mo yon, hindi mahirap eh. Lahat magaganda yung mga nangyari, although hindi naman perfect. Marami yung mga challenges, ika nga, pero lahat naaalpasan.
0: Talagang nakakatawa kasi si Miss Emily po talagang ang isa sa mga kumilos, at syempre katuwang niya din ang Lord, at syempre yung mga partners, and we praise God dahil nga po sa matagal na partnership ng Golden Treasures at ng 702DZS para po matulungan din ang ating mga kaagapay na syempre umasenso, na lumago sa kanilang buhay. At nakakatawa na, Miss Emily, kapag may mga pagkakataon na syempre may mga listeners tayo na talagang nagko-connect upang magkaroon ng upskilling.
6: Oo naman, talaga naman. Maraming interesado, Kael, yung mga nakikinig sa iyo, no? Dito sa GCS, at nakakakita sa mga podcast and sa YouTube channel, sa Facebook. At yun, talagang tama ka, nagko-connect. Minsan by word of mouth,
0: yes.
6: Hindi man sila ikikwento nila, oh, ayun, mayroon palang mga ganitong mga training, so baka kailanganin mo. At yun, minsan nalalaman namin na, oh, I was referred nung isang kamag-anak ko na nakikinig mismo doon sa DCAS.
0: Mm-hmm. Talaga nakakatuwa na talagang madami ang naabot ng broadcast at sana kaagapay, no, habang nakikinig ka ngayon dito sa ating program at may kakilala ka na gustong magkaroon ng negosyo, gustong matuto ng panibagong skill, this is the right opportunity po na makinig kayo, mag-tune in kayo, manood kayo ngayon sa ating broadcast kasi madaming ilalatag si Miss Emily ngayon na mga upcoming seminar nila sa Golden Treasure. Kaya ilista nyo na, baka mamaya may fit po sa inahanap po ninyo. Kaya simulan na natin, Miss Emily, ano-ano nga po ba yung mga nakalatag ngayon? And siguro pwede nyo explain patungkol ba saan ito?
6: Okay, marami ka, Ed. Well, ngayon medyo magpo-focus tayo kasi wala tayong guest ngayon, ano? For example, tomorrow merong gaganapin na seminar itong food cart business operation.
0: Mm-hmm.
6: So, yun na nga, when you say food cart business operation, so may idea na tayo na dito ay matuturuan tayo kung paanong magtayo ng business na hindi malaking pwesto, no? Mga kiosk type lang to or food cart. For example, nowadays, sa mga event, uso na yung mga coffee,
0: yes,
6: na nasa food cart lang, di ba? Tapos nandun siya sa event, no?
0: Yes.
6: Kung ano mga event yan, kasal or kung ano, no?
0: Mm-hmm.
6: Tapos may mga flowers na rin, mm-hmm, na nasa cart.
0: Correct.
6: No? Nasa cart. Alam mo yun, ang daming mga ideas. So yan, yun yung ituturo bukas kung paano mag-set up or may permit ba yan.
0: Mm-hmm.
6: Yung mga ganon, ano. So June 26, I'm inviting everyone, mm-hmm, na sana maka-attend kayo sa training na ito. Hindi pa naman huli ang lahat kasi Thursday ngayon,
0: yes,
6: pwede pa kayong mag-enroll for tomorrow.
0: Mm-hmm.
6: And then sa 27, sa June 27, ito naman, talagang very well attended ito, Kael.
0: Mm-hmm.
6: Itong Airbnb and apartment rental business operation.
0: Mm-hmm.
6: Dito naman sa event na to, sa seminar na to, naka-focus ito kung paano ka magpapasukin yung Airbnb business. Kasi maraming na-realize namin, ano, dun sa patuloy na pagkakandak namin ng mga seminar na ang dami palang kababayan natin na may mga condominium na nakatiwangwang.
0: Yes.
6: Walang nakatera. And then, this is the time now para ma-monetize mo yung condo mo na yan.
0: Mm-hmm.
6: Or minsan naman may mga farm lot.
0: Yes.
6: Pwede mong gawing glamping yan, no, or paupahan.
0: Mm-hmm.
6: No, tapos particularly kung meron kang isang magandang view sa tapat or may river na malapit,
0: mm-hmm,
6: so pwede mong pagkakitaan yan. So dito sa Airbnb and apartment rental business operation, ituturo sa'yo kung paano mo uumpisahan ang business na yan. Or halimbawa, dito rin ipapakita kung saan ka ba, ano ba yung mas madali para sa iyo.
0: Mm-hmm.
6: Ipa long term rent mo or ipasok mo sa Airbnb.
0: Yes.
6: Yung mga ganon, mauunawaan mo, no?
0: Mm-hmm.
6: Kung ano yung dapat mong gawin at kung sa tingin mo saan ka ba talaga mas kikita or ano yung mas madali para sa iyo.
0: Correct, oo. Alam mo, ang ganda ng sinabi mo, Miss Emily, about sa yung mga nakatenga nga, mga condo unit, mm-hmm, yung apartment, kesa hindi na gagamit, di ba? Pwede rin tong passive income kahit may full-time, mm-hmm, job ka, di ba, Miss Emily?
6: Oo, yan. Tama ka, Kael. Passive income is the right word, mm-hmm, no? Kasi ang dami talaga na mga property hindi nila napapakinabangan and then bayad ka lang ng bayad.
0: Correct.
6: Ng MDR.
0: Oo.
6: For example, sa condo, association dues, kailangan mo bayarin yan.
0: Mm-hmm.
6: No? Kasi parang tinatamad or ano. Hindi kailangan. Hindi mo kailangan na kakatamaran yan kasi pwede mo nga maging passive income.
0: Correct.
6: Buwan-buwan.
0: Mm-hmm.
6: Yan. Okay. So ngayon, ito, meron kami seminar, Kael, na ito talaga timeless.
0: Mm-hmm.
6: Itong soap and perfume making. Kasi syempre, sabon, lahat ng tao.
0: Correct.
6: Nagsasabon, di ba? Ginagamit natin, mm-hmm, pagpalit o paglilinis sa ating katawan. Sa gitna ng araw, maglilinis, maglalaba, mm-hmm, and all that. No? And of course, yung perfume. No? Lahat ng tao ay nagpapabango.
0: Correct.
6: actually, hindi naman lahat. Mostly, di ba?
0: Mostly, oo.
6: Oo. As a Filipino, gusto kasi natin mabango tayo, di ba?
0: Mm-hmm.
6: Lalo na kung beso, magbebeso-beso, party friend. O di ba maganda yung kahit paminsan-minsan, magpabango ka, ikaw na yung gagawa ng sarili mong pabango.
0: Correct.
6: And lalo na, ikaw yung pwede kang magbenta.
0: Mm-hmm.
6: At ito'y napakagandang negosyo kasi magaan lang, maliliit lang, ang mamahal ng value, ng halaga.
0: Nakakatawa yung sinabi mo, Ms. Emily, na nagagamit mo na yung pabango, nagiging way rin siya para makapag-negosyo ka.
6: Oo. Pwede, na-overwhelm ako sa mga nangyari na, for example, I think nabanggit ko na to in the past, nagkaroon kami ng participant, I cannot believe kumikita siya ng kalahating million araw-araw.
0: Wow.
6: Sa pabango, nagbebenta siya sa pamamagitan ng mga TikTok or online selling, ganun. Kaya alam mo yun, ang daming business opportunity eh.
0: Mm-hmm.
6: Tapos, sobrang daming household product ang matututunan nila dyan sa June 17 at yan ay this coming Saturday na.
0: Mm-hmm.
6: Yun. And of course, pinasok na rin namin yung pagtuturo ng taxation, bookkeeping, accounting, 101. Bakit? Eh, kasi ang daming negosyante, Kael, hindi nila alam yung sarili nilang libro, hindi nila alam kung paano, hindi nila nauunawaan kung paano tumatakbo yung BIR o pagfa-file lahat.
0: Yan,
6: lahat lalo na malalaking negosyante, no? Or kahit na maliit na negosyante ka lang, kailangan maunawaan ninyo, no? Kahit na meron kayong tinatawag na retainer, no? Yung isang company kasi minsan may retainer para hindi na ikaw magpo-file mismo sa BIR or hindi na ikaw yung magsusulat ng libro sa bookkeeping, ganun. Kahit na may retainer kayo, kailangan mo na alam mo pa rin kung anong nangyayari sa ginagawa ng accountant ninyo.
0: Correct.
6: Kasi negosyo nyo yan eh, di ba? Kaya yun po, because of that, nagkakandak na rin kami nitong bookkeeping 101, accounting 101, and taxation 101.
0: Mm-hmm.
6: Yun, because for this reason na para mas maintindihan ng mga negosyante yung accounting or yung libro nila sa kanilang negosyo. At you know, I'm happy to tell you na talagang ang daming tumatangkilik or ang dami ring nag-a-attend ng seminar nito.
0: Yes. Alam mo, Miss Emily, thank you for doing this thing kasi talagang nare-remind mo yung mga kaagapay natin na dapat bilang isang negosyante, bilang business owner, we know how our business operates. At syempre, napakahalaga rin ng ito yung sa mga taxes, yung mga filing sa BIR na dapat hindi natin inaasam. Isa kasi kapag negosyante ka, okay, parang pinapasa mo na yung task na yun sa mga bookkeeper mo, sa accountant. Eh dapat as a negosyante, alam mo rin yun.
6: Oo, totoo talaga yan. Kasi although hindi tayo nag-iisip ng negatibo doon sa tauhan natin, ano? Oo, pero mostly doon tayo naloloko eh, diba? Kasi tayo mismo hindi natin alam kung ano yung nangyayari doon sa ating finances.
0: Mm-hmm.
6: So, kaya kinandak na rin namin ito at talagang nakita ko yung need, ang daming nag-a-attend din ng training na ito.
0: Mm-hmm.
6: And of course, that would be held, yung bookkeeping 101, ini-invite ko kayo sa July 1 yan.
0: July 1.
6: Next week. And then may kabak-to-back ito na customer service. So, kagaya ng sinasabi ko, minsan nag-guest na natin yung resource speaker.
0: Yes.
6: Coach, di ba? Kailangan din natin, syempre, syempre ako mismo, minsan kailangan ko rin talaga ang customer service, no, na malaman talaga to or maintindihan. Although company owner na ako, eh syempre may mga time na mainit ang ulo, alam mo yung ganun, stress ka, dahil sa pagod ka kahapon or you know, pero paano mo pa rin i-apply na ano ka pa rin na parang ano matawag dito, relax ka pa rin at maayos ka pa rin sa pakikipagkwentuhan, pagsagot sa inyong mga customer.
0: Uh-huh.
6: So,

0: even though you're a company owner, kailangan malaman mo ito. At ituturo din how to stay calm and relax in spite of pressure. Yun. At maliban dyan, syempre ako as an owner, lalong-lalo na, mas kailangan itong matutunan ng mga tauhan ko. Mm-hmm. Diba? Kaya kayo, yung mga sa business ninyo, whether restaurant yan, at kung anong mga negosyo yan, hardware or whatever, no?
1: Uh-uh.
0: Applied lahat yung tinatawag na good customer service.
1: Correct.
0: Kailangan matutunan niya ng mga tauhan ninyo.
1: Well,
0: kung hindi makakaten ang tauhan mo, ikaw mismo as an amo or boss, ikaw mismo yung unang mag-aral, and then pwedeng ikaw na lang i-training mo or i-seminar mo yung mga tauhan mo.
1: Yes, yes, that's good. Miss Emily, may comments sa ating live streaming. Clarification, sabi ni Miss Grace Tongson. Sabi niya, after June 17, kailan po uli ang seminar? Miss Grace, tapos na po ang June 17. Ang next event nila ay June 27. Yung sa soap and perfume making. Baka ito po yung tinatanong po ninyo. Tama po ba, Miss Grace? So, comment lang po kayo.
0: Okay, kung halimbawa na masagutin ko na rin kay Elle, if ever na ang tinutukoy niya ay yung soap and perfume making, ang next ano niyan date ay sa July 10 na. July 10. 'Yon. 'Yan.
1: Okay. Okay.
0: And then ito rin, meron din actually bago rin tong itinuturo dito sa Golden Treasure, yung setting up a tutorial center.
1: Ayan. Mm-hmm.
0: Oo. Kasi nowadays mapapansin natin, no, minsan bakit ito inilaunch, no, o bakit kailangan na may market ito ang tutorial center? Kasi nga minsan, 'di ba, ang daming estudyante sa eskwelahan, no, sa isang classroom, napakaraming estudyante. So pwede nyo pang tapos ang isang bilang isang magulang, busy ka, nagtatrabaho pa.
1: Mm-hmm.
0: No, nagtatrabaho pa sa pareho kayo ng asawa nyo, no, at walang ibang pwedeng magturo sa inyong anak, no, as a follow-up maliban sa school. This is the reason kung bakit pwede mo ipaso ang ano mo, ang anak mo sa isang tutorial center. Dahil malaking matutulong ito para sa kanyang growth, no.
1: Correct.
0: 'Yon.
1: Ito na, Miss Emily, bumalik na si Miss Grace Tongson. So, July 10. Ayan. Opo, July 10. Saan po ang venue? May interested na kaagad. So, nag-a-advance na siya, Miss Emily.
0: Doon po sa ano, Golden Treasure Skills Training Center sa Anonas. Dito po malapit po 'yan sa Cubao. Anonas Project 3, Quezon City. If ever na mag-LRT ka, walking distance lang
1: yes.
0: po 'yan. Oo, sa from LRT station.
1: Isa pa, Miss Emily, may humabol pa ng katanungan si Kuya Efren Bulgado Jr. Ang kanyang inquiry naman, meron daw ba kayong ano, milk tea business?
0: Actually, kasi nagbakasyon sa US yung resource speaker niyan medyo isang taon ho siya sa Amerika, kaya medyo na-stop muna yung seminar namin dito sa milk tea business operation. But in the future, ano-ano lang ho tayo.
1: Opo.
0: Pero yung coffee shop business operation, tuloy-tuloy pa rin. No? Yun, if ever, kasi okay rin ang coffee business ngayon, di ba?
1: Yes.
0: Pumatok ng husto ang kape, yung iced coffee.
1: Oo nga po eh. Actually, dito nga po sa ano, sa station, pagbaba mo pala, ang dami ng bagong tayong mga coffee shop. Talagang pinupuntahan na kami.
0: talaga, pinupunta yung building nyo.
1: Opo. Saka may mga nearby coffee shops na bago. Oo, talagang maganda rin na pagsimula ng negosyo, no, Miss Emily.
0: Talaga nagpapakita na ano, may market ang coffee business. Okay. And then sa July 2 naman, actually yung setting up a tutorial center, July 2 yan.
1: Okay.
0: Ayan. Ito naman, nag-guest na rin natin yung resource speaker dito. I think last week, food safety and sanitation.
1: Yes.
0: No? Iba to sa HACCP yung pinag-usapan natin. Okay. So ito naman, marami rin nag-a-attend nito. May mga restaurant. Alam nyo ba na may city ho dito sa ano, dito sa Metro Manila, na kahit pala kiosk lang siya or fishbowl ang business, required

0: na ano, na kumuha ng permit sa City Hall na dapat meron kang food safety permit.
1: Mm-hmm.
0: Na dapat tama naman, di ba?
1: Correct.
0: O kasi hindi pro kay fishball lang na nasa kariton. Eh, sapat na. Wala kang, ano, hindi mo alam, eh, paano kung marumi yung binibenta. Or,
1: mm-hmm.
0: Kasi isi-seminar ka dito, eh. Ituturuan ka, eh. Para hindi ka maka, ano, alam mo yun, yung mga virus,
1: yes,
0: hindi naman
1: yes.
0: siguro malason,
1: mm-hmm.
0: no? Pero, yung mga bakterya, maiwasan natin yung mga bakterya.
1: Oh,
0: na
1: kasi nga, Miss Emily, nauuso yung mga sakit nga minsan sa mga pagkain. Nagkakaroon, for example, yung amebiasis, diba, food poisoning, mga ganyan.
0: Oo, totoo yan. Kaya kailangan dapat meron tayong food safety permit, no? Kaya lang dito lang kasi sa Pilipinas, sobrang luwag lang talaga
1: mm-hmm.
0: na hindi na nire-require yung mga ganun ng lahat ng ano, ng mga cities.
1: Mm-hmm.
0: Pero meron isang syudad, di ko na lang babanggitin, na talagang ano yan, requirement niya yan, which is tama yun.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, kailangan ano, kung ikaw ay nasa isang restaurant, no,
1: mm-hmm.
0: halimbawa, karinderya man yan, yung
1: mm-hmm.
0: negosyo mo na, kahit karinderya yan, kailangan alam mo ninyo yung food safety.
1: Correct.
0: No? Kasi ano eh, syempre, yung pagmamahal na lang sa kapwa natin na mabigay natin sa kanila, ma-deliver natin yung pagkain na malinis, no, masarap,
1: yes.
0: malinis, at hindi makaka pagdulot ng sakit.
1: Correct.
0: Yung ating karinderya man yan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: No, kailangan talaga, ma-attendan nyo pa rin yung ganitong mga training at seminar.
1: Mm-hmm.
0: So, yan naman po ay sa July 2.
1: July 2 rin po, no? Ah, sabay din po sila.
0: Yes, ng
1: setting up a tutorial.
0: Mm-hmm. Center. Sabay yan. Kasi ngayon, Kael, mostly yung seminar namin, binaback-to-back na namin para ma-touch namin dahil sobrang dami na nga ng mga training na ginagawa
1: mm-hmm.
0: namin para mapagkasya namin yung schedule.
1: Yes.
0: At dahil naman kami sapat na venue, binaback-to-back na namin.
1: Mm-hmm.
0: At karaniwan na nangyayari ka eh, halimbawa mag-asawa or mag-ina, isang family, no, yung husband ayaw niya dito sa, halimbawa, ayaw niya sa seminar ng food safety, pupunta siya sa, halimbawa, ang kabak-to-bak niya ay soap making.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung wife, nasa baking. Alam mo yung ganun? Kaya, imbis na yung husband ay naghihintay lang, nalilibang din siya kasi nag-a-attend din siya ng training. Sabay silang mag-asawa sa magkahiwalay na venue.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Okay. And then, sa July 4, yung meron din itong seminar na to, maganda to.
1: Mm-hmm.
0: Para hindi, lalo na kung mahilig kayo sa alahas, mga precious stones,
1: yeah.
0: kung tawagin. Yung gemstone identification.
1: Mm-hmm.
0: Paano mo ma-identify na ang iyong amethyst na binili na sobrang pagkamahal-mahal, yung mga jade mo,
1: mm-hmm.
0: garnet, citrine, or kung anong bato man yan, ay talagang totoo.
1: Mm-hmm.
0: Minsan pala, grabe, no, may mga scammer pala na at may mga kababayan din tayo na nai-scam sila 200,000.
1: Ay, grabe. Mm-mm.
0: Hindi nila alam. Tapos pagka talagang pina-identify nila, ay pala, ay ano lang pala, pwet ng baso.
1: Mm-hmm.
0: So, yung mga ganun, maiiwasan natin.
1: Mm-hmm.
0: At nakita ko ngayon, Kael, isang booming business.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga sa biglang tumaas yung gold. Naging 8,000 na kasi per gramo yung ginto.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang daming nag-a-attend ng seminar namin about jewelry appraisal.
1: Mm-hmm.
0: No? Kasi na-realize sila na ang gold is also a passive income, di ba? Na nandyan lang siya, pero kumikita ka kasi tumataas ang value.
1: Mm-hmm.
0: Noong COVID time, ang halaga ng gold ay nasa 2,500.
1: Mm-hmm.
0: Noong COVID yun, ano? Ngayon, magugulat ka. Pumalo pa nga yan noong January ng 10,000.
1: Wow, ang laki po ng tinaas, no?
0: Oo, more than 3 times.
1: Oh, oh.
0: 5 times at
1: oh, 4 oh, oh,
0: times.
1: Oh.
0: Pero ngayon bumaba ng 8,000.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi ng resource speaker dito na talagang bihasa dito sa dito sa jewelry business na ano, pagtuturo, never, hindi na daw talaga bababa ang gold. Patuloy pa yan sa pagtaas. Kaya doon mo marirealize na Halimbawa, ang dami niyong pera, hindi rin naman kasi worth na i-invest sa banko eh. Hindi naman din kasi talaga kumikita ang pera mo sa
1: Correct.
0: Banko.
1: Sabi nga nila, Miss Emily, pag usually pag sa banko, para lang daw natutulog ang pera mo.
0: Tulog talaga. Halimbawa, can you imagine yung 1 million pesos mo, kikita lang yan 100 pesos a month.
1: Grabe po, no?
0: Para kumita ako, makaambun ako ng profit sa banko, sa isang banko, kahit anong banko yan.
1: Mm-hmm.
0: Para makatikim man lang ako ng 100 pesos na profit, kailangan kong magbigay sa kanila o mag-deposit ng mga 1 million.
1: Oo. Eh, yung isang daan mo, Miss Emily, natutubuin, ano na lang yung mabibili nun, di ba?
0: Eh, wala. Wala kang mabibili. Hindi pa nga kasya sa isang milk tea yun. O kape. Or a cup of coffee.
1: Oo nga. Isang order ngayon, magkano na ng kape? 150, 170, di ba?
0: Oo. O, diba? Wherein, kung halimbawa, invest mo. Mm-hmm. Kaya nga, dito pumapasok yung you have to put your your egg in different basket.
1: Yes.
0: No? Probably sa isa is the property. Isang magandang passive income din ang property.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ganyan, jewelry like gold, magandang rin, magandang passive income din. Kasi tumataas din. Yun. So ngayon, babalik ako dun sa pinag-uusapan natin na gem identification na nakwento ko lang na tumaas yung value ng gold. Pero normally, di ba, yung mga gold, saan ba nakalagay? Ano bang ilalagay mo sa ginto? Mm-hmm. Eh, di mga gemstone, precious gemstone. No? Ngayon, tumataas lalo ang value pag nagkaroon ng bato, na tama yung bato, mahal ang bato, no? At hindi ka na-scam. Lalong tumataas yung value ng jewelry na yan or alahas na yan. Kaya nga nilaunch namin ang seminar na to about gem identification. Mm-hmm. Nang sa ganun ay matulungan din yung mga nag-aalahas or alahera, alahero, or nasa pawn shop business, no? Na rin, makapag-business sila ng tama na hindi sila ma-scam at paano nila ma-identify kung tama ba yung mga precious gemstone na binibili nila.
1: Mm-mm. At okay, syempre, so, napakahalaga po nito, no, yung mga ganitong seminar para mas malaman natin kung ano ba yung legit, di ba? At syempre, Miss Emily, wala na tayong time. Talon tayo dyan sa nalalapit yung event sa mga kababayan natin dyan sa Cebu.
0: Ay, oo nga, talon na nga tayo.
1: Opo.
0: Okay. Oo, Kael. So, yun na nga ay, again, I would like to invite everyone, ha, yung mga may kamag-anak po dyan sa Cebu ngayon na nakikinig, or kung nasa Cebu man kayo ngayon na nakikinig po kayo, or malapit kayo sa Cebu, I would like to invite everyone, then magkakaroon po kami ng back-to-back seminar. Nagaganapin ito sa Golden Prince Hotel, dyan sa Acacia Street sa Cebu City mismo. Mm-hmm. Okay, so July 17, ang training na isasagawa ay yung jewelry appraisal for gold, diamond, and silver. At may ka-back-to-back training ito na fresh flower arrangement combined with balloon decorating. So grabe, hindi namin ito ginagawa sa Manila, ha, yung flower and balloon ay back-to-back, pero sa Cebu gagawin po namin. And meron pa itong ka-back-to-back na organic herbal soap making. So sa July 17, tatlong training ang aming isasagawa dyan sa Cebu. Again, I'm inviting everyone na maka-attend sana kayo.
1: Mm-hmm.
0: At sa kinabukasan naman, July 18, dalawang seminar na back-to-back ang gagawin. Yung soap and perfume making, at ang kabak-to-back nito ay yung gem identification.
1: Mm-hmm. At syempre, no, sa mga kaagapay po natin dyan po sa Cebu Province, sa Cebu area, magtungo na po kayo, magparegister na. At syempre, alam nyo ba, abangan nyo din si Miss Emily, kasi alam nyo ba, makakasama siya ng ating sister station dyan sa DXGR sa Cotabato para sa isang interview on July 6 and 13, alauna imedya ng hapon. So abangan nyo po, ha, makakasama siya ng ating station manager dyan na si Ate Vic kasi Castilian. And of course, diyan sa ating Cebu Station, sa DYFR 98.7. July 2 naman po siya mai-interview alas 2 ng hapon. Kaya sa mga mag-anak po diyan sa Cebu, aba, sabihan nyo na po na mag-connect at syempre na dumalo po sa nalalapit po na training po na ito kasi talagang makakatulong po para sa kanila. O sige nga, Miss Emily, ano po yung final encouragement nyo para sa ating mga listeners para sa mga event nga po ng Golden Treasures?
0: Oo. Unang-una, ito ang aming, dito lang sa, kung dito naman sa Metro Manila, mm-hmm, and of course sa Cebu rin, yung event namin sa Cebu, ay puntahan ho ninyo kung meron kayong inquiry, katanungan, mm-hmm, at lahat. Dito sa aming Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program. At syempre, meron din kaming website, www.goldentreasureskills.ph. Nasa Instagram din kami at may YouTube channel, Golden Treasure Skills and Development Program. At pwede kayong tumawag yung mga telephone number, no? Yung 0927-641-4006. Yung isa pa, yung 0947-288-8719. Yan, yun yung mga contact number. At sana po magkita-kita tayo dito sa aming mga seminar na isinasagawa ng Golden Treasure Skills.
1: Muli, maraming salamat sa inyo, Miss Emily. Kaya mga kaagapay, sa mga nais pong mag-connect sa kanila, bisitahin ang kanilang social media platforms, ang kanilang website, and of course, their contact information. And also, we will comment yung mga link po and contact information po dito sa ating streaming para po mas madali po kayong directly makipag-ugnayan po sa Golden Treasure. Muli po, Miss Emily, maraming salamat po sa pagbabahagi ng mga skills na ito, ng mga training na ito para sa ating mga listeners. God bless you po.
0: God bless and Kael. Thank you.
1: Yan mga kaagapay, nakasama po natin si Miss Emily Diaz mula po sa Golden Treasures Skills and Development Program and we appreciate her time. Talagang lagi nagbabahagi ng kanyang karanasan, kaalaman upang makatulong din sa ating mga audience sa kanilang pagnegosyo at pag-asenso. Wala na po tayong time. Ihabol ko lang na pagbasa. Hello kay Ate Grace Tongson, kay Kuya Tristan Gulay. Hello po, magandang morning. At si ayan, hello po sa inyo. Thank you so much po sa ating mga nakasama dito sa ating broadcast. Si John B. Reyes, si Phil Lagtapon, sa ating RTV na si Angelica Calayag at si Aileen Valdez, and of course ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama kay El Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entre Pinoy Special. God bless you.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
6: Sa Kawikaan 6:14, ito po ang nasusulat. Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan o sa liwanag at kadiliman? Ako po si Loretta Concepcion at naririto po ang aking kasaysayang patotoo.
7: Sister Loretta, purihin ang Diyos. Napakaganda ng mga inawit ninyo kanina sa ating praise and worship. Sa linggo ba, ikaw pa rin ang song leader?
8: Opo, Pastor Larry. Hanggat hindi pa nakakabalik si Sister Joyce from Australia.
7: Nakikinita ko na pag dumating si Sister Joyce, napakasayang lalo ang ating praise and worship. Marahil, Sister Loretta, pwede kang mag-special number sa ating church anniversary.
8: Sige po, Pastor Larry.
7: Wala pa atang mag-special number sa anniversary.

0: imbis na mag-anyaya ng mga gospel singer, ikaw na ang pakantahin para lalo magamit ang iyong gift sa pagkanta.
1: Purihin po ang Diyos, Pastor Larry.
2: Loretta, salamat at pinaulakan mo ang aking panyaya na kumain dito sa restaurant.
1: Cesar, tatapatin na kita. Hindi ako pumunta rito para kumain. Gusto lang kitang makausap.
2: Bakit? Para saan ba yun? Pinaghandaan ko pa naman tong pang 9th mansary natin.
1: Gusto ko nang makipag-break sa'yo, Cesar. Hindi magiging maayos ang ating relasyon.
2: Sinabihan mo ako na huwag ako manigarilyo. Tinigilan ko na, pati pag-inom ng alak. Ano pa ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Gagawin ko.
1: Sumama kang magsimba sa sinisimbahan kong church.
2: Sa mga born again? O sige, magsisimba ako doon.

0: Pastor Larry, magandang umaga po. Ipinakikilala ko po sa inyo si Cesar. Nobyo ko po.
1: Kumusta ka, Cesar? Mabuti at nakadalo ka sa aming pananambahan. Maupo ka.
2: Maraming salamat po. Kinulit po kasi ako ni Loreta. Makikapag-break sa akin kung di ako magsisimba ngayon. Kaya nangako ako sa kanya na sasama na talaga ako sa kanya. Mahal ko po si Loreta kaya gusto ko siya mapangasawa. Kaya kahit anong gusto niya, sunod ako ng sunod.
0: Kasi naman, Pastor Larry, sa preaching po ninyo, ang mga Christians na katulad ko ay hindi po dapat makipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya nag-usap po kami. Kapag hindi po siya nagsimba dito sa ating church, break na po kami. Ayoko pong mapunta sa impyerno.
2: Ganun po ba yun, Pastor Larry? Ang Christian na gaya ni Loreta, hindi pwede magipagnobyo sa akin na dahil hindi ako mananampalataya ni Jesus.
1: Tama ka, Cesar. Dahil kayo ay pag-iisahin ng Diyos, isang espiritu at isang pananampalataya. Maraming anggulo sa buhay mag-asawa ang hindi pagkakaintindihan kung hindi parehong Kristiyanong mag-asawa. Iisa ang Diyos na buhay, tanging si Jesucristo lamang.
2: Paano po yun kung kinamulatan kong pananampalataya ay maraming Diyos na dinadasalan? Hindi po ba yun katanggap-tanggap sa Diyos? Mas maraming Diyos, di mas maraming magtatanggol sa akin bilang deboto. Di ba tama yun, Pastor Larry?
1: May ipababasa ako sa iyo. Basahin mo, Cesar. Heto yon. Sa Juan 14, talatang 6.
2: Sige po, babasahin ko po. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ganun po ba yun, Pastor?
1: Oo, Cesar.

0: High school pa lang kami, nagkagaanan na kami ng loob ni Cesar. Naging mag-best friend. Dahil pareho kaming may karelasyon. Kaya pag may problema ako sa boyfriend ko, siyang nagbibigay ng payo sa akin. At kapag siya naman ang may problema sa girlfriend niya, sa akin naman siya lumalapit para payuhan ko siya. Bandang huli po, pareho kami na broken-hearted sa aming karelasyon. Yun na, Pastor. Nagka-developan kami na parang picture, naging kami na. Hanggang marating na namin yung tamang edad. Masaya kami. Ang problema lang, gatiting, tampuhan blues lang. Pero agad naman naaayos ito dahil mas nananaig sa amin ang pagmamahalan. Kaso nga po may problema na naman. Nakakilala ako sa ating Panginoong Jesus.
1: Eh, lahat naman ng problema ay may solusyon. At ang ating Panginoong Jesucristo ang solusyon. Palagi mo lang aanyayan at isama sa mga gagawin natin dito sa church at ipanalangin.

0: Ano ka ngayon? Nakainom ka na naman? Akala ko patitigilan mo ng alak para sa akin.
1: Hindi naman siguro masama sa Diyos na tumikim lang ako at para alak lang eh.
0: Oo, tama ka. Para alak lang. Ipagkakait ko pa sa'yo. Ang pinag-usapan dito ay nangako ka. Yan naman ang problema sa'yo, Cesar eh. Mangangako ka, hindi mo naman tinutupad. Ganyan talaga ugali mo!
1: Okay. Sige, taas ng dalawa kong kamay sa'yo. Suko na ako. Pasensya na kasi hindi ko matanggihan yung mga kaibigan ko. Dati ko naman sila kasing nakakasama.
0: Cesar, iba ngayon. Dahil nagsisimba ka na sa church, kaya dapat tuparin mo ang pangako mo. Hindi lang naman ako pinangakuan mo, di ba? Pati ang Diyos!
1: Okay na. Basta pasensya na ulit.
0: Pasensya?
1: Uwi na ako. Tumataas na yung level ng alak sa akin eh dahil sa sermon mo. Para kang si Pastor Larry. Wala ka naman sariling pulpito eh. Nangangaral ka.
0: Dahil totoo ang sinasabi ko sa'yo. Cesar, seryoso ko. Mahal na mahal kita. Hindi lang yung issue na sa'yo ako magpapakasal. Kundi yung issue na hindi kita makakasama sa langit. Kung magpapatuloy kang malayo sa Diyos.
1: Loretta, ngayon ko lang talaga napatunayan na mahal mo ako. Hanggang sa kabilang buhay pala eh, gusto mong tayo pa rin magkasama.
0: Siyempre
1: naman. Forevermore.

0: kaseryoso na si Cesar sa pagdalo-dalo sa mga gawain ng Diyos. Labis po akong nagpuri sa Diyos. Nagpasalamat na rin ako kina Pastor Larry at sa mga kapatiran dahil sila ang naging mentor ni Cesar. Hanggang sa ikinagulat ng buong kapatiran at lalo na ako nang humingi siya ng panalangin na bababa na siya ng barko bilang seaman upang mag-aral sa Bible School. Pagka-graduate niya sa Bible School, nagpakasal na kami dahil may nag-offer sa kanya sa Europe na pastoran niya ang isang simbahan doon. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.
1: Kung tayo ay namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Roma 6:8.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Ragot mula sa padalang liham ni Loretta Concepcion ng Bataan. Binigyang buhay ni na
1: Marita Anciano Nadal,
3: Buds Burse,
4: Roy Camu Gomez,
2: mula sa panulat at produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala at direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat, at ang dagat ay naging parang dugo ng patay na tao, at namatay ang lahat ng nilalang sa dagat. Pagkatapos, ibinuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog at mga bukal, at naging dugo ang lahat ng mga ito. Narinig kong sinabi ng anghel na katiwala sa tubig, "Makatarungan po kayo, Panginoon. Kayo ang Diyos noon, at kayo rin ang Diyos magpahanggang ngayon. Banal kayo, at matuwid ang pagpaparusa ninyong ito sa mga tao. Pinadanak nila ang dugo ng mga pinabanal at ng inyong mga propeta. Kaya dugo rin ang ipaiinom nyo sa kanila. Ito ang nararapat na ganti sa kanila." At narinig ko na may sumagot sa altar, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tama at matuwid ang pagpaparusa nyo sa mga tao." Ibinuhos ng ikaapat na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa araw, at naging mainit na mainit ang sikat ng araw, kaya napaso ang mga tao. Pero kahit na napaso ang mga tao, hindi pa rin sila nagsisi sa mga kasalanan nila. Hindi rin nila pinapurihan ang Diyos, sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos na nagpadala ng salot na iyon sa kanila. Ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw, at nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagatlabi ang mga tao dahil sa hirap na dinaranas nila. Hindi pa rin nila pinagsisihan ang mga kasamaan nila, sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos ng kalangitan dahil sa mga sakit at sugat na tinitiis nila. Ibinuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw, at ng huwad at sinungaling na propeta, ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pagkikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Pero sinabi ng Panginoon, "Makinig kayong mabuti. Darating ako na tulad ng magnanakaw dahil walang nakakaalam. Mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghuhubad ng kanyang damit, upang sa pagdating ko ay hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa mga tao." Ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin, at may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo, "Naganap na ang lahat!" Pagkatapos, kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ng napakalakas. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo, at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia, kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos, dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla, at naglaho rin ang mga bundok. Inulan ang mga tao ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng 50 kilo bawat tipak. At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our Kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
1: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter. And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
0: Wow!
1: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
0: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Hmm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
1: Yes.
0: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
1: Yes.
0: Sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
1: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
0: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm-hmm. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer or broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
0: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC, and Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
4: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
5: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
4: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
5: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
7: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
2: Sasa inyo na ang pagsasahin papawid ng ating Chinese program.
9: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: inyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim pampawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Tanghali sa inyo mga kaagapay, ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa 702 DZAS FEBC Radio. Yan po ang ating Facebook page. Kasabay po niya ng ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, pwede niyo rin kaming mapanood at syempre mapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile application. Ang 702 DZAS app, yan po ay libre at maaaring ma-install sa pamamagitan po ng ating mga Android at syempre po iOS application. Kaya naman po, yan ay libre at maaaring makapakinig 24 oras. Kaya naman, kaagapay, sumama ka na po sa amin sa walang tulugan mula umaga, tanghali hanggang gabing kwentuhan. At syempre, kaagapay, binabati ko rin po ang mga kaagapay natin na nakikinig po sa kanikailang mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consciencia. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Webes, ang ating pong sesentrohan ay sa usapin po ng adoption, katuwang po ang National Authority for Child Care, dahil sila po ang isa sa mga ahensya ng gobyerno na dapat po natin tangkilikin at kilalanin. Kasabay niyan, kaagapay, alam mo ba na patuloy pa rin pong hinihikayat ng Department of Social Welfare and Development ang pamilyang Pilipino na maging bahagi po ng kanilang tinatawag na foster care program. At naglalayon po ito na mabigyan ng mas ligtas na pagmamahal at hindi lang yan, pansamantalang tahanan ng mga batang naulila na maaaring isinuko at nakaranas ng pang-aabuso sa kapabayaan at maging biktima ng pagsasamantala. Makakasama po natin ang hepe ng Alternative Child Care Division, walang iba, si Ms. Gina Escalante. Magandang hapon po sa inyo, Miss Gina.
5: Magandang hapon po, Sir Brian, at maraming salamat po for having NACC once again at sa lahat po ng ating mga kababayan na nakasubaybay po ngayon. Magandang hapon po.
4: Ayan, Miss Gina, baka may mga nais po kayong batiin na sumusuporta po sa inyo bago po tayo magsimula.
5: Opo, sa lahat po ng mga foster parents na nakikinig po at mga interesado na maging foster parents, ito po yung pagkakataon na mapakinggan kung ano po ba talaga yung foster care at paano maging isang foster parents. At yung ating mga licensed foster parents naman po ay paano po sila mabibigyan ng encouragement, no, para mag-encourage din ng iba pa na mga interesado na maging foster parents. At sa ganun po ay mas marami pa po tayong matulungan ng mga bata na walang pamilya at nangangailangan po ng pansamantalang pag-aaruga.
4: Mm-hmm. Yun, detalyado po. Miss Gina, ilang taong ka na dyan sa serbisyo mo sa NACC?
5: Medyo matagal na po ako, Sir Brian. Nagsimula po ako sa adoption noong 1997, sa Inter-Country Adoption Board na naging mm-hmm. NACC eventually. So, ilang taon na yun? 29 years na po. Medyo matagal na po ako sa adoption at ngayon naman po sa foster care.
4: Mm-hmm. Grabe, yung 29 years, naniniwala po ako na wala pong makatatalo sa ganyang uri ng karanasan. Opo, kasi po, di ba kung susumahin, halos kalahati ng buhay mo ay naging isang ano po kayo, bahagi po ng bawat tahanan, ng bawat kabataan upang magkaroon po sila ng tuluyan po, na parang alam mo yun, bahay tuluyan na kung saan sa pamamagitan po ng inyong ginagawa. Sige po, Miss Gina, bago tayo magsimula, ipaliwanag nyo nga muna po ang mandato at bakit po ginagawa ang isang foster caring.
5: Okay. So siguro po maganda na ipaliwanag ko yung foster care, no? Ano po yung foster care? Ang foster care ay pansamantalang pag-aaruga, no? Temporary ng mga lisensyadong foster parents o pansamantalang magulang sa mga bata na inabandona, isinuko or surrendered, na ulila o mga biktima po ng pang-aabuso at pananamantala. Ang pag-aalaga po ay maaaring sa loob ng 6 na buwan hanggang sa mahanapan po ang bata ng permanenteng pamilya through family reunification or through adoption. So dahil temporary lang yung foster care, ang aim po natin sa pag-aalaga ay mahanapan ng permanenteng pamilya yung bata. Ang Philippine Foster Care Program po o programa ng pag-aaruga ng bata sa Pilipinas ay isang strategy na naglalayo na maparami ang mga lisensyadong foster parents o pansamantalang magulang sa bawat lokalidad sa pakikipagtulungan po sa mga lokal na pamahalaan. So, meron po tayong tinatawag na PFCP. Ito po yung Philippine Foster Care Program natin. Layunin din po nito na maitaguyod yung foster care o pansamantalang pag-aaruga bilang pinakamainam na alternative child care arrangement para sa mga batang nangangailangan, ano, sabi po natin, yung inabandona, isinuko, naulila at biktima ng pang-aabuso at pananamantala. So hindi po sana natin o ayaw sana natin or sana last resort yung mailagay yung mga bata sa institution or residential care facilities. Mas makakatulong po sa mga batang walang magulang na maalagaan po sila ng mga magulang na licensed foster parents o pansamantalang magulang. Yung adoption po, ito po ay permanenteng pamilya, no? Sila po yung nangangalaga permanently dun sa mga bata na available for adoption.
4: Mm-hmm. Malinaw kaagapay, kaya malaki po talaga ang ibig sabihin po ng adoption at foster care. Una po kaagapay, pag sinabi po nating foster care, ito po ay pansamantalang pagkakaroon po ng tahanan para po sa mga ilang magulang o di naman kaya sa mga ilang individual na nais magpalaki ng isang bata. Samantala naman po ang adoption ay paghahanap na po ito ng permanenteng magbibigay po sa kanya ng atensyon at syempre po permanenteng pagbibigay po ng pagmamahal sa isang bata mula po sa isang ahensya ng gobyerno o anuman pong uri po ng pribado at pampubliko man po yan na organisasyon. At syempre po, Miss Gina, baka curious yung mga kaagapay natin sa himpapawid. Nais ko lang din pong banggitin, ilan po ba ang under po dyan po sa foster caring po natin sa NACC? Malaki ba? At ang tanong ko rin po, madami na din po ba ang mga foster care parent dito sa bansa?
5: Okay po. Currently po, mayroon pong 1,077 na mga bata na nasa foster care in 258 LGUs. Mm-hmm. So, marami-rami na rin ito pero hindi pa po sapat, no? Kasi marami pa pong mga bata ang nasa mga residential care facilities. Ito pong sinabi kong bilang, yung 1,077 na mga bata, ay nasa pangangalaga po ng 858 na mga licensed foster parents. So hindi po tugma yung numbers kasi meron pong mga bata na sibling group o meron pong kapatid na hanggat maaari ay gusto nating ilagay sila sa iisang pamilya lang. Magkakasama yung mga bata na magkakapatid. 753 po sa foster children ay nakakatanggap ng buwa ng subsidies, no? Meron po tayong binibigay sa mga bata para po ito makatulong sa needs, yung daily needs, no, ng mga bata. At para din po medyo makatulong sa foster parents doon sa kanilang financial needs ng foster parents, no? So 324 po ang nasa pangangalaga naman ng volunteer foster parents. Ito pong volunteer foster parents, sila po yung mga foster parents na nag-waive ng kanilang karapatan na makatanggap ng subsidy dahil meron po silang sapat na kakayahan na tugunan ang mga pangangailangan ng kanilang foster child.
4: Mm-hmm. Grabe,
5: so yun,
4: no?
5: Po yung bilang so far.
4: Mm-hmm. So hindi po balance eh, kasi ang dami po ng foster care children po natin pero konti po ang foster care parent natin sa bansa. Miss Gina, tingin nyo ba hindi pa rin bukas ang mga Pilipino sa usapin po ng foster caring?
5: Ngayon po, hindi pa po kasi alam o marami pa rin sa mga Pilipino na hindi nakakaalam na meron palang foster care program na pwede palang maging isang pansamantalang magulang sa isang batang walang magulang. Kaya naman po, magandang pagkakataon po itong ibinigay niyo sa amin, Sir Brian.
4: Opo.
5: Na magkaroon po kami ng pagkakataon na maipaliwanag kung ano yung foster care, at dun po sa mga interesado ay maunawaan po nila na maraming mga bata na wala pong mga magulang at na sa mga residential care facilities, pero mas makakabuti po sa isang bata ang alagaan ng isang magulang. Kaya naman po ay ini-encourage po natin at pinipilit po natin na i-advocate yung foster care, ipaalam sa ating mga kababayang Pilipino na meron pong ganitong programa at maaari po silang tumulong sa pamamagitan po ng pagpunta, ng pag-aalay ng kanilang tulong sa mga batang ito. Maaari lang po silang pumunta sa mga opisina, no, ng NACC through our Regional Alternative Child Care Offices. So kukuunti pa po, kaya sabi natin, Sir Brian, na mabuti po na naipagpunta papaliwanag para po mas maintindihan at mas maraming ma-encourage na mga Pilipino na maging licensed foster parents.
4: Mm-hmm. Yun yung pinakamahalaga dito, kaagapay na matutunan natin. Sige nga po, dahan-dahanin po natin, Miss Gina, kasi baka na-overwhelm yung mga kaagapay natin sa mga ilang information. Una po, paano ba maging isang foster care parent? Pangalawa, ilang taon, ilang buwan o hanggang kailan pwedeng magtagal ang isang foster children sa isang foster parent?
5: Opo. Una po, maaari pong maging foster parent ang isang single, okay? Merong asawa o mag-asawa, byuto o byuda na may hangaring tumulong, no, sa mga bata na mabigyan ng pansamantalang pamilya ang isang bata. Kapag siya po ay nasa legal na edad na po, pwede na po sila or qualified na rin po na maging isang foster parent, as long as physically healthy, mentally capable, and emotionally mature. Wala pong criminal record, kasi alam naman natin na mag-aalaga sila ng isang bata, no, kailangan malinis po yung kanilang record. May maayos na pagsasama sa loob ng pamilya. May sapat at matatag na mapagkukunan para sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. Financially stable po. Handang malinang ang kaalaman at kakayahan sa pag-aalaga ng kanyang foster child.
4: Mm-hmm.
5: So yun lang naman po yung qualification requirement ng para maging isang foster parent.
4: Mm-hmm. Pero po yung pagtagal po ng bata doon sa foster, ibig sabihin hanggang 18 years old lang po ba?
5: Sabi ko po, pansamantala lang kasi ang foster care, no? Sabi po natin na maaaring minimum of 6 months yung tagal, at hanggang sa mahanap po yung tagal ng isang pag-aalaga, hanggang mahanapan po ng pamilya, maaring ma-reunify, as we said earlier, sa kanyang biological family, or mahanapan ng permanent family through adoption. So ang bata po, definition natin ng bata ay hanggang below 18. So kapag 18 na, hindi na po siya bata, so hindi na po siya maaari dun sa programa. Hahanapan po natin ng ibang programa naman, pero matatapos yung program na foster care para sa isang adult na o naging 18 years old na. So yung tagal po ng pag-aalaga, maaaring sabi ko nga po, a minimum of 6 months to maaaring abuti ng taon, depende po kung gaano katagal maproseso yung dokumento ng bata para po sa kanyang reunification or adoption.
4: Ma'am, meaning to say ba nito, kunwari nag-18 na siya, pababayaan na ba siya? I mean, kasi 18 na siya eh. Kumbaga parang dumarating ba sa punto na parang inampon na siya ng ano, ng let's say ng gobyerno?
5: Pagdating ng 18, hindi po natin pababayaan yung mga bata, no? Kapag hindi po siya nahanapan ng permanent family o na ibalik sa kanyang biological family, tinutulungan po natin itong mga batang ito na maging independent. So meron po tayo mga life skills training para matulungan po sila na maging independent o mabuhay mag-isa, independent living. So meron po tayong mga programa na makakatulong para po mabigyan sila ng training at maihanda po sila para sa kanilang sarili, makapag-aral po sila, makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho eventually. So hindi po natin sila pababayaan. Kung ang mga foster parent po eventually, no, sa tagal, halimbawa tumagal po yung pag-aalaga nila at hindi pa rin napoproseso yung dokumento ng bata o hindi pa po o walang adoptive parent na available o willing and capable to adopt this particular child, maaari po na yung foster parent ay mag-apply na i-adopt na rin niya yung bata na medyo matagal na niyang inaalagaan. So pwede po yung foster adopt na tinatawag namin. Kapag napamahal na rin yung bata at saka yung foster parents dun sa batang inaalagaan niya, pwede po yon na ampunin. Ini-encourage po namin actually na ampunin nitong foster parent yung bata na nasa pangangalaga niya ng medyo matagal ng panahon. But yun po, as I said, hindi po natin pinapabayaan yung mga bata na hindi nahanapan ng permanent family.
4: Meaning to say nito, ma'am, no, automatically siya na rin yung magiging magulang. And at the same time, maganda to kasi ikaw yung naging pansamantala at ikaw na yung magiging habang buhay na pagmamahal sa pagkakataon na to. Kaya, Ma'am Gina, gusto kong tanongin, syempre yung bilang nito, ibig sabihin automatically hindi na siya foster care, ilalagay na siya sa adoption process.
5: Opo, kung halimbawa pong maging 18 na yung bata at hindi po siya na-adapt, so hindi po siya, wala siyang adoptive parents, no? So yun yung independent living, tinuturuan natin sila na mamuhay mag-isa, na makapag-aral at eventually nga po makahanap ng trabaho at makapamuhay mag-isa. Yun pong mga 18 years old, below 18, ito po yung for adoption pa kasi ito po yung gusto natin na mahanapan ng pamilya, no? Kapag medyo matagal na, sabi natin na nandoon sa pangangalaga ng foster parent, maaari po niyang eventually i-adopt yung kanyang foster child.
4: Grabe, no, mga kaagapay, no, ang ganda talaga ng mandato ng NACC. Parang nagbibigay talaga ng pagkakataon, nagbibigay talaga siya ng, alam mo yun, hindi lang pagkakataon kundi ng pamilya na muling tumanggap pa ng isang bahagi ng pamilya. Hindi man nila lubos na kadugo, hindi man ito yung dugot pawis nila, pero nakikita natin dito na yung pagmamahal talaga na itatransfer naman siya, natututunan siya at mamahalin siya onti-onti. Sa ganun pagkakataon po yung foster caring po tsaka yung foster child po. Paano yung monitoring po dito ng NACC o di naman kaya ng RACO po? Ito po ba yung parang pupuntahan nila? Magkakaroon ba ng parang mga check-ups? Paano po yung monitoring natin?
5: Yes po. So ini-ensure po natin na syempre safe, no, yung mga batang nasa licensed foster parents. Kaya talaga po na masusi yung pag-monitor natin. Na ayon po sa batas na kapag nailagay yung bata sa isang licensed foster parents, every month, meron pong monitoring visit na kailangan gawin ang isang social worker dun sa child and dun sa licensed foster parents. And after 3 months po, every 2 months na yung monitoring visit opo ng mga social worker, meron pong interview na ginagawa at meron pong mga ginagamit na monitoring tools no na ina-administer yung mga social worker para ma-ensure po na matanong, malaman kung ano po yung situation ng bata with the foster parents at kung meron pong mga pangangailangan. For example, nangangailangan ng support, emotional support, o meron pong mga challenges no yung foster parents, ito po yung pagkakataon na tinutulungan ng foster social worker yung foster parents. Nakikipag-ugnayan din po ang mga social workers sa mga schools kung ang bata po ay school age na, kung saan nag-aaral po yung bata at yung immediate community members no para ma-validate yung information na nakuha niya during the interview para po malaman talaga bang totoo ba yung mga sinabi ng foster parents or yung foster child. So, malawak po yung ginagawa nating monitoring to ensure na safe po, nasa maayos na pangangalaga yung batang nasa foster parents at yung foster parents naman po ay nabibigyan ng sapat na support para matugunan yung pangangailangan nila sa pag-aalaga ng kanilang foster child. So, ito po ay ginagawa during the monitoring visit.
4: Di ba kaagapay nagpapakita talaga to ng, alam mo yon, ng transparency ang ating mga foster parent, kasi pag hindi nila ginawa to, nasasayang, hindi lang nasasayang kundi alam mo yon, talagang namo-monitor sila ng maayos. Miss Gina, nagkaroon ka na ba ng isang experience diyan sa inyo pong departamento na kung saan na nasa isang foster care parent na yung isang bata tapos biglang lumitaw yung biological parents niya at gusto niya ng alagaan? Sa ganung proseso, ma'am, may laban ba doon yung talagang biological parents niya?
5: Marami po tayo, Sir Brian, no, na ganyang mga kaso. Kasi actually nga po, sabi ko kanina, na yun pong permanent family ang gusto natin para sa isang bata. Yung mga batang nasa foster care, sabi natin, sila yung mga batang naabuso, no? At meron pong mga pinagdaanan na iniwan, inabandona, o sinurrender ng mga magulang. Hinahanap po talaga yung biological family o mga relatives bago po natin ipaampon o ilagay sa hindi kamag-anak yung isang batang nasa foster care. So may marami pong pagkakataon dahil yun po yung proseso natin na makita yung biological family ng bata at ina-assess po sila kung sila po ay meron ng kakayahan na alagaang muli yung kanilang anak, kung sila po yung nag-abandona o kung hindi naman o naiwan, nawala yung bata. Marami pong circumstances no kung bakit po nasa sa mga institutions or residential care facilities yung mga bata na nilalagay natin sa foster care. So kung yun pong mga family ay, yung biological family ay nahanap, no, ina-assess muna po sila kung meron po silang capacity to take care of the child again. At kung sila po napatunayan based po dun sa parenting capability assessment report na tinatawag, na kaya po nilang alagaan na yung bata, ito pong kanilang anak o pamilya, maaring hindi man biological family or parents mismo, maaring kamag-anak ng bata, ay binabalik po talaga natin yung bata na nasa foster care sa kanyang pamilya.
4: So bali ano, para stop magkaroon lang ng assessment na proper kaagapay, talaga magkakaroon ng pagkakataon ibalik to. And syempre po, kunwari po, eto naman po sa side po ng isang foster parent, kunwari naman po, Miss Gina, yung kanyang foster parent ay gusto niyang kontakin para magpasalamat pa din, magkaroon pa rin ng communication, pwede to? Ina-allow ba na magkaroon pa rin ng dating contact ang dating foster parent tsaka yung dating inalagaan niya na foster child? Hello, Miss.
5: Sorry na. Yes po.
4: Yes po.
5: Na po ako. Naririnig. Sorry
4: Apo.
5: Na.
4: Apo,
5: na
4: miss,
5: mute po. Okay.
4: Miss,
5: okay. Yes po, narinig ko, Sir Brian. Kapag na-adopt na po yung isang dating foster child, no? At nais po niya na magkaroon ng contact sa kanyang foster parents, maaari pong magbigay ng update update ang kanyang social worker sa kalagayan ng kanyang dating foster parents. No? O magkaroon po ng meeting sa opisina ng social worker kasama ang foster parents at adoptive parents. Pero iniiwasan po natin, Sir Brian, na magkaroon ng direct communication.
4: Ay, bakit po?
5: Ang bata at ang kanyang dating foster parents. Ito po ay para ma-ensure na magkaroon po ng tuloy-tuloy na adjustment ang bata sa kanyang bagong family at ang ang kanyang adoptive parents. So, kung ano man po meron mang gustong sabihin yung foster parents dati o yung bata ang gustong mag-communicate, yung social worker po ang nag-a-arrange ng either meeting or update on the child or on the foster parents. So, ganun po yung ginagawa natin para maiwasan po yung directly na continuous yung kanilang communication para syempre meron na pong bagong family, meron ng adoptive family for example, or naibalik na siya sa kanyang pamilya, so ito na yung kanyang permanenteng pamilya. Kaya po medyo hindi na natin hinahayaan na magkaroon ng direct contact. Pero yung contact communication, as I said, pwede pong magbigay ng updates para po inform si dating foster parents at si foster child before ng kaganapan dun sa buhay ni foster parents, nung dati niyang foster parents at nung bata naman. Gusto niyang malaman yung foster parents. For example, siya yung gustong makaalam ng update on their foster child. So, ganun po, sir.
4: Mm-hmm. Vice versa pala to, kaagapay, no? Pero parang ano, no? I mean, syempre alam ko po na batas to, Miss Gina, no? At natuwing aking lubos na nauunawaan. Pero no, parang medyo nakakasad kasi kumbaga parang inalagaan mo tapos ang update mong makukuha sa pamamagitan pa ng mga social workers. So di naman kaya yung nag-process ng dokumento. Pero wala eh. Yun talaga yung adjustment kasi pag ito naman ay tinolerate natin, hindi naman makaka-adjust yung bata. Pero pagpapakita pa rin ito ng hindi kinakalimutan ng isang bagay, lalo na sa kailang mga nakaraan.
5: Yes, Sir Brian. At saka ang lagi pong focus natin in helping these children is for their best interest. So kung ano po yung nakakabuti dun sa bata, tinitingnan po natin, ina-assess natin. At yun pong decision is always based on the best interest of the child.
4: Mm-hmm. Kaya, Miss Gina, maikli lang po yung oras na mayroon po tayo. Baka may mga payo at mensahe po kayo sa publiko sa usapin po ng foster care.
5: Salamat po. So, patuloy po ang aming panawagan na sana mas marami pa po ang ating mga kababayan na magbukas ng kanilang puso at tahanan para sa mga batang nangangailangan ng isang ligtas, permanente at mapagmahal na pamilya. Para po sa mga gustong maging foster parent, maaari pong lumapit lang po sila sa amin, sa opisina po ng NACC o sa mga regional alternative child care offices po namin. Umattend po ng ating foster care forum at agarang mag-comply sa mga requirements para po wala nang abala, no, sa pagproseso ng kanilang application. Yung list of documentary requirements, makikita nyo po yan sa aming website at maaari din po sa ating mga regional alternative child care offices o RACOs. Huwag po silang magatubili na lumapit sa ating tanggapan, no, at sa ating mga RACOs. Meron po tayong number, pwede po silang tumawag or mag-text sa ating hotline 0917-322-622 or NACC email adoption@nacc.gov.ph or our website www.nacc.gov.ph. At meron din po kaming Facebook, National Authority for Child Care and official NACC. On Instagram, may Twitter din po kami, Sir Brian, YouTube and TikTok. Maraming salamat po ulit, Sir Brian. Maraming salamat po sa inyong programa, sa patuloy niyo po na pag-feature ng programa ng NACC. Salamat po.
4: Mm-hmm. At maraming salamat din po sa inyo, Miss Gina, dahil po ipinakita niyo sa amin na ang pagmamahal ay hindi lang para sa pamilya, kundi ito rin ay para sa mga taong naghahanap. At syempre, sa pagbibigay ng ating pong pagmamahal, baka isa ka na dyan kaagapay sa usapin po ng foster caring dito sa Pilipinas. Kaya naman muli po nating nakausap ang Chief ng Alternative Childcare Division mula po sa National Authority for Childcare, walang iba mga kaagapay, si Miss Gina Escalante. At sa pagkakataon na to, kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa ating production side, kay John B. Reyes, sa ating pong intern na si Faith at si Alexis mula po sa Bulacan State University, at sa bumubuo po ng programang Ahensya de Consensya. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong makakasama mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz.
6: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
7: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
8: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios?
9: mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
10: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigay.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
4: Magandang hapon ka, Agapay! Welcome again dito sa Doctors Online kung saan po may hatid tayong libreng konsulta

0: Edition. On air po yan at dito yan sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Christopher Cheng, isa po akong cardiovascular surgeon. Magkakasama tayo ngayon sa halos sa loob ng isang oras. Ang ating paksa ngayon ay about violent behavior. Siguro in children and adolescents na lang muna, no? Saka na lang sa adults. And again, sino pa makakasama natin, ano? Makasama natin again ang ating co-host na isa po siyang family physician. Ang pangalan po niya ay Dr. Melchor Tuquero. Kung never heard po, hindi niyo pa nakikilala, makikilala niyo po siya mamaya. And of course, kung meron na kayong mga naiisip na comments, katanungan tungkol sa ating topic, you may start typing your comments in our chat box sa ating Facebook Live and also or sa YouTube channel na 702DZAS FEBC Radio TV. Again, mag-like na kayo, mag-comment, and don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. And hello rin sa mga nakikinig ngayon sa radio sa 702DZAS. Ano pong ginagawa niyo? Nagda-drive? Sa office ba kayo? Huwag pong papalitan ang station. And of course, napapanood tayo sa pamamagitan ng internet streaming. And again, napapakinggan rin tayo sa 1062DXKI Coronado at sa 1116DXAS Zamboanga.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Tuloy po kayo sa ating health center ng bayan kung saan po may hatid tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Dr. Chris Cheng. Pwede niyo pong tawang Doc Chris, Doc Cheng, wag po, Doc Leng. Iba po yun, ano? At ngayon, batiin po natin ng magandang hapon ng ating partner. Mabait, magaling, available, magandang lalaki, Dr. Melchor Tuquero. Hello, Doc Mel!
3: Magandang hapon yun yata ang last ang gusto ko.
0: Oh, yes, siyempre po. Hindi lang magandang lalaki, magandang hairstyle.
3: Magandang hapon.
0: Yes po. Lagi naman po kayo maraming binabati, pero Doc Mel, baka meron kayong gustong batiin muna.
3: Panimula. Si April at saka si Maria, ang aking mga assistants dito sa Das Marinas Village Clinic.
0: Ayan, sana all, maraming assistants. Doc Mel, ano? Doc Mel, ang topic natin ngayon tungkol sa violent. Hindi po ito kulay, ha? Violent po ang katawag natin. Ibig sabihin, paano nyo translate itong violent behavior in children and adolescents?
3: Sa Tagalog. Yung
0: violente.
3: Violente o nagwawala?
0: Pag-uugali. wala pa. Hindi natin pag-uusapan muna yung violente ng mga senior citizen. Wala po.
3: Pero sa totoo lang, yung bullying, kasi yan sa mga violent reactions. Violent
0: sa
3: behavior.
0: Sa trigger po yan. No? Kasi, totoo ba yun, Doc Mel? Naniniwala kayo na yung madalas na mabully, usually nagtatanim yan, di ba?
3: Oo, naiipo nila. Pero may mga studies na babanggitin ako. Ang mga bata at ang mga adolescents ay occasional talaga nag-engage sila in physical confrontations. But most of them ay nakakalimutan nila. They do not develop it in a sustained pattern. Yung violent behavior or those who engage in violent confrontations na maging crime ay bibihirang nangyayaring ganun. Children and adolescents na nagkakaroon ng ganitong kwan before, ayon sa isang study, before puberty, ibig sabihin sa age na mga 9 and below, na naka-experience ng violent experience, yun ang mayroong higher risk of committing crimes in adulthood. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng isang study sa Europe yata or sa America. And then, mayroon pa silang mga observations na gusto kong bigyan ng puntos. Yung sa ating, sa background ko, kung nakikita nyo, Yan yung bata na wala pang 9 years old.
0: Akala ko yung picture mo yan, Doc Mel.
3: Oo nga, kamukha. Pero generally, ang trend daw, sabi ng mga pinag-aralan natin dito, globally, merong decreasing trend in violent behavior including physical attacks and fighting that are noted in adolescents. Doon naman tayo sa next level after children, adolescents. Globally, primarily owing to, ito naman kasi country-specific yung study na to. Meron kasing country-specific initiatives na ginagawa ang bawat bansa. Example, yung educational initiatives against street fights, bullying. And then, sa iba't ibang bahagi ng pag-aaral, however, the prevalence of violent behavior remains stable in some regions. So, ina-attribute ito sa varying cultural perceptions. And then, yung about acceptable physical behaviors or rarely factors such as civil unrest. Civil unrest ba tayo ngayon? Meron ba tayong civil unrest?
0: Mukhang hindi civilian eh. Anyway, pero Doc Mel, how about kayo po personally? Wala naman po kayo sa clinic ninyo. Kasi I'm sure hindi naman dinadala mga violenteng tao dito sa clinic nyo, di ba?
3: Meron ako mga schizophrenic attacks and bipolar sa clinic dinadala ko. Pero they are already controlled naman kasi galing na sila sa institution.
0: When do you consider a person violent? Malakas ang boses?
3: Pag,
0: nananakit? O nagtutulak na ng katakbo?
3: Apektado yung kanyang, apektado yung katabi niya. It is violent when it creates some trouble, behavior or affecting the, you know, the neighbor or the partner. Example, itong gustong ibigay, yung isang grade 12, 12 years old, so grade 6, student from a public school, dinala sa akin ng kanyang lola kasi may mga kalmot, may pasa sa mukha. Ay ito pala ay nabully at yung pagkaka-describe ng bata ay dinala siya sa isang lugar na tago sa CR yada tapos sinuntok siya ng dalawang bata din. So ni-report ng lola sa akin para lang bigyan ng certification that he was examined and he sustained those injuries. So this is one example. It happens in public schools and also in private schools. Pero yung ganito kasing mga pangyayari, ang sabi ko dun sa mother, as a grandmother, dahil ito ay physical injury, it could be considered as minor, pero nagbukol, nagka-contusion. Sabi ko, siguro involve natin ang barangay. Mag-report na lang kayo dun sa barangay para later lang. Ang kaalaman ng mga tao naman pag naka-blatter, ito lang ay warning na para kung may mangyari ulit, at least meron ng basihan na nangyari dati. So, yun. Ang factors, Doc Chris, na tinitingnan ng mga eksperto ay una, kapag mayroong physical punishment. No? So, natatandaan mo na tinanggal na sa school yung paggagamit ng patpat sa mga bata. Yung physical punishment ay tanggal na talaga yan. Nung araw kung inabutan nyo pa, di ba, sa mga eskwelahan ng
0: sa kamay, sa puwet. Minsan masakit yung ruler. Yung ruler na sa corner. Pero ako madabuti naman, parang hindi pa ako nakatikim sa
3: So yun ang nagbago sa atin ngayon. Wala nang physical
0: pati
3: punishment.
0: Pati sa bahay, wala nang ganun, di ba? Halos wala, karamihan wala na.
3: Ito kasi yung kinoconsider nila several risk factors that are associated with violent behavior. Number two, alcohol and drug use. Sabi ko sa mga teenagers talaga, dinaanan naman natin ito eh. Pagdating ng first year, curiosity, titikman mo yung lasa ng lambanog o kaya ng tuba. Doon kasi ako sa probinsya nag-high school. Kaya
0: nampanog talaga.
3: So, yun, yung curiosity. Alcohol and drug use. Ay, yung drug, wala ito doon sa aking pinanggalingan. Gang involvement. This is common.
0: Yes. Lumalak sa loob kasi ng tao pag nasa marami, eh, di ba?
3: Oh, mayroon silang panitong organization.
0: Yung mga fraternity minsan or yung mga organization ng gang involvement. Kasi minsan, di ba meron silang parang binyag na you have to kill somebody.
3: Oh, initiation.
0: Meron, di ba? Initiation.
3: Oo, oh, yan.
0: Totoo yan, very, no?
3: Oo. Totoo ako, dumaan din ako sa mga ganyan. Developmental problems. May mga developmental problem yung bata, halimbawa. Kaya nag-misbehave dahil meron siyang ADHD na hindi na-diagnose early on. Dapat at 2 years old, nakikita na itong hyperactivity syndrome or attention deficit disorder. And then another problem is, of course, na laganap dito sa atin, Dr. Chris, yung poverty. Poverty because of the social situation nila. Nakakita ka na magkakadikit-dikit na bahay, yung usapan sa kabila, away sa kabila, narinig mo. Yan ang mga nakukuha kong kwento sa
0: bata pa lang,
3: ko.
0: No? I mean, when you're talking about children pa lang, medyo nag-aaway na, teenager pa lang, binatilyo,
3: yes, yes.
0: No?
3: Oh, hindi mo rin pati ma-separate yung sa isang area, nandun lahat ng mga bata, nandun yung kulang. So, kung ano man yung usapan nila, na kukuha niyan, na pipick up ng mga bata. Pag nadadala na nila sa pag-adolescent hanggang sa pag-high school.
0: Napakalaki influence talaga ng parents, ano?
3: Yes, tapos yung access doon sa, hindi lang sa firearms, kundi sa mga patalim. So, these are some risk factors that were identified by that particular study na dinaanan ko kagabi. Yung acts of violence sa mga young people ay yun nga, dahil dun sa mga nabanggit natin na yun. And then, yung isa pang very strong factor dito ay yung exposure to violence in the media, through the media, be it social media or the news platform. And then exposure to child abuse and domestic violence. Nakikita nila yung mga balita, napapanood nila. Nakikita sa, wala kasi tayong control sa social media, especially sa kabataan. Wala nang bata ngayon na hindi humahawak ng cellphone, no? O kaya ng gadget. Eh. Meron silang mga cartoons that makikita mo yung awayan, yung violent
0: kasi
3: actions.
0: Kasi ano ng maliliit karamihan sa parents, eh, para tumahimik yung bata. Para hindi na mag-demand ng attention. Ayan, to, para tumahimik ka na. Ayan.
3: Exactly. Ganyan ang reasoning nila. Maski doon sa clinic, di ba meron akong...
0: Para hindi na ako ma-storbo at tumahimik ka na. Ayan. To.
3: Para makunan ko ng mapakinggan ko yung baga, papanoorin ko ng palabas sa cellphone.
0: Understandable din.
3: Sa harapan niya.
0: Very, yes. Tool, weapon.
3: Yes. Merong sinurvey sa... This is a study in the U.S. in 2019. 19.8% ng male high school students were reported to be carrying a weapon at least once during the month before they were surveyed.
0: 19 is almost one every five.
3: Yes. Weapon. Grabe, matagong. Kasi sa kanila bansa naman
0: sa US,
3: talaga.
0: No? Pero
3: buti na lang nasa Pilipinas.
0: Dokumen, madalas natin mababalitan from other countries. Nagkakaroon pa lang transfer of technology. Siguro dahil sa influence din, social media.
3: Exactly.
0: Nababalitaan, oy, nagkakaroon tayo ng idea, pwede.
3: In fact, may mga babalitaan ka na may mga namatay dahil sa sumpak. Yung sumpak, ito yung homemade yata na weapon. Mm-hmm. Na barin.
0: Akala ko yung curse. Sinusumpak kita. Ay, sumpak yan yung pang ano, di ba? Yung sinasabi niya pang
3: pangkarto,
0: mga homemade na
3: weapon.
0: Yeah. Weapon, yes.
3: Then yung increased access doon sa environment na kailangan na dapat kinokontrol yung paggamit ng mga ganyang mga ng weapons. At saka ngayon, dahil din sa pangyayari na madalas tayong exposed sa bullying sa school sa mga bata. Bullying can take several forms. Hindi lang kanyan, hindi lang yung physical. Yung persistent teasing.
0: Yan.
3: Uy, taba.
0: Harassment.
3: Yes.
0: Saka di ba may mga psychological na, sa workplace, I'm sure madami rin. Sa school.
3: Yes.
0: Sa school, we're talking children pa sa school.
3: Oo. Ayan, yung, yan yung gang na banggit natin
0: kanina. Ako, nabully ako nung malito kasi mataba talaga ako. Overweight ako eh.
3: Siguro sa aking na mga experience, kasi nauna ako naging adolescent, kaya na pagdating ng fourth year ako na yung pinakamaliit.
0: First year,
3: grade 6 ang lagi ko na noon. No? Early.
0: Hindi ka na makabully kasi kung ikaw pinakamaliit, titingin ka sa task.
3: Okay.
0: Ikaw mabubully.
3: So bullying can take several forms, pwedeng threats. Yeah. Persistent teasing, intimidation, harassment, violent assaults. And ito yung mga nasa picture natin sa likod. Those are examples of bullying. And then cyberbullying using the cell phone.
0: Yun. Pati lang, hindi ka lang physical, ano? Cyber.
3: Texting, social media, and other digital communications. So nagko-convey sila itong mga elements na ating binanggit ng threat, ng assault through the media, the social media. Sexting, this is I think very common, which is the act of sharing sexually charged messages or photographs, usually in the cell phone. So up to 1/4 of children may be involved in bullying as bullies targets. So sa family, usually doon sa mga nasa poverty line or even below. And then dahil din sa walang control, alam mo naman ang ating mga families ngayon, mabuti nga ang tingin ko sa ngayon, ang pinakamarami na pamilya na members ay 5 ang mga nakikita ko ngayon, yung mga current. Unlike before, may 10, may 8, may ngayon mas majority na ngayon sa mga bata ay magkakapatid. 3.
0: May classmate ako dati sa college, 19 sila.
3: Baka kamag-anak ng isang artista.
0: O Doc Mel, before we wrap up pala, is there a way, ano pa mga masasuggest ninyo, ano mga recommendation para maibsan o mabawas to mitigate or to prevent mga similar na siyempre, violent lahat tayo, may tendency to be violent. Pero yung matinding violence naman pinag-uusapan.
3: Nagkaroon ako ng list dito na using violence-free discipline in young children. So, talak na lang. Talk. Hindi pangit pakinggan yung talak.
0: Hindi ba pwedeng, huwag kang maging violent, ha? Pero ang correction method mo sa children, tuwad, papaluin ka sa puwet. Hindi pala pwedeng gano'n.
3: Hindi na pwedeng ngayon. Nire-report ka na sa barangay.
0: Ikaw mismo ang nagtuturo ng violence. Ha?
3: So another way of prevention dito is limiting access to weapons and exposure to violent acts in the media. Yung mga
0: pwede magka-idea, no?
3: Mga video games na yan, dapat natin kinokontrol yan.
0: Oo, di ba? Yan pa naman ang laging masarap. Yung baril-barilan, yung killing a zombie, parang gano'n, di ba?
3: Yes, okay. And then I think there's a need for us to create and maintain a safe school environment for school-age children, and also for even for adults. Sa mga working, kasi may mga 18 years old na ngayon, may mga 17 years old pa nga na nag-work na sa mga call center. Sabi ko talaga, pinapayagan na kayo na magtrabaho. Mga estudyante, yung mga nasa college, 17, 18, sa mga fast food, they're helping them through studies, through they work and study by adjusting their schedules in work and school. So, nakukunan. Pagka-create natin itong environment ng school at saka ng working place, na maging safe ay mababawasan ang bullying.
0: Yeah. Tapos yung mga
3: victims na yung mga victims naman ng bullying, dapat hindi naman sila tatahimik. They should go to their doctor.
0: Parents or doctors or teachers.
3: Pag pinupo ka ng bato, punta ka sa doktor, gagamutin kita. Pero kailangan mo ng kasawa yung tatay at nanay.
0: Yes, thank you. Then, may pag-usapan pa natin yan, Doc Mel, no? Kasi I'm sure marami dyan sa mga question and answer. So magkakaroon mo tayo ng break for now. And after the break, isusunod po natin ang mga katanungan na isu-consulta ng ating mga viewers. Para sa mga question, again, maaari na kayo magpadala niyo yung mga katanungan sa chat box. Patuloy kayong tumutok mga kaagabay dahil kami po ay magbabalik makalipas ng ilang paalam.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Tips.
4: Ang drug addiction ay ang pagkakaroon ng labis na pagkahumaling sa ipinagbabawal na gamot na nagdudulot ng masamang epekto sa buhay ng isang tao. Isa rin ito sa isyung kinakaharap ng ating bansa. Narito ang ilang tips upang maiwasan ang drug addiction. Una, sumama sa mabuting barkada. Makakatulong ang pagsama sa mga tao o community na may mabuting impluensya upang maiwasan ang pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ikalawa, find new hobbies. Mainam na gawing busy ang sarili sa mga makabuluhang gawain. Maaari ring makilahok sa mga activities na nagbibigay saya at purpose sa iyong buhay. Ikatlo, mag-exercise. Makakatulong ang regular na pag-ehersisyo upang mapanatili ang magandang kalusugan at nagdudulot ito ng magandang mood. Ika-apat, kumain ng masustansyang pagkain. Makakatulong ito upang maging malusog at maging in good shape physically and mentally. Ika-lima, meditate. Napatunayan na ang mga mindful exercises ay mainam para mapawala ang stress, anxiety at mapababa ang blood pressure. Ang meditation ay nakakatulong din upang maging kalmado ang isipan. At ika-anim, seek professional help. Kung natitrigger na sumubok na ipinagbabawal na gamot, mainam na makipag-usap o humingi ng tulong sa isang medical professional. Ang health tips na ito ay hango sa www.apids.com at ng 702 DZAS Radio TV.
1: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Babalik na po ang Doctors Online. Muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. Violent behaviors in children and adults, yan po folks ng ating discussion today. At tayo po ay napapakinggan sa 702DZAS at febc.ph. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At ngayon po, babalik na po tayo kay sa ating partner na si Dr. Melchor Toquero, who is also our resource person, para pag-usapan na po natin ang ating topic at sagutin na ang mga maraming mga tanong. Doc Mel?
3: Doc Chris, before we go to the Q&A, meron na lang akong 2 points to discuss yung teaching older children and adolescents strategies para ma-avoid yung high-risk situations. In other words, huwag na tayong pupunta doon sa mga lugar na alam na natin mapapahamak tayo. May weapons, may alcohol, illicit drugs. So by then, makaka-avoid tayo na ma-involve sa ganyang situation. And then we have to promote a safe, stable, and nurturing relationships among neighbors, among families, among relatives. Yun. So yun lang ang pangwakas natin.
0: So let's go now sa ating mga questions. I'm sure gusto marinig ng mga nanonood ang inyong magiging kasagutan. Ang Doc, question number one. Ang 11 years old na anak ko ay mabait sa school at sa teacher niya. Pero pagdating sa bahay, sinasaktan niya ang nakakabatang kapatid niya. Bakit po parang iba sa bahay, iba sa labas?
3: Ano yan ito? It requires a lot of psychology. Maski sa clinic, merong mga mababait na bata na pagdating sa bahay ay talagang violent ang report ng parents without them. Pag hindi sila nakikinig, dok, sa bahay, ibang galing yan. Sabi ko, siguro mas magagandahan kung makakausap nyo ng husto on a daily basis, on a regular basis, kung ano yung kanya. Meron siyang gustong ipahatid sa actions na ganun. Kasi hindi yan, hindi lang yan sa school, pati sa ibang places na hindi sa bahay, na behaves na behave na behave sila. Pero pagdating sa bahay, nananakil. And that can be traced to some situations na naobserbahan nila when they were smaller than their age na. Yan yung binabanggit ko kanina na mas madalas nagkakaroon ng effect dun sa below the poverty, below the age of puberty. Pag nakikita nila yung situation na itatanim sa kanila sa mga bata-bata pa, yung below the age of 9 years old.
0: Thank you very much. I hope that answered your questions po, no? And thank you again also for the question. Number 2 question. Tuwing pinapatayan namin ng internet ang anak namin, nagbabantas yung mananakit o maninira ng gam.
3: Kasi walang usapan eh. Ang mga bata ngayon, they are used to be explained. Dapat nagpapaalam kahit bata pa sila. Hindi mo bibiglain nyo na dapat meron kang warning at least mga twice or twice na sige, papatayin natin ito pag hindi kayo nag-behave. Hindi yung biglaan na lang. Talagang magkakaroon sila. Dapat meron silang open communication.
0: O talagang baka naman nasanay na yung bata na lahat ng gusto niya nasusunod. Kaya
3: nga.
0: Hindi nyo pagbibigyan. Tingnan natin.
3: At the age of 2 years old, nandidevelop na yan. Mm-hmm. Kaya meron kaming article noon ako na yung throne, removing the king from the throne at the age of 2 years old kasi sila yung nasusunod palagi up to and below.
0: 13 years old, may pag-asa pa.
3: Oo, mayroon.
0: Mm-hmm. Pag kayo, Doc Mel, how would you approach this? Kung halimbawa, sinabi 13 years old, naglalaro ko ng PS2. PS5, ano? Pinatay mo internet?
3: Hindi ko alam yun.
0: Sige kayo, ibabato ko yung TV na ito. Ganun. How would you handle this?
3: Yung mga ganyan situation, we should not allow that to happen. Hindi dapat sinasabi yan sa mga bata kasi they understand more than ever.
0: Pero si bata ang nagbabanta eh.
3: Ah, nagbabanta sa magulang?
0: Oo, sige. Pigilin nyo ako, patayin nyo internet, pigilin nyo sa paglalaro.
3: Yung
0: ako magbabasag ako ng magamit.
3: Yung ganong action, you do not intervene instantly. Mm-hmm. Kailangan, just keep quiet kung nagganon sila. Because if babanggain mo ng ganon ding, sige, they confrontational.
0: Sige, siray mo. I dare you. pero would you allow, hindi mo sila pipigilan, you will just allow him then to continue.
3: No, restrictions talaga. Yung i-restrict mo siya sa kanyang action. Because it can be done. May mga med. Pero ako mga pasyente na kinukonsult sa akin. At talagang nakarating na sila sa kusgado. And hindi mabago-bago yung kanilang actions. That is why, sabi ko, hindi yan nadadala sa force to force. Kailangan talaga, although there are extreme situations na kailangan ng psychiatric intervention or psychological intervention because of the mixture of genes and the environment. Ang hirap, mahirap na paghaluin yung genetic material at saka yung environment in order to produce a certain character, a certain behavior. Kaya nga, tinatanong ko palagi sa bahay ba, sino o sa pamilya, sino yung may mga ganito. Kasi napapalo yan eh. After that, through a professional help, ay pwedeng magkaroon ng change upon correct intervention by a professional.
0: So, hindi ito nakukuha ng isang instance o isang one-time correction talagang tututukan niyo ito. And we really have to spend time.
3: Mm-hmm.
0: Kasi and of course, kailangan matyaga rin ng pera. Matyaga. Doc Mel, last question na po tayo ha. May anak may isang may anak na honor student, ibig sabihin matalino, na sangkot sa pambubugbog ng kaklase. Maari bang isang matalinong bata, husay sa academics, nagiging marahas?
3: Oh yes. Kasi course, hindi no? naman siya kaiba sa kanya, sa kanyang peers. Eh. Nagkaroon lang sila ng difference between their achievements. Pero the environment na pinanggalingan nila differ. Magkakaiba yan. So, in fact, marami akong patient na ganong mga teenagers na because of their genetic makeup, you know, genetic characters, napakagaling nila sa school, exceptional ang kanilang performance. Pero after some time, nagkakaroon sila ng mental health issues. To the point
0: na... Magkaiba yun minsan, ano? Minsan magaling sa academics, pero yes. Pwede magkahiwalay talaga.
3: In fact, yung discussion kasi natin is so limited. Yung ating pag-uusapan sana, this is a prolonged discussion regarding the holistic approach to behavioral problems among children and adolescents. Maraming pag-uusapan dito dapat, kaya lang we have limited time. So siguro ko sasabihin ko kay Phil na magkaroon tayo ng part 2 discussion about this.
0: 5 hours para talagang para matutulog tayo na last question.
3: Nasanay na kasi ako magprepare ng
0: mga pero this is not a discussion. Kaya nga di ba yung mga ibang advice yes. So it takes time kasi ito yung mga hindi nasasagot sa question and answer. Talagang usapan talaga ito eh. Saka talagang consultation talaga with people who know.
3: In fact, so, in adolescence, pwede itong mag-lead into suicide. Yun ang aking pinakahihintay na ma-prevent. Kasi I had several patients na merong ganong situation. At least, nasisave sila from the suicide act.
0: Sana huwag naman yung therapy niya para nila hindi sila mag-suicide. Ang therapy nila, manakit ng ibang tao. Sana ganun. Wala pa naman yata tayo na-encounter.
3: Meron ganun sa mga siblings. Ang dami nyan. Marami ako ng collection ng therapy, record. No? Yes. Kaya then, siguro we will have another episode regarding this one.
0: Sige po, Doc. Mel, again, ang dami nating mga katanungan. Pero, of course, di natin mapagkakasya sa ating limited time. Para po sa ating mga, sa ating health meditation, mula sa, magpupunta na po tayo sa ating health meditation.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health meditation.
7: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Walk Worthily. Ang wika sa Kolosas, Kabanata 1, Talata 9. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pag-unawang kaloob ng Espiritu. Paano nga ba mauunawaan ng tao ang kalooban ng Diyos? Para kay Pablo, hindi ito matutuklasan sa pamamagitan ng debate, argumento, tradisyon o talino ng tao. Ito'y matutuklasan lamang sa pamamagitan ng spiritual wisdom and understanding na bunga ng marubdob na pananalangin. Kailangan munang kilalanin ng tao o tanggapin ang mga sumusunod na katotohanan upang malaman ang kalooban ng Diyos. Una, si Kristo ang katuparan ng pagliligtas ng Diyos. Walang ibang makapagliligtas kundi si Kristo. Siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ikalawa, ang kaligtasang kaloob ni Kristo ay bukas para sa lahat at hindi para sa mga Hudyo lamang. At ikatlo, ang kaligtasang kaloob ni Kristo ay umaakay sa isang mananampalataya na maglingkod sa kanyang kapwa saan man siya naroroon. Hindi nakapagliligtas ang mabuting gawa, sapagkat ang kaligtasan ay kaloob ng biyaya ng Diyos, ngunit ang isang taong ligtas ay tiyak na gagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal makapangyarihan sa lahat, tulungan mo kaming maunawaan ang iyong banal na kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng banal na Espiritu. Tulungan mo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kababaang loob sa lahat ng pagkakataon. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
2: Glosaryo Medico.
8: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
7: Trauma bond. Ito ay isang matindi at unhealthy na emotional attachment sa isang taong abusive na nabubuo dahil sa paulit-ulit na cycle ng pananakit at pagbawi. Muli ang ating Glosaryo Medico, Trauma Bond. Tayo po'y nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Mga kagapay, papasalamat po tayo niyo kay Dr. Mel Fortier sa kanyang pag-share sa ating mga kaalaman. And of course, maasa pa kami na marami pa kami matutick up sa inyo, Dr. Mel. And ang usapan po natin today ay violent behavior at I'm sure magkakaroon pa sana tayo ng mga schedule next time para ma-dissect natin ang topic na ito more.
3: This is very important topic na to.
0: Yes, Chris. Meron ba kayong gustong batiin pa, Doc Mel?
3: Sige, Rob. Si compare natin sa South Korea. Si Erwin with Wenceslao.
0: Si paring Wenceslao, no? Nako, kumusta ka? I hope peaceful sila ngayon, ano? Kasi ngayon bilang safety ang pinag-usapan natin, sana peaceful. And kayo po dyan, ako na magpapasalamat, Doc Mel, sa mga assistants.
3: Sa Kiko, ano, dito kay Mark Chua, tsaka kay Matthew Manalasta, sila yung aking mga assist today.
0: Yes, ako kasi ako na mag... And of course, ako po ay magpapasalamat sa ating mga viewers and mga listeners and sa mga... kasamahan po natin dito sa Philippine Heart Center at iba pa mga allied health workers. Mabuhay kayong lahat at tuloy po natin ang ating trabaho. Vocation po natin yan. Kayo po ay pumasok sa kanyang trabaho at tinatanggap po natin ng kusang loob. And tayo po magpagaling. Dapat maging magaling tayo dyan. And mga kaagapay, salamat po sa inyong pagsama dito sa aming Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ang inyong programang Doctors Online ay magpapatuloy sa paghatid ng mga kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Shaira Gabornes, John B. Reyes, Nat Peralta, Shekina Abalon, at Eileen Valdez. Thank you rin sa ating mga magigiting na broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 p.m. to 3 p.m. Ako po yung kaagapay sa kalusugan. Kasama ko po lagi every Thursday si Dr. Mel Tortuquero. Kami po ang Thursday team. Nagpapasalamat po kami at patuloy. Lagi namin pinapaalala sa inyo na pangalagaan ang inyong kalusugan dahil ang kalusugan po ay
3: kayamanan.
0: Kayamanan. Ayan po. No? Hindi para pera, kayamanan. Again po, thank you again para sa inyong pagsama sa amin sa aming programa today. See you again po next week and God bless you all. God bless you po, Doc Mel.
3: God bless you, Doc Chris.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
9: Thank you. This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng sambayanan.
10: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
11: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
12: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
13: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y nakatune in na dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa Webes edition ng programang
1: Inspirations Unlimited!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: Hello, hello, hello. Ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Muli po, maraming salamat dahil nariyan po kayo, patuloy po kayong nakikinig at nanonood sa ating programa. Pero Abs, no, shoutout muna natin lahat po ng listeners natin na gumagamit ng kanilang mga radio, Mapa PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Saan man pong panig kayo ng Mega Manila, ay sana po na-enjoy nyo ang ating broadcast. Patuloy po na mag-connect po sa amin. Aba, share nyo na sa inyong mga kapitbahay. At yes, Nayaan sila. Sabihin nyo, aba, makinig ka na dito sa DZS para mas ma-inspire ka sa ating kwentuhan.
0: Totoo yan. At syempre, hindi natin kinakalimutan batiin yung mga kaagapay nating present na sa ating online platform sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po ng lagi naming encouragement at lambing sa inyo, mga kaagapay, Paki-like and share na po ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At gustong-gusto rin namin ni Kael, no, kapag ina-update nyo kami sa inyong mga pinagkakaabalahan, yes, habang ginagawang background ang pakikinig dito sa 702-DZAS. Kwentuhan mo naman kami, share mo na, kaagapay, anong ginagawa mo habang ikaw ay nagpapahinga, kaya naman nagme-merienda ka, update mo rin kami kung ano kinakain mo sa mga oras na to, di ba?
1: Talagang pag-usapang merienda, talagang makaka-relate tayo dyan. Kasi yan din yung inahanap ng mga kaagapay natin, di ba? Kasi pag makikinig sila tuwing hapon para hindi antokin, eh, mas maganda may kasamang, di ba, pambara at panulak.
0: Yes! Pambara at panulak, yes, talaga, no? Oo. At talaga excited tayo sa ating kwentuhan ngayong hapon. Kasi nga, di ba, ang dami nagaganap ngayon, correct, sa ating paligid. Mm-hmm. At gusto rin naman natin kahit papano makapagpahinga from, yes, all those things, no? Ma-shift ba yung ating attention, no, sa mga bagay na makakatulong sa atin to relax, to enjoy, di ba? Makapagpahinga man lang yung ating isipan.
1: Correct. Yan talaga yung goal ng IU Webes, no? Talaga namang ibigay sa inyo yung mga chill moments, yes, di ba? Makapagpahinga tayo sa dami ng ingay at ganap ng mundo. Kaya ngayong pong Webes edition, hatid po natin lahat po ng best, most, greatest, pinaka, aba, lahat ng superlative na mga bagay-bagay. Yan po ang ating mapag-uusapan.
0: Totoo yan. Pero syempre, bago tayo tumungo sa ating pag-uusapan, kakamustay muna kita, Kael.
1: Ano,
0: kumusta
1: yan?
0: Ka ba sa mga oras na ito?
1: Alam mo, ang lagi ko nga sinasabi, pag kinakamusta ko, mas mabuti kaysa dati.
0: Ayun, yun naman yung maganda, di ba? Na kahit papaano, kahit 1%, di ba, may nabasa tayong libro.
1: Yes.
0: Mas maganda na kahit 1% lang, nagiging better tayo.
1: Correct.
0: Sa araw-araw, di ba? At yan, isa yun sa mga bagay na pwede natin ang ipagpasalamat, no? Talagang ipagpasalamat natin sa Diyos kasi sa dami ba naman ang nagaganap sa paligid natin, talagang isa sa mga bagay na pwede natin ipagpasalamat is yung kahit simpleng nagising tayo.
1: Yun nga.
0: Ngayong umaga, di ba? Talagang kahit papaano may nagbago. Kahit isang bagay lang ang nagbago sa isang araw mo, malaking bagay na yun.
1: Alam mo, malaking ano daw yan, blessings sa iyo. Kunwari, for example, pagising mo pa lang sa umaga, maging grateful ka na nagising ka,
0: yes,
1: na meron kang shelter, may roof ka, may clothes ka. Mm-hmm. Alam mo, ang daming dapat ating ipagpasalamat, diba?
0: Totoo.
1: Sinasabi ng ilan, parang they want to quit, they want to give up, pero isipin mo rin, there are a thousand reasons, diba, to continue, to keep on keeping on, despite na, sabi nga natin kanina, ang daming nangyayari, ang daming ganap, pero ang tanong, nasaan ba yung puso natin? Saan ba naka-fix yung eyes natin?
0: Napakaganda namang ano nun, napaka-thought provoking.
1: Correct.
0: Ng iyong statement, Kael, no? Kasi nga totoo, sa dami ng nangyayari sa paligid natin, no? Minsan na mga natutuon tayo sa mga bagay na hindi dapat natin pagtuunan. Ito, gaya ng pag-uusapan natin ngayon. I'm sure mga kaagapay natin pag bored o gusto nilang malibang,
1: yes,
0: gusto nilang matuon yung isipan nila sa isang bagay or mag-distress, eh, ang tendency ay mag-add to cart.
1: Ayan. Yan na naman tayo.
0: Sino sa inyo mga kaagapay, yan yung pastime.
1: Uh-oh.
0: Yan yung libangan.
1: Grabing scroll time yan, no? Grabing pastime.
0: Lalo na kapag hating gabi or hindi ka makatulog sa gabi at pupunta ka sa orange app or
1: yan,
0: sa blue app kung sang app man yan.
1: Or black app.
0: Oo, black app. Eh talagang yan, isa yan sa mga bagay talaga na kumukuha ng attention natin at hindi natin namamalayan dahil natutuwa tayo doon sa isang bagay na na-add to cart na pala natin at na ano na natin, na place order na.
1: Yes.
0: So ang tendency, mapapabili tayo ng biglaan dahil kunwari may nakita tayong sale. Ayan, yan. Kaya naman, syempre pag madaling araw, dyan tayo inaataka ng mga craving.
1: Yan.
0: Mga cravings natin, no? Kunwari ikaw nag-crave ka bigla ng halo-halo. Ating gabi, di ba?
1: Maraming cravings yan, no?
0: Mga ganun, di ba? Mga ganun eksena. O kaya naman dahil feeling natin, kailangan natin yung bagay na yun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto nating i-add to cart or bilhin, di ba? Pero pagdating ng ilang araw o linggo, eh bigla ka nalang mapapaisip, sana hindi ko na lang binili yun.
1: Yan tayo eh.
0: May mga ganun moment ka ba?
1: Madaming beses.
0: Oo, talaga. Sa lagay mong yan ah.
1: Oo.
0: Na ikaw yung talagang wise spender. Wow, wise spender.
1: Minsan.
0: Hindi kasi kaagapay, kung di mo natatanong si Kael, ang taga, ano sa amin, taga preno. Pag medyo napapansin niya na wait lang, parang gumagastos yata kayo dyan. So, siya nagre-remind sa amin ni Kayla.
1: Share ko lang, no? Alam ni Abs, kunwari, tititigan ko siya tapos nakatingin ako sa kape niya.
0: Para alam niya na, or alam ko na yung pinapahiwatig niya na, nagkape ka na naman, pang ilan mo na yan. Diba? Pang ilang kape mo na yan today.
1: Gets niya na yun.
0: So, yan. Isa lang yun sa mga bagay na talagang na-experience namin kapag
1: correct,
0: kasama namin si Kael. Siya yung nag-evaluate.
1: Yes!
0: At yun nga, no, kaagapay, minsan, hindi naman dahil mahal, kundi dahil hindi pala hindi naman magagamit.
1: Uh-oh.
0: Or hindi sulit. Or impulse, impulse purchase lang talaga
1: correct,
0: yung ginawa natin. At sa totoo lang, 'di ba? Marami rin tayong natututunan tungkol sa paghawak ng pera.
1: Yes.
0: Yan, finances, no? At pagdedesisyon, 'di ba? Mula sa mga purchases na pinagsisisihan natin.
1: Yes.
0: 'Di ba? Lagi namang may kaakibat na lesson 'yung mga bagay or mga bagay na ginawa natin before.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ngayong araw, kaagapay, sagot ka naman sa aming question of the day dahil gusto namin makarinig mula sa inyo, mula sa inyong experience, sa inyong mga napagdaanan, no? Kaya sagot po kayo sa aming question na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisihan mo? Ayan. At ikuwento mo na rin ha kung bakit kaagapay.
1: Uh-huh.
0: Iwan nyo dyan sa ating comment section at kwentuhan tayo kaagapay kasi baka yung experience mo ha maging lesson din para sa iba nating kaagapay. Diba?
1: Mukhang madami makaka-relate sa mga kaagapay natin. Probably nitong mga nakakaraang araw o linggo, may mga nabili kayong items.
0: Yan.
1: Tapos pagka-receive nyo, doon kayo nagkaroon ng realization.
0: Oo, minsan hindi mo na maalala. Ay, binili ko pala to.
1: Ayun nga.
0: Na-add to cart ko pala to.
1: Yes.
0: Diba? May mga ganyan tayo sa sobrang dami nating parcel na dumadaan or dumadating sa ating bahay na minsan nga, diba? Hindi tayo nakakapag-iwan ng pambayad.
1: Yan.
0: Kaya magagalit tuloy yung mga nanay ninyo.
1: Yung mga nataong nang iwan sa bahay, no? Tawang-tawa nga ako din. Siguro hindi alam mo naman to, diba? Yung ginagawa ko. Pinapaiwak pa sa... Hindi, alam kasi na may tumatawag sa akin.
0: Yes,
1: diba? Tapos ako nasa office, walang tao sa bahay. So, ipapashoot ko na lang. Tapos, kakausabi ko yung driver sa CCTV.
0: Ang galing nga eh, no? Talagang ang galing ng power ng technology.
1: Yes.
0: Na kahit nasaan ka, pwede mo na makausap
1: mm-hmm.
0: yung nag-deliver ng iyong parcel.
1: Correct.
0: At pwede mo na rin mabayaran
1: yes.
0: online. Yes. Diba? Para hindi ka mapagalitan ng mama mo. So kaagapay, sagot ka sa aming question of the day, ulitin namin. Ano ang pinaka-recent question of the day, ulitin namin. Ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo?

0: pala. Grabe. So umuulan pala sa area nila. Pero oo, maraming biktima niyan, 'di ba? Yes. Yung mga expectation versus reality. Kasi minsan yung pag-advertise nila ng product nila, ang ganda-ganda sa picture, malaki yung sizing.
1: Correct.
0: Pero misleading.
1: Oo.
0: 'Di ba? Kaya kaagapay no, talagang kailangan mapanuri tayo. Tignan na lang din natin yung mga review, no, bago tayo mag-purchase ng bagay online.
1: Alam mo eh, na-experience ko to recently. Mm. Talagang may alam yung mga live stream ng thrift store sa Black App.
0: Mm-mm.
1: So nakakita ko ng item doon. Tapos yung na-explain, gantong size. Hindi ko sabihin kung ano size ka.
0: Walang reveal. Walang i-reveal na size.
1: Tapos, nung pagka-receive ko sa bahay, mukha na siyang crop top sa akin.
0: Ay, naku po. Yan ang mahirap. Mahal ba yun?
1: Tatlong items pa naman siya.
0: Ala, edi sayang.
1: Medyo malaki-laking amount. Tapos, medyo nakaka-frustrate. Pero talagang grateful ako kasi pwede yung return.
0: Ayun, buti naman. Ano ba, pinapalitan mo o ni-return mo na talaga?
1: Na-return ko na lang para sa iba ko ng paglalaanan. Diba? Balik ano
0: ba? So, na-realize mo din na hindi mo rin talaga kailangan
1: yes.
0: yan. Oh, mabuti rin diba? Pala, no? Isa yun sa mga bagay na pwede rin palang gawin.
1: Oh,
0: diba?
1: Pwede pala. Doon ko lang na-realize na pwede ka pala mag-return. Kasi usually pag online, parang akala mo okay na yun kasi nandiyan eh. Pwede pala.
0: Oh, as long as parang videohan mo no, habang nag-unboxing ka. So yun, isa yun sa pwedeng hack kaagapay pag meron ka mga nire-regret na purchase. At ito naman, babasahin natin yung sagot ng ating kaagapay mula sa isa sa mga singer ng Papuri.
1: Yes.
0: At nakakasama natin tuwing Wednesday edition ng Papuri. Si Ate Charmaine Manalo Campagne.
1: Yeah.
0: Ito na ang kanyang kasagutan. Sabi niya, bumili siya ng full set ng car seat covers online. At ang dumating kaagapay, tuwalya!
1: Grabe naman yun, ang saklap.
0: So ito, sabi niya, may lesson siya nakuha mula doon. Sabi niya, mag-extra ingat daw tayo sa mga scammers.
1: Yan, yung mga scammer dyan ha, tigil-tigilan nyo na.
0: Oo, diba? Ano po bang nakukuha ninyong, may satisfaction po ba diba? Kapag nakakapangloko po kayo ng kapwa? Eh talagang dapat iwaksin na yan.
1: Oo.
0: Tigilan na natin yan,
1: huwag
0: diba?
1: Huwag kayo mag-take advantage kasi kawawa din naman. Alam mo, hindi naman pinupulot ang pera.
0: Totoo, lalo diba? Na in this economy, diba, na lahat ng bagay ay mahal na, no? At nagmamahal.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya kailangan talaga maging ano rin, no? Maging mindful din tayo sa pagbili online.
1: Siguro isa din sa mga technique apps yung ginagawa ko pag nagtitingin ako online, I always check the reviews and the comments.
0: Ayun, yun
1: para
0: din, no?
1: Para syempre ma-verify mo legit store ba to, mga ganyan.
0: Totoo. At titignan mo rin yung mga following, no?
1: Correct.
0: At yung stars.
1: Mm-hmm.
0: Kung maganda yung rating kasi dyan din natin maibabase kung legit yung store na inyong bibili.
1: Correct.
0: Kaya thank you po Ate Cham sa inyong answer.
1: Oo. Ito, medyo nakakatawa yung comment ni Ate Frances Ann Salavaria Hinese. Mula yan sa Limay, Bataan. Sabi niya, iko-comment ko po sana pero baka masalo daw siyang magsisi.
0: Kumbaga, huwag na naman pag-uusapan.
1: Kasi baka maalala niya ulit yung sakit, yung kiro.
0: Ay, oo. Lalo na kapag malaking amount.
1: Oo.
0: Ang iyong ginastos dyan sa product na yan, talagang instant regret ang mapifeel.
1: Mm-hmm.
0: At ito naman, sunod sa ating sagot ng ating kaagapay na si Ate Nenette Cristobal. Ang sabi niya, yung umorder ako ng window screen, akala ko screen talaga siya. Yun pala, pang repair lang sa nasirang screen. Hala! Sabi niya, kailangan ko pang sirain ang screen namin para magamit.
1: Oo nga, kasi pang repair. Para ano, doble trabaho, no?
0: Sabi niya, sobrang kitid niya at maigsi pa.
1: Ay, na ba yan?
0: Nagsisi talaga ako at na-order ko siya.
1: Uh-huh.
0: Ayun, siguro din misleading din yung picture sa pinagbilahan ni Ate Nenette nito. Kaya yun ang kanyang natanggap na product. Ang saklap, diba?
1: Medyo masakit yun, Ate Nenette. Sabi niya kailangan niya pasirain para magamit niya.
0: Pero yun nga siguro for future use na lang po, no? Para at least meron na kayo pang repair. Hindi pa man nasisira.
1: So dapat talaga maging ano yung talagang screen natin.
0: Yes!
1: Diba? Basahin natin ng maigi. Para syempre, tayo rin kasi, alam mo, mga kaagapay, may responsibility and accountability din tayo on our end, di ba? It is for us to fact check, to verify, to see everything, 'Di ba? Kasi alam mo yung fine line ng ano, ng truth saka ng fake, talagang manipis na lang eh.
0: Oo, hindi

0: na ma-distinguish.
1: Lalo na ngayon, sa panahon ng AI, ay talaga mahirap na i-distinguish. Yes. At usually, ang mga nabibiktima niyan ay mga yung matatanda, hindi techie.
0: Correct.
1: At hindi talaga nila makita kung ano yung totoo. Kasi hindi na nila mapansin eh. Diba? Sa sobrang parang real eh. Diba? So, isa dalang.
0: Parang yung ano, Abs, kasi kunwari yung nanay ko, single na rin kasi nanay ko. So, pag magsisend sa akin ng reel, ito yung bilhin, tapos halatang-halata mo naman ng AI, lagi ko sa kanya na-explain, hindi yan totoo. Ayun, talagang, kaya kailangan din natin i-educate, diba?
1: Yes.
0: Yung mga old people.
1: Mm-hmm.
0: And even not old people, miski tayo rin, kailangan natin ng maging educated.
1: Totoo. Diba? Mm. Para maiwasan, no? At makaiwas tayo sa mga manloloko or scammers. At ito, basahin natin ang PM ni Ate Maria Santos. Sabi niya, sa totoo lang, yung pinaka-recent purchase na pinagsisisihan ko ay isang mamahaling Tumblr.
0: Yeah.
1: Ayan, maraming mahilig sa Tumblr.
0: Kaya nga.
1: Ilan ikaw? Ilan Tumblr mo?
0: Hindi ko na mabilang.
1: Oo, diba? Isa, parang naging hobby yan eh.
0: Oo nga.
1: Na mga tao.
0: Trend talaga siya.
1: Oo, kasi iba-iba yung kulay.
0: Yes.
1: May mga accessories pa yan eh. Mga boot.
0: Yes.
1: May mga
0: tali-tali.
1: Diba? So, iba-iba. Tapos sabi ni Ate Maria, nakita ko kasi siya online at sobrang ganda ng design.
0: Uh-uh.
1: Naisip ko pa noon na magiging mas motivated akong uminom ng tubig. Hala, nakaka-relate ako.
0: Diba?
1: Kasi yan talaga minsan yung iniisip ko eh. Yung parang, ay, bibila akong bagong tumbler para maging motivated ako uminom ng tubig. Pero parang hindi naman. Parang mas naging motivated ako uminom ng kape.
0: Pansin ko nga.
1: Tapos sabi niya, pero after ng ilang linggo, bumalik lang din ako sa dati kong tumbler. Nasa cabinet na lang siya ngayon. Doon ko na-realize na minsan hindi mo kailangan ng bagong gamit para mabuo yung habit na gusto mo.
0: Yun.
1: Ay, grabe yung realization ni Ate Maria.
0: Yeah.
1: No? Kumbaga, kinakailangan niya pang gumastos sa mamahaling tumbler for her to realize na hindi mo naman kailangan ng bagong tumbler.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, di ba, makakainom ka rin naman doon sa dati mong tumbler.
0: Correct.
1: Sino relate dyan kaagapay? Kasi ako nakarelate ako.
0: Tsaka no, sa mga kaagapay natin, kung may mga magagamit naman kayo na hindi, no need na makipagsabayan.
1: Ay, oo.
0: Diba?
1: Diba? Lalo nang yung mga tumbler kasi ngayon minsan, yung iba ang mamahal, diba?
0: Oo.
1: Na talagang mapapaisip ka, wait lang. Parang ilang baso na mabibili ko sa amount na ito, diba? As long as may inuman mo ng tubig, eh, why not?
0: Yes. Ito naman, next natin, sabi ni Joshua Reyes, bumuli ako ng isang pair ng branded shoes dahil sale daw.
1: Ayan.
0: Ang problema, hindi ko naman talaga kailangan. Natuwa lang ako sa malaking discount ngayon. Dalawang beses ko palang nagagamit. Natutunan ko na hindi porke sale ay sulit na agad.
1: Mm-hmm.
0: Sulit lang ang isang bagay kung talagang magagamit mo.
1: Ayan.
0: Oo nga naman. Ako, yun sa mga kinoconsider ko, nabibili ako ng isang item kung talagang magagamit ko. Pero kung hindi, no need na.
1: Totoo. No? Kumbaga, isa sa mga magiging considerations natin bago tayo bumili ng isang bagay is mamamaximize mo ba itong bagay na to at magiging kapakipakinabang pa siya in the long run. Kasi nga naman, no, mahal din kaya ang sapatos.
0: Oo.
1: Diba? Kahit sale pa yan, may mga libo pa rin.
0: Correct.
1: Ang presyo. Kaya talagang kailangan, no, kung bibili ka ng sapatos, alam mo magagamit mo.
0: Mm-mm.
1: Kasi dalawa lang naman yung paa natin.
0: Kaya minsan, no, iba natin kagapay na pagkasabihan ng magulang nila, ilan ba paa mo? Diba? Sa sobrang dami ng sapatos, sa sobrang dami ng tsinelas, nagkalat na sa lapag, diba?
1: Totoo. At ito, galing naman, last muna natin babasahin, galing kay Ate Angela Cruz.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, recent regret ko yung skincare product na nakita ko sa social media. Ang daming good reviews, kaya nainganyo ako.
0: Mm-hmm.
1: Kaso hindi pala bagay sa skin type ko. Hindi lang sayang ang pera, nagkaroon pa ako ng breakouts.
0: Ayan
1: ang pinakamalala. Sabi niya, simula noon, mas nagre-research na ako bago bumili.
0: Yun nga, imbis na mapamura, napamahal pa kasi kailangan mo pang magpa-consult sa doktor.
1: Totoo.
0: Diba, para lang maayos.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang mahirap, no, Abs, na minsan binibili natin ang isang bagay kasi trend siya, kasi in siya.
1: Oo. Kumbaga naengganyo ka kasi parang sabi dun sa advertisement, oh, puputi ka dito.
0: Ayan.
1: Or mawawala yung mga marks sa face mo. Pero ito pala, yun pa ang naging rason kung bakit nagkaroon siya ng maraming breakout. So, mas marami siyang ginastos sa pampapagamot. So, isa yun sa mga bagay na kailangan talaga, no, maingat tayo, mapanuri tayo bago tayo bumili. Kasi skin yan, diba? Balat natin yan. At iba-iba din ang skin types, di ba? May pang oily, may pang normal, combination.
0: Yeah.
1: So, kailangan isa yun sa mga bagay na nire-research.
0: Yeah, thank you, Doc.
1: Sorry, ganon. Pero yun, gagabay patuloy ang encouragement namin sa inyo na sumagot sa aming question of the day na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo. At ikwento mo na rin kung bakit. Iwan nyo lang ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Kaya naman mga kagapay, sa team radio po natin dyan, patuloy po kayo na mag-engage at mag-connect po sa amin. At sa team online, aba, huwag kalimutan na mag-comment at i-share po yung aming streaming. Ngayong araw, ipamalita mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga group chat na mag-join sa ating kwentuhan. Kaya huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited!

0: we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
1: Kay El Garcia naman po ha, patuloy kang makinig at sumuporta sa ating pong programa. Kamusta ka ba ngayong araw? Sana po na-enjoy mo yung ating discussion.
0: Yes.
1: Nag-ano ka, syempre, sinashare mo, nagko-comment ka. At yung prayer namin ni Ab, basta, hindi ka lang basta nakikinig, pero gusto namin nag-i-engage ka.
0: Totoo. At may natututunan.
1: Correct.
0: Sa ating napapag-usapan ngayong hapon. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo at bakit?
1: Mm-hmm.
0: So yun, tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng mga sumagot sa ating question. Sino ba?
1: Yes, ito inexa natin kaagad si Mark Villanueva. Sabi niya, bumili ako ng mini projector kasi naisip ko magiging movie guy ako every weekend.
0: Ayun, yan. Movie guy.
1: Pero sa totoo lang, sobrang busy ko pala. Ilang buwan na siya nakatago sa kahon. Naging paalala rin siya sa akin na huwag bumili kasi nanakabase sa fantasy version ng sarili ko.
0: Oh.
1: Kundi sa tunay kong lifestyle. Oo nga naman. So ang lifestyle mo ay busy person ka, tapos you really wanted something na pang gusto mong mag-rest, may enjoy mo siya. Eh hindi ka naman kasing ganun tao. Diba? Why to buy? Diba?
0: Oo, totoo. Hala, nakaka-relate ako. Kasi
1: ano ba yan?
0: Kasi nakaka-relate ako doon sa part na may binili akong game.
1: Uh-uh.
0: Tapos, ala na, parang naging backlog na siya sa akin kasi hindi ko na siya nahaharap ulit.
1: Uh-uh.
0: Kasi pag weekend, di ba, parang looking forward ako na makakapagpahinga ako,
1: yeah,
0: makakapag-rest ako, or makakapag-game ako. Pero pagdating ng weekend, mas pipili mo na lang yung pahinga.
1: Pahinga.
0: Di ba? Yeah. Or kaya gumawa ng, yun nga, household chores.
1: Yes.
0: Kasi yan yung labaday namin.
1: Uh-uh.
0: So, kailangan hindi yan mapalya.
1: Pero the good thing is, nahanap mo naman ang pahinga mo.
0: Galing mo ron.
1: Yeah. Okay, next na tayo.
0: Okay, next na. Ito galing kay Ate Trina Ramos. Sabi niya, yung dress na binili ko para sa isang event.
1: Mm.
0: Maganda siya pero isang beses ko lang nasuot. Medyo mahal pa naman at nangihinayang ako kasi naisip ko, sana bumili na lang ako ng mas practical na bagay na paulit-ulit kong magagamit.
1: Oo,
0: totoo yan. Oh, lalo na kapag mga one-time event lang at hindi ka naman talaga like mapunta sa mga event na kailangan na ganun yung outfit mo. Eh siguro mas okay na bumili ka or humiram ka. Yung para mag-arkila.
1: Yes, yes.
0: Siguro, diba, mga ganun. Kasi nga naman, masasayang matitenga or naka, ano lang, naka-imbak lang siya sa cabinet mo after the event eh.
1: Oo. Alam mo, maganda yung point na sinabi mo na kung isa beses mo na siya gagamitin, eh mas maganda nga mag-rent na lang. Mas makakamedos ka pa. At syempre, hindi ka rin mapaprustrate na, ay, binili ko yan tapos hindi ka naman nagagamit.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Kasi minsan, no, yung mga ganyan, yung mga pang-event na damit,
1: mm-mm,
0: parang minay-maintain yan eh.
1: Yeah.
0: Diba? May certain na kailangan, ganito mo siya itago, ganito mo siya itiklop. So, isa pa yun sa mga iintindihin.
1: Oo.
0: So, yun. Thank you po, Ate Trina. Talaga nga, naliwanagan kami dyan.
1: Oo, totoo yan. Sabi naman ni Kevin De La Cruz, pinagsisisihan ko po yung gaming headset na binili ko. Akala ko magkakaroon ako ng maraming free time para maglaro.
0: Hello.
1: Pero dahil sa trabaho, halos hindi ko na rin nagamit. Minsan kasi bumibili tayo para sa oras na wala naman talaga tayo.
0: Hello.
1: Oh, parang yan yung sa'yo, Abs.
0: Oo, ganitong-ganito yung scenario ko, no?
1: Uh-oh.
0: Maliban sa hindi headset yon. Game talaga siya.
1: Uh-oh.
0: Pero totoo, ganito nga yung nararanasan natin, no? Na minsan, sabi niya nga, no? Bumibili tayo sa ano para sa oras na wala naman tayo.
1: Diba?
0: Kasi minsan, no, ano talaga yan eh, time consuming.
1: Uh-oh.
0: Yung mga ganitong klaseng hobbies,
1: mm-hmm,
0: diba? So, pag-isipan talaga natin bago tayo
1: yes
0: bumili. At ito, galing kay Ate Joy Alonzo. Sabi niya, bumili ako ng organizer para sa desk ko. Ang dami niyang compartments at sobrang aesthetic. Ayan, gustong-gusto natin yung aesthetic. Pero, nung dumating, hindi naman siya ganun. No? Hindi naman siya kasha sa workspace ko. Natuwa lang ako sa itsura niya online. At ang kanyang natutunan na lesson from doon ay magsukat muna, no? Bago mag-check out.
1: Yan.
0: Ayan. Kasi nga naman, usually, kapag mga appliances or mga ganito, mga gamit sa bahay, no? maganda talaga kapag pupunta ka doon sa physical store at may dala kang pang metro. Diba? Isa yan sa mga life hack na pwede nating or dapat nating matutunan.
1: Alam mo yan din, isa sa mga natutunan ko, pag siguro mga big items, saka medyo pricey, parang mas maganda bumili sa physical store.
0: Totoo.
1: Just to ensure. Pero kasi minsan ng iba apps, kinukonsider na, ay, mag-online na ako para may mga vouchers.
0: Ay,
1: diba?
0: Totoo. Para makamenos, no? Mm-hmm. So, iba rin talaga.
1: Oo.
0: At talagang pwede rin, no? Kung i-check mo na lang. Kasi usually, yung mga ganyang stores naman, eh, meron silang nilalagay, no? Ini-indicate nila yung size.
1: Mga specs, oo.
0: So, yun. Isa yun sa pwede nating gawin.
1: Ayun. Yun. Ito naman, next natin, sabi ni Francis Lim, recent regret ko yung sobrang mahal na coffee maker. Akala ko, araw-araw akong gagawa ng kape sa bahay. Kaso, mas madalas pa rin akong bumili sa labas dahil nagmamadali lagi. Nakatambak na lang siya ngayon.
0: Ayan. Hmm. So, alam mo na, kaagapay, no? Kapag wala kang oras maggawa ng kape sa inyong bahay, huwag muna bibili. Pero alam mo, isa to sa mga bagay na sana makakatipid si Kuya Francis.
1: Ayun nga.
0: Kung mamamaximize itong coffee maker. Kasi, ang laking halaga matitipid mo kung hindi ka talaga bibili ng kape sa labas. No? Coming from me.
1: Yeah.
0: Hindi, paalala to sa akin.
1: Bali, kinakausap ko kay Francis. Mag-usap kayo later.
0: Hindi, pero isa yun sa mga, diba? Ano, kung meron na, eto nga, iniisip nga namin ni JV, na parang, if ever, no, makapag-invest kami sa totoong espresso machine. At mayo, kasi iba talaga yung totoong espresso machine, kaagapay, di ba? Yung para meron kang pang syrup,
1: yes.
0: Di ba? Siguro malaki na talaga yung matitipid, pero malaki din yung kailangan mong
1: i-invest. Yeah.
0: So, yun. So, sa ngayon, kung ano yung nag-work sa'yo, yun muna yung gawin mo.
1: Tama.
0: Sino next?
1: Ayan, sabi ni Bea Santiago, yung online course na binili ko dahil inspired na inspired ako noong gabi. Pagkatapos niya magbayad, eto na nga, hindi niya na nabalikan.
0: Hala.
1: Hindi dahil pangit yung course, kundi dahil hindi ko pinag-isipan kung may oras ba talaga ako para tapusin.
0: Hala, sayang
1: to. Yun nga, nakakapanghinayang. I mean, we want to learn, pero yun nga, dahil nga, na, dahil sa sobrang siguro inspired natin that time lukso ng dugo, no? Talagang love na love mo siya. Pero hindi mo na realize na ay wala na pala akong oras.
0: Oo.
1: 24 hours lang meron ka, 'di ba?
0: Minsan nga minsan pa nga, 'di ba? Ganun pa tayo mag-isip.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito last muna natin babasahin, no, bago tayo tumungo sa ating discussion.
1: Yes.
0: Galing kay Kuya Rico Navarro. Sabi niya, bumili ako ng smartwatch. Akala ko mas magiging active ako. Pero hindi pala. Gadget ang kulang sa akin. Sabi niya, disiplina pala, Kael. Kaya, kahit maganda yung watch, hindi rin nagbago yung routine ko. Hala, ayan, sa mga nabubudol, no? Or kaya mga naiinganyo bumili ng smartwatch. Kung wala ka pa talaga sa running era mo, or kahit yung walking era mo, siguro mas okay lang din muna yung traditional na watch, di ba? Kasi hindi rin mura ang smartwatch.
1: Correct.
0: Di ba? Investment din yan. At talagang ginagamit yan kapag into fitness ka na.
1: Yes.
0: Di ba? At active lifestyle. Pero yun, nawa, Kuya Rico, no, soon, magamit mo na talaga at ma-maximize mo na yung orasan mo.
1: Correct.
0: Na. So yun, kaagapay, ang pinag-uusapan nga na natin, no, sa oras na to ay patungkol sa inyong mga pinagsisisihang purchases.
1: Yes.
0: At patuloy pa rin ang encouragement namin sa inyo na sagot po kayo sa ating question of the day na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo.
1: Mm-hmm.
0: At kwento mo na rin kung bakit. Kasi nga naman, no, Kael, marami sa atin ang nakaranas ng bumili ng isang bagay. Diba? Ikaw na. Experience mo na yan.
1: Siyempre naman.
0: Oo. Mm-hmm. Tapos, after few days, after few months or weeks, mapapasabi ka na lang na sayang yung pera ko.
1: Oo.
0: Sana hindi ko na lang to binili.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya, ito kaagapay, yung ilan sa mga practical tips na pwede nating gawin para mas maging wise tayo sa ating mga bilihin.
1: Yes.
0: So, ang ating una na pwede gawin ay follow the 24-hour rule. So, ano yan 24-hour rule na yan? Kung ang tanong mo kaagapay, ito yung kapag hindi naman urgent, ang bibilhin mo, eh maghintay ka muna ng 24 hours bago ka mag-check out. Pero yung iba natin kaagapay, oh, yung baka iba natin listener, baka nga hindi lang 24 hours mm-hmm. ang pinapalipas nila, baka nga linggo pa eh.
1: Yes.
0: Baka ikaw nga buwan pa, taon.
1: Para alam niyo naman yan.
0: Oo, talagang binubuhusan o pinaglalaanan ng matinding oras, yes. Diba? Hindi lang yung, ay, parang kunyari, minsan kasi pag nabili tayo, na-feel mo lang. Oo. Tas bilhin ko na mamaya, agad-agad.
1: Saka abs, diba, na rin, na-influence ka.
0: Ayan, isa yes. yan. Ba't ganyan tingin mo?
1: Hindi, sinasabi ko lang.
0: Pero yung example, kaagapay, nakakita ka ng sapatos na naka-sale ng 50%. O, diba? Kung isipin mo, parang, ang laki nun. Ang laki nung matitipid mo, 50%. Tapos, imbes na bilhin mo agad, iwan mo muna sa cart. Mm-hmm. Pwede naman eh, diba? Or balikan mo kung nasa mall yun, nakita mo. Pero sana, wala makabili agad. Isa kasi yun parang napupush sa atin eh. Parang, hala, baka mawala na to.
1: Mawala na to, diba?
0: Eh, baka meant to be na to, kaya nakita ko. Pero kaagapay yun nga eh. Kailangan din natin pag-isipan muna bago yes. tayo maglabas ng pera. O yun, kaya, kagaya nun, pwede natin kinabukasan. Tanungin mo ulit sarili mo, gusto mo pa rin ba yun?
1: Yeah.
0: Kasi baka, gaya ng sabi ni Kael, bugsulan ng damdami yan. Yeah. Or na-influence ka lang nung araw na yun, may nakita kang reel sa social media mo na, uy, ang ganda ng sapatos. Tapos hinanap mo doon sa mall, nainganyo ka nga, binili mo agad. Huwag ganun. So dapat, pag-isipan muna natin, paglaanan natin ang oras bago tayo mag-desisyon. Kasi minsan, nawawala na yung excitement yes. kapag nare-realize natin na hindi naman talaga natin kailangan. Mm-hmm. Diba? At nakakatulong ito para makaiwas sa mga impulse buying.
1: Correct. Mm-hmm. Ito naman, pangalawa natin, i-ask natin ng ating mga sarili.
0: Ayun.
1: Ano ba to? Need ba or want lang? Mm-hmm. Ayun na, magkaibang bagay po yan mga kaagapay. Yung want, gusto mo. Mm-hmm. Yung need, kailangan mo.
0: Ayun.
1: So, alamin natin, sa season ng life mo ngayon, kapag may binili kang item, ano ba yung personal desire mo ba yan? Mm-hmm. O talaga bang need mo kasi talagang may requirement, diba? Mm-hmm. Example, no, kaagapay, may maayos ka namang earphones. Mm. Ayan, yung ginagamit mo ngayon habang nakikinig. Yan. Pero may bagong model na lumabas. Siguro anuhin natin, ibahin natin. Cellphone na lang siguro.
0: Cellphone na lang. Para malapit sa puso.
1: Malapit sa puso. Ayan, may cellphone ka naman. Itong ginagamit po sa pakikinig at panonood ng ating program. Mm. Pero may bagong release, ayan. Diba? Yung release na yan, talagang todo-todo, naka-Pro Max ka na. Diba?
0: Oh.
1: Tapos, gumagana pa naman ng cellphone mo. Mm-hmm. At itong bagay na to, parang nagugustuhan mo siya. Pero ang tanong, kailangan mo ba siya? Mm. O talaga namang gusto mo lang?
0: Mm.
1: So, timbangin mo. Kasi baka mamaya, mag-aaksaya ka ng pera at hindi nasa-serve yung purpose, diba? Gumagana pa naman yung isang mong phone. Ba't ka pa bibili? Baka mamaya yung ikukuha mo dyan, probably hindi mo ika-cash.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pwedeng i-loan mo siya.
0: Oh,
1: mahirap yun.
0: Tungo na tayo sa ating pangatlo, kaagapay. Ito, isa to sa mga bagay na pwede natin pag-isipan. No? Think about how often you'll use it.
1: Yan.
0: Ayan. Kasi kung hindi mo isipin kung gaano mo siya katagal gagamitin, baka hindi mo ma-maximize yung bagay na bibilhin mo. So, isipin natin kung ilang beses mo talaga siya magagamit, yung item na bibilhin mo. Example, bumili ka ng fitness equipment.
1: Ayan.
0: Kasi usually, inspired tayo to start our fitness journey kapag January.
1: Yes.
0: Sino nakaka-relate? Kasi ako...
1: Parang lahat naman ata.
0: Oo, parang
1: every new year.
0: Oo, 'di ba? Parang new year, new me. So bibili ka ng mga bagay na makakatulong sa iyong fitness journey.
1: Yeah.
0: Pero dahil inspired ka na mag-workout, pero pagkatapos sa isang linggo, ayan.
1: Wala na.
0: 'Di ba? Ginawa mo na lang siyang sampayan ng damit.
1: Display.
0: So hindi natin na ma-maximize. So dapat talaga kapag bumili tayo ng isang bagay, alam mo na magagamit mo 'yon long term.
1: Oo.
0: Hindi lang ngayon lang naisip mo or nainganyo ka lang ngayon na ay i-start ko na 'to. Kumbaga dapat alam mo na masusustain mo 'yung binili mong gamit, 'di ba? Dahil nakakatulong itong malaman kung sulit ba talaga
1: yes.
0: 'yung iyong biniling item.
1: Alam mo na, naalala ko dyan yung abs, yung binili kong bag.
0: Ay, bag yes.
1: I mean, sulit yun ha, in fairness, kahit na napakamahal niya.
0: Mm-hmm.
1: Pero talagang siguro 2 to 3 years ko na ata yung bag na yun. Pero
0: matibay.
1: Until now, matibay.
0: Yun.
1: Diba? Kasi ako siya nadadala. So, pag-isipan talaga natin yun.
0: Yes.
1: Ito, Next natin, number 4, ilista mo na kaagapay. Don't shop when you are emotional.
0: Ayan,
1: kasi nga sabi natin, 'di ba? Talaga ang heart natin very deceitful.
0: Ayan. Yeah,
1: talagang kapag punong-puno tayo ng emosyon, lalo na kung very attractive yung bagay na 'yan, nakakita ka ng SALE na red tag. Eh talaga namang minsan ika-capture yung mata mo at puso mo.
0: Oo.
1: 'Di ba? So minsan nawawala ka na sa wisyo, 'di ba? Sabi nga nila, kapag pupunta ka daw ng grocery store, huwag kang pupunta ng gutom.
0: Ayan.
1: Kasi lahat daw na makikita mo, kukunin mo, pumunta ka ng busog para kung ano lang yung kailangan mo, yun lang ang kukunin mo.
0: Mm-hmm.
1: So sabi nga rin nila, iwasang mag-shopping kaagapay na stress ka, malungkot ka, o bored ka kasi it can probably influence your emotion, di ba? Example, bad trip ka sa trabaho mo kasi pinagalitan ka ni boss, napabili ka ng mamahaling gadget. Di ba?
0: Gadget para, na naman. Para wala po ibang gusto yung ibang kaagapay.
1: Grabe yung mga example, no?
0: Gadget? Para, ay, gusto ko ng bagong phone. Pinagalitan ako.
1: Agad-agad. Yun ang thinking nila. Pero paglipas pa rin ng ilang araw, nandyan pa rin ang problema at nadagdagan pa ang gastos mo.
0: Ayun.
1: Imbes na ang dinidil mo lang isang problem, eh, nadagdagan pa kasi may binili ka na impulse purchase pa, di ba?
0: Totoo. So yun, huwag tayong bumili kapag tayo'y emotional.
1: Yes.
0: Di ba? Ito naman, panglima natin.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa mga mahalagang gawin, no, bago tayo bumili, sabi.
1: Oh.
0: Create a budget before you buy.
1: Yeah.
0: Ayan. So, dapat talaga maglaan tayo ng spending limit, no,
1: mm-hmm,
0: sa bawat buwan or bawat week ng ating pagkakagastusan.
1: Oh.
0: Example, may budget kang 2,000 pesos para sa wants mo. Mm-hmm. Tapos, kapag naubos na ito, next month ulit yung shopping.
1: Yes.
0: Hindi yung kapag, ay, ano, sumobra ng 2,000 yung ano ko, yung budget ko para sa wants ko or luho ko. Mag-ano na lang ako, kukurot ako dito sa pang-needs ko. So, makukompromise kaagapay yung panggastos mo sana sa mga pangangailangan mo.
1: Uh-oh.
0: Diba? At isa yun sa mga bagay na ayaw natin mangyari na may maapektuhan tayong babayaran.
1: Yes.
0: Kasi, nyari urgent, kailangan ng pampagamot. Tapos, nakurutan mo ng budget dahil sa luho.
1: Yun
0: ay
1: nga.
0: That's a no-no. Kaya isa yun sa mga bagay na kailangan nating tandaan, no, na mag-create muna tayo ng budget. Ilista natin ano yung mga pagkakagastosan natin at mag-stick tayo doon.
1: Oo.
0: Diba? Mas kontrolado natin yung finances natin at iwas guilty din, no, kapag pagkatapos natin bumili.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So yun. Yun ang ating number 5.
1: Mm-hmm. Ito naman, pang-anim, ask for a second opinion.
0: Ayan.
1: Akala nyo sa mga medical, ano lang to, terms, medical results na, ah, kaila ko ng second opinion. Pero even when we are buying siguro mga different purchase, diba, different items, we need second opinion.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Lalo na siguro kung yung isang tao na expert sa ganitong bagay.
0: Mm-hmm.
1: For example, bibili ka siguro ng appliances sa inyong bahay, tapos alam na i-review yung ganitong bagay. Tapos na-experience niya, ay, hindi ganyan kaganda yan.
0: Ayun.
1: Diba?
0: Oh.
1: So, aalamin mo rin. Kumbaga, may ano ka na, may supported opinion ka na, ay, parang di ko muna bibilin to. Kaya, ibang item na lang kaya, yung medyo mura pero quality. So, i-consider din natin yun.
0: Totoo. So, yun din pala, no? Hindi lang pala sa health,
1: mm-hmm,
0: or sa doktor ang kailangan may second opinion.
1: Yes.
0: No? Kailangan din sa ating mga purchases.
1: Mm-hmm.
0: At ito, ang ating panghuli at ang pinakamahalaga din yata talaga.
1: Mm-hmm.
0: Bago tayo mag-purchase ng isang bagay, no? Pray before big purchases.
1: Correct.
0: 'Di ba? Lalo na kung malaking halaga talaga 'yung ilalabas mo or involved diyan, isama mo talaga si Lord sa bawat decision,
1: yes,
0: 'di ba? Kunyari bago ka bumili ng appliances, mm-hmm, ng bahay, motor or gadget, mag-pray muna tayo. 'Di ba? At humingi ng wisdom kung ano yung tamang panahon,
1: yes,
0: ano yung tamang pagkakataon at yung tamang paggamit ba ng resources mo. Kasi we are stewards ng mga bagay or yung finances na meron tayo ngayon. Kaya kailangan talaga maging wise tayo sa pag-handle ng ating finances. Kasi God cares even about how we manage the blessings,
1: amen,
0: na pinagkatiwala niya sa atin.
1: Mm-hmm.
0: So yun, pray muna tayo bago tayo magkaroon ng mga big purchases.
1: Yes.
0: So yun lang ang ilan sa mga tips na na-share namin sa inyo kaagapay, no, na nawa nakapag-take notes kayo at meron kayo nabaon sa episode na to. Kasi nga naman, no, talagang ang bilis ng oras. Mm-hmm. Pero ang dami natin natutunan mula din doon sa mga naging sagot ng ating mga kaagapay, no, na pwede nating ma-i-apply o maging lesson para sa atin. At kung isipin mo, no, minsan yung mga purchases talaga na pinagsisisihan natin ay hindi lang tungkol sa perang nagastos.
1: Yes.
0: Diba? Nagtuturo din ito sa atin ng mahalagang lesson, diba? Tungkol sa contentment, tungkol sa self-control, at wise decision making. Mm-hmm. Diba? Hindi naman masama kaagapay na i-reward from time to time yung sarili mo. Mm-hmm. Diba? Or bumili ng mga bagay na nagpapasaya sa atin. Yeah. Pero let's be good stewards ng mga bagay or resources na binigay sa atin ng Panginoon.
1: Mm-hmm. Definitely agree, Abs. And syempre, bilang pong mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos, maganda rin po nating tandaan na ang bawat resource na meron po tayo ay blessing po muna sa ating Panginoong Diyos. Sa huli po, ang goal ay hindi maging kuripot, kundi maging mabuting katiwala, maging good steward, no? Mm-hmm. Na mga pagpapalang ipinagkatiwala niya po sa atin. So, kaagapay ang reminder po namin sa inyo sa moment po na ito, spend wisely, choose carefully, and live gratefully. Maging financially wise po tayo.
0: Yes. So yun, what a way to end our episode, kaagapay. At syempre, nagpapasalamat kami sa mga nakipagkwentuhan, sumama sa aming discussion simula pa kaninang 3 hanggang ngayong 4 p.m. Maraming salamat po. At syempre, maraming salamat din sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, magi sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Taboa.
1: At sa iyo kaagapay na sumama sa amin sa hapong ito, thank you. Ako po ang inyong companion, KL Garcia, at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webbest edition ng Inspirations Unlimited.
0: Bye! Bye.

0: Inspirations Unlimited.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.

0: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Webes 25 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagmamarka ng mga ebidensyang ilalahad sa impeachment trial, inaasahang matatapos na ngayong araw. Pag-amyenda sa firearms law ng bansa, ipinapanawagan ng DILG kasunod ng shooting incident sa Tacloban. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa naganap na malakas na Venezuela earthquake. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pagmamarka ng mga ebidensyang ilalahad sa impeachment trial, inaasahang matatapos na ngayong araw. Narito ang ulat mula kay Babylene Cacho Resulta.
4: Inaasahan ng magkabilang panig ng taga-usig at taga-depensang matatapos na ang pagmamarka ng may 8,000 ebidensyang nakatakdang ihain sa aktual na impeachment trial sa Hulyo 6. Ito ay dahil tinatayang 1,000 na lamang na ebidensya ang nalalabing mamarkahan. Ito ay sa ika-4 na araw ng pagmamarkang isinagawa sa pre-trial ng magkabilang panig sa Senado. Samantalay kabilang sa mga umano'y tatawaging saksi ng prosecution panel sa impeachment trial ay ang tinatawag na Mary Grace Piatos na umano'y lumagda ng maraming gastusin ni Vice President Sara Duterte noong kalihim pa siya ng Department of Education. Ani Defense Team Chief Lawyer Michael Poa, nasa kagustuhan na ng prosecution team ang pagsama nila kay Piatos bilang testigong ipipresenta sa aktual na pag-uusig. 4 na grupo ang nagmarka ng mga ebidensya para sa Article 1 ng mga reklamo laban kay Duterte na nag-aakusa sa kanya ng ilegal na paggamit ng kabangyaman, samantalang 2 grupo naman ang nagmamarka ng mga ebidensya sa Article 2 ng reklamo na nag-aakusa naman ng hindi maipaliwanag na pagkamal ng yaman. Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Insidente ng pamamaril sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga kabataan, ikinadurog ng puso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ugat ng pangyayari, pinatutukoy sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. May ulat si Heidi Bernardo Sampang.
5: Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malagim na insidente ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City kung saan 3 mag-aaral ang nasawi at 20 iba pa ang sugatan. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na broken-hearted si Pangulong Marcos sa pangyayari. Anya, nadurog ang puso ng Pangulo sa insidente lalo na't mga kabataan ang sangkot. Anya, hindi matanggap ng Pangulo na nakaya ng pagplanuhan at gawin ng mga menor de edad ang nangyaring krimen kung saan mga kapwa kabataan din ang nabiktima. Ayon kay Castro, inatasan ng Pangulo ang mga otoridad na tukuyin kaagad ang naging ugat ng krimen para matugunan ng pamahalaan ang problema. Anya, naniniwala ang Pangulo na hindi dapat isang tabi ang pangyayari at sa halip ay dapat na maipakita kung paano inaalagaan ang mga kabataan nang sa gayon ay hindi sila masadlak sa maling gawain. Inatasan din anya ni Pangulong Marcos ang pagtukoy kung totoong may kinalaman ang mga mapanganib na gaming apps sa nangyaring karahasan sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Pinakilos din ng Pangulo ang lahat ng concerned government agencies na gawin ang lahat para maiwasang maulit ang insidente ng karahasan sa mga paaralan, lalo na sa ating mga kabataan. Heidi Bernardes Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nanawagan ng Department of Interior and Local Government na amyendahan ng firearms law sa bansa upang mapatawan ng mas mabigat na parusa ang mga may-ari ng baril na nagpapabaya. Kasunod dito na shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng mahigit 20 iba pa. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ginagamit umano ng isa sa mga suspect ang baril ng tiyahin na isang pulis. Aniya, wala sa kasalukuyang batas ang direktang pananagutang kriminal para sa mga may-ari ng baril na nagagamit ng iba sa paggawa ng krimen. Iminungkahi rin ng kalihim ang permanent ban sa online game na Gorebox dahil umano sa marahas na content na maaaring makaapekto sa pag-ugali ng mga kabataan. Kaugnay nito, sinabi ng pulisya na makikipagtulungan sila sa CICC upang paigtingin ang pagbabantay sa mga online gaming app na maaaring mag-expose sa mga menor de edad sa karahasan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Iginiit ng Department of Education na nananatiling hiwa-hiwalay o isolated case ang pamamaril sa Tacloban at iba pang insidente ng karahasan na sangkot ang mga estudyante. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, hindi man malawak ang mga insidenteng ito, kailangan pa rin higpitan ang pagpapatupad ng mga polisiya sa seguridad sa mga paaralan. Sinabi rin ng DepEd na nakikipagtulungan sila sa DOH, DSWD at PNP upang mabigyan ng tulong medikal at psychosocial support ang mga biktima. Samantala, naghain ng resolusyon sa Kamara ang ahensya upang imbestigahan ang mga kamakailang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Nanawagan din ng DepEd sa mga magulang na makipagtulungan sa mga paaralan sa pagtukoy at pagtugon sa mga problemang maaaring kaharapin ng mga estudyante.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa naganap na malakas na Venezuela earthquake. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaabot ng pakikiramay ng sambayan ng Pilipino sa bansang Venezuela na nakaranas ng 2 magkasunod na malakas na lindol. Sa ulat, hindi bababa sa 32 ang nasawi habang nasa 700 ang nasugatan sa magnitudes 7.2 at 7.5 na lindol na tumama sa Caracas, Venezuela. Bukod pa sa malawak na pinsala na iniwan ng lindol sa mga gusali at iba pang infrastructure. Sa isang pahayag, ipinarating ni Pangulong Marcos Jr. ang pakikidalamhati sa mga mamamayan ng Venezuela. Anya, nakikiisa ang Pilipinas sa mga naapektuhan ng kalamidad. Nagparating din si Pangulong Marcos ng panalangin para sa kanilang pagdaan sa matinding pagsubok na ito at umaasa ng kaligtasan at mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Sa ngayon, nabatid na patuloy pa rin ang pagresponde ng mga rescuers sa mga guho sa pag-asang may mailigtas pa mula sa matinding trahedya. Heidi Bernardes Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang inaugurasyon ng bagong Antong Dam sa Lutayan, Sultan Kudarat. May ulat si Dave Pestanio.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Webes ang opisyal na pagbubukas at inaugurasyon ng bagong Antong Dam sa Barangay Manili, Lutayan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon sa Pangulo, malaki ang inaasahang pagtaas ng ani ng mga magsasaka dahil sa bagong pasilidad. Anya, ipinapakita nito ang tinatawag na whole of government approach kung saan nagtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maisakatuparan ang nasabing proyekto at mapatatag ang sektor ng agrikultura sa buong bansa. Ang orihinal na istruktura ng dam ay sinimulan noong 1987 at natapos noong 1992. Gayunpaman, noong 2021, gumuho ang ibabang bahagi nito dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil dito, lubhang naapektuhan ang mga aktibidad sa agrikultura sa mahigit 1,500 ektaryang lupain. Ang muling pagpapatayo at rehabilitasyon ng pasilidad ay nagkakahalaga ng 1 bilyong piso at inaasahang direktang makikinabang dito ang 355 pamilyang magsasaka sa lalawigan. Itinuturing naman ng National Irrigation Administration ang proyekto bilang isang mahalagang tagumpay sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na ayusin at pagandahin ang mga infrastrukturang pansakahan. Dave Pestanio, FEBC Network News, City of Coronadan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nagpulong ang mga miyembro ng gabinete sa pangungunan ni Executive Secretary Ralph Recto upang suriin ang paggamit ng 2026 National Budget at pag-usapan ng mga prioridad na paggagastusan para sa 2027. Ani Recto, mahalagang mabantayan ang pagpapatupad ng mga programa at mapabilis ang mga proyekto ng pamahalaan sa nalalabing bahagi ng taon. Tinalakay rin sa pulong ang uplift program ng gobyerno na layong makatulong sa mga sektor na apektado ng krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis. Dumalo sa pagpupulong ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng 44 na kasong kriminal laban sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors dahil sa umano'y hindi nabayarang buwis na umaabot sa 1.68 billion pesos. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, may sapat na basehan upang kasuhan ng tax evasion sina dating DPWH, Bulacan officials JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Natuklasan umano ng BIR sa kanilang lifestyle check na hindi tugma ang kita sa kanilang mga ginagastos at mga ari-arian. Aabot sa mahigit 179 million pesos ang umano'y tax liability ni Mendoza, 913 million kay Alcantara at mahigit 594 million naman kay Hernandez. Kasalukuyang nakakulong sina Mendoza at Hernandez sa New Quezon City Jail habang nasa ilalim naman ng Witness Protection Program si Alcantara. Bukod dito, nahaharap din ang tatlo sa mga kasong graft sa Office of the Ombudsman.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Senador Jinggoy Estrada na pagsamahin ang mga kasong plunder at graft na isinampa laban sa kanya ugnay sa umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon sa korte, magkakaiba ang mga kasong kinakaharap ng senador kaya hindi maaaring pag-isahin ang mga ito dahil maaaring maantala ang pagdinig sa kasong plunder. Dahil hindi maaaring piyansahan ang plunder, kailangan munang dumaan sa pagdinig ang anumang kahilingan para sa piyansa bago pansamantalang makalaya. Bukod dito, may nakabinbin pa siyang 11 kasong graft ugnay ng umano'y maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund.
1: Ulat Panahon.
3: Patuloy patuloy na humihina ang severe tropical storm Francisco habang kumikilos pahilaga hilagang silangan tungong southern Japan. Nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan pagkulo-kidlat sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa habagat. Habang sa Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Lulubog ang araw mamayang alas 6:28 ng gabi. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 56 centavos, Canadian dollar, 43 pesos and 26 centavos, Singapore dollar, 47 pesos and 47 centavos at sa Saudi Riyal, 16 pesos and 40 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula sa mga awit 34:19, ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiibsan.
1: Hudyat balita.
3: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hati ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Huwebes, 25 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
7: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang karunungang buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
8: Welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Satellite Digital. My name is Shira De La Peña, your travel host and buddy for this episode. And guys, we're on our part 2 of our Hong Kong Disneyland adventure. Kaya guys, i-continue natin yung fun and exciting rides and attractions dito sa Hong Kong Disneyland.
1: Real Travels.
9: Value for money.
1: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
8: So right now guys, we're here at Toy Story Land at talagang magta-try tayo ng mga rides live na live. Kaya simulan na natin guys, let's go, go, go! Grabe no, ang ganda dito sa Toy Story Land. If you're a fan of Toy Story, si Buzz Lightyear, si Woody, kitang-kita mo na ang ginawa nila dito sa area na to sa Hong Kong Disneyland, in-enlarge nila lahat ng mga laruan like yung mga Lego, yung mga Kinex, yung mga Crayola, yung mga laruan ng mga ABCD, ganyan. In-enlarge nila lahat para magmukha itong napakalaking room ng mga bata na merong laruan. So, ganun siya. May domino, merong mga ilaw, may toy box. So, ang galing lang guys. It's very colorful here. At ngayon, magta-try na tayo ng mga rides. So, let's go! May kakatapos ko lang with this RC Racer na parang Viking styles na roller coaster. Well, hindi siya roller coaster. Kung nakikita niyo sa likod ko, guys, ayan siya. Ayan o, pataas, pababa na ride. Sobrang thrilling, sobrang grabing extreme ride siya. Tapos yung sumakay kami, saglit lang naman siya, pero feeling ko yung pag-akyat namin, parang naiwan yung kaluluwa ko dun sa taas. Sobrang parang nakakalula na, nakakatili talaga. So yun guys, try nyo to sa Toy Story Land, the RC Racer. It's one of the pinaka fast thrilling rides nila. So yun, hanap pa tayo ng ira ride. Let's go guys!
10: Yeah, you see that?
8: na toy soldier parachute. Para siyang tower drop pero medyo mas gentler version. Actually, may nakita kami mga 2-3 years old sumasakay nito with their parents. So, okay na okay siya for all ages. Pero mas okay siya actually. Mas nakakatakot pa nga yung RC Racer kanina. Pero dito sa toy soldier parachute ride, masaya siya kasi kitang-kita mo pala yung buong view ng Toy Story Land. Nakakatuwa. Sobrang taas. Pero ang maganda, ma-enjoy mo yung view. Tapos, mahangin siya. Sobrang presko. Para lang siyang duyan na vertical. Ayan. So, tara guys. Explore natin yung kabilang area naman. Let's go. Ayan guys. Nakikita natin live na si Woody. Sumasayaw kasama yung mga soldiers niya galing sa Toy Story. Ayan.
10: Outside. Hey, inside. Good. Hey, Woody Boss.
8: Toy Story Land, guys. Pag naglakad pa kayo, makakarating kayo dito sa another area ng Hong Kong Disneyland, which is the Mystic Point. Tapos dito mo makikita yung mga rides like Mystic Manor, tsaka yung iba pang mga rides na nasa mga magical theme and yung mga wands and all of those stuff na magic. So yun, guys. Explore natin to. Tara! Guys, so papunta na kami dito sa Mystic Manor. So tingnan natin kung ano yung makikita natin dito. Let's go! Ayan guys, sa loob na kami ng Mystic Manor at dumilim. Actually, nakasakay kami sa isang parang sleigh. Mas madilim na, wala ka nang makita oh. Pero ang galing, very mystic yung manor kasi kita nyo guys, may mga... Ayan guys, nandito na tayo sa loob ng Mystic Manor. So nakakatuwa kasi it's a very interactive experience. Papasok ka

mo na, ano, gumagalaw din tayo, nakasakay tayo ngayon ng parang slave. So, ayan guys. Ayan guys, actually medyo frightening nga pala to. Medyo frightening to for kids, pero okay naman din kasi parang ano siya, it's a very family friendly experience kasi pwedeng madami kayo sa loob ng sleigh. As ayan guys, so parang siyang Night at the Museum. Kitang-kita mo yung mga artifacts. So ngayon, ito na. Andito na kami sa Grizzly Gulch area. Ito si Minnie Mouse. Hello! Ayan o, ang daming pila para lang maka-picture si Minnie Mouse. At napaka-bait niya. Napaka-cute niya kasi naka-brown siya. Very Grizzly Gulch yung team. Hello! Hello, Minnie Mouse from afar. Ayan. So, galing guys. May mababump in ka talaga ng mga Disney characters dito sa Disneyland. O tara, mag-roller coaster naman tayo sa Grizzly Gulch area. Ayan. Itong theme park na to, para naman siyang ano, nasa Wild West. Very ano, Texas style na mga theme dito sa Grizzly Gulch area. So, ayan guys. Okay, eto na guys, yung isa sa mga pinaka-big rides na sinasabi nila dito sa Grizzly Gulch area, which is the Big Grizzly Mountain. So, ayan guys, tingnan natin kung talagang challenging at very exhilarating, exciting, thrilling ride itong roller coaster na to. So, tara guys, pipila muna ako ah. Let's go! Grabe guys, natapos na yung roller coaster. Ito, tumalsik ako. Ayun, so ito roller coaster na to, yung Grizzly Mountain Adventure Roller Coaster. Basta itong roller coaster sa pinakadulong area ng Hong Kong Disneyland. I think it's one of the fun, the biggest, the most exciting type of roller coaster na makikita nyo sa Hong Kong Disneyland. Kasi mas matagal siya compared to the other roller coasters that we've been to. At the same time, itong roller coaster na to may surprise na mangyayari. Pero hindi ko lang sa inyo guys i-share kung anong surprise na mangyayari sa roller coaster. It's for you to find out. So, yun guys, sa Big Grizzly Bear Mountain Adventure Roller Coaster. Super sulit talaga dito. And now we're off to another type of area. And then later, manonood pa tayo ng show. So, tara guys, samahan nyo pa ako. Let's go! So, ito guys, may mga photo spot din dito na pwede kayo magpa-picture dito sa Disneyland. Hahanapin nyo lang sila. Ayan. Meron palang show dito na libre dito sa Adventureland and manonood daw kami ng The Lion King. Ayan. Kasi dito sa Disneyland, iba-iba yung mga show na pinapakita in different times. May show si Elsa, may show yung Lion King, may show si Moana, may show si Mickey Mouse, Minnie Mouse, ganon. Kaya guys, magpupunta kayo sa Disneyland, tip ko sa inyo na check the time ng mga shows available to watch kasi libre lang yun guys. Tapos syempre, of course, pahinga time nyo din yun eh after all the rides that you've been through.

show dun sa Adventureland. Tapos since parang mag 8:30 na, so ito yung pinakinihintay ng lahat. Pag mumupunta ng Disneyland at the end of the day, meron silang parang fireworks show dito. Tsaka meron silang sinasabi na magkakaroon ng Momento Spectacular show dito sa may harapan sa stage, sa harapan ng Disneyland na castle. So yan guys, and tip if you're going to Hong Kong Disneyland is that go here around 6 p.m. onwards. I think 7 p.m. is a good time to go na here para makaupo kayo ng ano, para makaupo kayo ng matiwasay, makahanap kayo ng seats, tapos Indian seat lang dito para makita nyo agad yung stage. Kasi usually kapag late na pumunta dito sa may Disneyland na castle, pag late ka na, dun ka na medyo sa dulong street makakapanood. So okay na okay dito guys, magstay put na, hanapin nyo yung seat nyo. At ito guys, in a matter of minutes, maabangan na natin yung pinaka-hintay nilang show sa Disneyland Hong Kong. So yun, i-wait natin.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Isang magandang Huwebes ng hapon po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Papuri, ang programang naghahatid sa inyo ng mga original Filipino gospel songs. At ito po si Terry Javier Ellis, ang makakasama ninyo hanggang mamayang alas 6:30. Nakakarating po kami sa inyo sa pamamagitan ng radyo, sa online streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS mobile app. At napapakinggan nyo rin kami sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi, at NewJ 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. Open po ang ating Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio Facebook page para sa inyong mga comments. At pwede din kayong mag-text sa amin sa mga numbers na ito. Para sa Globe, 0916-296-6620 at sa Smart, 0999-223-5675. Kumusta po kayo? Ako po medyo may sipon, kaya pasensya na po kung medyo nangongongo ang boses ko. Sana ay naset ng ating opening song na para sa akin na isinulat ni Gary Granada at inawit ng Sanctuary ang inyong mood sa ating special topic sa hapong ito. Kaya anuman po ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, busy sa gawaing bahay o nasa trabaho kayo o nasa daan at bumibiyahe, kayo man ay nasa Mega Manila o naaabot ng ating regional stations at saan mang sulok ng mundo kayo naaabot ng ating broadcast, mapagpalang pakikinig po at naway may inspire kayo sa ating mga awit at pag-uusapan sa araw na ito. Bago ang lahat, gusto ko munang bumati sa mga kaagapay na bumati sa atin sa Facebook last time. Happy listening kay Estela Razon. Ang sabi niya, Blessed Thursday po, Ma'am Terry, listening from Guagua, Pampanga. Thank you, Estela. Bumati rin si Telma Manjares. Ang sabi niya, mapagpalang hapon po, God bless you. Salamat po sa magagandang awiting papuri. Nagbibigay aliw at kasiyahan habang ako'y nagluluto. Sumasabay din po sa pagkanta, nakakaalis ng pagod. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Take care po from Laguna. Salamat Telma, happy listening dyan sa Laguna. From Aurora Sanchez Ubanya, Good afternoon po, listening to your program. Thank you, Aurora. At sa ating regular listener na si Epifanio Salvador na nakikinig sa kanyang PM Radio, happy listening po. Mula naman kay Cory Alejandro, Blessed afternoon, Ma'am Terry, sa Diyos ang Papuri, Psalm 90:12. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Thank you, Cory. At kay Albert Cubang, magandang hapon po Ate Terry at sa lahat ng kapapuri, pinakamamahal kong bayang Pilipinas. Isa ito sa special numbers ko noon sa church. Mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang Diyos ng aking bayan. Amen, Albert. Salamat. Salamat din po Nay Adorina Dominguez sa bati ninyo. Salamat din Beng Emba sa GIF na What a Wonderful God He Is. At mula kay Jomedes Mortalia, Happy Victorious Day Ma'am Terry, thanks sa papuri. Listening from Caloocan, God always bless you po. Salamat. And from Leonida Rubio, sa radyo ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Happy birthday sa aking anak na si Mark Rubio last June 16 at ako sa June 28. Sa Diyos ang papuri. Thankful and grateful ako sa Panginoon sa pahiram na buhay. Magse-76 na ako sa June 28. Happy birthday po last June 16 kay Mark Rubio. At sa inyo po, Sis Leonida, happy birthday sa June 28. Many blessed returns of the day. At birthday greetings din to the following. Happy birthday last June 22 sa aking sister-in-law na si Carol Javier. Happy birthday Ate Carol. At last June 23 ay nag-birthday ang ating producer at host ng Inspirations Unlimited, si Kayla Escalante. Happy birthday Kayla. At today, happy birthday kay Pastor BJ Sebastian. Happy blessed birthday po sa lahat ng may birthday today at sa linggong ito. At last June 20, na nabanggit ko last time, ay nag-celebrate din kami ng aking husband na si Graham ng aming 28th anniversary. Praise God for His faithfulness sa amin through all the past years at sa hinaharap. At nag-celebrate din ang kanila namang 29th wedding anniversary noong June 21, sila Bishop Jonever at Doktora Belle Luklukan. At noong June 22 naman ay 38th wedding anniversary nila Kathy at Rene Amaka. Happy anniversary din sa inyo! Napag-uusapan na rin lang ang wedding anniversaries at dahil nga po we're still in the month of June na kung ituring nga ay wedding month, ay kasalan at marriage ang topic natin today. Kaya naman pinili kong itampok ang mga piling awitin from the Kasalan albums at iba pang wedding at love songs na magpapaalala sa atin sa tamis at pagkadalisay ng pagmamahalang pinagbuklod ng Diyos. At syempre, may isi-share akong ilang pointers para sa atin. Alam kong marami sa inyo, mga kaagapay, ay mga married na at meron ding mga single na nagpaplano o nagpe-pray na makapag-asawa. Samahan niyo lang ako at pag-usapan natin ito ngayong hapon. Gusto ko pong muling i-share sa inyo ang mga principles para sa isang happy and lasting marriage na naibahagi ko na rin dati. Magandang balikan natin ang mga ito at ma-remind muli para patuloy nating mai-apply ito sa ating buhay may asawa. Meron nga pong limang susi o principles ng isang happy and lasting marriage. At ang mga ito ay love, trust, respect, understanding, at faith. Simulan natin sa love o pag-ibig. Itinidescribe sa atin ng 1 Corinthians chapter 13 kung ano ang tunay 1 Corinthians chapter 13 kung ano ang tunay na pag-ibig.

Sa lahat ng panahon, minamahal ang asawa kahit sa panahong hindi sila kaibig-ibig. Ang pag-ibig ay parang halaman na mananatili at lalago kapag laging dinidiligan ng kind words, ng pagiging thoughtful at appreciative sa ating asawa. Narito ang mga unang song offering namin sa inyo sa araw na ito. Pag-ibig mula sa panulat ni Pastor Ismael Ansaldo at inawit ni Kathy Garcia Alvarado, Di Kukupas, komposisyon ni Doji Simon at duet namin ni Joel Navarro, at Magpakailanman, likha ni Sok Villanueva at hihahatid sa atin ni Jim San Juan. Dito lang yan sa Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Sa mga kaka-tune in pa lang, isang mapagpalang hapon po sa inyo. Ito po si Terry Javier Ellis at kayo'y nakikinig sa Papuri, hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio. Narito pa ang ibang bumati sa atin mula kay Len Agdon Reyes, Awit 118:1 o Pasalamatan ng Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po at God bless you always po. From Palayan, Nueva Ecija. Salamat Len. Blessed afternoon everyone from Tarlac City naman, ang bati ni Jessica Jeng. Thank you Jessica. Salamat din kay Faustina Frankie Habla, ang sabi niya, gandang hapon Mystery, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Tuwang-tuwa na nakita ko kayo ng personal, mga papuri singers, ang babait ninyo. Thanks a lot, God bless you more. Salamat Faustina at salamat sa Panginoon sa chance na magkita tayo. From Aris P. Benito, nice playlist po Ma'am Terry, more power po. Thank you Aris. At mula naman kay Merly Di Umano Sebanico, salamat po sa magagandang awitin, nakakawala ng pagod at nakaka-bless. Thank you, Merly. Always listening to your Thursday program, sa Diyos ang papuri naman ang comment ni Nitz Clamor. Salamat Nitz at thankful din ako na nag-meet tayo sa FEBC anniversary. And from Pastor Fed Termulo, isusuko ang lahat, napakamapagpala talagang awitin. Blessed day, Ate Terry. Thank you, Pastor Fed. Salamat din sa hearts, Mila Pascua, at thank you din sa greetings, Helen Arellano and Angel Gorospe. Nag-request naman ng song si Rosa Maria Shonko, ang awit kong Kahit Minsan na patutugtugin natin sa segment na ito. Tuloy po ang ating discussion tungkol sa 5 keys to a happy marriage. Ang pangalawa ay trust o pagtitiwala. Hindi matibay ang pag-aasawa kung walang pagtitiwala sa isa't isa. Medyo naiiba ang trust kasi ito ay resulta ng behavior ng taong pinagtitiwalaan na dapat ay naaasahan ang kanyang katapatan at salita. Saan-saan ba siya dapat maging tapat? Una ay yung tinatawag na fidelity. Dapat ay naaasahan ng isang tao na tanging ang kanyang asawa ang kanyang iibigin at wala nang iba pa. Napakahalaga nito, kaya nga isa sa mga 10 utos ng Diyos ay huwag makikiapid. Pangalawa, honesty. Dapat ay laging tapat ang isang asawa sa lahat ng bagay. Ipinaaalam kung sino siya talaga at ano ang kanyang iniisip. Dapat ay hindi naglilihim at laging nagsasabi ng totoo. Kaya naman buong-buong ibinibigay sa kanya ang trust. At dapat naman ipadama natin sa ating asawa na tayo ay nagtitiwala sa kanila. Ang pagtitiwala ay nagpo-provide sa isang relasyon ng kapanatagan dahil alam nila na maaasahan nila ang isa't isa. Ang pangatlong key ng lasting marriage ay respect o paggalang. Diba kapag mahalaga sa atin ang isang bagay, tinatrato natin ito ng may paggalang? Ganyan din sa buhay may asawa. Lagi nating itatanong sa ating sarili, gaano ko ba pinahahalagahan ang aking asawa? Sana alam din natin ang pagkakaiba ng babae at lalaki pagdating sa ganitong bagay. Kasi ang mga lalaki, they feel valued kapag nasosolusyonan nila ang isang problema o nakakapag-provide ng sagot o na-achieve nila ang isang goal. Samantalang ang mga babae naman, they feel valued kapag sila ay pinakikinggan at inuunawa. So, ang dapat gawin ng mga asawang babae, laging i-acknowledge at pasalamatan ang kanilang asawa sa mga achievements o solutions na naibibigay nila. At ang mga lalaki naman, pakinggan nyo ang inyong asawa dahil hindi solusyon ang hanap nila kundi tengang nakikinig. Talagang magkaiba ang babae at lalaki. Siguro sinadya ng Diyos na likain silang magkaiba para hindi boring ang buhay. Dapat lang nating pahalagahan ang ating asawa at alamin ang paraan kung paano nila mararamdamang sila ay pinahahalagahan natin. Itutuloy pa natin mamaya ang usapang ito. Meantime, narito ang iba pang espesyal na awitin tungkol sa ating paksa. Una, para sa isa't isa, awiting likha ni Ricky Sanchez at duet nila Kathy Alvarado at John Averlucan. Lahat, komposisyon ni Gary Granada at duet namin ni Butch Charvet. Ako at Ikaw, isinulat ni Ana Liza Camaya at inawit nila Ruben Laurente at Jane Pucallian. Ang napakagandang awiting Kapuri-Puri na likha at awit ni Joel Navarro at ang requested song ni Rosa Siongko, ang awit kong Kahit Minsan na isinulat ni Gary Granada. Dito pa rin sa Papuri.

at Aida Quiñones. Thank you din kay Helen Estremera, who said, happy Thursday afternoon, always listening to your program, Papuri. To God be all the glory. Thank you. Shout out din kay Seth Sagpao, Melissa Tonggol, Mirna Katapia, at JM Amaro. Salamat din kay Mary Ann Cruz, Nancy Mirambel, Rosalinda Concon, at Merly Perez Largado. Ganon din kay Rilo Mendigo Lopera, at Quelia Belia Velasquez, at Willie Guillermo Rivera. At thank you din sis Victoria Elico, Brother Edgar Topico, at Glendy Monterrey. Back to our topic today, ang pang-apat na key to a lasting marriage ay understanding o pag-uunawaan. May isang husband na sumulat sa kanyang asawa pagkatapos ng isang pagtatalo. Ang sabi niya, "My dearest, if I say something that can be taken two ways and one of those ways makes you sad or angry, I meant it the other way." Totoo nga na maraming beses, iba ang dating sa atin ng sinabi kesa sa ibig sabihin ng nagsabi. Meron nga nung phrase na, I say, you hear. Kaya kailangan minsan na tanungin natin ang ating asawa, ano ba ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ang tamang pag-unawa ay napakahalaga para maayos ang communication natin. Ang sabi sa Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ang bottom line nga po, dapat ay laging bukas ang communication para laging nagkakaunawaan. Pakinggan natin ngayon ang ipapang-awit sa lineup natin today. Tanging Sa'yo Lamang, composed by Pastor Philip Taroja at duet nila Jim San Juan at Len Resurrection Garcia, magkasama sa paglago mula sa panulat ni Ronel Rubrica at hinawit ni Bong Aquino, Pangako ng Pag-ibig, likha ni Rading Humacio at hinawit ni Ruben Laurente, at Nagmamahal, komposisyon ni Sok Villanueva at hinawit ni Boyet Cruz. Dito pa rin sa Papuri!

0: Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Hello pong muli mga kaagapay. Nasa last segment na naman po tayo ng ating special episode today. Kanina, we discussed the first four guiding principles for a lasting marriage, which are love, trust, respect, and understanding. Ang panglima at napakahalaga rin ay faith o pananampalataya. Ayon po sa studies sa Amerika, ang mga taong may pananampalataya at nagsisimba regularly ay 50% less likely na makipag-divorce kumpara sa mga couples na hindi mananampalataya. Kapag ang marriage ay nakabase sa Diyos na siyang may akta at nagdisenyo nito, meron itong stability. Dahil ang pinagkukunan ng lakas ay hindi ang sarili kundi ang Diyos. Kapag ang dalawang tao ay nagsasama sa lilim ng pananampalataya sa Diyos, ang pagtahak sa journey ng marriage ay nagiging fulfilling at napakaganda dahil may patnubay niya. Isa po sa illustration ng marriage relationship ay drawing ng triangle. Ang nasa tuktok ay ang Diyos at ang dalawang side ay ang asawang babae at lalaki. Hindi ba't habang lalong lumalapit sa tuktok ang dalawang side ay lalo silang nagdidikit? Ipinakikita ng illustration na ito na the closer the husband and wife are to God, the closer they are to each other. Yan po mga kaagapay ang 5 keys to a lasting marriage. Love, trust, respect, understanding, at faith. Sana ay na-remind tayo sa kahalagahan ng mga ito para mapanatili ang mabuting pagsasamahan ng mag-asawa. Maraming salamat sa laging pagsubaybay and it is a wonderful privilege na makasama kayo sa loob ng isa't kalahating oras. At syempre, gusto kong magpasalamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Sa ating producer na si Kayla Escalante, sa ating mga prodtech na si Nanak Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano, at maging sa ating engineer on duty na si JV Tabua at sa Bokawe Transmitter Site Team. Gusto kong mag-iwan ng passage na angkop sa ating lahat, may asawa o wala, dahil ito'y tungkol sa ating pakikitungo sa isa't isa. Mula sa Romans 12:9-10, magmahalan kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. I'm truly grateful na nakasama ko kayong muli, mga kaagapay, at sa saliw ng kaisang puso ay magpapaalam na po ako. Hanggang sa susunod, ito po si Terry Javier Ellis. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dahil sa
1: pag-ibig. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilan.
2: 702
1: DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at pabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At salamat din po sa mga tech team na tumutulong upang mabigyang katiyakan na yung ating programa. Siyempre, kasama ang iba pang mga programa ay inyong masubaybayan gamit man ang radyo, streaming app, YouTube, or mga social media pages. Maraming salamat po at pagbati sa lahat ng taga-subaybay mula Pilipinas at maging sa ibang bansa. Palagi nating nababanggit na ang panalangin ay mahalaga. Pero pag mali po ang ating pananaw o theology sa panalangin, ay kahit manalangin po tayo, may mga pagkakataon na yung benepisyong pinangako ay hindi natin mararanasan. Bakit po? Well, bago natin sagutin, ay tingnan po natin ang sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ito pong passage napaka-importante kasi reminder po sa atin ito na meron tayong option. In fact, very interesting, ano? Sabi doon, don't worry. Eh alam niyo ho, maraming pwedeng mangyari sa paligid at sa buhay natin, pero yung tinatawag nating mga bagay na nagdudulot ng worry, yan po yung tunay na either pinapahalagahan natin o sinasandigan natin ang ating seguridad. Okay?

0: Kaya napaka-importanting i-analyze yan. Ano, what makes you worry? Ano ang nagdudulot ng pag-aalala sa'yo? Di ho ba? Minsan pag na-threaten yung business, kalusugan, minsan po pagka merong panganib, karamdaman, di ho ba? Diyan, nag-aalala tayo. Pero do we ever worry about spiritual things? One time, meron po akong kausap na negosyante at kanyang pinapaliwanag kung bakit napakahirap para sa kanya na i-sacrifice yung Sunday for worship. At sa amin nga pong pag-uusap ay nabigyang linaw namin na alam nyo, paminsan po ang problema talaga pagka hindi mo nabibigyang pahalagang isang bagay. Napakahirap eh. Araw-araw mong ginagawa ang paghahanap buhay. And then you sacrifice your time for God and for communal worship for that. So ang ibig sabihin po, yan talaga ang mahalaga sa iyo. Yan talaga ang pangunahin para sa iyo, di po ba? Kasi po ang prayer, sabi nga natin sa nakalipas na mga pag-aaral, hindi lang ito tungkol sa ano yung kahilingan at paano ito sasabihin sa Diyos. Prayer is more than that. Yung level ng ating pagtitiwala ay nakikita sa pamamagitan ng ating pananalangin. Yung ating pong mga pinapahalagahan ay nailalantad sa pamamagitan ng ating buhay panalangin. Kasi po, pag hindi natin matagpuan ang sarili natin na nagbibigay ng kaukulang pagpapahalaga sa Panginoon, it will manifest in our prayer life. Totoo yan. Kaya nga maganda yung sinabi, don't worry. At magandang pag-isipan, ano ba yung inaalala natin? Kasi po, ang prayer makes us realize what is wrong in our lives. Pwede tayong manalangin, pero maganda po nating siyasatin, di ba? Sabi nga, pray about everything. So ano ba yung nagkokos ng worry na yon? Kailangan pag-isipan. Well, ito po ang ilan sa mga maling dahilan bakit nananalangin. No? So you can be prayerful. Pero pagka ganito po ang iyong approach sa prayer, then there is something wrong. Una, some people, yes, they pray, but they pray because they want to bargain with God. Nakikipagtawaran sa Panginoon. Naalala ko po noon, nung tinuruan ako ng mother ko kung paano tumawad. Eh. Sabi ko, hiyang-hiya ako, eh, paano ba tumawad? No? Sabi niya, kalahati agad. Sabi ko, naku po, hindi ko yata kakayanin. So one time po, naisama ako dyan sa Divisoria, at kami po ay namimili at nagtanong ng item. Ang presyo po ay 200. At ang unang tawad po ay 100. Ako, bigla ho akong napalayo eh. Dahil parang hindi ko kaya yung tawad na kalahati agad. Sabi niya, hindi, normal lang yon. Tapos bababaan nung presyo nung nagtitinda. And then ikaw naman, tatry mo pa rin humatak pa rin sa presyong gusto mo. And bottom line, you arrive at a price that is, sabi nga, everybody happy. Eh, sometimes po, akala natin, ang prayer, makipagtagisan tayo sa Diyos. Again, as we always say, matalino po ang Diyos, marunong sa lahat. Wala ho tayo sa lugar if we keep on telling God what to do. Okay? Kaya hindi tama po yun na dinidiktahan natin siya kung anong gagawin. Pangalawa, ang isang problem din po sa prayer is that some people would want to control the Lord. Alam niyo po, pag inaral niyo ang iba't ibang mga relihiyon, ay isang bagay po ang mapapansin niyo na palaging merong attempt yung tao na i-manipulate yung kanyang sinasamba. Kaya ho may mga sacrifices, meron pong mga alay, may mga, yung iba, mga halimbawa, penitensya. And karamihan sa mga ito, hindi naman po talaga nagsimulang ganon na para bang a way to manipulate a deity. Pero eventually, ang nangyari po ay ganon na nga ang nangyayari. Ano? Dahil ang mga tao po ay, ginawa ko to para sa'yo, dapat ganito. Or maaring in reverse form, sa kabila ng ginawa ko para sa'yo, bakit nagkakaganito? Di ba? So mapapansin niyo po, instead na yung Lordship ay mag-manifest sa ating prayer life, e baliktad, yung ating sinfulness ay nagmamanifest doon sa ating prayer life. Kaya kinakailangan po nating maintindihan na merong wastong paraan ng pananalangin, may wastong attitude sa pananalangin at may layunin ang pananalangin. And ultimately, ang layunin po is to glorify God. Okay? Kaya nga po, yung spiritual life natin ay kinakailangan nating i-pattern doon po sa prayer life ng ating Panginoon. If you remember, during His earthly ministry, maging si Jesus po ay nanalangin, considering that He is God. He prayed for Himself, He prayed for other people, and He prayed to commune with God. So, ibig sabihin, ang panalangin po ay ginawa niya hindi lang dahil may kailangan siyang personal, but He prayed for other people, and yan nga po, it was used to spend time with the Lord. Napakahalaga. And then, pinakita rin po yung submission to the Father's will through His prayer. Sabi niya doon sa Matthew 26:39, "Yet not as I will, but as you will." Nagpapasakop. At yan po ang idea ng prayer, di ba? Nagpapasakop tayo sa ating Panginoon. Instead of telling God what to do, how to do it, when to do it, ang layunin po ng prayer is for us to submit to the Lord. Tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Yan po ang dapat na nangyayari pag tayo po ay nananalangin. Okay? Nagpapasakop tayo sa Panginoon. Now, aside from interceding for others, makikita po natin na talagang paraan ng pagpapalago itong ating panalangin. Kasi pag tayo po ay masyadong selfish, no, nakatuon tayo sa ating sarili, at ang naiisip lamang natin ay ang ating sarili, mapapansin mo, pag nanalangin tayo, talagang lalapit lang tayo sa Diyos pag may kailangan tayo. Eh, tayo nga mga tao, di ba? Naiinis tayo pag may mga ganyan eh. Yung lumalapit lang pag may problema, pag may pangangailangan, di ba? I remember one time, meron po akong kausap, ano, nag-share ng sama ng loob. Ang sabi niya, ano ba naman tong kausap ko, napahiya ako. Sabi ko, bakit? Ang sabi niya, eh kasi tumawag bigla. Sabi niya, ikaw naman, siguro may kailangan ka. Ang sagot daw sa kanya, wala naman, grabe ka naman. Eh napahiya po siya dahil parang nag-aakusa siya. At sabi niya, oy, sorry na ha, may nasabi akong ganon. So, mahabang kwentuhan, tapos bago natapos yung kwentuhan, ayun na nga, may kailangan nga pala talaga. So, paminsan po, ano, parang tayo din, pagka ganyan, hindi naman natin syempre minamasamang lagi, no? May mga reason naman din yung iba. Pero ang sinasabi lang natin na hindi pwedeng transactional eh, di ba? Na para bang kung walang hihingiin, walang kailangan, eh hindi tayo lalapit. Eh, walang relationship pagka ganun eh. Ang idea po ng prayer is to grow in our relationship with God. Kaya nga po, pag tayo nananalangin, merong maganda, hindi po ito formula, but it is a good pattern for prayer. No? Siguro narinig nyo na yung ACTS, Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. Sa Tagalog, 4 P's. O ha? Ano-ano po yun? Pagpupuri, pagsisisi, pasasalamat, at saka paghiling. Oh, ganda, no? 4 P's. So, tingnan natin bakit mahalaga. At ano bang, ulitin ko, hindi po ito formula na pag ganito kayo manalangin, masasagot yung kahilingan nyo. But this is a good pattern and there is a reason why kung bakit mahalaga ang bawat aspetong ito. Una, pag tayo po ay nababagabag, usually, we forget who God is and we forget who we are. Nakakalimutan natin kung gaano kadakila ang Diyos at nakakalimutan natin kung sino tayo. Opo, ganyan tayo madalas. No, we forget who God is and we forget who we are. Sa Matthew chapter 6, napakaganda nung reminder, no? Ito, pag binabalik-balikan ko to, talagang na-amaze po ako rito eh. Ang sabi dito sa Matthew chapter 6, verse 31, all the way to verse 34, ilang aral po matututunan natin dito. So don't worry about these things, saying what will we eat, what will we drink, what will we wear. These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. So tingnan niyo po yan, ano? Sabi po dun sa verse 31, Don't worry about these things. And then verse 32 explains, these things, referring to what we will eat, drink, and wear, these things dominate the thoughts of unbelievers. Ito ang namamayani sa puso ng mga taong walang Diyos, walang pagkakilala sa Diyos. No? So can you imagine, ano? Sinasabi ng Panginoon, pag puro yan ang inaatupag, iniisip, pinoproblema nyo, then you are acting like you have no God. You're acting like you have no relationship with God. Sapagkat ang sabi niya, your heavenly Father already knows all your needs. Alam niya lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga one time merong nagtanong eh. So kung alam na ng Diyos, ba't pa mananalangin? Yung tanong po na iyon ay naglalantad ng isang problema eh. Ano yon? Ang assumption dun sa tanong na yon, ang panalangin, is we either inform God or we remind God. Di ba? Para bang kaya pala tayo nananalangin para i-inform ang Panginoon? Eh, alam nating hindi po ganon. Hindi rin po tayo nananalangin kasi baka nakalimutan na yung kahilingan natin. Hindi po. So we don't pray to inform God or we don't pray to remind God. Pero sabi nga rito, He already knows all your needs. Yung ating panalangin is aligning our hearts with God. Kaya nga sabi dun sa verse 33, seek the kingdom of God above all else. So sa isang mas popular na translation, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So hindi po ibig sabihin ito na magpabaya tayo. Ang pinapakita po sa atin dito, hindi pwedeng marami tayong mga dahilan na mga bagay na pinagkakahumalingan at pinagkakaabalahan ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kasi yan po ang nakakatakot na katotohanan eh. Minsan po, yung bang nagdo-dominate sa puso natin ay mga bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng ating Panginoon. And eventually, by being dominated by these things, ano po nangyari? Napabayaan natin kung anong mahalaga sa Diyos, di ba? So challenge dito is to align our hearts with God's heart. Now keep in mind, sa mga naunang bahagi ng Matthew chapter 6, merong reminder sa atin. Ano po yon? Let's start with verse 19. Sabi niya, don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. Verse 21, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Ano ba yung tinuturing nating kayamanan? Alam nyo, marami tayong nasasayang sa mga biyaya ng Panginoon kasi nagiging mali ang pagtotoo ng ating puso. May mga bagay na kailangan pero hindi dapat pangunahin. May mga bagay na napapakinabangan pero sila'y pansamantala. Hindi naman natin sinasabi na totally wala ka na ng mga bagay na ito. We still need them. Pero hindi pwede na yan ang nagdo-dominate sa puso at sa buhay natin, mga kapatid. Kasi pag yan po ang nag-dominate, hindi tayo makapaglilingkod ng buong buo eh. Kaya sabi doon eh, kung nasaan yung kayamanan, nandun din yung desire ng puso natin. O ano ba yung tinuturing nating kayamanan, di ho ba? Eh, sabi nga, kahit po walang-wala ka ng mga tinatangkilik na yan, huwag mo idadahilan na, wala naman akong pera, so hindi ko problema yan. Actually, ang issue po ay hindi kung may pera o wala. Ang sabi po doon sa aklat ng Timoteo, di ba? The love for money. So hindi po yung pagkakaroon ng pera, kundi paghahangad. So maaaring wala kang pera, eh doon ka na humaling sa pagkakaroon. Eventually, you have no time for God. Or maybe you have money, but you want more, and eventually, you have no time for God. Kaya yan po ang challenge dyan, na itama ang ating puso. Kasi talagang ang tendency ng puso, may mga bagay na pahalagahan na hindi dapat maging pangunahin sa ating mga buhay. At yan po ang lumilikha ng maraming problema para sa atin. And then, meron pa siyang reminder, no? Sabi niya rito sa Matthew 6:25, that is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Muli, uulitin natin, hindi ho ibig sabihin ito na magwantamad na lang tayo. Uupo sa ilalim ng puno at nganganga at maghihintay tayong may mahulog na bunga. Hindi po, lalong-lalo na kung yung puno ng langka yung binabalak mong pwestuhan, ay delikado ka ron. Ang point po natin dito, mga kapatid, ipoprovide ito eh. Of course, we do our part. No? Naalala ko po yung aming mentor. No? One time, paalis na po siya sa Pilipinas going abroad. Uuwi na sa kanila. And andun kami, it's a group. Yung isa po is a businessman. And he prayed for all of us. Nung dumating yung panalangin para dun sa businessman, yung prayer niya caught my attention. Kasi sabi niya, make business easy for him so that he will not be dominated by these things and he can focus on what is more important. Napakagandang prayer, ano? Kasi talaga naman, di ba? Minsan, tinali natin yung sarili natin eh. Gumawa tayo ng mga kaabalahan na magtatali sa atin. Tapos later on, magko-complain tayo. Wala tayong time. Hindi natin mabigyan ng panahon. Pero ang reality, mga kapatid, may mga pagkakataon na tayo mismo ang nagtali sa sarili natin sa mga maling bagay na ito. So ano pong nangyayari ngayon? Because we have committed ourselves to these things, we created complications in our lives. At yung mga complications po na ito are creating problems for us. Kaya minsan yung dapat gawin, hindi natin magawa. Yung dapat paglaanan, hindi natin magawa. Bakit? Kasi nga, pumasok tayo sa mga transaksyon, mga partnerships, commitment that will create complications, competitions, and future struggles. Kaya dapat ho talagang bantayan ng puso eh. Kasi it is in the desire to have more na yung ating mga choices is based on what will produce more rather than to seek the will of God. Hindi naman po lahat ng more masama. Ang mainam lang kung yung more mo is more of God's will. Ang masakla po is more complications kasi ang dami nating mga kapasyahan na hindi naman pala ayon sa nais o kalooban ng ating Panginoon. Yan po ang isang danger dyan. Kaya ang malaking-malaking hamon po para sa atin is to make sure na yung puso natin ay tama sa harapan ng ating Panginoon. Tinutuwid natin ang puso at buhay po natin sa harapan ng Diyos para yung mga kapasyahan natin ay reflection po nito. So, yung adoration is, again, to remind ourselves of who God is. Di ba? Sabi nga eh, let your requests vanish in the vastness of God's power and might. Hayaan mo daw manliit yung iyong mga kahilingan sa kadakilaan ng Diyos. No? Parang, wow, ang liit na bagay. Tapos eh, masyadong pinalaki natin ang ating pag-aalala. And again, confession is also a reminder that when we pray, it's not just about asking God for things. It's about developing a right relationship with God. Yan po yun eh. Pag nananalangin tayo, dinidevelop natin yung tamang kaugnayan sa Panginoon. Kaya yung confession, importante. Kasi minsan po, meron tayo mga problema na resulta ng konsekwense. Ibig sabihin, meron tayong ginagawang hindi tama. And if we do not stop, if we do not confess them, itong mga bagay na hindi tama, kahit na anong hiling natin na pagpalain tayo, pero tinutuloy mo yung mga bagay na hindi tama, then eventually, ikaw na rin yung hadlang doon sa iyong kahilingan. Yung maling puso ang nagiging balakid sa pagkilos ng ating Panginoon. Kaya challenge talaga para sa atin po yan that as we come to the Lord, let us trust Him. Siyasatin natin ang puso natin sapagkat ako'y naniniwala ang tunay na taong mapanalanginin ay taong nalalayo sa pagkakasala sapagkat habit niya, parte ng kanyang kasanayan, ang humingi ng tawad at magsaliksik ng kanyang puso at buhay. Ang taong dalangin lang ng dalangin pero walang pagsisisi at pagtalikod, it's the wrong kind of prayer. Mali ang pananaw natin sa prayer. Maring mapahanga tayo na mahabang manalangin pero kung wala namang confession doon, eh anong pagbabago may dudulot, di po ba? So we really have to come to God and trust in Him. Pagtiwalaan natin ang Panginoon at hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang patuloy na kumilos sa ating buhay at tayo po ay patuloy na sumunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, I encourage you, continue to pray. Trust the Lord. The right kind of prayer. Ano po? Panalangin, nagpapakita ng ating pagpapasakop sa kadakilaan ng ating Panginoon. At yan po ang panalangin nagbibigay puri sa Diyos, nagiging pagpapala sa iba, at nagdudulot upang ang walang pagkakilala sa Diyos ay makita ang iyong kaugnayan sa Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!

0: Mayroon akong narinig na kwento na noon daw, ang pagnanakaw ng manok ay napakalaking kahiyan. Kung gagawin mo daw ito noon ay dapat mong tiyakin na hindi ka mahuhuli. Sa oras daw na mahuli ka, ay malalagay ka sa malaking kahiyan. Isa sa mga parusa na iyong matatanggap ay ipaparada ka sa buong baryo na pinagnakawan mo ng manok at ipasisigaw sa iyo ang mga katagang, "Huwag niyo akong gagayahin, magnanakaw ako ng manok." Paulit-ulit daw itong isisigaw ng taong nagnakaw ng manok hanggang maikot niya ang buong baryo. Ang nakapagtataka, may mga taong sanay na sa kaparusahang ito, baliwala na sa kanila ang kahihiyan. Ibig bang sabihin nito na hindi naakmang ang parusang ito sa kanila, kaya't paulit-ulit man itong gawin ay hindi na sila nahihiya? Labis na kahihiyan ang nadama ni Propeta Esdras dahil sa kasalanan na nagawa ng kanyang bayan laban sa Diyos. Ganito po ang kanyang binanggit na naitala sa Kabanatang Siyam, talatang 6 at 7. Ganito po ang kanyang mga sinabi. Ganito ang idinaing ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyang bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan ninyong mabihan, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. Tunghayan po natin ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Esdras, Kabanatang Siyam, unang talata hanggang 15. Ito ay atin sa atin, Pastor Fino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa Aklat ng Isra, Ikasyam na kabanata, simulan po natin sa unang talata hanggang 15. Panahong ito ay malaya na ang mga Hudyo sa kanilang pagsamba at paghahandog ng kanilang mga alay sa Panginoon sa kanilang sariling lupain. Ito ang ating nasaksihan noong nakaraang pag-aaral. Sa loob ng 70 taon ng kanilang pagkakabihag sa Babylonia ay muli silang nakabalik sa lupain na ipinangako sa kanila ng Diyos. Sa nakaraan nating pag-aaral, kasama ni Isra ang pangalawang lupo ng mga Hudyo na nagbalik sa Jerusalem. Sa pagkakataong ito ay 2,000 ang bumalik sa Jerusalem at karamihan sa mga ito ay pinuno, mga pari at mga levita. Dala nila ang pagpapala ng hari at gayon din ang kaloob ng hari para sa Diyos. Malaking bagay ang pakikiisa ng mga hari sa Babylonia sa gawain ito. Bukod sa mayroon na silang kalayaan sa kanilang mga ginagawa, ay mayroon pang dagdag na pangangailangan ang nakuha nila. Ang pagtulong ng hari ang isa sa kakaibang pangyayari para sa kanila. Bagamat mas malaki ang ginawa ni na Isra at ng kanyang mga kasamahan, ay hindi maikukubli ang tulong na ginawa ng hari. Ang hindi nila nakikita at nagagawa ay nakikita ng hari. Isa na sa halimbawa ay hindi lamang niya pinalaya ang mga taong ito na bumalik sa Jerusalem. Inutusan din niya sila na pagandahin ang templo. At nang magpalabas siya ng kautusan, ay inutusan din niya ang mga Hudyo na ayusin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Isang taong hindi galing sa liping pinili ng Diyos, subalit malaki ang kanyang nagawa upang matupad ang kalooban ng Diyos. Makikita po naman natin sa ikasyam na kabanata ang isa sa mga pinakadakilang panalangin sa Biblia. Sa tatlong aklat na nagpapahayag ng pagtatapos sa pagkakabihag ng mga Hudyo, ay nasulat rin dito ang tatlong dakilang panalangin. Makikita po natin ang mga panalangin ito sa mga ikasyam na kabanata ng tatlong aklat na ito. Sa ikasyam na kabanata ng Isra, Nehemias at Daniel. Tatalakayin po natin ngayon ang dakilang panalangin sa aklat ni Isra. Ngayon ay magpapatuloy po tayo ng ating pag-aaral sa aklat na ito, sa ikasyam na kabanata unang talata na ganito po ang sinasabi. Pagkatapos na magawa ang mga bagay na ito, nilapitan ako ng mga pinuno at sinabi, ang taong bayan ng Israel at ang mga pari at mga levita ay hindi pa humihiwalay sa mga taong bayan ng mga lupain ayon sa kanilang mga karumihan. Sa mga Kananeo, Heteo, Pereseo, Hebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at mga Amoreo. Nabanggit sa bahaging ito ang Ehipsyo at gayon din ang iba pang mga bansang pagano. Ang Hetiyo ay isa sa mga dakilang bansa. Sangayon sa kasaysayan ng daigdig, ang mga bansang tulad ng Efeso, Smyrna at Troy ay itinatag ng mga Hetiyo. Tunay na isa sila sa mga pinakadakilang tao. Subalit sangayon sa ating nabasa sa talatang ito, isa rin sila sa mga bansang pagano at hindi pa sila humihiwalay sa karumihan at sa kasalanan. Nang makarating ang unang lupo ng mga Hudyo sa lupain, nakaranas sila ng panghihina ng loob sa kanilang ginagawa. Mas maunawaan natin ang mga pangyayaring ito pagsapit natin sa aklat ng Hagay. Makikita po natin sa aklat na iyon kung papaano niya tinulungan ang mga Hudyo na mapagtagumpayan ang pagsubok na kanilang nararanasan. Dumaan nga ang mga taong ito ng maraming pagsubok, subalit sa pamamagitan ng tulong ni Hagay ay naayos ang lahat. Sa tulong naman ng isang pangkaraniwang tulad ni Nehemias ay naitayo ang templo at ang bakod ng Jerusalem, subalit meron silang mga pagsubok na dinaanan. At sa ganitong mga pangyayari ay merong mga nasiraan ng loob. Tulad ng ibang mga mananampalataya ngayon, madaling sumuko sa panahon ng mga pagsubok. Subalit, sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Unang Korinto, ikasampung kabanata, talatang 13 ang ganito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Nasa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Naalala ko ang isang bagong Kristiyano ang kumakanta ng Ang Buhay ng Kristiyano ay Masayang Tunay. Masaya siya habang inaawit ang bawat kataga ng awiting ito. Subalit nang dumating ang malaking pagsubok sa kanyang buhay, sinabi niya sa akin, Pastor, saka na muna ang Panginoon. Ako muna ang masusunod ngayon. Maaring inaakala ng taong ito na mas malaki ang kanyang magagawa kung siya ang kikilos sa sarili niyang pamamaraan. Hindi niya nakita kung ano ang magagawa ng Diyos para sa kanya. Sa buhay ng mga Israelita, sa mga ganitong pagkakataon, lalong kumilos ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Merong mga nagsabi ng ganito, ang kasiraan daw ng loob ang pangunahing sandata ng kasamaan. Inalis ng mga Hudyo ang kanilang mga kalasag at sila ay nakipag-asawa sa mga taong walang Diyos at tinanggap pa ang mga Diyos-Diyosan nila. Dahil sa kanilang ginawang ito, inalis na nila ang kanilang mga kalasag. Ang kanilang kakulangan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos ang naging dahilan ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa aking palagay, hindi na sila nag-aaksaya ng panahon upang magpakasal sapagkat hindi mahalaga sa mga taong pagano ang pagbabasbas ng Diyos. Madalas po nating naririnig ngayon ang mga kataga na tayo ngayon ay makabagong panahon. Iba na ang ating mga pamamaraan at mas sibilisado na tayo ngayon kaysa mga tao noon. Mga kaibigan, hindi na iba ang mga pagano noong panahon ni Isra sa mga pagano ngayon. Basahin naman po natin ang ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Sapagkat kumuha sila sa kanilang mga anak na babae para pangasawa nila ng kanilang mga anak na lalaki, ngunit ang banal na lahi ay humalo sa mamamayan ng lupain. Sa ganitong kataksilan, ang mga kamay ng mga pinuno at mga punong lalaki ay nangunguna. Kahit na ang mga pinuno ay kasama sa mga kasamaang ito, at mas malaki ang kanilang pananagutan sa Panginoon, dahil sa kung mas malaki ang iyong gawain, ay mas malaki naman ang iyong pananagutan sa Diyos. Ang mga bumalik na mga Hudyo ay nasa nakalulungkot, nakapandidiri at napakaruming kalagayan. Merong ilang bagay na maaring gawin ni Isra. Maari sana niyang paalisin ang mga taong lumalaban sa Diyos o maari din niyang paalisin ang mga taong gumagawa nito. Subalit hindi ito ang ginawa ni Isra. Nais kong tignan po nating mabuti ang kanyang ginawa tungkol sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan sa ating panahon ngayon. Basahin naman po natin ang sinasabi sa ikatlong talata. Nang marinig ko ito, pinunit ko ang aking suot at ang aking balabal. binatak ang buhok sa aking ulo at balbas at ako'y umupong natitigilan. Kung naaalala pa po ninyo na dumating lamang si Isra sa lupaing ito pagkatapos ng 75 taon mula noong unang dumating sa Jerusalem ang lupo na pinangungunahan ni Zerubbabel. Nang dumating si Isra sa Jerusalem ay nakita niyang naitayo na ang templo subalit hindi pa naitayo ang bakod sa paligid ng bayan at ang mga tao ay nasa nakalulungkot at nakapandidiring kalagayan. Nakiisa pa sila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila inihiwalay ang kanilang mga sarili sa kasamaan. At dahil dito ay gayon na lamang ang kalungkutang nadama ni Isra. Ngayon ay madalas na nating naririnig sa mga simbahan ang pagtalikod ng mga tao sa kanilang pananampalataya. Subalit papaano kaya natin isinabubuhay ang ating pananampalataya? Madalas ay mabilis lamang tayo sa pagtuturo sa mga kasalanan ng ibang tao, subalit hindi natin nararamdaman ang tunay na nangyayari sa ating buhay. Nang makita ni Isra ang mga bagay na ito ay pinunit niya ang kanyang damit, binunot ang kanyang buhok. Sa halip na labanan sila ng buo niyang lakas, tumangis lamang siya. Pansinin po natin ang sumunod na ginawa niya. Ganito po ang sinasabi sa 4 na talata. Lahat ng mga nanginig sa salita ng Diyos ng Israel dahil sa mga taksilan ng mga bumalik na bihag ay nagtipon-tipon sa paligid ko. Napakaganda ng mga pangyayaring ito. Nais ko pong bigyan natin ng pansin ang pangyayari. Ilan ba talaga sa atin ang binibigyang halaga ang salita ng Diyos? Marami tayong nakikita na mga Kristiyanong masigasig sa gawain ng Panginoon at meron silang mga dalang Biblia na puno ng sulat. Maganda ang mga bagay na ito, ngunit marami rin sa mga taong ito ang hindi nakikitang mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Wala silang ginagawa sa kanilang pananampalataya. Sinasabi nilang naniniwala sila sa mga salita ng Diyos. Subalit wala namang nagagawa ang kanilang paniniwala sa kanilang mga buhay. Wala silang takot sa mga sinasabi ng Biblia. Tulad ng mga tao sa sanglibutan, madalas nilang sabihin na ang Diyos ay pag-ibig. Totoo na ang Diyos ay pag-ibig, subalit higit pa diyan ang Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos na banal at pinarurusahan niya ang kasalanan. Ito ang isa sa mga bagay na ikinakabahala ni Isra. Natigilan si Isra hanggang sa panahon ng paghahandog sa hapon dahil sa kasalanan ng mga taong natangay sa kasalanan. Ganito rin ba ang ating mga reaksyon sa kasalanan sa ating kapaligiran? Sa ating panahon, gaano tayo nababahala sa kasamaan ng ating lipunan? Kailangan nating itanong sa ating mga sarili kung tunay ngang naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Tunay ba na sinusunod natin ang salita ng Panginoon? Ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ni Juan, sa kabanatang 14:15 ang ganito, "Kung mahal mo ako, ay susundin mo ang aking kautusan." Basahin naman po natin ngayon sa 5 ang ganito, "Sa panahon ng paghahandog sa hapon, bumangon ako sa aking pag-aayuno, napunit ang aking suot at ang aking balabal at ako'y lumuhod at iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoon kong Diyos." Ano ba ang kahulugan ng iniunat natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Ang ibig pong sabihin nito ay wala tayong itinatago sa Diyos. Ang kahulugan nito ay kung haharap tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ay wala tayong ililihim sa Kanya. Nang humarap si Isra sa Panginoon, ay iniunat niya ang kanyang mga kamay. Sa mga pagkakataong iyon, wala na siyang itinatago sa Panginoong Diyos. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Timoteo, sa 2:8 ang ganito, "Ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan." Kailangan nating tandaan ang mga bagay na ito sa ating mga pananalangin. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 6 na talata ng 9 na kabanata sa aklat ni Isra na sinabi, "O Diyos ko, ako'y nahihiya't namumula na itaas ang aking bukha sa iyo. sapagkat ang aming kasamaan ay tumaas ng higit kaysa aming ulo at ang aming pagkakasala ay umabot hanggang sa langit. Napansin ba ninyo ang kaniyang sinabi? Hindi niya sinabing sapagkat ang kanilang kasamaan ay tumaas ng higit kaysa kanilang ulo at ang kanilang pagkakasala ay umabot hanggang langit. Ang sinabi niya ay sapagkat ang aming kasamaan ay tumaas ng higit kaysa aming umaan, ay tumaas ng higit kaysa aming ulo at ang aming pagkakasala ay umabot hanggang sa langit. Napakadali.

ang pagbabago kundi nasa loob, sapagkat ganito po ang sinasabi sa ikapitong talata. Mula sa araw ng aming mga ninuno hanggang sa araw na ito, kami ay nasa napakalaking pagkakasala. Dahil sa aming mga kasalanan, kami, ang aming mga hari at ang aming mga pari ay ibinigay sa kamay ng mga hari ng lupain. Sa tabak, sa pagkabihag, sa pagkasamsam at sa ganap na kahihiyan gaya sa araw na ito. Ito ang dakilang panalangin ni Isra. Alam niya ang pakiramdam ng isang bihag sa banyagang bansa. Maaring ipinanganak siya noong sila ay bihag pa lamang. Marahil bata pa lamang siya nang sila ay nabihag. Kung kaya't alam niya kung ano ang damdamin ng isang bihag at isang alipin. Kung kaya't siya ay nanginig nang malaman niyang muli silang hahatulan ng Diyos. Mga kaibigan, maraming tao sa ating panahon ang hinahatulan ng Diyos. Marami ang namamatay dahil sa mga nakakahiya at nakakadiring sakit dahil sa kasalanan. Marahil ay sasabihin ng iba sa atin na sana ay nagbibigay ng awa ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig at makatarungan. Totoo na ang Diyos ay pag-ibig, subalit siya ay isang makatarungan at banal na Diyos at hinahatulan niya ang kasamaan. Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang hindi natatakot sa mga salita ng Diyos. Sa ikawalong talata ay ganito po naman ang sinasabi. Subalit ngayon sa maikling panahon, ang biyaya ay ipinakita ng Panginoon naming Diyos upang mag-iwan sa amin ng isang nalabi at bigyan kami ng isang tulos sa loob ng kanyang dakong banal upang palinawin ng aming Diyos ang aming mga mata at bigyan kami ng aming ikabubuhay sa aming pagkakaalipin. Sinabi ni Isra, sa malaking panahon ang biyaya ay ipinakita ng Panginoon naming Diyos. Ang 70 taon ng kanilang pagkakabihag ay tapos na sa pagkakataong ito. Pinahintulutan na ng Diyos na makabalik sila sa kanilang lupain. Subalit pagkatapos na ipakita ang kaniyang kabutihan, ay muli silang nagbalik sa kanilang kasalanan. Bumalik sila sa dahilan ng kanilang pagkakabihag at pagkakaalipin. Alam po ba ninyo kung ano ang tulos na nabanggit ni Isra? Ang tulos na ito ay si Kristo. Si Kristo ay napako sa cross upang ako man ay maipako sa pag-ibig ng Diyos habang buhay. Sangayon sa aklat ni Isaiah sa kabanatang 22 sa talatang 22 hanggang 23. Ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iyatangko sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang makapagsasara at walang makapagbubukas at aking ikakapit siya na parang tulos sa isang matibay na dako. At siya'y magiging trono ng karangalan sa sambahayan ng kaniyang magulang. Tayo ay kasama ng ating Panginoon sa kaniyang kinaroroonan kung atin lamang tatanggapin ang alok niyang kaligtasan. Sa 9 na talata ay ganito po naman ang nasusulat. Bagaman kami ay mga alipin, gayon may hindi kami pinabayaan ng aming Diyos sa aming pagkakaalipin, kundi ipinaabot sa amin ang kanyang tapat na pag-ibig sa harapan ng mga hari ng Persya upang bigyan kami ng aming ikabubuhay sa pagtatayo ng bahay ng aming Diyos at upang kumpunihin ang mga guho nila at upang bigyan kami ng pader sa Huda at sa Jerusalem. Tuning ang napakabuti ng Panginoon sa mga taong ito. Noong ipahayag nila ang kanilang mga kasalanan, ay pinagala na sila ng Diyos. Pansinin po natin ang mga susunod na pangyayari sa kanilang buhay. Sa talatang 10-13 ay ganito po ang sinasabi. At ngayon, o aming Diyos, ano ang aming sasabihin pagkatapos nito? Sapagkat tinalikuran namin ang iyong mga utos na iyong inyutos sa pamamagitan ng iyong mga lingkod sa mga propeta na sinasabi. Ang lupain na inyong pinapasok upang angkinin ay isang maruming lupain na may karumihan ng mga mamamayan ng mga lupain. Dahil sa kanilang karumihang pumuno sa magkabilang dulo ng kanilang mga kahalayan. Kaya't huwag ninyong ibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki. Nikunin man ninyo ang kanilang mga anak na babae para sa inyong mga anak na lalaki. Ni hanapin ang kanilang kapayapaan o pag-unlad upang kayo'y lumakas at kainin.

0: Nin ang buti ng lupain at iwan ninyo bilang pamana sa inyong mga anak magpakailanman. At pagkatapos ng lahat ng sumapit sa amin dahil sa aming masamang mga gawa at dahil sa aming napakalaking pagkakasala, yamang ikaw na aming Diyos ay nagparusa sa amin ng kaunti kaysa nararapat sa aming mga kasamaan at binigyan mo kami ng ganitong nalalabi. Ang ibig pong sabihin ni Isra, hindi nila matanggap ang kaparusahang dapat sa kanila dahil sa mga kasalanan na kanilang ginawa. Sa talatang 14 at 15 ay ganito po naman ang sinabi niya, "Muli ba naming sisirain ang inyong mga utos at mag-asawa sa mga taong gumagawa ng mga karumihan na ito? Hindi ka ba nagagalit sa amin hanggang sa puksain mo kami? Kaya't hindi magkakaroon ng nalalabi o ng sinumang makakatakas. O Panginoong Diyos ng Israel, ikaw ay matuwid sapagkat kami ay naiwan na isang nalabi na nakakatakas. Nagaya sa araw na ito, narito kami ay nasa harapan mo sa aming pagkakasala sapagkat walang makatatayo sa harapan mo dahil dito. Tanging ang biyaya ng Diyos ang pagpapahayag ng kanilang mga kasalanan, ang pag-aalay ng buhay ni Kristo at ang kagandahang loob ng Diyos ang maaaring makapagpanumbalik ng mga taong ito. Muli silang ibalik sa dati nilang kalagayan. Subalit ibabalik ng Diyos ang lahat ng ito sa mga Israelita dahil lamang sa panalangin ni Isra." Kung ganito sana ang ating mga panalangin, pakikinggan tayo ng Diyos. Kaibigang nakikinig, hanggang kailan ka mananalangin ng walang kabuluhan? Hanggang kailan ka magsasayang ng panahon sa pagpunta sa simbahan dahil sa wala naman sa iyong kalooban ang makatotohan ng pagsamba? Isa lamang ang nais ipabatid ng mga talatang ito sa atin ngayon, ang magpakumbaba sa kaniyang harapan at tatanggapin kanya. Harapin mo ang Panginoon at tanggapin siya ngayon. Sinasabi po sa aklat ni Propeta Isaias, kabanhatang 55, talatang 6-7 ang ganito, "Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y iyong makikita. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masasamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran." Idagdag po ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa mga salita niya na ating tinunghayan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, minsan kami po'y muling dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at pinasasalamatan ka namin dahil sa patuloy na pangunguna mo sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po Panginoong Diyos sa mga kasaysayang nasusulat sa banal na kasulatan kung paano pinagpala't tinulungan ang iyong mga anak bagamat sila ay nagkasala. Bagamat sila ay naghimagsik, ngunit hindi mo sila pinabayaan. Dalangin po namin sa sandaling ito, Panginoong Diyos, na kung merong mga kapatid o mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita na nasa ganoong kalagayan, sila ay nanlulupaypay, nanlalamig sa kanilang pananalig sa iyo, o sila ay nagtataksil, sila ay naghihimagsik, nagbalik sa kasalanan. Panginoong Diyos, dalangin ko po, mangusap ka sa kanila upang magbalik loob sa iyo, Panginoon, at muling mag-alab ang kanilang pananalig sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga lingkod na ginagamit sa oras na ito, Panginoong Diyos, at gayon din ang iyong mga anak, sangayon sa kanilang mga pangangailangang pisikal at espiritual. Kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat, idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: New birth has to happen to you from a force outside of yourself. God has to do this in you. You can't do it yourself. There's no such thing in the universe as a do-it-yourself salvation. It's not there.
3: Join Dr. David Jeremiah for his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
4: Kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ano ang ibinabalitan natin sa ibang mananampalataya tungkol sa mabubuting bagay na nangyayari sa buhay ng ating mga kapatid kay Kristo? Binibigyang diin ba natin ang bunga ng Ebanghelyo? Ito ba ang hinahanap-hanap natin kapag tinatanong natin kung kumusta ang ating mga kapatid? Ito ba ang nakakaakit ng ating atensyon? Ito ang huling aral na gustong ipaabot sa atin ng pasasalamat na liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Pakinggan po natin muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng How to Do Thanksgiving Prayer for Believers.
5: Breakdown natin ito. We should thank God for faith, for their faith in Christ. Sabi, since we heard of your faith in Christ Jesus. Ano ibig sabihin ng faith in Christ? Faith in Christ includes repentance. Pag nabasa nyo faith lang, tulad ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever should believe in Him, faith yon, should not perish. Sipin nyo, faith lang naman doon. Hindi, kasama repentance doon. Bakit? Kasi kung pupunta kayo ng Luke chapter 13, meron ding connection sa perishing, sabi ni Jesus Christ. Unless you repent, you will all likewise perish. Wala siyang binanggit na faith doon. Perish lang, ang repentance lang ang binanggit niya ron. Pero sabi niya, kung hindi kayo magre-repent, magdurusa kayo. Pero sa John 3:16, kung gusto niyong maligtas at hindi kayo mapuntang impyerno, kailangan maniwala kayo, kailangan manampalataya kayo sa anak ng Diyos. And you will have eternal life and you will not perish. Ba't ganon? Ito, walang faith. Repentance lang. Ito, walang repentance. Faith lang. Pero huwag niyo itong kalimutan. Kahit repentance lang, ang nabasa niyo doon na may connection sa kaligtasan, nakadikit na rin yung faith. Kahit faith lang ang nakita niyo, walang repentance, nakadikit na doon yung repentance. Kasi, ang bawat paglapit natin at panampalataya natin sa Panginoon, nandun lagi yung dalawa. Kasi dati, nung hindi pa tayo born again, ang lakad natin, sumusunod tayo sa Diablo. Sinusunod natin ang kagustuhan ng ating laman. Lagi tayong gumagawa ng kasalanan. Pero nung narinig natin yung Ebanghelyo dahil sa kilos ng Banal na Espiritu sa ating mga puso, tumingin tayo sa Panginoon at lumapit kay Kristo. Pero napansin niyo yung galaw ko? Hindi ka makakatingin sa Panginoon kung hindi mo muna tatalikuran ang kasalanan. Hindi pwedeng nanampalataya ka sa Panginoon na nandun ka pa rin nakatingin. Hindi. Tatalikod ka doon, titingin ka sa Panginoon. Yun ang dahilan kung ba't sinasabi natin, ang faith dito is repentant faith. Magkasama yun doon lagi. Ano pa ang kasama dito sa faith? Ang kasama din sa faith is knowledge, belief or assent and trust. Ibig sabihin, kailangan may knowledge ka muna, kailangan alam mo muna yung Ebanghelyo, kailangan mag-agree ka, kailangan maniwala ka, oo, totoo to. And then kailangan meron yung tiwala, meron yung trust. Oo, totoo talaga to. Kinakapitan ko to. Sinusugal ko na buhay ko dito. Kahit barilin nyo pa ako, ito na ang pinaniniwalaan ko. Yun tatlong elemento na kasama sa faith. Sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, faith, what is it? It is made up of three things, knowledge, belief, and trust. Sabi niya, knowledge comes first. How shall they believe in Him of whom they have not heard? I want to be informed by a fact before I can possibly believe it. Kasama yun sa faith. Kailangan, alam mo muna ano ba yung facts. Alam mo muna kung sino si Kristo. Alam mo muna kung sino si God. Alam mo muna na, ay, kaya pala dito dinala si Jesus. Hindi parang bilang Santa Claus. Ang trabaho pala ni Jesus, ibibigay niya pala ang buhay niya at yung pagbigay niya ng buhay para yung galit ng Panginoong Diyos matanggal at mapalitan ng pabor at ako ngayon, pwede nang makalapit kay God the Father na hindi siya galit sa akin dahil sa ginawa ni Jesus Christ para sa akin. Yung righteous deeds na hindi ko magawa, si Jesus Christ ang gumawa nun para sa akin. At ang kailangan kong gawin eh, manampalataya, hindi ko pwedeng dagdagan ng good works ko yon, kasi ang good works ko ay parang maruming basahan sa mata ng Panginoon. Kasama yon, there is knowledge. Kay mga tao, for example, grupo ni tingin nila sa kanilang sarili, Christians, they cannot be Christians. Why? Because their knowledge is wrong. Mali ang intindi nila eh. Sino bang Jesus? Sino bang Son of God sa kanila? Sino bang Son of God dito? Sino sinabi ritong, we thank God, the Father of our Lord, Jesus Christ. O sino? Sino yung Son? Si Jesus Christ, siya yung Father. Siya yung appointed Son of God. Mali. Hindi tama yung knowledge. Kailangan kung ano sabi ng Bible, yun yung nagsisimula, yung knowledge. Tama ang facts mo patungkol kay Jesus. Pag na-distort yun, pag sinabi mo na si Jesus Christ ay tao lang, hindi siya Diyos, hindi nila pinaniniwalaan yung John chapter 1 verse 1, and the Word was God, hindi ka rin maliligtas. Kahit na ano pang sabi mo, love na love ko talaga si Jesus. Sinong Jesus? ang pinag-uusapan natin. Yung Jesus na tao lang, crush na crush ko talaga siya eh. Ha? Hindi maliligtas nun. Crush mo? Ano ba Jesus ang pinag-uusapan natin? Dapat yung Jesus ng Bible, yun yung knowledge. And so it's important to know what the gospel is. Pangalawa, belief, sabi ni Charles Haddon Spurgeon. Sabi niya, the mind goes on to believe that these things are true. Kasi posibleng nandun sa yun yung facts. Para kang isang estudyante, Christian, nag-aaral ka sa isang Catholic school, nagbigay ng exam yung pare tungkol sa Catholic theology. Nag-aaral ka, sinagutan mo yung exam, na perfect mo. Tinawag ka ng pare kasi alam niya, born again Christian ka, evangelical ka, sabi niya, iho, galing ah, na perfect mo to exam ko. Catholic theology, Catholic doctrine. Alam mo ba to, iho? Sabi ng bata, yes, father, alam ko yon. Knowledge, meron. Pero pangalawang tanong ng pare, naniniwala ka ba dito? Oh, yung sagot na ng totoong evangelical, father, sorry, hindi ako naniniwala. Iba yung paniwala ko, yung nakalagay sa Bible, hindi yung tinuturo nyo. So, tinan nyo, may knowledge. Tama ba knowledge niya? Tama. Naniniwala ba siya doon? Hindi. Pag sinabing faith, nandun ang knowledge, tama knowledge mo, at ikaw nag-a-agree. Sinasabi mo, tama yan. Naniniwala ako dyan. Totoo yan. Pag hindi mo na ginanon, wala kang faith. Ikatlo, sabi ni Spurgeon, ano kasama sa faith? Sabi niya, so far, you have made an advance toward faith. Only one more ingredient is needed to complete it, which is trust. Yan na. Yan talagang pinagkakatiwala mo na yung buhay mo doon. Yun sa katotohanan yun. Hindi yung katulad nung one time may binisita ako sa isang hospital na grabing sakit. Ewan ko, mamamatay na yung taong yun. Tapos, I was sharing the gospel to that person. Tapos nakita ko doon sa kanyang ulo, merong crucifix, merong rosary, merong Santo Niño, merong Buddha, merong ano. Eh, hindi pwede yun. Si Jesus Christ lang, pati na rin yung crucifix at Santo Niño, wala na lahat yun. Ako ay nagtitiwala dun sa Jesus Christ na hindi nakikita, na sinasabi ng Biblia, nakaupo ngayon sa kanan ng Ama, at siya ay Panginoon ng lahat, at siya ay Diyos at tao at the same time, at siya ang great high priest para makalapit ako kay God the Father. Yan ang Jesus na pinaniniwalaan ko. Tapon na lahat ng itong iba. Tapon na yung mga anting-anting. Tapon na yung mga orasyon. Tapon na yung mga novena. Wala na yun. Doon mo makikita kung nananampalataya ba to. Yun ang ibig sabihin ng trust. Yun yung faith in Christ. May knowledge, may belief, may trust. Pero may kasama pa din sa faith in Christ. Hindi lamang yung faith na nagdadala ng kaligtasan, kasama din yung love for Christ. Pag sinabing faith in Christ, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 16:22, if anyone has no love for the Lord, let him be accursed. Sabi ng Colossians 3:17, whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. So it's a life of worship and adoration. It's a life of love for Christ. It's a life of dependence upon Christ. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yun, kasama yun yung faith eh. Life of faith. Pag sinabing life of faith, ito yung you try to know God's will and obey God's will kahit kontra sa sinasabi ng mga tao. Yun yung life of faith. Now, sabi dito ni Pablo, ito pinagpapasalamat ko. Kasi kung iisipin nyo ng mabuti, yung life of faith na yan, yung faith in Christ na yan, hindi mo kayang gawin on your own. Pag ikaw ay unbeliever, sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1 up to 3, ito daw ang condition natin. You were dead in trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Nakakatakot itong passage na to. Ganyan ang kondisyon ng isang unbeliever. Hindi niya alam, kontrolado siya ng diablo. Hindi niya alam, siya ay bihag ng kanyang laman. Bihag siya ng kanyang mga masamang pagnanasa. Na hindi niya maiwasan ito, hindi niya matalikuran ito, hindi niya mapigilan ng kanyang sarili. Maaring sa ibang bagay, kaya niyang i-control sarili niya. Pero may mga ibang bagay na grabeng kapit sa kanyang puso. At dahil dito, sabi rin ng, hindi lang yon, siya din ay patay. Patay. Kaya pag may mga influence ng Panginoon, hindi niya nararamdaman yon. Patay siya eh. Subukan mong biruin ang bangkay na nasa kabaong. Kahit anong patawa mo, hindi yan ngingiti. Pag ngumiti yan, alam niyo na ibig sabihin, tumakbo ka na. Pero hindi yan gagalaw. Walang kaluluwa eh. Patay eh. Ito sinasabi ni Pablo, we are dead. You were dead in trespasses and sins. Kaya ang kilos ng Diyos, wala. Tapos, hindi lang yon. Ikaw ngayon ay nasasa ilalim ng galit ng Panginoon. Kawawa talaga ang unbelievers. Kaya pagka may nabalitaan kang isang believer na tumalikod sa kanyang past life, na nampalataya kay Kristo, talagang sasabihin mo, wow, grabe. Ano nangyari sa kanya? Ano nakain yan? Ba't siya biglang ngayon pahawak-hawak na ng Bible? Dati tinatapo niya, dati sinusunog niya yung mga Bible. Eh, dati minumura niya yung mga ano. Ano nangyari sa kanya? Kilos ng Diyos yun. Pag nakita mong, ha? Hanggang ngayon, kala ko, dahil una niya lang nangyari yun sa kanya, kaya padala-dala ng Bible. Abay, 10 taon na! Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hanggang ngayon, lalo pang nagseryoso, nagpastor pa, at talagang binibigay niya kanyang buhay sa Panginoon. Anyari? Diyos eh. Kaya ano sabihin mo? Thank God. We thank God for your faith in Christ. Sabihin mo, grabe talaga si Lord. Diyos yun. Hindi lang yun ang pinagpasalamat ni Pablo, pati yung kanilang pag-ibig para sa mga saints. Again, yung saints dito, ang pinag-usapan dito, yung mga tao na hiniwalay ng Panginoon Diyos mula sa kasalanan, sila ay na-transfer from the kingdom of darkness to the kingdom of light of His dear Son, Jesus Christ. Sila yung mga tao na pinili ng Panginoon at binigyan ng posisyon na mga banal sa kanyang paningin. Sabi ko nga, again, tulad nitong pulpito na to, parang ganun ang ginawa mong banal itong pulpito na to. In the sense na, dati, kunyari, itong pulpitong ito, ginagamit lang sa mga rally-rally at pagbebenta, kunyari, ng kung ano-anong mga bagay para kumita ng pera. Tapos sinabi niya, hindi, gagamitin ko na to sa, para sa Diyos lang. Pipinturahan ko to. Aayusin ko to ng mabuti, and next time, itatabi ko na to, gagamitin lang ito para sa simbahan. Para i-preach, para patungan ng Bible, at mula dito, tatayo ang pastor para ibahagi ang salita ng Panginoon. In a sense, itong pulpito na to has become sanctified. Naging holy. Gumawa ba ito ng mabuting gawa? Wala, wala pa itong ginagawa ng mabuting gawa. Pero hiniwalay mo na siya dun sa dati niyang function. Ngayon, ang function na niya for the purposes of God. Ganon din tayo. Nung naborn again tayo, tinanggal tayo ng Panginoon Diyos sa buhay ng kasalanan at sinabi ni Lord, gagamitin kita para sa aking kalwalhatian. So we are now set apart from the world and set apart for God. Yun ang ibig sabihin ng saint. At sabi ni Pablo dito, kaya kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pag-ibig ninyo dyan sa mga saints. Dyan sa kapwa niyo mananampalataya. Alam niyo, dati nung Katoliko pa ako, nag-aaral sa seminaryo, sa isang Catholic seminary sa Quezon City, may mga nagsishare ng gospel sa mga seminarista. Pag nakita ko na silang dumating doon, may hawak ng Bible, literally, tumatakbo ako palayo sa kanila. Ayoko silang makita. Ayoko makita. Ayoko marinig kung ano mensahe nila. I hate them. I don't like them. Pero nung na-born again, nabago. Ngayon, nakikinig na ako sa mga pastor. Nakikinig ako sa, nakika-identify ako sa mga Christians. Nagpe-pray ako for Christians. I want to be with them. Anong nangyari? Yun, grace ni Lord. And so, pag makakakita ka ng ganyan, at na ito, dati persecutor ng Christians, dati ayaw ang Christians, dati ayaw umattend ng church. Ngayon, gusto na nasa church, gusto kasamang kapatiran, gusto nagagamit yung kanyang spiritual gifts para ma-build up yung mga iba, gusto yung portion ng kanyang pera, binibigay niya regularly para sa gawain ng Panginoon. Minsan higit pa kaysa 10%. Nagang ibang klase, ano nangyari sa kanya? Grace ni Lord. Kaya ito sabi ni Paul, yan ang pinagpapasalamat namin sa inyo. Yun ang tanong. Tayo, yun ba yung hinahanap din natin? Inulit ko, baka naman yun lang, puro material lang na blessings. Pero hindi tayo masyadong sensitive dito sa mga spiritual na ito. In fact, hindi pa tayo excited pag yun ang sinasabi, uy, naborn again si ganito. Ha? Ganun ba? Walang dating. Ang gusto ni Pablo, pag yun ang narinig nyo, yun ang pagpasalamat nyo sa Panginoon. Uy, grabe yung love talaga nito. Grabe ka. Biruin mo, may gera na doon sa Ukraine. Yung mga Kristiyano doon na kilala namin. Sabi nila kay John MacArthur, Pastor John, kahit nabigyan nyo pa kami ng pamasahe pabalik ng US, hindi kami aalis. Dito kami mananatili. Gusto namin ibigay ang buhay namin para sa mga Ukrainian Christians. Dito na kami mamamatay. Makiki-identify kami sa kanila. Yun yung mga bagay na praise God, Lord, grabe. Doon tuwan-tuwa si Pablo. Yun ang pinagpapasalamat niya. So, in closing, ano mga natutunan natin dito para bigyan ng diin etong mga katanungan? Tayo ba ay nagpe-pray para sa iba bilang isang kongregasyon? Again, walang problema, walang mali na tayo nagpe-pray individually. Pero, naiintindihan ba natin ang praying with others? Ang joining others face-to-face, regularly, to pray for others and to thank the Lord for others. Naiintindihan ba natin yan? Pangalawa, tayo ba ay nagpe-pray hindi lamang sa mga kakilala natin? Pati hindi natin kakilala, hindi natin kaano-ano. Hindi kabilang ng CCM. Pero pag nabalitaan natin, nagpe-pray tayo at nagpapasalamat for them. Tayo ba pag nag-pray, dinidirekta natin ang prayer natin sa iisang Diyos? Sa Diyos na may anak na ang pangalan ay Jesus Christ? At huli, tayo ba, pag merong nire-report ang mga tao sa atin tungkol sa ibang mananampalataya, tungkol sa magandang ginagawa ni Lord sa kanila, saan tayo na i-excite? Doon ba sa mga spiritual na nangyayari sa kanilang buhay? Doon sa bunga ng ebanghelyo na nakikita sa kanilang buhay? O yun lang, wow, grabe oh, dami ng pera ni brother oh, talaga na-promote sa trabaho oh. Oy, si sister, oh, balato naman, oh. Doon lang ba tayo na-excited at natutuwa? Di ba natin hinahanap yung mga mas importanteng bagay na may connection sa spiritual nating pagkatao? Sana po ay pag-isipan natin ito. And sa ating pong pagtatapos, kung sakali man na hindi nyo nakikita itong mga bagay sa inyo, posible kaya na ang dahilan ay dahil hindi kayo born again. Kasi prutas ito ng banal na spirito eh. Baka naman yun ang dahilan kung ba't walang concern sa gawain ng Panginoon, walang love kay Jesus, walang faith kay Jesus, walang love sa kapatiran, walang pakialam, may nabalita ang ganito, hindi pinagpe-pray, hindi nagpe-pray, hindi lamang hindi nagpe-pray kasama ng mga iba, hindi rin nagpe-pray sa kanyang sarili. eh baka ang dahilan, hindi kayo born again. So, please, sana, makilala niyo si Jesus Christ as Lord and Savior while there is still time. Ito mga nangyayari ngayon sa Ukraine, ang daming natatakot. Baka mag-escalate itong gera na to, maging World War number 3. At huwag niyong isipin, nasa Pilipinas tayo, hindi tayo aapektuhan. Hindi natin alam. Baka tamaan din tayo. At kahit na hindi yon, ang buhay natin dito sa mundo, uncertain. Anytime pwede tayong mamatay. Anytime pwede tayong madisgrasya. Anytime pwede tayong magka-heart attack. Are we ready to meet our Maker? Sana po ay pag-isipan natin itong mga bagay nito. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Kahit po itong napakaikling verses na to, dami naming matututunan kung paano ang nais ninyo para sa aming Christian life. O Lord, sa area ng Thanksgiving prayer, mahina kami rito. Kulang na kulang ang aming pasasalamat. Itong sinasabi ng Bible, always abounding in thanksgiving, bagsak kami rito, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Sana po ay kumilos kayo sa aming mga puso upang ito pong mga sinasabi ni Apostle Paul ay maging totoo sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng pananampalataya, Panginoon. At dalangin namin na lumalim po ang pag-ibig namin sa aming kapwa, mananampalataya. At pinagpe-pray namin, Lord, yung mga hindi pa po Kristiyano sa aming kalagitnaan, Lord, convict them. Sana po'y mabuksan ang kanilang mga mata. Tulad ng nakalagay sa Ephesians 2:1-3, bihag sila ng kasalanan, bihag sila ng diablo. Nasa sa ilalim sila sa galit ng Panginoon. Patay sila spiritually. Lord, the only way na makatanggap sila ng buhay na spiritual ay dahil kay Kristo. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na talikuran ng kasalanan at manampalataya kay Kristo lang. Salamat po, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami na hindi lamang maging mga tagapakinig nitong salita niyo, maging tagasunod din po kami. Itong prayer namin through Jesus our Savior. Amen.

0: tumatawag ng ating pansin kapag nakakarinig tayo ng mga balita tungkol sa ibang mananampalataya na may kinalaman sa pagtustos ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan, paggaling mula sa malubhang karamdaman o pagkaligtas mula sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Tama lamang na pasalamatan natin ang Diyos para sa mga biyayang iyon. Ngunit kadalasan, ito lamang ang mga bagay na pinagtutuunan natin ng pasasalamat. Sa kabilang banda, ang pasasalamat ng Apostol Pablo sa Diyos ay nagbibigay ng higit na pansin sa epekto o bunga ng Ebanghelyo sa buhay ng mga Kristiyano sa Kolosas. Nawa ay nakatulong ang pasasalamat na bahagi ng liham na ito upang ayusin natin ang ating buhay panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos. Diyan po nagwawakas ang mensaheng How to do Thanksgiving Prayer for Believers.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Just before he went to the cross, Jesus prayed for the disciples and friends who knew him face to face. But did you know he also prayed for you? I'm David Wolin. Join me and Charles Morris on the next Haven Today as we continue to look at John 17 on a program series called The Promise of Jesus.
4: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
7: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
8: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
9: Isa siguro sa pinakamahirap na inuutos ng Panginoon Diyos dito po sa Old Testament na makikita natin ang pagtatayo po ng arko. Ito po ay inutos niya kay Noe. Bakit kaya kay Noe? Dahil po si Noe na lamang po ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibasa siya ay namumuhay na kasama ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga po sa Genesis chapter 6 verse 8 to 10, Noah found favor in the eyes of the Lord. Kung may skills na ibinibigay ang Panginoon Diyos sa mga taong kanyang inutusan upang gawin ang mga gawain, nagbibigay din ng Diyos ng biyaya sa mga taong kanyang itatalaga sa gawain. So among the faithless, he is the only faithful na natitira. This was an exercise of divine mercy in the midst of judgment. Para po talaga iligtas ang kanyang pamilya at ang sangkatauhan. Ito pong preservation na ito ay regarded na kung meron tayong reward sa ating devotions katulad ni Noah. But it was a reward of grace kasi nga po, he is a trusted one because of his righteousness. At yun din, nakita natin yung kanyang paglakad sa Panginoon Diyos, yung kanyang sincere desire to walk with God. At sabi nga dun po sa verse 9, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Siya po ay namumuhay na kasama ng Diyos. Si Noah po ay isang matatawag natin perfect doon sa panahon ng kanyang henerasyon. Among doon po sa mga nakapaligid sa panahon na iyon. So the Hebrew word is different from sinasabi po doon sa generation. He was not absolutely perfect kasi nga po since the fall of Adam, wala pong tao na ligtas sa kasalanan except ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil nga po, he is living by faith, he was just. Sabi nga po sa Galatians chapter 3 verse 2, sincere in his desire to do God's will. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 7, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang pabala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Bumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito, hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Siya po ay lumakad ng matuwid kasama ng Panginoong Diyos. So, siya po ay bilang matuwid, he followed faithfully and without delay. Sabi nga po sa Genesis chapter 6 verse 22, Noah did everything just as God commanded him. Siya'y nagsimula without delay na i-prepare ang lahat ng gagawin niya. Faithfully followed yung divine directions na kanyang natanggap sa Panginoon Diyos. Dahil po sa napakahirap nga po ng task na ito, gagawa ka ng arko at hindi mo alam kung ano yung mangyayari, bakit ka pinagagawa ng arko, hindi mo malalaman kung kailan po darating until na sasabihin sa iyo ng Panginoon Diyos. So Noah did all that the Lord commanded him. So without delay, without asking question, siya po ay nagtiwala sa Panginoon Diyos. Kaya siya rin po ay binilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
10: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
11: Nakita natin na mali ang mga nagtuturo na walang kakayahan daw ang hindi mananampalataya na unawain ang mga katotohanan ng Biblia. Ito ay dahil sa maling pag-iinterpret nila sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Lumalabas na ang ibig sabihin ng hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos ay ayaw tanggapin ng hindi mananampalataya ang mga katotohanan ng Diyos. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, kundi ayaw niya itong tanggapin. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, ayaw niya itong tanggapin. At ang ibig sabihin ng hindi niya iyon nauunawaan ay hindi niya nakikita ang kabuluhan, ang koneksyon nito sa kanyang buhay. Naiintindihan niya ang kahulugan ng mga talata ng Biblia. Subalit, hindi niya nauunawaan ang kinalaman nito sa kanyang buhay. Kaya nililinaw natin ang kahulugan ng 1 Corinthians 2:14 ay ginagamit pa itong katwiran para palabasin na malibang sugo ng Diyos ang tagapagturo o tagapangaral ay hindi kayang unawain at hindi kayang tanggapin ng mga tagapakinig ang katotohanan ng Biblia. Subalit, salungat ito sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ganito ang babala ng 1 John chapter 2 verse 26 to 27. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi niyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Makikita natin na ang mga tao nagnanais na tayo ay iligaw ay mga tao nagsasabi na kailangan na sila ang magturo sa atin upang ating maunawaan ang mga katotohanan ng Biblia. Ipinapalabas pa nila na sila lang ang maaaring magturo sa atin at wala ng iba. Ayon sa The Pillar New Testament Commentary, these false teachers claimed some special revelation from God to which they appealed in their attempt to influence the reader to adopt their teaching. Gusto kong linawin ang ibig sabihin ni Apostle John ng kanyang isulat na hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan ng mga tagapagturo. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse 11 at sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28, isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay ang kakayahang magturo o ang pagiging guro. Kaya kailangan natin ang mga tagapagturo sa ating mga churches. Kaya ano ang ibig sabihin ni Apostle John na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba? Hindi sinasabi ni John na hindi na kailangan ng mga tagapagturo ng Biblia. Ang sinasabi ng apostol ay walang sino bang makapagsasabi na kung wala sila, hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos. Walang tinawag na exclusive teacher of God's word. Kapag kasi ganito ang claim ng isang tagapagturo, lumalabas na inaangkin pa niya na siya lang ang tanging makapagpapaliwalag sa Biblia o siya lang ang makapagpapahayag ng katotohanan. Ilalabas pa na kapag hindi tayo sumang-ayon sa kanya, tayo ang mali. Siya lang ang tama. Subalit pinuri pa nga ng Biblia ang mga taong sinusuri ang mga tagapangaral. Ayon sa Acts chapter 17 verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. May pananabik silang nakinig sa mga pangangaral ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. E apostol lang nga si Paul, pero nagpasailalim pa siya sa pagsasaliksik ng mga taga-Berea sa mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Hindi niya minasama na sinuri ang kanyang mga ipinapangaral. Pansinin natin na mga hindi pa mananampalataya ang mga taga-Berea nang kanilang suriin ang mga pangangaral ni Paul, sapagkat nakasulat sa verse 12, sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Matapos na sila ay magsaliksik sa kasulatan, saka pa lang sila sumampalataya. Walang tagapangaral na exempted sa pagsusuri. Walang mangangaral na hindi maaaring suriin ang kanyang mga katuruan. Lahat ng mangangaral, lahat ng tagapagturo ay dapat sinusuri ayon sa kasulatan ang kanyang mga itinuturo. Pinuri pa nga mga taga-Berea na mas bukas ang isipan. Inutos pa nga ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22 na suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Suriin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. At kahit na may magsabi na siya ay isang propeta, hindi ibig sabihin nito na hindi na maaaring suriin ang kanyang mga ipinapahayag. Hindi ibig sabihin nito, exempted na siya sa pagsusuri. E sabi nga sa 1 Corinthians chapter 14 verse 29, babasahin ko, sa ang Biblia 2001 edition, hayaang magsalita ang dalawa o tatlo sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Kahit na nagpakilalang propeta pa ang nangangaral, kailangan pa rin timbangin ang kanyang mga sinasabi. E baka mamaya sa halip na husto sa timbang ang kanyang ipinapangaral, baka lumabas pa na matapos timbangin, kulang pa. Kaya walang may karapatang magsabi na sila lang ang maaaring magturo sa atin at wala nang iba. Walang exclusive teacher of the word. Dito nakita pa natin na ang mga tao nagnanais na tayo ay iligaw, ito yung mga tao nagsasabi na sila lang ang maaaring magturo sa atin ng mga katotohanan ng Biblia. Ingat po tayo mga kapatid. Magsuri tayong mabuti. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
12: I don't wanna hear anymore. Teach me to listen.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Romans chapter 12, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay the best version God wants us to be. The best version God wants us to be. Isa po sa pangkaraniwang tanong ngayon sa kasalukuyan ay paano ako magiging best version ng sarili ko? Alam nyo, makikita natin ito o makikita natin ang sagot marahil sa social media. Kasi ang sabi ng social media, be your best self. Upgrade yourself. Reinvent yourself. And become successful. At wala pong masama sa pag-improve, mga kapatid. Dapat naman talaga lagi tayong may room for improvement. Pero minsan na nagiging problema, ang sukatan ng best version ay minsan na maraming pera. No, kapag maraming pera ka, that's the best version of yourself. Minsan kapag maganda ang postura ng ating katawan, marahil yun ang tinatawag na best version. O kundi man ay meron kang mataas na posisyon sa inyong kumpanya, o kundi man ay sa iba't ibang mga institution, meron kang mataas na posisyon, yun ang best version. O kundi man ay yung mas maraming followers, yun ang best version ng iyong sarili. Pero kung kayo po'y tatanungin ko, paano kung ang tingin ng Diyos sa pagiging pinakamahusay ay iba sa tingin ng mundo? Ang mundo po, sinasabi niya, be whoever you want. Pero ang sinasabi po ng Diyos sa atin, become who I created you to be. Dapat po ang goal natin bilang mga Christians ay hindi maging pinakamagaling sa paningin ng tao. Ano po ang dapat po nating goal? Maging pinakamainam na bersyon ayon sa disenyo ng Diyos. Ulitin ko po ah. Ang goal ay maging pinakamainam na version ayon sa disenyo ng Diyos. Tingnan po natin ngayon ang tatlong kaparaanan. Paano nga po ba tayo magiging best version ng nais ng Diyos po sa atin, no? Ayon sa kalooban ng Diyos. Number one, the best version of us starts with surrendering to God. Ang pinakamainam na bersyon ng ating mga sarili ay

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawang saloobin,
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: minsan, di ba, sa kausap natin ng mga counselors, sorry nga ako. Pero alam mo yun, parang hindi
1: Pwede.
0: sincere, no? Oo.
1: Tama din yun. At saka, minsan, sorry ng sorry. Pareho naman palang,
0: Yes.
1: same situation, no?
0: Oo,
1: Sorry ng sorry, pero wala pala silang totoong transformation.
0: oh my.
1: Sorry lang ng sorry.
0: Oo. Mayroon nga akong kausap, Ma'am Joyce, eh. Parang ang tagal na itong issue nila, no? Yung husband kasi, seafarer, no? Sabi nga natin, karamihan ng mga ano ganun sinasabi natin na mga wives ng seafarers ay victims ng mga unfaithful husband. So I hope hindi naman po lahat. Pero kaya lang nabanggit ko ito dahil mayroon akong counseling, nakausap ko yung husband, sorry nang sorry. Tapos ito naman si Mrs., feel niya na hindi sincere ang pag-apologize ni Mr. So hindi ko alam paano i-handle pagka ganun na pabalik-balik yung issue nila. Tapos hindi makapaniwala si Mrs. Talagang ano kaya ang gusto niyang ebidensya na makita ng wife na totoo nag-apologize si Mr. Ikaw, Ma'am Joyce.
1: Well, trust have to be built, no? And so, kailangan may gagawin din yung husband para makita ng wife na ginagawaan ng paraan ng husband, no? Accountability is number one. Nagte-text ka ba? Ina-update mo ba, no? For example, maybe ang request ng misis mo ay huwag tingin ng magagandang babae dumadaan. Ginagawa mo pa ba o hindi na, right? So,
0: maganda kasi.
1: Maganda, okay lang naman maganda. As we
0: Tingnan.
1: always say, if you look at it once, it's perfectly okay. But
0: Okay.
1: if you look at it and pause, mali na yun. Or if you look at it at binalikan mo, eh mas mali na yun.
0: Tama.
1: So, you know, if in those little ways, hindi ka naging faithful sa misis mo, eh di syempre, mahirap mag-tiwala yung misis mo sa iyo. Tsaka, depende, no? Kasi iba-iba naman ang tao at saka iba-iba naman ang trigger points ng one na, right? So may iba naman akong isang counselee na basta pala-touch yung husband. Very friendly, very touchy, no?
0: Touchy.
1: So ayaw naman ng wife niya na ganoon daw, very touchy. No? So iba-iba namang klase kung ano yung makaka-build ng trust to our
0: okay.
1: spouse.
0: So siguro, Ma'am Joyce, dun sa mga husbands na very touchy, minsan wala naman silang ibig sabihin, ano? Kaya lang, baka naman kasi si wife, eh, hindi tinatouch ng husband, kaya nagagal. Parang napaka-unfair, di ba?
1: Pwede, pwede.
0: Pwede, pwede.
1: Pero, pwede din naman kasi na-touchy yung asawa, lalaki, pagkatapos yung natatouch niya na babae, naiilang na, or gugustuhan na. Pwede din naman. So, mahirap din. So, what is more important is you communicate with your wife, ano yung gusto mo, ano yung hindi mo gusto. Alam mo ba, Ate Merlin, my client came to me. Yun na nga sinabi ko sa kanila na, you know, mag-usap kayo. Sabi nga nila kasi 30 years na daw sila married. No? Parang wala na silang ibang pag-usapan. Sabi ko pa, why don't you Google it? Maraming doon mga questions to ask for husband and wife. Meron din silang icebreakers for sweethearts. Ganun, no? Aba, talagang naghanap siya, no? Hindi naman ito promotion. Pero sa kanya, meron daw tawag na cards called intimacy cards. So yung intimacy cards, pipick upin mo, you'll pull out one and then you'll discuss it. Questions will vary, something like, what is one thing I did that hurt you the most?
0: Wow,
1: or what is one thing that I should do that will make you feel loved? So mga ganun na questions. So it's called intimacy cards. Na intriga.
0: Intriga ka?
1: So gusto kong bumili ng cards na yun, kung ano ba talaga yung intimacy cards.
0: Pwedeng gamitin na natin sa mga couple seminar, di ba?
1: Correct.
0: Oh, nice. Very good suggestion doon sa galing sa iyong counseling, di ba, Ma'am Joyce? Ayan, Ma'am Joyce, magbe-break muna tayo. Of course, sa ating mga kagapay, magbabalik po kami after po ng station ID at saka may music or prayer for a nation. So stay lang po kayo. Babalik po kami ni Ma'am Joyce.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Paumumustang may kakulitan pero sinsero ang laman? Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang-halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
1: Ako po si Roderick Toloy, Tribong Bugalot. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nunod ang madamin. Midagaw ka, Panginoon, at oras sa ito. At ikama ko, idalagdi mo, Panginoon, yung ekonomiya doon eh, bansa min Pilipinas. Doon si kayo yung uwi, Panginoon, patabutso. Dalangan ko din, Ama, yung min nun eh, kumpanya, min nun business, nun i-bless mo, Panginoon, ida. Para uwin, on out, Panginoon, on tabut uwi. Yung ekonomiya, Panginoon, lugad mi. At dalangan ko, Panginoon, na sana ay uado yung mga foreign investors nun invest, Panginoon, tulugad me, para mangkawadaan nun, ni mauado nun talabako, para di maaway talabako to Ama ay mangkawadaan de, para makadupi man nun, uwin, umbangon, Panginoon, unsyakin, unawat, untabot yung ekonomiya to Pilipinas. At ikaw ba ko, mga Panginoon, idalagdi mo yung mga amin nun economic managers, nun saka, Panginoon, yung mga akadidan maibaya, para yung amin, Panginoon, nun, eh, pandamnaman de ay idapat de para uwin on out, Panginoon, yung peso. Panginoon, ito yung panggamakon, idalangin di mo oras sa ito at manmadawak ng sibagan mo. Panginoon, sa imanalagang magamakon, idalag di mo, pandayok di mo, talangin ko di mo yung mangadaniso. Amen.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming

at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Nagbabalik po kami ni Ma'am Joyce dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline. Handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Maraming salamat sa nagpapadala sa atin ng mga tanong. Salamat sa pagtitiwala nyo sa program kung saan ang inyong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Kanina po nabanggit ni Ma'am Joyce kung kailangan nyo po ng counseling, pwede pong tumawag sa Back to the Bible. At syempre ay mabigyan po kayo ng schedule. Kailangan lang po talagang tumawag muna para ma-i-arrange ang schedule. So Ma'am Joyce, ngayon naman may mga questions na pinadala sa atin. Ano? Sabi ng tanong sa atin, sabi niya, ano po ang gagawin ko sa babae kung anak? Sobrang tigas ng ulo, ayaw makinig. Nagkaanak ng dalawa, ako po yung nag-aalaga. Nagbubuhay sa dalawa niya na anak. Kinausap ko siya ng mahinahon, ayaw pa rin makinig. Kakapagod na kung di nga lang sa mga apo, iwanan ko na siya. Lahat ng kapatid ko at kaibigan niya ayaw na siyang pakialaman. Galit sila sa anak ko. Ayan, ang bigat Ma'am Joyce, no?
1: Mm-hmm. Bakit ba ganun, no?
0: Oo.
1: Oo. Well, napaka-responsableng lola.
0: Yeah.
1: No? Itong si texter natin, no?
0: Mm-hmm.
1: And so, ano bang pwede mong gawin? Well, mahirap na ko naman sabihin sa'yo na set your boundaries, na huwag mo na pakialaman, isaulin mo na yung mga apo mo, huwag mo na bantayan yung apo mo. Alam ko mahirap gagawin mo yon, no? So, I guess you just have to, if ever, teach your
0: daughter.
1: Daughter on how to be more responsible pa. Pero kung talagang hindi siya responsable, I am so sorry, it seems the burden will be on you, no? Pero kung hindi na siya responsable sa dalawa, sana naman hindi na siya magkaroon ng pangatlo pang anak. No, that will burden you further. Pero nangyayari talaga ito, Ate Merlin, no?
0: Mm-hmm.
1: Kung ikaw ang nanay, do what you can do.
0: Yes.
1: It doesn't mean to say you have to do until you have to mamamatay ka na lang na ganun. Huwag naman sana, no? Pero kung masaole mo sa kanya yung mga responsibilities, sana isasaole mo isa-isa, no? Kung hindi man niya kaya dalawa, mas kinasabihin mo sa iyo yung isa, sa akin yung isa. No? Pwede naman yung ganun. Right? Kasi para magkaroon siya, matuto siya, magiging responsible. Kasi kung dalawa naman din sa iyo, eh di parang ano na naman siya, dalagi na pwede naman mag-enjoy sa buhay niya hanggang gabi. So, hindi pwede ganun. So, pwede rin yung isa-isa, isa sa iyo, isa sa akin. No? Hopefully na magkaroon ng magkaroon ng self-realization itong anak mo. Kaya pa ba pa-counseling? Pwede naman, no? But try natin, no? To see kung ano ba yung issues niya, bakit ganito. Posible na promiscuous siya, naghahanap ng pagmamahal sa

0: maling lugar.
1: Right. Pero yun naman, Joyce, yung nakita ko yung facial expression mo nung dito sa sa question. Medyo mabigat. Alam mo yun, di ba, Ma'am Joyce? Mabigat. Kasi, kunyari ako, I'm putting into her shoes as a lola. Di ba? Kasi ako lola na din. Parang, ang bigat talaga na yung anak mo, you were expecting her to be, you know, responsible. And then yung sabi mo nga ay naging promiscuous. Meron kayong pinanggagalingan yun, Ma'am Joyce. Why would a daughter become promiscuous? And then, you know, the lola, the mother is really hurting. Hindi ko alam.
0: Well, for a person to become promiscuous, naghahanap ng pagmamahal. So,
1: okay.
0: Most likely, maybe low self-esteem siya. Nung may nagbigay ng pagmamahal, binigay na niya kaagad lahat-lahat. Pwede yun. Who is, pwede na naglolong talaga siya. Well, bumabalik ka talaga sa longing for the love, wanting to be affirmed, no? Kasi probably walang nagsasabi sa iyo na ganun na mahal kita, okay ka, and everything. So, yun ang nangyayari, right? So, I hope that people will get married just because they wanted to get married. I hope that they will get married because they can take up the responsibility dahil malaki ang responsibilidad to become a married person.
1: Gusto ko lang i-advise din Ma'am Joyce doon sa mother, no? I can feel for her, no? Nay, I know na ang bigat para sa iyo na magkaroon ng dalawang anak, lalo na kung magkaiba ang tatay, 'di ba Ma'am Joyce? Mabigat po ito sa nanay, pero nay, sabi nga natin ay if you, sabi nga Ma'am Joyce, if you can express your love doon sa daughter mo, hindi na pagalitan kasi I know na she feels guilty kapag kaganoon, ano, wrong choices, wrong decision. At siyempre lahat ng, sabi nga, lahat pati ng mga kamag-anak ay galit na sa anak mo, no? Yung mga kaibigan nyo at mga kapatid ng mother ay galit na rin sa anak. Mahirap ito. The more na ang tendency nitong anak ay gagawa at gagawa pa rin. Kasi parang hindi niya, yun nga, sabi Ma'am Josie, na hindi niya naramdaman ang pagmamahal. Yung ganun, it could be something na kulang din siya sa pansin. As magitan nito ay napapansin siya in a negative way, no? Pwedeng ganun. So, nanay, I know it's hard to say, I love you, anak, despite of what you have done. Pero kapag mabitawan mo yung pagmamahal, sincerely expressing your love to your daughter, hindi naman natin siyempre, di mo matanggap yun, ano? But you still have to show your love for your daughter. And bigat. Ako nabigatan dito, Ma'am Joyce. I can feel for the mother. Ayan. So anyway, ang another question, Ma'am Joyce, sabi ng ating listener, hirap na po ako sa kalooban ko madalas ng argument namin ng another daughter pala, 14 years old, nag-iisang anak, mahilig sumagot at manumbat. 9 years nang separated kami with the father. Ayan, Ma'am Joyce. So, single mom ito, no? 9 years. Kung 9 years nang separated, 14 years old yung anak, ibig sabihin, naghiwalay sila na siya ay
0: mga 5 years old.
1: Five years old, no? Ayan. So, mahilig sumagot at nanunumbat. Ano daw ang advice mo, Ma'am Joyce?
0: It could be a teenager phase, no? Na talagang very disrespectful and everything, very entitled. Pwede din naman yun. Oo. Pero the character has to be corrected kasi hindi naman talaga tama yan. The question is, sino ba dapat ang mag-correct sa kanya? Of course, yung nanay or yung tatay or very close to them may not want to do that or nagawa na nila pero hindi talaga siya makikinig. So another option is really to come in for counseling and to find out ano nangyayari sa kanya, no? Posible na marami siyang posible na yun ang natuto niya na sa paligid niya na the best way to survive is to get angry. Or the best way to make sure that people listen to you is to shout at them. Meron naman mga bata na ganon, no? So this needs to be corrected because it's not the right way, it's not the best way, it's not the right manners. Posible din na ang bata siguro merong mental disorder na hindi niya makukuha yung konsepto of respect. Pwede rin, no? Na no matter how much you teach him, hindi na makukuha yung konsepto na ganun kasi hindi siya in his right sense of mind, no? So, marami mga factors na pwede pa natin mako-consider kung bakit. But nonetheless, you know, we need to pray for them because, you know, they are not doing the right things. It's not pleasing in the eyes of God. So I hope that we will be continually teaching them with a lot of love and patience from our end.
1: Ma'am Joyce, ano ko lang i-share ko lang kasi madami akong naging counselors in the past na single mom. Galing sila sa single parent, no, single mother, na may conflict talaga ang anak at saka yung mother. Ilan yung mga kausap ko mga anak na galit sila sa nanay nila. Parang sinusumbat, parang nasisense ko dito yung sinusumbat niya sa nanay niya. Kaya iniwanan ako ng tatay ko dahil sa ugali mo. Diba, Ma'am Joyce? It could be possible that way, yung pagsusumbat, kasi sumasagot, kunyari, sinasaway siya ng nanay niya, nako, hiniwalayan ng asawa mo kasi sa ugali mo. So, siyempre, yung nanay talagang galit na galit siya dahil ganun ang salita ng anak niya. But sometimes, you know, we just have to listen then to the yung reaction ng anak. Malalim yung pain niya na kumbaga sa mga magkakaibigan, mga ka-schoolmates, andyan yung tatay nila. Tapos pagtanungin ng anak ang nanay, ma, bakit wala si tatay, ganun ang tuloy. Para bang, kung minsan, ang sagot ng nanay, iyaan mo na yun, alam mo yun, mayroong ganung klase. So, hindi maintindihan ng anak, bakit ganun? Sa mga kausap ko in the past, there's a pattern talaga that the teenagers who comes from a broken family, who comes from you know, single mom, ay mayroong pattern akong nakikita na galit sila sa nanay nila. Bakit sila pinanganak? Bakit yung nanay nila gumawa ng maling desisyon at ako yung product? Siya yung product, di ba? Siya yung result. And then the mom, especially kung ang mukha ng anak, kamukha ng tatay, di ba, Joyce? Reflection ng tatay. There's a tendency that the mother would really, you know, galit sa anak.
0: Tama, no? And it goes back to yung rebuilding of relationship din natin, right? Things have already been done.
1: Okay.
0: Yung maling decisions have already been done. But if we keep on dwelling on the past, keep dwelling on the anger that we have, hindi tayo makaka-move forward at hindi tayo makaka-rebuild ng relationship natin. Right? So I hope whether ang kamalian ay nasa anak or ay nasa nanay, the bottom line is talo naman kayong dalawa. Dahil kayo lang yung magkaanak, kayo lang dapat magka-team, pero hindi na natutuloy. So, I hope that all of us will always look beyond the circumstances na nangyayari sa atin. We have to remember that ang kaaway ang may gusto na magkaroon ng arguments, na hindi harmony sa relationship natin. No? So, I hope that all of us will choose kindness, will choose peace, will choose love over hatred. No? Anong makukuha mo kung sigaw ka ng sigaw? Oh, maybe natatakot yung nanay mo, ibibigay yung dapat hindi ibibigay sa'yo, pero sigaw ka ng sigaw, ibibigay sa'yo. Pero hanggang kailan? No? So, I hope that all of us will be careful to say and careful to be angry, but to choose kindness and love over anything.
1: Ayan, thank you, Ma'am Joyce. Yung sunod nating question, sabi niya, yung going to 14 years ko, pag pinagsasabihan, lagi niyang sinasabi, lagi lang siyang may kasalanan. Ang totoo, ayaw kumilos sa bahay, lagi naguutos sa atin niya. So itong sibling rivalry naman. So 'di ba Ma'am Joyce, yung teenager na babae na 14 years old ay lagi niyang sinasabi na may kasalanan. Ang totoo ay may kumilos, ayaw kumilos sa bahay, lagi naguutos sa atin niya. Hindi ko mag-gets yung question. Nag-gets mo Ma'am Joyce?
0: Well, hindi masyado mag-gets, pero ang if yung teenager utos ng utos, you know,
1: okay.
0: Probably totoo yan, tamad din yung mga teenagers, no? Kung lang payahay-yahay, why not?
1: Payahay-yahay, oo.
0: Payahay-yahay na, okay? Pero siguro, a way to encourage them is to give them some sort of responsibilities. So, ikaw maghugas ng pinggan, ikaw magluto, ikaw mag-ano. Maybe a division of labor sa chores nila would be helpful. No?
1: Mm-hmm.
0: And then kung hindi niya ginawa yung chores niya, no, eh sana walang gagawa para sa kanya. Sometimes parents are very good and very kind. Palagi nila ginagawa yung mga pagkukulang na mga bata, no? The children do not learn how to be responsible. Right? So I hope itong mga bata na nakikinig sa atin, ewan bakit mas marami mga questions about mga kids.
1: Oo nga eh, no? Nagkataon lang.
0: Oo. So I hope that children, you know, ang mga magulang ninyo ay hindi mga chimay ninyo. No?
1: Mm-hmm.
0: So I hope that you love them, respect them, and yung mga bagay-bagay na pwede nilang gawin, ay gagawin ninyo. Huwag na kailangan antayin pa ang mga magulang. Right?
1: Mm-hmm.
0: I am sure yung mga magulang nyo ay busy na sa pagtatrabaho para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan.
1: Mm-hmm. Okay, question. Ang asawa ko po ay lulong sa pinagbabawal na gamot.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ko po ba siyang hiwalayan? Hiwalay talaga, Ma'am Joyce, no?
0: Mm-hmm. Depende, no? Depende talaga.
1: Mm.
0: Kung ayaw magpa-rehabilitation, there's no room, there's no parang eagerness to change or walang remorse, no? Talagang, paano ba yan, right? Baka mamaya buong bahay, ibebenta na niya para drugs niya. So kung talagang hindi mag-change, walang remorse, talagang it would be best to stay a bit far away from him. Right.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung hindi naman sila in their right mind of thinking, sana naman tulungan natin sila para hindi na sila magiging lulong sa droga ba, lulong sa babae ba, lulong ba sa gambling ba, whatever that addiction would be.
1: Mm-hmm. Ayan, malungkot ka, di ba, kapag may addiction sa family, di ba? Ang sakit talaga. Okay, Ma'am Joyce, here's another question. Good evening. What is the best way to do? Sabi niya, I'm a victim of abuse from my ex-husband. I moved out and left him. We had two sons. Due to my depression and weakness, I fell in love with another guy. I got pregnant. I live with my baby and my parents. I miss my kids, but I focus on my baby and my job. I'm planning for an annulment. It's hard. My baby's father loves me so much, as well as my baby and my family. He's a good person. Give a piece of advice, please. I'm praying someday that my story become a victory that will be featured siguro sa kung saan mang platform. O yung malala mo kaya, o di ba, o kaya sa masayang tahanan. O kaya, di ba? So, yun po ang kanyang tanong, Ma'am Joyce.
0: Well, may ginagawa naman siya, no? She's heading towards the annulment na.
1: Okay.
0: Well, nagka-in-love nga siya, nagkaroon ng baby, mahal siya ng tatay ng baby, Wonderful, good for you, right? So ang ibig sabihin yung dalawang bata, wala sa poder niya. Oo. So probably kinuha ng husband or probably at that time, nagkasala siya. So the children were not given to him, possibly. But as we are talking about, there's always repair, no? Hindi lang natin alam ilang taon na yung mga bata niya. Baka hindi pa makapag-decide para sa sarili niya. Kaya sabi niya na wala sa poder niya. But hopefully,

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Familiar ka ba sa baby elephant syndrome? Ang mga baby elephant, tinatali iyan gamit ang matibay na bakal o kadena sa paa para hindi makawala at makatakbo. Subukin man itong maglikot, hindi niya magagawang kumawala and will finally give up on struggling. Mapapansin niya na walang mangyayari sa kanyang effort kahit na gaano siya kalikot sa pagkakatali. Magandang araw, kaagapay. Ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.

The term baby elephant syndrome ay coined by George Weinberg noong 1967 at naging popular sa tulong ng psychologist na si Albert Ellis. Ang syndrome na to ay correlated sa experience ng baby elephant. Kasi habang lumalaki ang elepante, numinipis ang tali sa kanyang mga paa. At kahit na nga sa kanyang paglaki, kahit na hindi na nakatali ang kanyang mga paa sa matibay na puno o matibay na lugar, hindi na ito maglilikot. Mananatili sa kanyang alaala na ang kanyang mga paa ay nakatali. Isang babaeng 12 years nang dinudugo ang hindi pumayag na makulong sa ganoong kalagayan. Sa psychology kasi, ang baby elephant syndrome ay yung nananatili ang hindi magandang alaala ng nakaraan. At nagkakaroon ito ng effect sa emotion o sa damdamin. Basahin ko lang sa Mark 5:25-34 sa New Testament Pinoy Version. Isang babaeng 12 years nang dinudugo ang kasama sa mga taong sumusunod kay Jesus. Hirap na hirap siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Naibayad na niya ang lahat ng meron siya para magpagamot, pero di pa rin siya gumagaling. Actually, lumala pa nga ang sakit niya. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa pagsunod kay Jesus. Sinabi niya sa sarili na, "Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako." Kaya, hinawakan niya ang damit ni Jesus at tumigil agad ang pagdudugo niya. At naramdaman niya sa katawan niya na gumaling na siya. Naramdaman din agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas galing sa kanya. Kaya, tinanong niya ang mga tao, "Sinong humawak sa damit ko?" Verse 31, sumagot ang mga disciples, "Di niyo po ba nakikita na sobrang dami ng taong nagsisiksikan? Bakit niyo pa po tinatanong kung sino ang humawak sa damit niyo?" Pero lumingon-lingon si Jesus para hanapin kung sino ang humawak sa damit niya. Alam ng babae na siya ang hinahanap ni Jesus, kaya sobra siyang natakot. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus saka sinabi ang buong katotohanan. Sabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng faith mo, umuwi ka na, magaling ka na." Ang babae, kahit na maraming taon nang nakatali sa sakit na sumailalim sa kanya, at naglagay pa nga sa kanya sa category na outcast, ay nag-persevere. Nakita natin yung kaniyang pagsusumigasig upang gumaling, upang abutin ang Mesiyas. 12 years na siyang nagsasuffer. 12 years na siyang may sakit. Kung ikaw ay babae, nakaka-relate ka sa sitwasyon niya dahil siya ay dinudugo. Ang kaibahan nga lang, 12 years na siyang dinudugo. Marahil nahihilo na siya, pagod na, nanghihina. Yun nga lang, humaba yung araw na ikaw ay dinudugo. May mga pagkakataong nanghihina na. Pero ito, 12 years na niyang daladala ang kaniyang sakit. At halos naubos na yung kaniyang ipon, yung kaniyang pera. 12 years na siyang pinagtatawanan. Isa na siyang outcast. At dahil nga dinudugo siya, she has been ritually clean for 12 years at hindi accepted ng public. Her story connects to our hearts. One way or the other, may mga karanasan tayo na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng muling pagtanggap. Marahil yung mga nagawa mo nung mas bata ka pa na mga pagkakamali, mga maling desisyon na nagmarka sa iyong pagkatao. We have been outcast, iniwan, inabandonan ng mga kaibigan, mahal sa buhay, iniwan ng asawa. Once in our lives, may nag-cancel sa buhay natin, may mga nag-unfollow, kumonde na sa ating mga maling gawain. And we are in need of merciful touch by God.
All these instances will make us feel powerless and insignificant. Hindi tayo mahalaga. Pero anong lesson ang mapupulot natin mula sa karanasan ng babaeng dinurugo? She was so desperate of healing. She was willing to do everything, gamitin ang lahat ng pera na meron siya, maging i-risk yung buhay niya para gumapang sa gitna ng mga nagsisiksikang tao. Kahit na nga yung reputasyon niya ay itinaya niya. Supposedly, dapat nasa loob lang siya ng bahay, nagtatago. Kasi nga, she was condemned. She was canceled by the society because she was impure. She was unclean. At kahit na maraming humahad lang sa kanya noong mga panahon na yon, nakakahiyaman ang kanyang sitwasyon. At posible pa siyang maapakan ng mga naroroon kasi as described, halos gumapang na siya papalapit kay Kristo. But she is so persistent to get to Jesus. She decided to follow Jesus no matter what. Kaagapay, may issue ba na kinakaharap ka na nag-define sa buhay mo? Mga mansya ng pagkatao, mga bakas ng nakaraang pagkakamali, gaya ng addiction, dati kang magigalitin, nagkaroon ka ng karanasan sa road rage, hindi ka nagbayad ng utang, minsan ka nang namarkahang salot sa libunan o kaya salot sa paaralan, minsan ka nang nasabihan na home wrecker o naninira ng pamilya o kung ano-ano pang mga condemnation. And this situation took your joy, your strength, at may malalim na sugat na iniwan sa iyong damdamin, maging sa iyong physical. The challenge here is just like the woman with the issue of blood, she made the decision to get to Jesus no matter what. And in order for you to get healed from your issue, you must make a decision to get to Jesus.

Ito po ang programang Reflections at ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Sabi po sa 1 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here." Ang pangako ng Diyos ay kapayapaan. Ang pangako niya ay pag-asa, kaligayahan, maging ang restoration ng relationships. Ano ang humahadlang sa iyong daan para lumapit ka kay Jesus? Ito na ang tamang panahon para lumapit o muling lumapit sa Kanya. Ano ang mga hindrance, kaagapay? Ito ba'y kasalanan? Nasa gitna ka ba ng toxic relationship? Nakababad ka ba sa buhay na puno ng maling desisyon, mga maling gawa? Gumapang kang muli. Lumapit kang muli kay Jesus. Muli mong buksan ang iyong puso. Muli mong buksan ang iyong Bible. Start reading the Word of God. Start praying. Start communicating to God. Magsimula kang muli na aminin na hindi mo kaya sa sarili mong paraan na baguhin.

0: ang iyong sitwasyon, maging ang mga tao na nasa paligid mo. Only Jesus can do that. Magsimula kang muli na harapin ang bukas na mayroong pag-asa. Buhay ang pag-asa kapag na kay Kristo at mayroong solusyon kung sa Kanya ka lalapit. Kaagapay, kung nakaka-relate ka sa ganitong sitwasyon, maaari kang magbahagi ng iyong karanasan. Pwede mong isulat, "I have decided to follow Jesus because..." Ano yung insidente o ano yung naging sitwasyon ng buhay mo na nagtulak sa'yo upang muling bumalik o upang sumunod sa yapak ni Jesus? Tayo'y magbahaginan dito sa programang ito. Panginoon, inilalapit ko po sa inyo ang aking kaagapay na nakikinig po. Dalangin ko po na pagkalooban niyo siya ng kalakasan upang muling lumapit po sa inyo. Lakas ng loob na makapagdesisyong muli na piliin kayo. Piliin ang tamang daan kasama kayo. At aminin na sa kanyang kakayahan ay wala siyang magagawa. Tanging sa iyo nakatangan ang aming kakayahan. Ikaw po ang makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos na lumikha sa aming lahat. At kabisado po ninyo ang bawat kahinaan, maging kalakasan na meron po kami. Kung ano man yung kalakasan na yon, nagmumula pa rin po yun sa inyo. Kaya't wala po kami talagang maipagmamalaki. We are nothing, Lord, but thank you, Jesus. Thank you, Father, for making us your child. Thank you that because of your Son, Jesus Christ, namatay po sa krus ng Kalbaryo upang ang aming kasalanan ay mabahiran ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang tumanggap ng kaparusahan sa aming mga kasalanan at tulungan niyo po siya na magkaroon ng lakas ng loob na muling lumapit po sa inyo. Panginoon, tanggapin kayo, tanggapin ang pag-asa na nagmumula po sa inyo na sa pamamagitan ng pagsang-ayon niya sa panalangin ito ay maranasan po niya ang kapayapaang hindi maunawaan hinuman, ang kapayapaang tanging kayo lamang po ang makapagbibigay, ang kapayapaang hindi kayang tapatan ng anumang pera, ng anumang kayamanan, kasikatan sa mundo. Panginoong Jesus, kayo po ang buhay at ang pag-asa. Magliwanag po kayo sa buhay ng aking kaagapay, sa buhay naming lahat. Ito po ang aming paglalambing at pananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa iyo, kaagapay, for tuning in at sa pakikinig sa programang Reflections. Umaasa ako na nakatulong ito sa iyong pag-alaala sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay sa natapos na araw, maging sa susunod na araw. At pagpalain ka ng Panginoon kung ano man ang iyong nakaharap na gawain ngayon, ikaw man ay magpapahinga na o ikaw man ay magtatrabaho, magtutuloy ng iyong duty. At kung meron kang comment, suggestion o marahil katanungan o nais na ibahagi sa programang ito, pwede ka pong mag-comment down below o kaya naman ay mag-iwan ng message sa ating Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa programang Reflections. Hanggang sa susunod, pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana ko ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: Who's driving that truck? Increasingly, the answer is no one. Driverless semi-trucks are traversing Texas, Arizona, and Arkansas, and they soon may be headed your way. These big rigs are toting around all kinds of cargo.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

At isang maganda ang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaagapay. Sa sandaling ito ay kinukumusta ko ang iyong puso sa harap ng Diyos. Inaanyayahan ko kayo na magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga at sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalaala sa ating lahat na anuman ang ating pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at inaakay tayo. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo dito sa hardin ng panalangin. Isang lugar na pahingahan, no, at pagtatapat at pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna. Ialay sa Kanya ang iyong paghinga, ang buong at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng nasa iyong puso, mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin na maaaring matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag at nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Kaya samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at buhay na pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin, pumikit kung nais mo, at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang hardin ng panalangin. Napapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo, at limang pastor ang inyong mapapakinggan at makakasama sa programang ito na may kani-kaniyang assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna'y dumulog sa ating Panginoon sa panalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, salamat po, O Diyos, sa panibagong araw, panibagong simulain, panibagong mga oportunidad, panibagong lakarin, Panginoon, sa landas, O Diyos, na iyong ibinibigay sa amin upang kami lumakad sang-ayon sa iyong kalooban, sang-ayon sa gabay ng iyong salita. Ano man, Panginoon, ang dumako sa amin, sa aming buhay, sa gabing dumaan, Panginoon, ngayon ay may panibagong simulain, Panginoon, sa bawat sikat ng araw, gayon din naman sa aming spiritual na buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo tapat. Sa kada umaga, ang sinasabi po ng iyong salita, "Your mercies fail not. Your faithfulness endures, Heavenly Father. Thank you so much for being who you are and what you are to us. We praise you for all the things you bestow to us." Ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya ay hindi lang po sapat, kundi nag-uumapaw. Sa mundong ito, Panginoon, ay marami kaming mga sigalot na hinaharap. Marami kaming mga kabigatan, Panginoon. Ngunit sa kalagitnaan ng mga bagay na ito, maaari kaming magkaroon, Panginoon, ng kaaliwan. Maaari kaming magkaroon ng kapanatagan sa kalooban. Maaari kaming magkaroon ng iba yung kagalakan kahit sa kalagitnaan, Panginoon, ng maraming mga pagsubok. Maaari kaming magkaroon ng buhay na pag-asa, Panginoon. At lahat ng ito ay dahil sa dakila mong kahabagan at biyaya na sa amin ay dumako sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang hardin ng panalangin. Ako si Bishop Ruben Abante at makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta ka, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig hindi lang sa ating bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Dalangin namin ay kayo nasa isang mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong espiritual na buhay. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama naman tayo dito sa hardin ng panalangin.
sa araw na ito ay siguro'y pagpahalagahan natin ang kalalagyan ng ating mga pamilya. Ano? At alam nyo, itong mga balitang bumabalot po sa atin sa mga araw na ito ay nakakalungkot sapagkat maraming hinaharap ang ating mga kabataan. Kahit sila ay nasa eskwelahan, dapat sana ay sila ay secure at pinag-iingatan po doon. Subalit kahit ano man ang ating gawin, nasa mundo po tayo. At alam nyo po, ang isang nais na talagang sirain ng diablo at mundong ito at ng kasalanan ay ang ating pamilya. Sapagkat ang pamilya po, ang tagapagtayo ng pamilya ay ang ating Panginoon sangayon sa Psalm number 127 and verse 1. Ano po ang sinasabi doon? Maliban na ang Diyos ang magtayo ng tahanan, wala pong kabuluhan ang lahat ng magpapagal sa pagpapatayo nito. Kaya kinakailangan ay bigyan nating daan sa ating mga sarili ang katuruan ng ating Panginoon patungkol sa ating mga pamilya. Sa banal na kasulatan, halimbawa doon sa Judges chapter 12, masumpungan natin si Ibsan. Siya ay naging huwes sa bansang Israel. Abay, siya po ay may 30 lalaking anak at 30 babaeng anak. At pinag-ingatan niya na siya mismo ang kumuha ng magiging asawa ng kanyang 30 lalaking anak. Ano po? At gayong mga bagay, alam niyo noong araw, ang mga pamilya naman po noon ay talagang pinag-iingatan nila. Patriarchal, ika nga, ang kanilang approach sa lahat. Ngayon, ang ating pong kalakaran, ang ating kabuhayan, ang ating uri ng lifestyle sa buhay ay para bang pinauubayan na natin kapag ang ating mga anak ay nasa hustong edad na ika, ay hayaan na sila. Ngunit ano ang ating maaaring tingnan sa banal na kasulatan? Napakagandang prinsipyo po at katuruan at katotohanan ng salita ng Diyos na ang itinuturo po sa atin ay kinakailangan ang ulo ng pamilya. Wala na pong iba kundi ang mga ama. Tamang-tama po nung Linggo, Father's Day. Ano po? Pinagpahalagahan natin, pinaralangan natin ang ating mga ama. At sa katuruan ng banal na kasulatan, lalo na masusumpungan natin sa 1 Timothy chapter 3, pinagbibilinan po ang mga lingkod ng Panginoon, mga bishop, ang mga nagserserve bilang mga diakono, ano po, mga lingkod sa ating mga churches, mga gawain ng Panginoon. Ang sinasabi magkaroon sila ng pamumuno sa kanilang bahay. Ang sabi doon sa 2 Timothy chapter 3 and verse 3, no? Ang sabi verse 4, "He who rules his own house well, having children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God?" Ano po? Doon din naman sa verse 12, masusumpungan natin, "Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well." Ano po? Hinahanap po sa ating mga testimony ang gayong bagay. Alam nyo, subalit sa kaisipan po ng mundo ay inaalis na po ang pangunguna ng mga magulang sa mga anak at pinapalitan na. Minsan nga mas nagtuturo pa ang lipunan ng dapat matutunan ng mga bata imbis na ang mga magulang ang nagtuturo. Ang sabi naman ng banal na kasulatan, "Train up a child in the ways he should go." Sino po ang pinanggagalingan dapat yan? Hindi po nagkukulang ang salita ng Diyos. Kahit doon sa Ephesians chapter 6, madalas po minememorize ng mga bata ito. Gustong-gustong ipamemorize ng mga nanay, "Honor your father and your mother," which is the first commandment with promise. Pero sa simula pa, sa verse 1, may pinagbibili na, "Children, obey your parents. Children, honor your father and mother. Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord." Kung kaya nga po ang bilin ng salita ng Diyos ay lahat-lahat sa tahanan. Ano po? Sa Colossians chapter 3,
pinagbibili na ng mga babaeng asawa, submit yourselves to your own husbands, as fitting unto the Lord. Husbands, love your wives. Children, obey your parents. Fathers, provoke not your children to wrath. Punong-puno po ang salita ng Diyos, lalo na ang bagong tipan. Doon po sa Titus chapter 2 and verses 1 to 8, siguro yung magandang daanan nyo yan sa inyong pagbubulay-bulay, sa inyong meditation, sa inyong devotion. Sa Titus chapter 2 verses 1 to 8, ang sinasabi, the older men be sober, ano po? The older women likewise, that they be reverent in behavior, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. The young men, ano po? Ang bilin ng Panginoon ay applied po sa bawat nasa tahanan, magmula sa ama, sa ina, no, pati mga lolo't lola at mga bata. Ano po? Upang ang ating tahanan ay maitaguyod. Eh kaya nga kahit na sa mga nagkakasal, ako halimbawa nagkakasal ako, palagi ko pong binabanggit kung anong halimbawa ang nakikita po natin sa pag-ibig ni Kristo sa eklesiya, sa church, upang maging gayon din naman ang pag-ibig ng lalaking asawa sa babaeng asawa, upang maitaguyod lamang ang tahanan. At kaya ang sinasabi po ng Psalm 127, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Hindi po nagkukulang. Ang pinaka-blueprint po natin ng relationship sa ating tahanan, sa ating pamilya, ay wala nang pinakamaganda kundi ang salita ng Diyos. If God will be the builder of our home, ano po ang ginagamit upang tayo'y makapagpatayo? Siyempre, alam niyo, ang mga inhinyero, eh meron silang sinusunod na blueprint, na disenyo. Ang salita ng Diyos po yun. That is, na disenyo. Ang salita ng Diyos po yun. That is how the Lord builds our house.

28, no? Verses 1 to 4. Ay ganito ang bilin ng ating Panginoon. Tingnan niyo ano? Psalm 128 verses 1 to 4. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Your children like olive plants all around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. Kaya po ang simulain ay ang fear of the Lord, ang takot sa Diyos. Naalala niyo po ba na sinasabi din sa salita ng Diyos, no? The fear of God is the beginning of wisdom. Ang lahat po talaga ng karunungan na maaari nating ikilos ay nagsisimula sa pagkilala sa ating Panginoon, sa kanyang pangunguna, sa pagkilala natin sa kanyang kalooban, ano po, sa kanyang salita, sa kanyang mga utos, sa mga bagay na maaari nating gawin na sa kanya nagbibigay ng kaluguran at luwalhati. Kapag ito po'y pinag-ingatan natin, ano, ay bay, ang ating pong mga pamilya ay maitataguyod ng may katatagan. At yun naman talaga ang gusto po natin. Okay? At dapat ay naituturo ito ng mga churches upang ang ating mga pamilya ay sa kalagitnaan ng confusion sa mundo, sa kalagitnaan ng kung ano-ano mga worldview, ano po, ang pinakapamantayan po natin ay ang salita ng Diyos. Lalo na ang bawat miyembro sa pamilya ay dapat makakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako po, ako'y tumanggap sa Panginoon nung ako'y 7 taong gulang. Ang aking unang-unang teacher ay ang aking nanay. Nagtuturo sa akin ng mga talata sa Banal na Kasulatan, mga courses, nangunguna sa aming mga devotion nang maliliit pa kami. At doon kami pinalaki. Kami magkakapatid, kaming buong pamilya. At alam niyo po, ang bagay na yan ay nagbunga sa lahat, kahit sa aming mga anak at mga apo. Eh minsan, tinanong ko yung tatay ko nung araw, "Tay," sabi ko, "kailan po ba nagiging handa ang isang tao? Paano hinahanda ang isang lalaki sa kanyang pag-aasawa?" Ang sabi sa akin ng tatay ko, "Eh anak, no, ang training ng magiging asawa at magiging tatay ay ginagawa more than 20 years before he is born." Noong araw, hindi ko maintindihan yun. Ang ibig palang sabihin talaga, abay, maitatag tayo sa katuruan ng salita ng Diyos. Ano po, kung ang ating mga magulang ay naroroon sa bagay ng kaalamang yan, wisdom, ang ating mga pamilya ay mapag-iingatan at magkakaroon ng katatagan. Pagpalain tayo ng ating Diyos.

si Bishop Pablo Lores ng Dorofi Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po o Diyos sa pagkakataon na patuloy mong ipinagkalob sa amin o Diyos upang kami ay patuloy na makalapit sa iyo at ilapit po namin sa iyo o Diyos ang lahat ng mga nasa bilangguan. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na sila ay pagkalooban mo ng patuloy na kaaliwan, kalakasan, Panginoon, at patuloy na sila o Diyos ay magkaroon ng pagkakilala sa iyo. Sa bawat mga dumadalaw po sa kanila, Panginoon, at nagpapahayag ng mabuting balita o Diyos, hayaan mo, Panginoon, na sa kanilang pakikinig

0: magrema at tumimo sa puso nila, Panginoon, ang mga salita mo. At patuloy nila ito, Panginoon, na maunawaan at maipamuhay po nila, O Diyos. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, patuloy mo silang ingatan, pagpalain, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, dalangin po namin sa iyo na ikaw ang Diyos na patuloy na kumatagpo sa kanila pong mga panalangin, na ikaw ang Diyos na amin pong sandigan sa bawat sandali ng amin pong mga buhay, na ikaw ang Panginoon na sila po ay umasa sa iyo na meron kang magagawa sa kanila pong mga panalangin. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Inaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen.
1: At narito po ang ating mga isasama sa pagdulog natin sa Panginoon sa panalangin. Si Alma Adana ay nananalangin na gumaling ang kanyang ubo. Si Arlene Castillo de la Cruz, please pray for the family, good health at bagong trabaho sa kanilang bunso. Si Vilma Montero Hailoni na kagalingan para sa kanyang ina, pag-iingat sa kanyang anak na nasa Dubai. Si Esther Del Diosario Acaba ay complete healing at yung kanyang planong pumunta sa New Zealand. Ano po? Si Presi Mitra, may alis po yung bukol na sa tiyan ng kanyang anak na si Araceli Mitra. Si Presentacion Yoli, ang kanyang panalangin naman sa kanyang kapatid na si Maria Teresa Mendoza, kalakasan, kagalingan at yung mga result ng kanyang mga tests. Si Tess Reyes, please pray for complete healing ng kanyang sister, restoration ng kanyang health, healing sa kanyang gout at swollen feet. Si Arceli Capili, paglabas naman sa ospital ang kanyang hinihiling na panalangin. Si Wena Fajardo Reyes, kagalingan sa ubo sa kanyang tatay na si Pablo Fajardo, kagalingan sa kanyang prostate, maalis na ayon. Maalis ng kanyang catheter, ano po? Si Janet Takbad Salud, panalangin kay Onyo, may CKD 3 times a week ng dialysis, ano po? Si Rainier Felipe de la Peña, panalangin po sa kanyang cardio, complete healing. Si Belna Faeldan Andrade, request para sa kanyang brother-in-law, settlement naman ng isang kaso. Si Ricardo Armenta Marcaida, no, kagalingan din sa CKD ng kanyang kapatid na si Ricky Marcaida. Ito rin si Nars Kath Lodi, panalangin sa kanyang aplikasyon naman sa pagiging school nurse sa TCC. Ano po? At mayroon pang mga iba mula sa ating Facebook, ano po, sa FB, kalakasan ni Ligaya Culina, sakit sa puso at Parkinson's disease. Ano po? At mayroon pang mga iba rito, ano po, si tugon sa panalangin naman, no? Panalangin sa funeral claim ni Rose Rocco Reyes, panalangin na magka-work ang kanyang anak na si Army J. de la Cruz. Yan po ang mga panalangin. Tayo na po ay dumulog sa ating Panginoon at dalihin sa kanyang luklukan ng biyaya at awa ang mga bagay na ito, pati na po ang mga ipinapadala ninyo. Dakila at mapagpala naming Diyos, tinatawag po namin kayo na Diyos na mapagpala sapagkat ang lahat po ng pagpapala, sangayon sa Ephesians chapter 1, all spiritual blessings and heavenly places ay iyon ang ibinigay sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. O Diyos, kung iyong pinagkaloob na sa amin ang iyong bugtong na anak, if you did not spare your own son, how can you not freely by him give us all things? Ang mga panalangin pong ito, Panginoon, dapat lamang, O Diyos, na maging maingat po kami na tumugon sa iyo sa pamamagitan ng paggawa ng tungkol at sangayon sa iyong kalooban, sangayon sa iyong kautusan, sangayon sa kung ano mga bagay ang pinagbibilin sa amin ng iyong salita, Panginoon, sangayon sa kung iyong kaluguran at luwalhati, Panginoon. At ang mga bagay na ito ay makakasumpong kami, Panginoon, ng pagtugon mo, O Diyos. Dakilang Panginoon, salamat po sapagkat ang iyong salita ay nagbibigay sa amin ng iba yung confidence, Panginoon. We take hold of this. Kaya ang lahat ng aming mga idinudulog sa iyo, Panginoon, ay maaari naming dalhin sa iyo. You have invited us, dear God, to come to you. To come to you boldly to your throne of grace. That we may cast our cares upon you, for you care for us. Heavenly Father, thank you for all these things. At gayon po ang aming ginagawa sa araw na ito, Panginoon. Ang lahat po ng idinudulog, anuman ang kalalagyan, may mga kalalagyan patungkol sa kanilang lupang katawan. Maraming pinagdaraan ng sakit, Panginoon. Maraming hinihiling na kagalingan. Meron din naman, Panginoon, na humaharap sa mga challenges sa kabuhayan, sa trabaho, Panginoon. May mga humaharap, Panginoon, sa mga kalalagyan, sa mga relationships po nila, mga pamilya, Panginoon. O Diyos, pag-ingatan niyo po ang bawat isa at turuan niyo kami na kumilos sang-ayon sa iyong kalooban. Ang mga pamilya, Panginoon, ay aming dinadalangin. Let us learn, Heavenly Father, ang katotohanan mo nagtuturo sa amin na unless the Lord builds the house, they labor in vain that build it. Panginoon, gawin namin na ang iyong salita ay maging pamantayan ng aming buhay, ng aming mga desisyon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan sang-ayon sa pagkilala sa iyo, takot sa iyo, na ang aming mga pamilya, anumang mga edad, anumang mga kalalagyan, Panginoon, ay maunawaan ang pangangailangan ng kaligtasan kay Kristo Jesus. O Panginoon, ang aming lipunan, ang aming pamahalaan, Panginoon, ang aming mga local government, ang aming mga eskwelahan, O Diyos, humaharap kami sa mga kakaibang mga pagsubok, Panginoon, ang mga estudyante po namin. Magkaroon sila ng iba yung pag-iisip, Panginoon, pag-iingat na huwag maimpluwensyahan ng kung anong nakikita sa social media, ng mga immoral na bagay, Panginoon, mga korupsyon. Ingatan niyo, Panginoon, ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso. Maunawaan namin na kayo'y tumitingin sa amin sa bawat sandali. Panginoon, pati ang mga kababayan po namin na nasa ibang lugar, mga OFWs. O Diyos, marami din silang hinaharap sa kanila mga kalalagyan. Subalit, Panginoon, alam namin na ang iyong kahabagan at biyaya ay dumadako sa amin kahit saan kami, Panginoon, naroroon. Salamat po sa lahat ng ito. Salamat sa iyong katugunan. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At kung meron po kayong ibang concerns, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo, Huwebes po ulit, ano? Pero araw-araw, syempre, sa Hardin ng Panalangin, sa radio, online, at dito sa GCTV Channel 185 sa Signal Television. Para sa na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, muli ako si Bishop Ruben Abante na nagpapaalala sa ating lahat na ang mananampalataya na namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at ang Siya ay hindi po magkukulang. Siya ay Diyos ng katapatan. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. May nabasa kong kwento tungkol sa isang young professional na bagong pasok sa trabaho. Very excited siya dahil first job niya yon at gusto niyang mag-perform ng maayos and with excellence. Isang araw, pinatawag siya ng supervisor niya at sinabing baguhin ng kaunti ang report para mas gumanda ang results na lumabas. Nang medyo mag-alinlangan siya, sinabi sa kanya ng boss niya, "Okay lang yan, lahat naman dito ginagawa yan." Bigla siyang napaisip, susunod ba siya para makisama at makakuha ng magandang favor at image sa trabaho, o maninindigan siya kahit siya lang ang mag-isang tumatanggi at kahit boss pa niya ang nagsasabing gumawa siya ng mali? Siguro marami sa atin ang nakaka-relate sa ganitong sitwasyon. Hindi man sa trabaho, pwedeng sa school, sa mga barkada, sa social media, o kahit sa pamilya. Madalas tayong nahaharap sa pressure na sumunod sa ginagawa ng karamihan kahit alam nating hindi ito tama. Ganito rin kaagapay ang naging situation ni Daniel in the Bible. Bilang isang Israelite, nadala siya sa Babylonia bilang bihag o captive. Malayo siya sa kanyang pamilya at sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakasanayan niya. Ang goal ng Babylon ay hindi lang baguhin ang lugar kung saan siya nakatira, kundi pati ang kanyang identity. Binigyan siya ng bagong pangalan, bagong education to learn, bagong culture to live. Para bang gusto nilang kalimutan ni Daniel kung sino siya at kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi nila nabago. Ang puso ni Daniel. Kaya pala sinabi niya sa Daniel chapter 1 verse 8, ipinasya ni Daniel sa kanyang puso. In different version, but Daniel resolved, or but Daniel made up his mind, na hindi daw niya dudungisan ang kanyang sarili by eating the food and wine given to them by the king. Napakagandang pag-isipan ng salitang ipinasya. In English, pwede nating sabihin decided, made up his mind. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang pressure kay Daniel, bago pa man dumating ang tukso, nakapag-decide na siya. Hindi siya naghintay kung ano ang gagawin ng ibang tao na kapaligid sa kanya. Hindi niya hinayaan ang sitwasyon na magdikta sa kanya ng values na meron siya. Nakapagpasya siya na susundin niya ang Diyos kahit ano pang mangyari. Kaya nga sinasabi sa atin kaagapay sa Kawikaan chapter 4 verse 23, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat na iniingatan. Dahil kung ano ang laman ng puso natin, yun din kasi kaagapay ang lalabas sa ating mga decisions. Sa totoo lang, marami ring parang Babylon sa panahon natin ngayon. Well, hindi man ito literal na kingdom, pero nandyan ang impluensya ng social media, entertainment, peer pressure at mga idea na opposite sa sinasabi ng very word of God. Araw-araw tayo nakakarinig ng mga katagang, wala namang masama dyan, lahat naman gumagawa ng ganyan, huwag kang masyadong seryoso sa faith mo. Well, unti-unti tayong hinihikayat ng mundo na ibaba ang standards natin bilang mga Christians. Pero malinaw na reminder sa atin sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Hindi tayo tinawag para sumabay kaagapay sa agos ng mundo. Tinawag tayo para mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Minsan, ang pinakamalaking test ng faith natin hindi yung mga very extravagant na sins or malalaking tukso. Pero nagsisimula ito sa mga maliliit na compromises na ginagawa natin consciously man o unconsciously. Example, yung simpleng pandaraya natin sa exam nung tayo ay nag-aaral pa o even ngayon kung ikaw ay estudyante. Ang reasoning natin, kasi ginagawa naman to ng lahat. yung pagsisinungaling para makalusot tayo sa problema, yung pakikisama natin sa mga chismis kahit alam nating mali yun, yung panonood o paggawa ng mga bagay na alam nating hindi nakakalugod sa Panginoon pero ginagawa natin dahil ayaw nating ma-out of place o ma-left behind. Doon kaagapay nasusubok ang ating paninindigan. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang pagiging faithful sa maliit na bagay ang naghahanda sa atin para sa mas malalaking laban sa buhay natin. Kung tutuusin, maaaring isipin ng iba na maliit na bagay lang naman ang pagkain na inialok kay Daniel. Pero para kay Daniel, hindi yun tungkol sa pagkain. Tungkol yun sa obedience. Alam niya na ang isang maliit na compromise ay maaaring maging simula ng mas malaking paglayo sa Diyos. Kaya pinili niyang manindigan kahit hindi yun madali. And aminin natin, hindi madaling manindigan. Minsan may kapalit to. Baka pagtawanan tayo, baka hindi tayo maintindihan ng mga taong nakapaligid sa atin, baka may mawala sa ating opportunity, baka sabihin ng iba sobrang religious naman ang mga to. Pero pinakita ni Daniel na mas mahalaga ang approval ni God kaysa approval ng tao. Tulad ng sinabi sa Acts chapter 5 verse 29, dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. Darating talaga kaagapay ang mga pagkakataon na kailangan nating pumili kung sino ang mas papakinggan natin. Ang nakakatuwa sa story ni Daniel, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nang siya ay naging tapat din ang Panginoon sa kanya. Sinasabi sa Daniel chapter 1 verse 17 na binigyan sila ng Diyos ng karunungan at pangunawa. Ipinapakita nito na nakikita ng Diyos ang kanilang katapatan. Maaring walang pumapalakpak kapag pinili natin gawin ng tama. Maaring walang nakakaalam sa mga sacrifices natin, pero alam ng Diyos ang lahat ng yun. Sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 30, ang mga nagpaparangal sa akin ay paparangalan ko. Kaya ngayon, gusto kong iwan sa atin ang isang tanong. Ano ang pinakamalakas na impluwensya sa buhay mo ngayon? Social media ba? Opinions ba ng mga kaibigan mo? Peer pressure? Culture ba sa paligid mo? O ang salita ng Diyos? Tulad ni Daniel, kailangan din nating magpasya. Mag-decide sa ating puso kung sino ang susundin natin. Dahil sa huli, hindi ang mundo ang magbibigay ng tamang direksyon sa buhay natin. Ito ay ang Panginoon lamang. Naway, maging katulad tayo ni Daniel. Mga taong hindi naman perpekto, pero may matibay na paninindigan. Mga taong handang tumayo para sa tama, kahit hindi ito popular. Mga taong pipili sa Diyos kahit may pressure na sumunod na lang sa iba. At kung dumating man ang mga maling impluwensya sa buhay natin, sana maging tugon natin ay katulad nung kay Daniel. I made up my mind. Ipinasya ko sa puso ko na mananatiling akong tapat sa Diyos. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortiz.
2: At Beth Flores po. Magandang Thursday po sa inyo. Thriving Thursday. At dahil Thursday dito, kanta muna tayo ha. Awit muna tayo. Let's thrive. Ready mga kagapat? Ready ka na, Dad?
3: Subukan.
2: Ready? Sing. Let's thrive. Let's thrive in God.
1: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
2: Amen, o diba mga kaagapay? Talagang magpatuloy tayo mag-thrive sa Panginoon. Kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 TJS on a Thriving Thursday. At patuloy nga, sabi nga ganun, simula nung Lunes, alam natin may ginagawa at gagawin ng Panginoon. Di ba, mabiyayang Monday, nagtiwala tayo sa Panginoon. Nag-wow-wow-wow tayo kahapon kasi nakita natin na God is at work. At ngayon, magpapatuloy pa rin tayo sa Panginoon. Kasi alam natin, we will continue to thrive until He comes. Yun ang point natin. So, salamat sa Panginoon. Every kissing is a blessing, mga kaagapay. Every breath, a privilege. At tandaan nyo, ang requirement sa atin ni Lord, always make our day count. Kasi hindi naman tayo may hawak ng bukas. Si Lord dyan, di ba? Yan ang tatandaan natin. So, mga kaagapay, kung kayo pa'y nakikinig ng ating programang Gabay at nakikinig po kayo gamit pong inyong transistor radio o PM radio, nakukuha nyo pong ating program mula po yun sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo po naman ay nakikinig ng ating program at kayo po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, gamit din po ang transistor radio at PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yun sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. At kung sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, kung maganda po ang inyong internet connection, ay ang ganda po ng inyong reception. Yun nga lang po, real time sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa. But thank God for technology like this. At naririnig na tayo sa buong mundo, nakaka-encourage tayo sa iba na magpatuloy sa Panginoon. Higit sa lahat, we are encouraging others that they can hear and come to the Lord, di ba? Until all have heard. So hold on lang po kayo ha, hold on lang, hold fast lang kayo. Sabi nga ganon. So dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
2: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Ayan, pinag-uusapan natin, di ba? How? Paano tayo makakapaghanda before, during, and after a disaster? Tapos may tips pa ang Red Cross sa atin. Kasi nga po, ang sunog, baha, bagyo, landslide, mudslide, lindol, di ba po? Mga disasters na dumarating sa ating bansa. Anong oras, walang warning, at hindi maikakaila po na ang dami ring na mga pamilya yung naapektuhan nito. Dahil nga po ang buwan ng June ay National Disaster Consciousness Month, yung pagiging handa po ng ating pamilya, kinakailangan at ito yung ating pinag-uusapan. At alam na natin yan sa bawat disaster, depende po sa lawak nito, kadalasan nga po hindi agad nakakarating ang first responders. So, dapat tayong pamilya ang handa kung ano yung gagawin natin sa mga ganitong sakuna. So, nung Lunes, pinag-usapan natin na kailangan lagi tayong handa bago pa man dumating yung sakuna. Diba, tulad ng bagyo, kailangan alam natin kung saan tayo kukuha ng tamang information, hindi sa TikTok, diba? Mahalaga na mapag-usapan ng disaster plan ng pamilya. Magkaroon tayo ng emergency kit at saka go bag na laging ready anumang oras. Tapos may stock din tayo ng supply. So nung Martes, ipinaalala na kailangan may handa yung mga tools din at supplies na kailangan at kung saan ilalagay yung mga special documents para madaling kunin kung kinakailangan man tayong umalis o mag-evacuate. At kung kailangan, sabi siguraduhin kung nasaan ang buong pamilya, magdala ng cellphone para may contact ang bawat isa. Kahapon naman, pinag-usapan natin kung ano yung mga dapat gawin pagkatapos ng sakuna at ang kahalagahan ng contact person na nasa ibang bayan rather para matawagan at mapuntahan kung kinakailangan. So, ngayon, ano naman pag-usapan natin? So, isa pa, sabi niya, dagdag habol nila to eh. Gumawa ng emergency contact card para sa bawat member ng pamilya in case magkahiwalay-hiwalay kayo sa panahon ng emergency. So at least merong contact card, merong identification. Also, sabi niya, plan what to do if you have to evacuate, sabi ng Red Cross. So magplano kung ano yung gagawin kung kayo mag-evacuate. Mag-decide ang pamilya kung saan pupunta at anong daan ang gagawin para pumunta doon. Maaring ito ay isang hotel or motel o di kaya ay bahay ng isang kamag-anak o kaibigan na nasa ligtas na lugar o di kaya sa ang evacuation shelter. Naalala ko po yung mga kaibigan ko sa Bicol nung dumaan ng isang malaking bagyo, nasa hotel sila. O di ba? Yun kasi mas matibay daw yung mga building, saka safe, di ba? Secure sila. So, pwede yun. So, kung maaari din, mag-practice ng evacuation plan ng 2 beses kada taon. Kunin ang emergency kit tulad ng isang tunay na emergency, mag-drive sa planong ruta, magplano din ng iba't ibang ruta sa inyong mapa in case hindi maaaring madaanan yon. So siguraduhin may location at map na nasa inyong device tulad ng cellphones at GPS at nakasulat din sa papel. Ano pa? Plan for everyone in your home. Kung magpaplano kayo, isama ang lahat ng miyembro ng pamilya sa plano. Maari kasi ang ilang members ng pamilya ay kailangan ng special accommodation, di ba, sa panahon ng emergency na nangangahulugang kailangan ng mas matinding pagpaplano. Halimbawa, tulad ng mga matatandang lolo at lola, mga members ng pamilya na may disability at yung mga bata. So, again, mahalaga yon. Tapos also, plan to let loved ones know you're safe, di ba? Ipaalam na lahat kayo, kung mayroong pamamaraan, no, let them know you are safe. Nakikita natin sa Facebook ang mga paraan ng mark me safe, di ba? Mark us safe na tayo, lalo na pagkatapos ng isang malakas na bagyo o sakuna. Ngayon ko talaga nauunawaan kung bakit mahalaga na gawin ito upang ipaalam sa ating mga relatives na ikaw, tayo ay ligtas at hindi nila kinakailangang mag-alala. Lalo na kung ang mga magulang, di ba ba, ang pamilya natin nasa probinsya, narito tayo, di ba? So napakahalaga na ipaalam sa kanila. Tapos may mga relatives din tayo sa ibang bansa and they are wondering how we are, always mark as safe. Gamitin natin yun, nakikita natin yun sa FB. Gawin yan. Okay, nung Lindol sa Mindanao, nakita natin ang resulta ng mga drills, di ba, na palaging ginagawa sa paaralan in preparation for Lindol. Kagaya ng duck, cover, and home. At ngayon nakita natin kahit 7.8 ang Lindol, konti lang po yung nasawi, lalo na po sa mga bata. And that's a good relief para sa puso. Ang isa pang natutunan namin bilang pamilya, ngayon, ay ginagamit natin yung tinatawag nilang 360 app. Dito po namin nakikita kung nasaan ang bawat member ng pamilya real time. Isinama na rin po namin sa loop ang aming apo na ngayon pumapasok din sa school. Pero high school siya, first year high school. So alam ko na may mga kaagapay din na ginagamit din ito. Napakalaking tulong sa atin, di ba? Pag tinignan mo, alam mo, at saka yung app na to, kahit nasa ibang bansa, makikita, alam mo kung nasaan sila. So, ang laking tulong sa atin, eh lalo na po pag halimbawa sakuna, di alam natin kung nasaan sila. So, sa bawat sakuna o emergency, ang pamilya ang inuuna. Kaya napakahalaga na lagi tayong handa sa anumang sakuna na dumarating. Alam naman natin dito sa Pilipinas, daanan talaga tayo ng bagyo sa bawat taon. At ayon nga po sa PAGASA, halos 20 na bagyo ang dumadaan kada taon. Eh dito pa lang, alam na natin na kailangan ready tayo palagi. Salamat sa Diyos at maayos ang forecast ng PAGASA, kaya napaghahandaan ito. Sa bahay, may mga flashlight na, may transistor radio na dynamo ang gamit, may mga nakahandang laging, mga extra delata na nakatabi, at maraming nakahandang mga kandila sa bahay. Eh, kailangan po talaga laging handa. So, kung sa anumang sakuna, kinakailangang handa, eh di lalo na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ang liwanag po ha, ng Matthew 24:42-44, mula mismo sa bibig ng ating Panginoon. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi siya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So ang tanong kaagapay, handa ka na nga ba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen ulit. Tamang paghahanda sa mga disasters, tayong mga pamilya dapat laging handa, dapat may contact card, mag-practice sa dapat gagawin, ipaalam tayo sa paalam na tayo ay safe para huwag mag-alaala. Family contact place, laging handa sa bawat sandali, paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon, lalong ating paghandaan. Dahil pag hindi tayo handa sa kanyang pagbabalik, ay maling lugar ang pagdadalhan sa atin. Dapat kung tayo may Kristo at siya ay ating ginawang tagapagligtas at Panginoon, langit ang ating pupuntahan. Kaya wow, amen, amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral ang mensahe ng Diyos para sa Iglesia ng Sardis. Revelation 3:1-6, isulat mo sa anghel o sa pastor ng Iglesia ng Sardis. Wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang sinasabi patungkol sa Iglesia ng Sardis? Naririto po, makinig. Ito ang sinasabi ng pitong espiritu ng Diyos na may hawak ng pitong stars. Alam ko ang ginagawa mo. Iniisip ng iba na buhay ka. Pero ang reality, patay ka. Wow. Kaya gumising ka sa iyong pagtulog at pagwawalang bahala. Palakasin mo kung ano ang may nalalabi pa sa iyo bago ka tuluyang mamatay. Kung kaya, hoy gising. Kasi nakita kong hindi ka perfect. Saan? Sa pamantayan ng dakilang Diyos. Yang mga ginagawa ngayon ay hira sa plano ng Diyos. Kaya ganito, tandaan mo ang tinuro sa iyo ng mga naririnig mo noon. Sundin mo yung mga at mga yon at talikuran mo ang mga kasalanan mo. Kung hindi ka gigising, darating ako riyan para isang magnanakaw, isang you know, isang palihim na activity. Ngunit, ngunit, amen. May ilan sa inyo ngayon diyan na di mamansahan ang damit nila? Wow, wow, wow, amen. Maglalakad sila ang kasabay ko, nakasuot ng puti, at di ko buburahin ang mga pangalan nila sa aklat ng buhay. Sasabihin ko sa harap ng tatay ko at ng mga anghel niya, wow, wow, wow, amen, amen, na sila ay akin. Grabe talaga si Lord. Kung nakikinig ka, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Opo, amen, amen, amen. Grabe, grabe si Lord sa lahat ng buong katuwiran at sa buong kabutihan. Wow. Di ba, anak?
2: Opo, Ama. Okay, pinag-uusapan po natin ngayon yung church sa Sardis. Ang ganda dito kasi, the words of him who has the seven spirits of God and the seven stars. Again, nakita natin, I know your works. So, wag ka nang magtago. Alam na ng Panginoon yan. So, mas magbubuti, piliin na natin na lumakad ayon sa kanyang kaluwalhatian at kalooban. So, dito, ang nakakatakot, sabi niya, you have the reputation of being alive, but you are dead. So, parang ito, akala mo buhay siya, mas okay siya na Kristiyano. Pero wala na pala, di ba? Yun ang nakakatakot.
1: Delikado yun.
2: Opo nga eh. Sabi niya doon, wake up and strengthen what remains and is about to die. So sabi niya, yung natitira pa sa'yo, gisingin mo na. Kasi, yung narinig mo, sabi niya, keep it. Yung ano yung na-receive mo, so napaaling na-deceive na siya ng mga iba't ibang pagtuturo. Pero yung narinig mo, sabi niya gano'n, hawakan mo yan, repent.
1: Buhayin mo
2: na. Oo, buhayin mo yan. Kasi, sabi niya, yun, napag-usapan natin, darating ako tulad ng isang magnanakaw.
1: Correct.
2: And I
1: pag hindi ka handa, handa wala ka.
2: Opo. Pero sabi niyang ganun, pero meron pa rin naman daddy na nakita na hindi nila, na, they chose God. At nakakatuwa kasi sabi niya, merong white cloth na ibinibigay, di ba po? And I will, at yung promise ng Panginoon, kapag nagpatuloy ka, hindi niya tatanggalin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. So pwede siyang magtanggal, di ba? So, ang mabuti, ay, siguraduhin natin na hindi matatanggal yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Bakit? Pagharap natin sa huling araw, yung mga nakasulat lang sa aklat ng buhay, yun yung makakapasok sa kanyang fellowship. So, mga kaagapay, dapat sigurado tayo dyan, di ba? Naalala ko, binabalikan ko po, daddy, yung mga ibang mga churches. Di ba, dun sa, meron siyang ibinigay na puting bato. At may hidden na pangalan doon. Iniisip ko, ano kaya ang pangalan ko na nakasulat doon? Ano? So, yun. Kasi very important po sa akin yung pangalan. Pagkatapos, i-share ko po yun sa inyo. Kasi, like for example, pag tinignan mo yung pangalan ko, Lilia Beth Mortis Flores. Lily is
1: flower. Yung
2: flower. Beth is house. Mortis is death.
1: Death.
2: Flores ay flowers. Kung titignan mo, ang pangalan ko, Lily or Flowers in the House of Death. Diba? So one time, sabi ko, Panginoon, ano bang, para namang ano, though I know, pinalitan mo yung pangalan ko, kaya gusto ko yung hidden name eh. Tapos naalala ko, Daddy, iba ang tawag niyo sa akin nung bata ako, Yabeth. Alam mo, Dad, kinuha ko yan. Sinulat ko, inilagay ko sa baybayin. Yan ang sinusulat ko ngayon. Yabeth. Bakit? Siya, pangalan ng Diyos, di ba? Ya, at saka Beth. Parang house.
1: Bahay.
2: Bahay, house of God.
1: House of God.
2: Oh, sabi ko, shucks! Alam mo, Dad, natuwa

0: talaga. Kasi promise mo, bibigyan mo kami ng bagong pangalan, may puting bato. Promise mo, pag nagpatuloy kami, meron kaming damit na puti, di ba? Promise mo, bibigyan mo sa amin yung morning star. Lord, sa bawat isa yon, bawat churches, at merong pangako. Pero yung promise mo sa amin, if we hold fast and we keep the faith, yun po yon. So yun po yung dalangin namin, Panginoon, na we will continue to do so. So Lord, ngayon po, we remember to pray for people who are mga kaagapais. Unang-una na Lord kay Karen. Kay Karen Lay, thank you Lord for her life. Dalangin namin, pagpalain mo po siya. Si Ate Merlinda Flores, today is her special day. Pagpalain mo rin siya, Panginoon. Si Maria Teresita, si Marivic Pastrana. Lord, ganun din si Dr. Carmen Abisamis Dichoso. Continue to bless her, Lord. At sa amin sa field ng optometry and pediatrics, na marami pong salamat. Specialization, contact lenses. You bless her, Lord, and her family. Ganon din po si Abby Celeste Soriano. At ganon din po, Panginoon, si Sir Manny Atendido at si Ma'am Lisa. Continue to bless them, Lord, and continue to use their lives for your glory and your honor. At bukas, Lord, thank you. Kasi tomorrow, special day ng aking sister, si Grace Joy. So continue to bless her and her whole family. Ang aking kaibigan, si Candy Emily Manuel. Ang aking ate, si Armida Landerito Rivera. At ang aming kaibigan, si Ma'am Virgie Orquia Valencia ng Morosagaray. At ganun din kumpare si Christian Quaresma. Lord, mga special people po ito sa aking puso. Salamat po. At ganun din po, Panginoon, sa mga kaagapay na hindi man namin na-mention ang kanilang pangalan. Pero alam po namin, Panginoon, they are also special in your heart. So Lord, we ask that we declare blessings upon them, Lord. Maraming maraming pong salamat.
1: Panginoon, wow, amen. Sa iglesia ng Sardis, maglalakad silang kasabay ko, nakasuot ng puti, at hindi ko buburahin ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Sasabihin ko sa harap ng tatay ko at mga angels niya. Wow! Si Kristo na ang nagsasalita ng bagay na yon. Kung kaya't wow. Amen. Amen. At alam kong hindi niya ako, tayo, lalampasan. Amen.
0: So mga kaagapay, ang take home talaga natin, kasi pinag-uusapan natin, sakuna, di ba? Pinag-uusapan natin yung mga churches sa Revelation. Napakahalaga na maging handa tayo, whether ang pamilya for the sakuna or whether sa muling pagbabalik ng Panginoon. Pareho yan. Lagi yung parang magnanakaw, walang announcement, di ba po? Wala, nung pumutok ang Mayon, walang announcement. Nung pumutok ang Taal, walang announcement. Nung dumating yung Lindol na 7.8, walang announcement. Kahapon sa clinic, may nakausap ako, dating mayor doon sa isang lugar sa Mindanao. Sabi ko, kamusta na po kayo? Sabi niya, 7.3 sa kanila, pero salamat daw sa Diyos. Walang masyadong naapektuhan. So ganun mga kaagapay, we don't know, di ba? We don't know. At hindi rin natin alam when kukunin tayo ng Panginoon. So anong learning natin, whether sa ating buhay dito sa mundo or whether sa ating spiritual life, laging maging handa. Hold fast, sabi ganun, and walk in righteousness for His name's sake. Yun po ang gawin natin. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena,
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProDTech, sa Bukavi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y nakatune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa Webes edition ng programang
1: Inspirations Unlimited!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: Hello, hello, hello. Ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Muli po, maraming salamat dahil nariyan po kayo, patuloy po kayong nakikinig at nanonood sa ating programa. Pero Abs, no, shout out muna natin lahat po ng listeners natin na gumagamit ng kanilang mga radio, Mapa PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Saan man pumanig kayo ng Mega Manila, ay sana po na-enjoy nyo ang ating broadcast. Patuloy po na mag-connect po sa amin. Aba, share nyo na sa inyong mga kapitbahay. At yes, nyayaan sila. Sabihin nyo, aba, makinig ka na dito sa DZS para mas ma-inspire ka sa ating kwentuhan.
0: Totoo yan. At syempre, hindi natin kinakalimutan batiin yung mga kaagapay nating present na sa ating online platform sa Facebook and YouTube channel. At yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po ng lagi naming encouragement at lambing sa inyo mga kaagapay, paki-like and share na po ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At gustong-gusto rin namin ni Kael, no, kapag ina-update nyo kami sa inyong mga pinagkakaabalahan, yes, habang ginagawang background ang pakikinig dito sa 702 DZAS. Kwentuhan mo naman kami, share mo na kaagapay anong ginagawa mo habang ikaw ay nagpapahinga, mm-hmm, kaya naman nagme-merienda ka, update mo rin kami kung anong kinakain mo,
1: yan,
0: sa mga oras na to, di ba?
1: Talagang pag-usapang merienda, talagang makaka-relate tayo dyan. Kasi yan din yung inahanap ng mga kaagapay natin, di ba? Kasi pag makikinig sila tuwing hapon para hindi antokin, yeah, mas maganda may kasamang, di ba, pambara at panulak.
0: Yes! Pambara at panulak, yes, talaga, no? Oo, at talaga excited tayo sa ating kwentuhan ngayong hapon. Kasi nga, di ba, ang dami nagaganap ngayon,
1: correct,
0: sa ating paligid. Mm-hmm. At gusto rin naman natin kahit papano ay makapagpahinga from, yes, all those things, no? Ma-shift ba yung ating attention, no, sa mga bagay na makakatulong sa atin to relax, to enjoy, di ba? Makapagpahinga man lang yung ating isipan.
1: Correct. Yan talaga yung goal ng IU Webes, no? Talaga namang ibigay sa inyo yung mga chill moments,
0: yes,
1: di ba? Makapagpahinga tayo sa dami ng ingay at ganap ng mundo. Kaya ngayon pong Webes edition, eh, hatid po natin lahat po ng best, most, greatest, pinaka, aba, lahat ng superlative na mga bagay-bagay. Yan po ang ating mapag-uusapan.
0: Totoo yan. Pero syempre, bago tayo tumungo sa ating pag-uusapan, kakamustay muna kita, Kael.
1: Ano,
0: kumusta
1: yan?
0: Ka ba sa mga oras na ito?
1: Alam mo, ang lagi ko nga sinasabi, pag kinakamusta ko, mas mabuti kaysa dati.
0: Ayun, yun naman yung maganda, di ba? Na kahit papaano, eh kahit 1%, di ba, may nabasa tayong libro.
1: Yes.
0: Mas maganda na kahit 1% lang, eh, nagiging better tayo.
1: Correct.
0: Sa araw-araw, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At yan, isa yun sa mga bagay na pwede natin ang ipagpasalamat, no?
1: Uh-oh.
0: Talagang ipagpasalamat natin sa Diyos kasi sa dami ba naman ang nagaganap sa paligid natin, eh talagang isa sa mga bagay na pwede natin ipagpasalamat is yung kahit simpleng nagising tayo.
1: Yun nga.
0: Ngayong umaga, di ba? Talagang kahit papaano, eh, may nagbago. Kahit isang bagay lang ang nagbago sa isang araw mo, eh, malaking bagay na yan.
1: Alam mo, malaking ano daw yan, blessings sa iyo. Kunwari, for example, pagising mo pa lang sa umaga, maging grateful ka na nagising ka,
0: yes,
1: na meron kang shelter, may roof ka, may clothes ka.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, ang daming dapat ating ipagpasalamat, diba?
0: Totoo.
1: Eh, sinasabi ng ilan, eh, parang they want to quit, they want to give up, pero isipin mo rin, there are thousand reasons, diba, to continue, to keep on keeping on, despite na sabi nga natin kanina, ang daming nangyayari, ang daming ganap, pero ang tanong, nasaan ba yung puso natin? Saan ba naka-fix yung eyes natin?
0: Napakaganda namang ano nun, napaka-thought provoking.
1: Correct.
0: Ng iyong statement, Kael, no? Kasi nga totoo, sa dami ng nangyayari sa paligid natin, no? Minsan na mga natutuon tayo sa mga bagay na hindi dapat natin pagtuunan. Ito, gaya ng pag-uusapan natin ngayon. I'm sure mga kaagapay natin pag bored o gusto nilang malibang, gusto nilang matuon yung isipan nila sa isang bagay or mag-distress, eh ang tendency ay mag-add to cart.
1: Ayan. Yan na naman tayo.
0: Sino sa inyo mga kaagapay, yan yung pastime. Yan yung libangan.
1: Grabing scroll time yan, no? Grabing pastime.
0: Lalo na kapag hating gabi or hindi ka makatulog sa gabi at pupunta ka sa orange app or sa blue app kung sang app man yan.
1: Or black app.
0: Black app. Talagang yan. Isa yan sa mga bagay talaga na kumukuha ng attention natin. At hindi natin namamalayan dahil natutuwa tayo doon sa isang bagay na na-add to cart na pala natin. At na ano na natin, na place order na.
1: Yes.
0: So ang tendency, mapapabili tayo ng biglaan dahil kunwari may nakita tayong sale. Ayan, papaya naman. Siyempre pag madaling araw, dyan tayo inaatake ng mga cravings.
1: Yan.
0: Mga cravings natin, no? Kunwari ikaw nag-crave ka bigla ng halo-halo. Ating gabi, di ba?
1: Grabe cravings yan, no?
0: Mga ganun, di ba? Mga ganun eksena. O kaya naman dahil feeling natin, kailangan natin yung bagay na yun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto nating i-add to cart or bilhin, di ba? Pero pagdating ng ilang araw o linggo, bigla ka na lang mapapaisip, sana hindi ko na lang binili yun.
1: Yan tayo eh.
0: May mga ganun moment ka ba?
1: Madaming beses.
0: Oo, talaga. Sa lagay mong yan, ha?
1: Uh-oh.
0: Na ikaw yung talagang wise spender. Wow, wise spender.
1: Minsan.
0: Hindi kasi kaagapay, kundi mo natatanong si Kael, ang taga, ano sa amin, taga preno. Pag medyo napapansin niya na wait lang, parang gumagastos yata kayo dyan. So, siya yung nagre-remind sa amin ni Kayla.
1: Share ko lang, no? Alam ni Abs, kunwari, tititigan ko siya tapos nakatingin ako sa kape niya.
0: Para alam niya na, or alam ko na yung pinapahiwatig niya na, nagkape ka na naman, pang ilan mo na yan, diba? Pang ilang kape mo na yan today.
1: Gets niya na yun.
0: So yan, isa lang yun sa mga bagay na talagang na-experience namin kapag
1: Correct.
0: Kasama namin si Kael. Siya yung nag-evaluate.
1: Yes!
0: At yun nga, no, kaagapay, minsan, hindi naman dahil mahal, kundi dahil hindi pala hindi naman magagamit, or hindi sulit. Or impulse, alam mo yun, impulse purchase lang talaga yung ginawa natin. At sa totoo lang, diba, marami rin tayong natututunan tungkol sa paghawak ng pera.
1: Yes.
0: Yan, finances, no? At pagdedesisyon, diba, mula sa mga purchases na pinagsisisihan natin.
1: Yes.
0: Diba, lagi naman may kaakibat na lesson yung mga bagay or mga bagay na ginawa natin before.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ngayong araw, kaagapay, sagot ka naman sa aming question of the day dahil gusto namin makarinig mula sa inyo, mula sa inyong experience, sa inyong mga napagdaanan. No? Kaya sagot po kayo sa aming question na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisihan mo? Ayan. At ikuwento mo na rin kung bakit kaagapay.
1: Uh-huh.
0: Iwan nyo dyan sa ating comment section at kwentuhan tayo kaagapay kasi baka yung experience mo maging lesson din para sa iba nating kaagapay. Diba?
1: Mukhang madami makaka-relate sa mga kaagapay natin. Probably nitong mga nakakaraang araw o linggo, may mga nabili kayong items.
0: Yan.
1: Tapos pagka-receive nyo, doon kayo nagkaroon ng realization.
0: Oo, minsan hindi mo na maalala. Ay, binili ko pala to.
1: Ayun nga.
0: Na-add to cart ko pala to.
1: Yes.
0: Diba? May mga ganyan tayo sa sobrang dami nating parcel na dumadaan or dumadating sa ating bahay na minsan nga, diba, hindi tayo nakakapag-iwan ng pambayan.
1: Yan.
0: Kaya magagalit tuloy yung mga nanay ninyo.
1: Yung mga natawang nang iwan sa bahay, no? Tawang-tawa nga ako din. Siguro hindi alam mo naman to, diba? Yung ginagawa ko, pinapaiwan ko sa... Hindi, alam kasi na may tumatawag sa akin.
0: Yes,
1: tapos ako nasa office, walang tao sa bahay. So, ipapashoot ko na lang. Tapos, kakausabi ko yung driver sa CCTV.
0: Ang galing nga, no? Talagang ang galing ng power ng technology.
1: Yes.
0: Na kahit nasaan ka, pwede mo na makausap
1: mm-hmm.
0: yung nag-deliver ng iyong parcel.
1: Correct.
0: At pwede mo na rin mabayaran online.
1: Yes.
0: Diba? Para hindi ka mapagalitan ng mama mo.
1: Oo.
0: So, kaagapay, sagot ka sa aming question of the day. Mm-hmm. Ulitin namin, ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo? At ikwento mo na rin kung bakit yun.
1: Yes.
0: So, yun. Simulan natin. Excited tayo eh. Alright. Sige, sino unahin
1: ito,
0: natin siya?
1: Unahin ko na si Maya Espiritu.
0: Ayan.
1: Sabi niya, hello mga kaagapay, ang recent purchase ko ay short for swimming sana.
0: Ayun.
1: Kaso, noong na-receive ko na, hindi pala kasha.
0: Ayun.
1: Dapat pala nag-XL ako.
0: Mm.
1: Maulang araw sa inyo.
0: Ayun. Ayun, ayun pala. Grabe. So umuulan pala sa area nila. Pero oo, maraming biktima niyan, 'di ba? Yes. Yung mga expectation versus reality. Kasi minsan yung pag-advertise nila ng product nila, ang ganda-ganda sa picture, oh, no? Oh. Malaki yung sizing.
1: Correct.
0: Pero misleading.
1: Oo. Oh, oh.
0: 'Di ba? Kaya kaagapay, no, talagang kailangan mapanuri tayo. Tignan na lang din natin, oh, yung mga, oh, review, no, bago tayo mag-purchase ng bagay, oh, online.
1: Alam mo, na-experience ko to recently. Mm. Talagang may alam yung mga live stream ng thrift store,
0: oh, oh, oh, mm-hmm, oh,
1: sa Black App.
0: Mm-hmm.
1: So nakakita ko ng item doon. Tapos yung na-explain, gantong size.
0: Mm.
1: Hindi ko sabihin ko ano size ko.
0: Walang reveal.
1: Oh, oh. Oh,
0: walang i-reveal na size.
1: Nung pagka-receive ko sa bahay, mukha na siyang crop top sa akin.
0: Ay, naku po. Oh, yan ang mahirap. Eh, mahal ba yun?
1: Tatlong items pa naman siya.
0: Hala, oh, edi sayang.
1: Medyo malaki-laking amount. Tapos, medyo nakaka-frustrate, pero talagang grateful ako kasi pwede yung return.
0: Ayun, buti naman.
1: Oh, oh.
0: Ano ba, pinapalitan mo o ni-return mo na talaga?
1: Na-return ko na lang para sa iba ko ng paglalaanan. Diba? Balik ano
0: oh, ba? So, na-realize mo din na hindi mo rin talaga kailangan.
1: Yes.
0: Yan. Oh, mabuti rin, diba, pala, no? Isa yun sa mga bagay na pwede rin palang gawin.
1: Oh,
0: diba?
1: Pwede pala. Doon ko lang na-realize na pwede ka palang mag-return. Kasi usually pag online, parang akala mo okay na yan kasi nandiyan eh. Mm, pwede pala.
0: Oh, as long as parang bividyohan mo,
1: correct,
0: no, habang nag-unboxing ka. So yun, isa yun sa pwedeng hack kaagapay pag meron ka mga nire-regret na purchase. At ito naman, babasahin natin yung sagot ng ating kaagapay mula sa isa sa mga singer ng Papuri.
1: Yes.
0: At nakakasama natin tuwing Wednesday,
1: correct,
0: edition ng Papuri. Si ate Charmaine Manalo Campanier.
1: Yeah.
0: Ito na ang kanyang kasagutan. Sabi niya, bumili siya ng full set ng car seat covers online. At ang dumating kaagapay, tuwalya!
1: Grabe naman yun, ang saklak.
0: So ito, sabi niya, may lesson siya nakuha mula doon.
1: Oh.
0: Sabi niya, mag-extra ingat daw tayo sa mga scammers.
1: Yan, yung mga scammer dyan ha, tigil-tigilan nyo na.
0: Oo, diba? Ano po bang nakukuha ninyong, may satisfaction po ba,
1: diba,
0: kapag nakakapangloko po kayo ng kapwa? Eh talagang dapat iwaksin na yan.
1: Oo.
0: Tigilan na natin yan.
1: Huwag
0: kayo, diba,
1: mag-take advantage kasi kawawa din naman. Alam mo, hindi naman pinupulot ang pera.
0: Totoo, lalo, diba, na in this economy, 'di ba, na lahat ng bagay, oh, ay mahal na, no, at,
1: yeah,
0: nagmamahal,
1: mm-hmm,
0: 'di ba? Kaya kailangan talaga maging ano rin, no, maging mindful din tayo,
1: oh,
0: sa pagbili online.
1: Siguro isa din sa mga technique apps yung ginagawa ko pag nagtitingin ako online, I always check the reviews and the comments.
0: Ayun, yun
1: para
0: din,
1: no? Para siyempre ma-verify mo legit store ba 'to, mga ganyan.
0: Totoo. At titingnan mo rin yung mga following, no,
1: correct,
0: at yung stars,
1: mm-hmm,
0: kung maganda yung rating. Kasi,
1: yeah,
0: dyan din natin maibabase kung legit yung store na inyong bibili.
1: Correct.
0: Kaya thank you po, Ate Cham, sa inyong answer.
1: Oo. Ito, medyo nakakatawa yung comment ni Ate Frances Ann Salavaria Genese. Mula yan sa Limay, Bataan. Sabi niya, iko-comment ko po sana, pero baka masalo daw siyang magsisi.
0: Kumbaga, huwag na naman pag-usapan.
1: Kasi baka maalala niya ulit yung sakit, yung kiro.
0: Ay, oo, lalo na kapag malaking amount.
1: Oo,
0: ang iyong ginastos dyan sa product na yan, talagang instant regret,
1: yes,
0: ang mapifeel.
1: Mm-hmm.
0: At ito naman, sunod sa ating sagot ng ating kaagapay na si Ate Nenet Cristobal. Ang sabi niya, yung umorder ako ng window screen, akala ko screen talaga siya. Yun pala, pang repair lang sa nasirang screen. Hala!
1: Oh.
0: Sabi niya, kailangan ko pang sirain ang screen namin para magamit.
1: Oo nga, kasi pang repair. Para ano, doble trabaho, no?
0: Sabi niya, sobrang kitid niya at maigsi pa.
1: Ay, na ba yan?
0: Nagsisi talaga ako at na-order ko siya.
1: Uh-huh.
0: Ayun. Siguro din, misleading din yung picture sa pinagbilahan ni Ate Nenet nito. Kaya yun ang kanyang natanggap na product. Ang saklap, diba?
1: Medyo masakit yun, Ate Nenet. Sabi niya, kailangan niya pasirain para magamit niya.
0: Pero yun nga siguro for future use na lang po,
1: uh-oh,
0: no? Para at least meron na kayo pang repair. Hindi pa man nasisira.
1: So dapat talaga maging ano yung talagang screen natin.
0: Yes!
1: Diba? Basahin natin ng maigi.
0: Oo.
1: Para syempre, tayo rin kasi, alam mo, mga kaagapay, may responsibility and accountability din tayo on our end, di ba? It is for us to fact check,
0: mm-hmm,
1: to verify, to see everything, 'Di ba? Kasi alam mo yung fine line ng ano ng truth saka ng fake, talagang manipis na lang eh.
0: Oo,
1: hindi mo na
0: ma-distinguish. Lalo na ngayon sa panahon ng AI ay talaga mahirap na i-distinguish.
1: Yes.
0: At usually ang mga nabibiktima niyan ay mga yung matatanda hindi techie.
1: Correct.
0: At hindi talaga nila makita kung ano yung totoo. Kasi hindi na nila mapansin eh, 'di ba? Sa sobrang parang real eh. 'Di ba? So isa din
1: parang yung ano apps kasi kunwari yung nanay ko, singer na rin kasi nanay ko. So, pag magsisente sa akin ng reel, ito yung bilhin, tapos halatang-halata mo naman na AI, lagi ko sa kanya na-explain, hindi yan totoo. Ayun, talagang, kaya kailangan din natin i-educate, di ba?
0: Yes.
1: Yung mga old people.
0: Mm-hmm.
1: And even not old people, miski tayo rin, kailangan natin ng maging educated.
0: Totoo. Diba? Mm. Para maiwasan, no, at makaiwas tayo sa mga manloloko or scammers. At ito, basahin natin ang PM ni Ate Maria Santos. Sabi niya, sa totoo lang, yung pinaka-recent purchase na pinagsisisihan ko ay isang mamahaling Tumblr.
1: Yeah.
0: Ayan, maraming mahilig sa Tumblr.
1: Kaya nga.
0: Ilan ikaw? Ilan Tumblr mo?
1: Hindi ko na mabilang.
0: Oo, diba? Isa, parang naging hobby yan eh.
1: Oo nga.
0: Na mga tao.
1: Trend talaga siya.
0: Oo, kasi iba-iba yung kulay.
1: Yes.
0: May mga accessories pa yan eh. Mga boot.
1: Yes.
0: May mga
1: tali-tali.
0: Diba? So, iba-iba. Tapos sabi ni Ate Maria, nakita ko kasi siya online at sobrang ganda ng design.
1: Uh-oh.
0: Naisip ko pa noon na magiging mas motivated akong uminom ng tubig. Hala, nakaka-relate ako.
1: Diba?
0: Kasi yan talaga minsan yung iniisip ko eh. Yung parang, ay, bibila akong bagong tumbler para maging motivated ako uminom ng tubig. Pero parang hindi naman. Parang mas naging motivated ako uminom ng kape.
1: Pansin ko nga.
0: Tapos sabi niya, pero after ng ilang linggo, bumalik lang din ako sa dati kong tumbler. Nasa cabinet na lang siya ngayon. Doon ko na-realize na minsan hindi mo kailangan ng bagong gamit para mabuo yung habit na gusto mo.
1: Yun.
0: Ay, grabe yung realization ni Ate Maria.
1: Yeah.
0: No? Kumbaga, kinakailangan niya pang gumastos sa mamahaling tumbler for her to realize na hindi mo naman kailangan ng bagong tumbler.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, di ba, makakainom ka rin naman doon sa dati mong tumbler.
1: Correct.
0: Sino relate dyan kaagapay? Kasi ako nakarelate ako.
1: Tsaka no, sa mga kaagapay natin, kung may mga magagamit naman kayo na hindi, no need na makipagsabayan.
0: Ay, oo.
1: Diba?
0: Lalo ng yung mga tumbler kasi ngayon minsan, yung iba ang mamahal, diba?
1: Oo.
0: Na talagang mapapaisip ka, wait lang. Parang ilang baso na mabibili ko sa amount na ito, diba? As long as may inuman mo ng tubig eh, why not?
1: Yes. Diba? Ito naman, next natin, sabi ni Joshua Reyes, bumuli ako ng isang pair ng branded shoes dahil sale daw.
0: Ayan.
1: Ang problema, hindi ko naman talaga kailangan. Natuwa lang ako sa malaking discount ngayon. Dalawang beses ko palang nagagamit. Natutunan ko na hindi porke sale ay sulit na agad.
0: Mm-hmm.
1: Sulit lang ang isang bagay kung talagang magagamit mo.
0: Ayan.
1: Oo nga naman. Ako, sa mga kinoconsider ko, nabibili ako ng isang item kung talagang magagamit ko. Pero kung hindi, no need na.
0: Totoo. Mm-hmm. No? Kumbaga, isa sa mga magiging considerations natin bago tayo bumili ng isang bagay is mamamaximize mo ba itong bagay na to at magiging kapakipakinabang pa siya in the long run. Kasi nga naman, no, mahal din kaya ang sapatos.
1: Oo.
0: Diba? Kahit sale pa yan, may mga libo pa rin.
1: Correct.
0: Ang presyo. Kaya talagang kailangan, no, kung bibili ka ng sapatos, alam mo magagamit mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dalawa lang naman yung paa natin.
1: Kaya minsan nung iba natin kagapay na pagkasabihan ng magulang nila, ilan ba paa mo? Diba? Sa sobrang dami ng sapatos, sa sobrang dami ng tsinelas, nagkalat na sa lapag, diba?
0: Totoo. At ito, galing naman, last muna natin babasahin.
1: Uh-oh.
0: Galing kay Ate Angela Cruz.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, recent regret ko yung skincare product na nakita ko sa social media. Ang daming good reviews, kaya nainganyo ako.
1: Mm-hmm.
0: Kaso hindi pala bagay sa skin type ko. Hindi lang sayang pera, nagkaroon pa ako ng breakouts.
1: Ayan
0: ang pinakamalala. So, sabi niya, simula noon, nagre-research na ako bago bumili.
1: Nga, imbis na mapamura, napamahal pa kasi kailangan mo pang magpa-consult sa doktor.
0: Totoo.
1: Diba, para lang maayos.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang mahirap, no, abs, na minsan binibili natin ng isang bagay kasi trend siya, kasi in siya.
0: Oo, kumbaga nainganyo ka kasi parang sabi dun sa advertisement, oh, puputi ka dito.
1: Ayan.
0: Or mawawala yung mga marks sa face mo. Pero ito pala, yun pa ang naging rason kung bakit nagkaroon siya ng maraming breakout. So, mas marami siyang ginastos sa pampapagamot. So, isa yun sa mga bagay na kailangan talaga, no, maingat tayo, mapanuri tayo bago tayo bumili. Kasi skin yan, diba? Balat natin yan. At iba-iba din ang skin types, diba? May pang oily, may pang normal, combination.
1: Yeah.
0: So, kailangan isa yun sa mga bagay na nire-research.
1: Yeah, thank you, Doc.
0: Sabay ganon. Pero yun, gagapay patuloy. Ang encouragement namin sa inyo na sumagot sa aming question of the day na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo. At ikwento mo na rin kung bakit. Iwan nyo lang ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Kaya naman mga kagapay, sa team radio po natin dyan, patuloy po kayo na mag-engage at mag-connect po sa amin. At sa team online, aba, huwag kalimutan na mag-comment at i-share po yung aming streaming. Ngayong araw, ipamalita mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga group chat na mag-join sa ating kwentuhan. Kaya huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang Webes edition ng
2: Inspirations Unlimited!

0: back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, mm-hmm. Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
1: Kay El Garcia naman po ha, patuloy kang makinig at sumuporta sa ating pong programa. Kamusta ka ba ngayong araw? Sana po na-enjoy mo yung ating discussion.
0: Yes.
1: Nag-ano ka, syempre, sinashare mo, nagko-comment ka. At yung prayer namin ni Ab, eh basta, hindi ka lang basta nakikinig, pero gusto namin nag-i-engage ka.
0: Totoo. At may natututunan.
1: Correct.
0: Sa ating napapag-usapan ngayong hapon. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo at bakit?
1: Mm-hmm.
0: So yun, tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng mga sumagot sa ating question. Sino ba?
1: Yes, ito inexa natin kaagad si Mark Villanueva. Sabi niya, bumili ako ng mini projector kasi naisip ko magiging movie guy ako every weekend.
0: Ayun, yan. Movie guy.
1: Pero sa totoo lang, sobrang busy ko pala. Ilang buwan na siya nakatago sa kahon. Naging paalala rin siya sa akin na huwag bumili kasi na nakabase sa fantasy version ng sarili ko.
0: Oh.
1: Kundi sa tunay kong lifestyle. Oo nga naman. So, ang lifestyle mo ay busy person ka, tapos you really wanted something na pang gusto mong mag-rest, may enjoy mo siya, eh hindi ka naman kasing ganun tao, di ba? Why to buy, di ba?
0: Oo, totoo. Wala, nakaka-relate ako. Kasi
1: ano ba yan?
0: Kasi may nakaka-relate ako doon sa part na may binili akong game.
1: Uh-uh.
0: Tapos, ala na, parang naging backlog na siya sa akin kasi hindi ko na siya nahaharap ulit.
1: Uh-uh.
0: Kasi pag weekend, di ba, parang looking forward ako na makakapagpahinga ako,
1: yeah,
0: makakapag-rest ako, or makakapag-game ako. Pero pagdating ng weekend, mas pipiliin mo na lang yung pahinga.
1: Pahinga.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: Or kaya gumawa ng, yun nga, household chores.
1: Yes.
0: Kasi yan yung labaday namin.
1: Uh-uh.
0: So, kailangan hindi yan mapalya.
1: Pero the good thing is, nahanap mo naman ang pahinga mo.
0: Galing mo ron.
1: Yeah. Okay, next na tayo.
0: Okay, next na. Ito galing kay Ate Trina Ramos. Sabi niya, yung dress na binili ko para sa isang event.
1: Mm.
0: Maganda siya pero isang beses ko lang nasuot. Medyo mahal pa naman at nanghihinayang ako kasi naisip ko, sana bumili na lang ako ng mas practical na bagay na paulit-ulit kong magagamit.
1: Oo,
0: totoo yan. O, lalo na kapag mga one-time event lang at hindi ka naman talaga like, mapunta sa mga event na kailangan na ganun yung outfit mo. Eh siguro mas okay na bumili ka or humiram ka. Yung para mag-arkila.
1: Yes, yes.
0: Diba, mga ganun. Kasi nga naman, masasayang matitenga or naka, ano lang, naka-imbak lang siya sa cabinet mo after the event eh.
1: Oo. Alam mo, maganda yung point na sinabi mo na kung isa best mo na siya gagamitin, eh mas maganda nga mag-rent na lang. Mas makaka-menos ka pa. At syempre, hindi ka rin mapaprustrate na, ay, binili ko yan tapos hindi ko naman nagagamit.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Kasi minsan, no, yung mga ganyan, yung mga pang-event na damit,
1: mm-mm,
0: parang minimaintain yan eh.
1: Yeah.
0: Diba? May certain na kailangan, ganito mo siya itago, ganito mo siya itiklop. So, isa pa yun sa mga iintindihin.
1: Oo.
0: So, yun. Thank you po, Ate Trina. Talaga nga, naliwanagan kami dyan.
1: Oo, totoo yan. Sabi naman ni Kevin De La Cruz, pinagsisisihan ko po yung gaming headset na binili ko. Akala ko magkakaroon ako ng maraming free time para maglaro.
0: Hello.
1: Pero dahil sa trabaho, halos hindi ko na rin nagamit. Minsan kasi bumibili tayo para sa oras na wala naman talaga tayo.
0: Hello.
1: Oh, parang yan yung sa'yo, Abs.
0: Oo, ganitong-ganito yung scenario ko, no?
1: Uh-oh.
0: Maliban sa hindi headset yon. Game talaga siya.
1: Uh-oh.
0: Pero totoo, ganito nga yung nararanasan natin, no? Na minsan, sabi niya nga, no? Bumibili tayo sa ano para sa oras na wala naman tayo.
1: Diba?
0: Kasi minsan, no, ano talaga yan eh, time consuming. Yung mga ganitong klaseng hobbies,
1: mm-hmm,
0: diba? So, pag-isipan talaga natin bago tayo
1: yes
0: bumili. At ito, galing kay Ate Joy Alonzo. Sabi niya, bumili ako ng organizer para sa desk ko. Ang dami niyang compartments at sobrang aesthetic. Ayan, gustong-gusto natin yung aesthetic. Pero, nung dumating, hindi naman siya ganun. No? Hindi naman siya kasha sa workspace ko. Natuwa lang ako sa itsura niya online. At ang kanyang natutunan na lesson from doon ay magsukat muna, no? Bago mag-check out.
1: Yan!
0: Ayan! naman. Kasi nga naman, usually, kapag mga appliances or mga ganito, mga gamit sa bahay, no, maganda talaga kapag pupunta ka doon sa physical store at may dala kang pang metro. Diba? Isa yan sa mga life hack na pwede nating or dapat nating matutunan.
1: Alam mo, yan din isa sa mga natutunan ko. Pag siguro mga big items, saka medyo pricey, parang mas maganda bumili sa physical store.
0: Totoo.
1: Just to ensure. Pero kasi minsan ng iba apps, kinukonsider na, ay, mag-online na ako para may mga vouchers.
0: Ay,
1: diba?
0: Totoo. Para makamenos, no? Mm-hmm. So, iba rin talaga.
1: Oo.
0: At talagang pwede rin, no? Kung i-check mo na lang. Kasi usually, yung mga ganyang stores naman, eh, meron silang nilalagay, no? Ini-indicate nila yung size.
1: Mga specs,
0: So, yun. Isa yun sa pwede nating gawin.
1: Ayun. Yun. Ito naman, next natin, sabi ni Francis Lim, recent regret ko yung sobrang mahal na coffee maker. Akala ko, araw-araw akong gagawa ng kape sa bahay. Kaso, mas madalas pa rin akong bumili sa labas dahil nagmamadali lagi. Nakatambak na lang siya ngayon.
0: Ayan. Mm. So, alam mo na, kaagapay, no? Kapag wala kang oras maggawa ng kape sa inyong bahay, eh, huwag muna bibili. Pero alam mo, isa to sa mga bagay na sana makakatipid si Kuya Francis.
1: Ayun nga.
0: Kung mamamaximize itong coffee maker. Kasi, ang laking halaga matitipid mo kung hindi ka talaga bibili ng kape sa labas. No? Coming from me.
1: Yeah.
0: Hindi, paalala to sa akin.
1: Mali, kinakausap ko kay Francis. Mag-usap kayo later.
0: Hindi, pero isa yan sa mga, diba? Ano, kung meron na, eto nga, iniisip nga namin ni JV, na parang, if ever, no, makapag-invest kami sa totoong espresso machine. At mayo, kasi iba talaga yung totoong espresso machine, kaagapay, di ba? Yung para meron kang pang syrup,
1: yes.
0: Di ba? Siguro malaki na talaga yung matitipid, pero malaki din yung kailangan mong
1: i-invest. Yeah.
0: So, yun. So, sa ngayon, kung ano yung mag-nag-work sa'yo, yun muna yung gawin mo.
1: Tama.
0: Sino,
1: ayan, sabi ni Bea Santiago, yung online course na binili ko dahil inspired na inspired ako noong gabi. Pagkatapos niya magbayad, eto na nga, hindi niya na nabalikan.
0: Hala.
1: Hindi dahil pangit yung course, kundi dahil hindi ko pinag-isipan kung may oras ba talaga ako para tapusin.
0: Hala, sayang
1: to. Yun nga, nakakapanghinayang. I mean, we want to learn, pero yun nga, dahil nga, dahil sa sobrang siguro inspired natin that time, lukso ng dugo, no? Talagang love na love mo siya. Hindi mo na realize na, ay, wala na pala akong oras.
0: Oh.
1: 24 hours lang meron ka, di ba?
0: Minsan nga, minsan pa nga, ganun pa tayo mag-isip.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito, last muna natin babasahin, no, bago tayo tumungo sa ating discussion.
1: Yes.
0: Galing kay Kuya Rico Navarro, sabi niya, bumili ako ng smartwatch. Akala ko mas magiging active ako. Pero hindi pala. Gadget ang kulang sa akin. Sabi niya, disiplina pala, Kael. Kaya, kahit maganda yung watch, hindi rin nagbago yung routine ko. Hala, ayan, sa mga nabubudol, no? Or kaya mga naiinganyo, bumili ng smartwatch. Kung wala ka pa talaga sa running era mo, or kahit yung walking era mo, eh, siguro, mas okay lang din muna yung traditional na watch, di ba? Kasi, hindi rin mura ang smartwatch.
1: Correct.
0: Di ba? Investment din yan. At talagang ginagamit yan kapag into fitness ka na.
1: Yes.
0: Di ba? At active lifestyle. Pero yun, Kuya Rico, no, soon, magamit mo na talaga at ma-maximize mo na yung orasan mo.
1: Correct.
0: So yun, kaagapay, ang pinag-uusapan nga na natin, no, sa oras na to ay patungkol sa inyong mga pinagsisisihang purchases.
1: Yes.
0: At patuloy pa rin ang encouragement namin sa inyo, ha, na sagot po kayo sa ating question of the day na ano ang pinaka-recent purchase mo na pinagsisisihan mo.
1: Mm-hmm.
0: At kwento mo na rin kung bakit. Kasi nga naman, no, Kael, marami sa atin ang nakaranas ng bumili ng isang bagay. Diba? Ikaw na, experience mo na yan.
1: Siyempre naman.
0: Oo. Mm-hmm. Tapos, after few days, after few months or weeks, mapapasabi ka na lang na sayang yung pera ko.
1: Oo.
0: Sana hindi ko na lang to binili.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya, ito kaagapay, yung ilan sa mga practical tips na pwede nating gawin para mas maging wise tayo sa ating mga bilihin.
1: Yes.
0: So, ang ating una na pwede gawin ay follow the 24-hour rule. So, ano yan 24-hour rule na yan? Kung ang tanong mo kaagapay, eh, ito yung kapag hindi naman urgent ang bibilhin mo, eh maghintay ka muna ng 24 hours bago ka mag-check out. Pero yung iba natin kaagapay, oh, yung baka iba natin listener, baka nga hindi lang 24 hours mm-hmm. ang pinapalipas nila, baka nga linggo pa eh.
1: Yes.
0: Baka ikaw nga buwan pa, taon.
1: Para lang alam nyo naman yan.
0: Oo, talagang binubuhusan o pinaglalaanan ng matinding oras, yes. Diba? Hindi lang yung, ay, parang kunyari, minsan kasi pag nabili tayo, na-feel mo lang. Tapos bilhin ko na mamaya, agad-agad.
1: Saka abs, diba? Puna rin, na-influence ka.
0: Ayan, isa yes. yan. Ba't ganyan tingin mo?
1: Hindi, sinasabi, sinasabi ko lang.
0: Pero yung example, kaagapay, nakakita ka ng sapatos na naka-sale ng 50%. O, diba? Kung isipin mo, parang, ang laki nun. Ang laki nung matitipid mo, 50%. Tapos, imbes na bilhin mo agad, iwan mo muna sa cart. Mm-hmm. Pwede naman eh, diba? Or balikan mo kung nasa mall yun, nakita mo. Pero sana, wala makabili agad. Isa kasi yun parang nagpo-push sa atin eh. Parang, hala, baka mawala na to.
1: Mawala na to, diba?
0: Eh, baka meant to be na to, kaya nakita ko. Pero, kaagapay yun nga eh. Kailangan din natin pag-isipan muna bago yes. tayo maglabas ng pera. O yun, kaya, kagaya nun, pwede natin kinabukasan. Tanungin mo ulit sarili mo, gusto mo pa rin ba yun?
1: Yeah.
0: Kasi baka, gaya nung sabi ni Kael, bugsulan ng damdamin. Yeah. Or na-influence ka lang nung araw na yun, may nakita kang reel sa social media mo na, uy, ang ganda nung sapatos. Tapos hinanap mo doon sa mall, nainganyo ka nga, binili mo agad. Huwag ganun. So dapat, pag-isipan muna natin, paglaanan natin ang oras bago tayo magdesisyon. Kasi minsan, nawawala na yung excitement yes. kapag nare-realize natin na hindi naman talaga natin kailangan. Mm-hmm. Diba? At nakakatulong ito para makaiwas sa mga impulse buying.
1: Correct. Mm-hmm. Ito naman, pangalawa natin, i-ask natin ng ating mga sarili.
0: Ayun.
1: Ano ba to? Need ba or want lang? Mm-hmm. Ayun na, magkaibang bagay po yan mga kaagapay. Yung want, gusto mo. Mm-hmm. Yung need, kailangan mo.
0: Ayun.
1: So, alamin natin, sa season ng life mo ngayon, kapag may binili kang item, ano ba yung personal desire mo ba yan? Mm-hmm. O talaga bang need mo kasi talagang may requirement, diba? Mm-hmm. Example, nung kaagapay, may maayos ka namang earphones. Mm. Ayan, yung ginagamit mo ngayon habang nakikinig. Yan. Pero may bagong model na lumabas. Siguro anuhin natin, ibahin natin. Cellphone na lang siguro.
0: Cellphone na lang. Para malapit sa puso.
1: Ayan, may cellphone ka naman. Itong ginagamit po sa pakikinig at panonood ng ating program. Mm. Pero may bagong release, di ba? Yung release na yan, talagang todo-todo, naka-Pro Max ka na. Di ba?
0: Oh.
1: Tapos, gumagana pa naman ang cellphone mo. Mm-hmm. At itong bagay na to, parang nagugustuhan mo siya. Pero ang tanong, kailangan mo ba siya? Mm. O talaga namang gusto mo lang?
0: Mm.
1: So, timbangin mo. Kasi baka mamaya, mag-aaksaya ka ng pera at hindi nasiserve yung purpose, diba? Gumagana pa naman yung isang mong phone, ba't ka pa bibili? Baka mamaya yung ikukuha mo dyan, probably yung hindi mo ika-cash. Mm-hmm. O diba, pwede i-loan mo siya.
0: Oo.
1: Mahirap yun.
0: Tungo na tayo sa ating pangatlo, kaagapay. Ito, isa to sa mga bagay na pwede natin pag-isipan, no? Think about how often you'll use it.
1: Yan.
0: Ayan. Kasi kung hindi mo isipin kung gaano mo siya katagal gagamitin, baka hindi mo ma-maximize yung bagay na bibilhin mo. So, isipin natin kung ilang beses mo talaga siya magagamit, yung item na bibilhin mo. Example, bumili ka ng fitness equipment.
1: Ayan.
0: Kasi usually, inspired tayo to start our fitness journey kapag January.
1: Yes.
0: Sino nakaka-relate? Kasi ako...
1: Parang lahat naman ata.
0: Oo, parang
1: every new year.
0: Oo, 'di ba? Parang new year, new me. So bibili ka ng mga bagay na makakatulong sa yung fitness journey.
1: Yeah.
0: Pero dahil inspired ka na mag-workout, pero pagkatapos sa isang linggo, ayan.
1: Wala na.
0: 'Di ba? Ginawa mo na lang siyang sampayan ng damit.
1: Display.
0: So hindi natin na ma-maximize. So dapat talaga kapag bumili tayo ng isang bagay, alam mo na magagamit mo 'yon long term.
1: Oo.
0: Hindi lang ngayon lang naisip mo or naingganyo ka lang ngayon na ay i-start ko na 'to. Kumbaga dapat alam mo na masusustain mo yung binili mong gamit, 'di ba? Dahil nakakatulong itong malaman kung sulit ba talaga yung iyong biniling item.
1: Alam mo, naalala ko dyan nung abs yung binili kong bag.
0: Ay, bag yes.
1: I mean, sulit yun ha. In fairness, kahit na napakamahal niya.
0: Mm-hmm.
1: Pero talagang siguro 2 to 3 years ko na ata yung bag na yun. Pero
0: matibay.
1: Pero matibay.
0: Yun.
1: Diba? Kasi ako siya nadadala. So, pag-isipan talaga natin yun.
0: Yes.
1: So, ito, Next natin, number 4, ilista mo na kaagapay. Don't shop when you are emotional.
0: Ayan,
1: kasi nga sabi natin, 'di ba? Talaga ang heart natin very deceitful.
0: Ayan.
1: Talagang kapag punong-puno tayo ng emosyon, lalo na kung very attractive yung bagay na 'yan, nakakita ka ng SALE na red tag, eh talaga namang minsan ika-capture yung mata mo at puso mo.
0: Oo.
1: 'Di ba? So minsan nawawala ka na sa wisyo, 'di ba? Sabi nga nila, kapag pupunta ka daw ng grocery store, huwag kang pupunta ng gutom.
0: Ayan.
1: Kasi lahat daw na makikita mo, kukunin mo, pumunta ka ng busog para kung ano lang yung kailangan mo, yun lang ang kukunin mo.
0: Mm-hmm.
1: So sabi nga rin nila, iwasang mag-shopping kaagapay na stress ka, malungkot ka, o bored ka kasi it can probably influence your emotion, di ba? Example, bad trip ka sa trabaho mo kasi pinagalitan ka ni boss, napabili ka ng mamahaling gadget. Di ba?
0: Gadget para, na naman. Para wala ko ibang gusto yung ibang kaagapay.
1: Grabe yung mga example, no?
0: Gadget? Parang, ay, gusto ko ng bagong phone. Pinagalitan ako.
1: Agad-agad. Yun ang thinking nila. Pero paglipas pa rin ng ilang araw, nandyan pa rin ang problema at nadagdagan pa ang gastos mo.
0: Ayun.
1: Imbes na ang dinidil mo lang isang problem, eh, nadagdagan pa kasi may binili ka na impulse purchase pa, di ba?
0: Totoo. So yun, wag tayong bumili kapag tayo'y emotional.
1: Yes.
0: Di ba? Ito naman, panglima natin.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa mga mahalagang gawin, no, bago tayo bumili, sabi.
1: Oh.
0: Create a budget before you buy.
1: Ayan.
0: So, dapat talaga maglaan tayo ng spending limit, no,
1: mm-hmm,
0: sa bawat buwan or bawat week ng ating pagkakagastusan. Oh. Example, mm-hmm, may budget kang 2,000 pesos para sa wants mo. Mm-hmm. Tapos, kapag naubos na ito, next month ulit yung shopping.
1: Yes.
0: Hindi yung kapag, ay, ano, sumobra ng 2,000 yung ano ko, yung budget ko para sa wants ko or luho ko. Mag-ano na lang ako, kukurot ako dito sa pang-needs ko. So, makukompromise kaagapay yung panggastos mo sana sa mga pangangailangan mo.
1: Uh-oh. Diba?
0: At isa yun sa mga bagay na ayaw natin mangyari na may maapektuhan tayong babayaran.
1: Yes.
0: Kasi, nyari urgent, kailangan ng pampagamot. Tapos, nakurutan mo ng budget dahil sa luho. That's a no-no.
1: Oo.
0: Kaya isa yun sa mga bagay na kailangan nating tandaan, no, na mag-create muna tayo ng budget. Ilista natin ano yung mga pagkakagastusan natin at mag-stick tayo doon.
1: Oo.
0: Diba? Mas kontrolado natin yung finances natin at iwas guilty din, no, kapag pagkatapos natin bumili.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So yun, yun ang ating number 5.
1: Mm-hmm. Ito naman, pang-anim, ask for a second opinion.
0: Ayan.
1: Akala nyo sa mga medical, ano lang to, terms, medical results na, ah, kaila ko ng second opinion. Pero even when we are buying siguro mga different purchase, diba, different items, we need second opinion.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Lalo na siguro kung yung isang tao na expert sa ganitong bagay.
0: Mm-hmm.
1: For example, bibili ka siguro ng appliances sa inyong bahay, tapos alam na i-review yung ganitong bagay. Tapos na experience niya, ay, hindi ganyan kaganda yan.
0: Ayun.
1: Diba?
0: Oo.
1: So, aalamin mo rin. Kumbaga, may ano ka na, may supported opinion ka na, ay, parang hindi ko muna bibilin to. Kaya, ibang item na lang kaya, yung medyo mura pero quality. So, i-consider din natin yun.
0: Totoo. So, yun din pala, no? Hindi lang pala sa health,
1: mm-hmm,
0: or sa doktor ang kailangan may second opinion.
1: Yes.
0: No? Kailangan din sa ating mga purchases.
1: Mm-hmm.
0: At ito, ang ating panghuli at ang,
1: yes,
0: pinakamahalaga din yata talaga.
1: Mm-hmm.
0: So, bago tayo mag-purchase ng isang bagay, no? Pray before big purchases.
1: Correct.
0: Diba? Lalo na kung malaking halaga talaga, mm-hmm, ilalabas mo or involved dyan. Isama mo talaga si Lord sa bawat decision.
1: Yes.
0: Diba? Kunyari, bago ka bumili ng appliances, mm-hmm, ng bahay, motor or gadget, mag-pray, mm-hmm, muna tayo. Diba? At humingi ng wisdom kung ano yung tamang panahon,
1: yes,
0: ano yung tamang pagkakataon, at yung tama paggamit ba ng resources mo. Kasi we are stewards ng mga bagay or yung finances na meron tayo ngayon. Kaya kailangan talaga maging wise tayo sa pag-handle ng ating finances. Kasi God cares even about how we manage the blessings. Amen. Na pinagkatiwala niya sa atin.
1: Mm-hmm.
0: So yun, pray muna tayo bago tayo magkaroon ng mga big purchases.
1: Yes.
0: So yun lang ang ilan sa mga tips na na-share namin sa inyo kaagapay, no, na nawa nakapag-take notes kayo at meron kayo nabaon sa episode na to. Kasi nga naman, no, talagang ang bilis ng oras.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang dami natin natutunan mula din doon sa mga naging sagot ng ating mga kaagapay, no, na pwede nating ma-apply o maging lesson para sa atin. At
1: yes,
0: kung isipin mo, no, minsan yung mga purchases talaga na pinagsisisihan natin na hindi lang tungkol sa perang na gastos.
1: Yes.
0: Diba? Nagtuturo din ito sa atin ng mahalagang lesson. Diba? Tungkol sa contentment, tungkol sa self-control, at wise decision making.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi naman masama kaagapay na i-reward from time to time yung sarili mo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Or bumili ng mga bagay na nagpapasaya sa atin.
1: Yeah.
0: Pero let's be good stewards ng mga bagay or resources na binigay sa atin ng Panginoon.
1: Mm-hmm. Definitely agree, Abs. And syempre, bilang pong mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos, maganda rin po nating tandaan na ang bawat resource na meron po tayo ay blessing po muna sa ating Panginoong
0: yes,
1: Diyos. Sa huli po, ang goal ay hindi maging kuripot,
0: mm-hmm,
1: kundi maging mabuting katiwala, maging good steward, no,
0: mm-hmm,
1: na mga pagpapalang ipinagkatiwala niya po sa atin. So, kagapay ang reminder po namin sa inyo sa moment po na ito, spend wisely, choose carefully, and live gratefully. Maging financially wise po tayo.
0: Yes. So yun, what a way to end our episode, kaagapay. At syempre, nagpapasalamat kami sa mga nakipagkwentuhan, sumama sa aming discussion simula pa kaninang 3 hanggang ngayong 4 p.m. Maraming maraming salamat po. At syempre, maraming maraming salamat din sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, magi sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: At sa iyo kaagapay na sumama sa amin sa hapong ito, thank you. Ako po ang inyong companion, kay El Garcia, at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webbest edition ng
0: Inspirations Unlimited.
1: Bye!

0: 702-DZAS.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Familiar ka ba sa baby elephant syndrome? Ang mga baby elephant, tinatali iyan gamit ang matibay na bakal o kadena sa paa para hindi makawala at makatakbo. Subukin man itong maglikot, hindi niya magagawang kumawala and will finally give up on struggling. Mapapansin niya na walang mangyayari sa kanyang effort kahit na gaano siya kalikot sa pagkakatali. Magandang araw kaagapay, ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.

The term baby elephant syndrome ay coined by George Weinberg noong 1967 at naging popular sa tulong ng psychologist na si Albert Ellis. Ang syndrome na to ay correlated sa experience ng baby elephant. Kasi habang lumalaki ang elepante, numinipis ang tali sa kanyang mga paa. At kahit na nga sa kanyang paglaki, kahit na hindi na nakatali ang kanyang mga paa sa matibay na puno o matibay na lugar, hindi na ito maglilikot. Mananatili sa kanyang alaala na ang kanyang mga paa ay nakatali. Isang babaeng 12 years nang dinudugo ang hindi pumayag na makulong sa ganoong kalagayan. Sa psychology kasi, ang baby elephant syndrome ay yung nananatili ang hindi magandang alaala ng nakaraan. At nagkakaroon ito ng effect sa emotion o sa damdamin. Basahin ko lang sa Mark 5:25-34 sa New Testament Pinoy Version. Isang babaeng 12 years nang dinudugo ang kasama sa mga taong sumusunod kay Jesus. Hirap na hirap siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Naibayad na niya ang lahat ng meron siya para magpagamot, pero di pa rin siya gumagaling. Actually, lumala pa nga ang sakit niya. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa pagsunod kay Jesus. Sinabi niya sa sarili na, "Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako." Kaya, hinawakan niya ang damit ni Jesus at tumigil agad ang pagdudugo niya. At naramdaman niya sa katawan niya na gumaling na siya. Naramdaman din agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas galing sa kanya. Kaya, tinanong niya ang mga tao, "Sinong humawak sa damit ko?" Verse 31, sumagot ang mga disciples, "Di niyo po ba nakikita na sobrang dami ng taong nagsisiksikan? Bakit niyo pa po tinatanong kung sino ang humawak sa damit niyo?" Pero lumingon-lingon si Jesus para hanapin kung sino ang humawak sa damit niya. Alam ng babae na siya ang hinahanap ni Jesus, kaya sobra siyang natakot. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus saka sinabi ang buong katotohanan. Sabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng faith mo, umuwi ka na, magaling ka na." Ang babae, kahit na maraming taon nang nakatali sa sakit na sumailalim sa kanya at naglagay pa nga sa kanya sa category na outcast, ay nag-persevere. Nakita natin yung kaniyang pagsusumigasig upang gumaling, upang abutin ang Mesiyas. 12 years na siyang nagsasuffer. 12 years na siyang may sakit. Kung ikaw ay babae, nakaka-relate ka sa sitwasyon niya dahil siya ay dinudugo. Ang kaibahan nga lang, 12 years na siyang dinudugo. Marahil nahihilo na siya, pagod na, nanghihina. Yun nga lang, humaba yung araw na ikaw ay dinudugo. May mga pagkakataong nanghihina na. Pero ito, 12 years na niyang daladala ang kaniyang sakit. At halos naubos na yung kaniyang ipon, yung kaniyang pera. 12 years na siyang pinagtatawanan. Isa na siyang outcast. At dahil nga dinudugo siya, she has been ritually clean for 12 years at hindi accepted ng public. Her story connects to our hearts. One way or the other, may mga karanasan tayo na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng muling pagtanggap. Marahil yung mga nagawa mo nung mas bata ka pa na mga pagkakamali, mga maling desisyon na nagmarka sa iyong pagkatao. We have been outcast, iniwan, inabandonan ng mga kaibigan, mahal sa buhay, iniwan ng asawa. Once in our lives, may nag-cancel sa buhay natin, may mga nag-unfollow, kumonde na sa ating mga maling gawain. And we are in need of merciful touch by God.
All these instances will make us feel powerless and insignificant. Hindi tayo mahalaga. Pero anong lesson ang mapupulot natin mula sa karanasan ng babaeng dinurugo? She was so desperate of healing. She was willing to do everything, gamitin ang lahat ng pera na meron siya, maging i-risk yung buhay niya para gumapang sa gitna ng mga nagsisiksikang tao. Kahit na nga yung reputasyon niya ay itinaya niya. Supposedly, dapat nasa loob lang siya ng bahay, nagtatago. Kasi nga, she was condemned. She was canceled by the society because she was impure. She was unclean. At kahit na maraming humahad lang sa kanya noong mga panahon na yon, nakakahiyaman ang kanyang sitwasyon. At posible pa siyang maapakan ng mga naroroon kasi as described, halos gumapang na siya papalapit kay Kristo. But she is so persistent to get to Jesus. She decided to follow Jesus no matter what. Kaagapay, may issue ba na kinakaharap ka na nag-define sa buhay mo? Mga mansya ng pagkatao, mga bakas ng nakaraang pagkakamali, gaya ng addiction, dati kang magigalitin, nagkaroon ka ng karanasan sa road rage, hindi ka nagbayad ng utang, minsan ka nang namarkahang salot sa lipunan o kaya salot sa paaralan, minsan ka nang nasabihan na home wrecker o naninira ng pamilya o kung ano-ano pang mga condemnation. And this situation took your joy, your strength, at may malalim na sugat na iniwan sa iyong damdamin, maging sa iyong physical. The challenge here is just like the woman with the issue of blood, she made the decision to get to Jesus no matter what. And in order for you to get healed from your issue, you must make a decision to get to Jesus.

0: Ito po ang programang Reflections at ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Sabi po sa 1 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here." Ang pangako ng Diyos ay kapayapaan. Ang pangako niya ay pag-asa, kaligayahan, maging ang restoration ng relationships. Ano ang humahadlang sa iyong daan para lumapit ka kay Jesus? Ito na ang tamang panahon para lumapit o muling lumapit sa Kanya. Ano ang mga hindrance, kaagapay? Ito ba'y kasalanan? Nasa gitna ka ba ng toxic relationship? Nakababad ka ba sa buhay na puno ng maling desisyon? Mga maling gawa? Gumapang kang muli. Lumapit kang muli kay Jesus. Muli mong buksan ang iyong puso. Muli mong buksan ang iyong Bible. Start reading the Word of God. Start praying. Start communicating to God. Magsimula kang muli na aminin na hindi mo kaya sa sarili mong paraan na baguhin ang iyong sitwasyon, maging ang mga tao na nasa paligid mo. Only Jesus can do that. Magsimula kang muli na harapin ang bukas na mayroong pag-asa. Buhay ang pag-asa kapag na kay Kristo at mayroong solusyon kung sa Kanya ka lalapit. Kaagapay, kung nakaka-relate ka sa ganitong sitwasyon, maaari kang magbahagi ng iyong karanasan. Pwede mong isulat, "I have decided to follow Jesus because..." Ano yung insidente o ano yung naging sitwasyon ng buhay mo na nagtulak sa'yo upang muling bumalik o upang sumunod sa yapak ni Jesus? Tayo'y magbahaginan dito sa programang ito. Panginoon, inilalapit ko po sa inyo ang aking kaagapay na nakikinig po. Dalangin ko po na pagkalooban niyo siya ng kalakasan upang muling lumapit po sa inyo. Lakas ng loob na makapagdesisyong muli na piliin kayo. Piliin ang tamang daan kasama kayo. At aminin na sa Kanyang kakayahan ay wala siyang magagawa. Tanging sa iyo nakatangan ang aming kakayahan. Ikaw po ang makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos na lumikha sa aming lahat. At kabisado po ninyo ang bawat kahinaan, maging kalakasan na meron po kami. Kung ano man yung kalakasan na yon, nagmumula pa rin po yun sa inyo. Kaya't wala po kami talagang maipagmamalaki. We are nothing, Lord. But thank you, Jesus. Thank you, Father, for making us your child. Thank you that because of your Son, Jesus Christ, namatay po sa krus ng Kalbaryo upang ang aming kasalanan ay mabahiran ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang tumanggap ng kaparusahan sa aming mga kasalanan at tulungan niyo po siya na magkaroon ng lakas ng loob na muling lumapit po sa inyo. Panginoon, tanggapin kayo, tanggapin ang pag-asa na nagmumula po sa inyo na sa pamamagitan ng pagsang-ayon niya sa panalangin ito ay maranasan po niya ang kapayapaang hindi maunawaan ni numan. Ang kapayapaang tanging kayo lamang po ang makapagbibigay. Ang kapayapaang hindi kayang tapatan ng anumang pera, ng anumang kayamanan, kasikatan sa mundo. Panginoong Jesus, kayo po ang buhay at ang pag-asa. Magliwanag po kayo sa buhay ng aking kaagapay, sa buhay naming lahat. Ito po ang aming paglalambing at pananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa iyo, Kaagapay, for tuning in at sa pakikinig sa programang Reflections. Umaasa ako na nakatulong ito sa iyong pag-alaala sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay sa natapos na araw, maging sa susunod na araw. At pagpalain ka ng Panginoon kung ano man ang iyong nakaharap na gawain ngayon, ikaw man ay magpapahinga na o ikaw man ay magtatrabaho, magtutuloy ng iyong duty. At kung meron kang comment, suggestion o marahil katanungan o nais na ibahagi sa programang ito, pwede ka pong mag-comment down below o kaya naman ay mag-iwan ng message sa ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa programang Reflections. Hanggang sa susunod, pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Good morning! Magandang araw sa lahat po ng ating mga kaagapay dito po sa Thursday edition po ng Family Matters. Ang bilis ng panahon, ngayon po ay June 25 na. Naku, next week, ano ba, maging July na naman. Anyway, mga kaagapay, maraming salamat sa inyong pag-tune in po dito sa 702 DZAS. At itong station na to ay proud and active member ng Kaprisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din sa nakatutok sa atin sa Facebook live streaming, sa YouTube, sa Signal TV 185, at lalo na sa mga kaidara natin na nakikinig ngayon sa radio. Maraming salamat po. Mga kaagapay, stay tuned lang po hanggang 11 o'clock. Ang ganda po ng ating topic na pag-uusapan for today. But I'd like to greet naman lahat po ng mga widows na nakikinig ngayon, mga senior citizen. Thank you so much for joining us. Happy birthday din sa lahat ng magbe-birthday ngayong araw na to at ngayong linggong ito. Before we go on, I'd like to invite naman ang family conference, mga kaagapay, ay sa Saturday na. Naku, ilang tulog na lang, dalawang tulog na lang, Friday, Saturday na. June 27, ito po ay organized ng Back to the Bible Philippines. Pwede po kayo humabol. Gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4, Bulletin Street, West Avenue, Quezon City. Yan po ay family conference. Mga tagapagsalita po natin ay mga Bisaha, ang tama ba yun? Bisahang speakers, katulad ni Pastor Jemo Bansuelo. He'll talk about the men in the family. Si Pastor Manrique Tan Pascual, he will talk about the singlehood. And Dr. Joyce Piepgo, ang kanya namang pag-uusapan, ang empowering the mothers. And si Doc Benny Guillermo at si Pastor Ken Guillermo, pag-uusapan nila ang functional families. Of course, si Lorraine Barigas, ang kanya pong topic ay para po sa kabataan. At ang praise setters natin, walang iba kundi ang kilalang mag-asawa, Pastor Romel, and Susan Guevara. So see you mga kaagapay sa Saturday, June 27 from 8 to 3 in the afternoon. Ito po ay family conference. I hope to see you there. Ako ang kasama po ninyo. Naku, nabubulol ako, Ate Marie. Ako po yung kasama hanggang 11 o'clock, Ate Marlene. And of course, ang ating kasama ngayon, walang iba kundi sa ang aking classmate, si Ate Marie. Good morning, Ate Marie.
5: Good morning, classmate.
4: Good morning.
5: Ang in love.
4: Oh, wow. Talaga lang. Tama. Tama diba? Sa ating topic. O, oh, diba? Ang ganda ng topic natin. Ano, kumusta ikaw?
5: Mabuti naman. Dito pa ulan-ulan eh.
4: Mm-hmm. Naulan-ulan dyan sa... Oo.
5: Kaya tuloy nasisipon ako.
4: Oo. Talaga? Oh my. Mm-hmm. Mm-hmm. Pray po natin si Ate Marie. Siya po ay nasisipon dahil sa taga-ulan.
5: Kanina umaga. Umuulan ng bagya.
4: Uh-huh.
5: Kaya nakakatipid sa pagdidilig ng halaman.
4: Ah, very good.
5: Ang gawi dito ang dinidiligan ko.
4: Ah, okay. Ako naman, mayroong halaman ako dito na konti. Sa 34th floor, Ate Maria. Kaya dito naman, hindi ko nararamdaman na may ulan. Hindi ko naririnig na may kidlat.
5: Ay, talaga?
4: Yeah.
5: Ako pag narinig po nakidlat, pumapasok na ako sa kwarto ko.
4: Oh, kasi ang bubong mo nandyan, di ba, naririnig mo. Eh dito kasi na mayroon pang ibang floor sa taas ko, kaya hindi ko narinig sa bubong, alam mo yon. So anyways, mga kaagapan, meron ka bang babatiin, Ate Marie?
5: Happy birthday sa lahat ng my birthday. hindi ko na kuha yung mga ano eh, mga birthday.
4: Wala nang, hindi mo na malala kung sino-sino sila.
5: Oo, hindi ko nahagip yung ano, yung, hindi ba mayroon yung notification tungkol sa mga may birthday?
4: Oo.
5: Ang i-congratulate ko yung aking apo sa uh-huh. ate. Mag-graduate na.
4: Sino-sino?
5: Si Adri Pondeville ni Leo. Alminario.
4: Ayan, alala din ni Ate Marie. Anyways, mga kaagapay, oo. Mag-message lang po kayo sa ating Facebook message section at atin po yung binabasa. Dahil ang atin pong topic for today is, napakaganda, practice unconditional love as you age. Practice unconditional love as you age. Para po sa atin na nagkakaedad, paano ba natin ma-practice yung unconditional love? But I'd like to read the Bible verse for today, 1 Corinthians 13:13. Memorize dapat natin yan, ano, sa NIV. Sabi nga dito, and now these three things, ano yun mga kaagapay? Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. O diba, saan ka pa? Sa Tagalog, 1 Corinthians, 1 Corinto, 13, talatang 13, magandang balita, Biblia. Datapwat, ngayon manatili ang tatlong ito, ang pananampalataya at ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila ay ang mga... Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit, Ate Marie, ang pinakadakila sa tatlo ay pag-ibig?
5: Kasi alam mo, pag inisip mo, no, kasi tatlo yung binanggit, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig.
4: Right.
5: Kasi kaya greatest ang pag-ibig, kasi pagka nasa sa iyo na at ipinamumuhay mo ang pag-ibig, tiyak na darating sa iyo yung ano, pag-asa at saka pananampalataya. Yung lahat ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap ay madadama mo na dadating kahit hindi mo pa man siya hingin.
4: Wow.
5: Di ba? Pagka yung nahandun na yung pag-ibig eh. Kaya nga pinakadiin-diin sa Corinthians
4: so,
5: na
4: parang sinasabi
5: pinakadakila
4: dito,
5: sa lahat.
4: Uh-oh. Parang sinasabi din Ate Marie, di ba? Hanggang sa ano daw, sa langit ay mawawala na yung pag-asa at saka pananampalataya. Pag-ibig lang ba na natili hanggang sa langit? Tama ba yun?
5: Ngayon ko lang narinig yan.
4: Napaybay ng theology natin.
5: Kasi ngayon ko lang narinig yan. Pero ang ano dun talaga, pagka nandun na tayo sa langit, kumbaga, ano na yun, katuparan na ng iyong pananampalataya.
4: Yes,
5: katuparan na ng iyong pananampalataya. Yung inaasahan natin na makakapiling natin ang Panginoon, naganap na. Yun.
4: Tama, o diba? Magaganap na ang pananampalataya, tapos ang pag-asa, no? Natapos na eh, no? Na nangyari na dahil nasa langit na tayo. Kaya lang, ang ibig sabihin kasi, ang Diyos ay pag-ibig. Eh, kasama natin ang Diyos sa langit. Ayun ay pag-ibig talaga. Mananatili hanggang nandun tayo sa langit, di ba? So, looking forward
5: alam mo,
4: doon.
5: Naisip ko nga eh, ano eh. Kaya nga wala na nag-aaway-aaway sa langit eh, di ba? Ano na, ipapractice na yung pag-ibig, yung pagmamahalan, di ba?
4: Oo.
5: Kaya yun yung ano, yun yung maganda doon.
4: Kaya ang gusto, kaya tayo looking forward talaga, di ba? Nagmamadali na tayo na sana nga ay babalik ng Panginoon dahil dito ngayon napakaraming away-away, ang gulo-gulo, napakaraming problema. Sana nga sa langit na tayong lahat, ano? Bagong Eden talaga, super perfect na lugar. Oo. Na
5: kung pwede lang tayo maging fairy godmother na maghahagis tayo ng spell yan pag-ibig pananampalataya sa inyo magkaroon kayong lahat para di kayo nag-aaway.
4: right naku mga kagapay, so dito po sa ating pag-uusapan ngayon, di ba Ate Marie, parang ito ay concept na kinuha natin kay Joyce Meyer, no? Sabi niya ang discussion natin about love and loving kasi nga ay ang 1 Corinthians 13 madalas natin ina-attribute sa pag-ibig, sa of course sa pag-ibig ng Panginoon, ano, but we always listen to that, we always discuss that during Valentine's February, di ba, parang love
5: sa marriage,
4: sa marriage, so pero ngayon mga kaagapa, i-focus po natin paano natin ipananatilihin ang pag-ibig habang tayo po ay nagkakaedad. Ate Marie, nababawasan ba 'yon? Nababawasan 'yung pag-ibig?
5: Hindi siya nababawasan.
4: Okay.
5: Kaya lamang ay ang pagpa-practice nito, 'yun ang nababawasan.
4: Oh, okay.
5: 'Yun ang nababawasan kasi habang nagkakaedad tayo, we have more expectations from other people, especially sa ating family.
4: Oh, okay. Kasi nga, mamaya pag-usapan natin yan ng konti, ano? Kasi sa family talaga, alam mo, madalas, Ate Marie, may kasabihan kasi, the person we love most are the persons we hate most. Bakit kaya, di ba? Nasasak si Ate Marie sa mga tanong ko. It's okay.
5: Pinahirapan mo ako. The person that you love most, you hate most.
4: Yeah.
5: Ang ano dun, noon kasi, pag naririnig ko yan, ay hurt. Nasasaktan, hindi
4: hate. Nasasaktan, okay. Hindi hate, okay.
5: The person you love most, siya ang nasasaktan mo. Iyon.
4: Mm-hmm.
5: Kasi nga, nahandun yung ano, alam mo na kahit na meron kang hindi magandang gawin sa kanya dahil mahal mo siya, makapagpapatawad ka. Di ba? Doon yung ano, lagi nakapagitan doon yung ano, forgiveness.
4: Pero yun nga, ang katotohanan talaga Ate Marie, di ba? Sabi mo nga, mayroon tayong expectation sa habang tayo nagkakaedad, expectations natin na sana, may nabasa ako noong isang araw na parang very painful na journey ng mga lolo't lola. Kumbaga parang sinasabi na nung nung ang magulang, kunyari ako ay mga lolo at lola, they really work hard for their children. Maayos ang buhay ng anak nila. They built the house. They save money for the children. Ngayon, ang mga anak naman ay they have been so successful sa kanilang career. Ngayon, hindi man lang makadalaw ang mga anak sa kanilang bahay o hindi pinapansin. Alam nyo yun, mga kaagapay, and I'm sure marami pong makakaramdam, maraming connect na connect sa atin pong pag-uusapan ngayon. Diba, Ate Marie?
5: Oo. Alam mo, may naalala nga ako. Ako'y pumapatol sa mga nakapost na ano. Yung halimbawa yung matatanda, it's my birthday. Pero wala man lang bumabati sa akin. Pinapatulang ko yung binabati ko ng happy birthday.
4: Tama.
5: Hindi ko lala yung ganun. Kaya lang po minsan may nag-warning sa akin na kuminsan ay pag nag-comment ka sa mga ganung ano, ay baka yun ang maging cause na mahak naman ang iyong ano.
4: Ay, ganun?
5: Yan, Kaya, kaya lang pagka umandar yung awa ko talaga.
4: Tama.
5: Kasi ang tanda-tanda na yung bang ganun. Mga, ang ilalagay pang age, halimbawa 92, yung ganun. Wow. And then tapos yung aura ng mukha niya, parang yung aura ng nanay ko. Iyon, kaya nawa ako kasi nanay ko hindi naman nagkaganon. Talagang basta't birthday niya ay ano, hindi pwede pupunta, na hindi pupunta mga kapatid ko, yung ganun.
4: Yeah, correct, no? Kasi sa ating kultura talaga, no? Very rare na lang siguro ngayon na may negligence on the part ng mga anak sa magulang, 'di ba? Parang very rare sa atin 'yon. But karamihan kasi sa ibang bansa, no? Kaya maraming nagsasabi, birthday ko ngayon, walang bumabati sa akin. Karamihan 'yon mga foreigners, 'di ba? So sa atin, sa sobra nating very close sa family, ay hindi masyado nating naramdaman 'yon. Pero sabi nga Ate Marie, yung ang una kasi dito, show love through acts of kindness. Yung ginawa mo na pag-post doon sa isang lola na walang bumati, yung kabutihan mo, kabaitan mo ay umandar, 'di ba? Kahit sabihin na iniisip na baka scam 'yun or ma-scam ka, pero dahil doon sa kabaitan mo, 'yun talaga ang nanguna, sabi mo, 'di ba?
5: Oo. At saka ang ano doon, pagka ikaw ay naging mabait sa iyong kapwa, kahit hindi siya kakilala.
4: Right.
5: Madadama nila ang ano, ang pagmamahal na nanggaling sa iyo. Kaya, kaya hindi ba kumisan ang bata? Sa ano? Sa church kumisan meron yan na ano eh. Lola Marie, nandito na ako. Paakap. Yung ganun, talagang aakap yung ganun. Kaya doon mo makikita na ano yung the need for kindness.
4: Wow, di ba?
5: An act of love. Oo.
4: Okay. O kasi nga Ate Marie, katulad ngayon, di ba, na observe, prayer ko lagi talaga ang prayer ko kasi di ba mayroon kaming Lord Hilaoran prayer. Ang mga kabataan ngayon ng hindi naman lahat ano, pero karamihan na result ng wrong decisions ng couple na nagkaroon ng teenage pregnancy 20 years ago, 30 years ago. Siyempre may isip na yun ng mga naging result ng kanilang wrong choice, ano? Wrong choices nila in the past. So ngayon parang feeling nila nobody cares for them. Walang father image. Tapos yung nanay naman nag-asawa. Tapos itong product ng wrong choice in the past ay hindi niya alam kung saan siya. Sa lola. Madalas sa lola nakastay, di ba, Ate Marie?
5: Oo. Pagka yung bata-bata pa.
4: Oo. So sa lola nakatira. Tapos yung father niya, hindi alam kung sino or ano ba yun. So they're very unfortunate to, no, yung mga ganong klase na result ng wrong choices. But to us, sa mga, sabi nga sa ating pinag-usapan ngayon is how to show unconditional love as we age. Especially mga lola, doon po sa mga kabataan na product or result po ng wrong choices ng mga magulang dati, no? So we have to show kindness. And of course, Ate Marie, bakit nakalagay din dito patience in our relationship? Bakit kindness and patience pinagsama yun?
5: Pagtsatsaga, di ba? Hindi pasyente.
4: Hindi pasyente.
5: Kasi nga, hindi ba? Habang nagkakaedad, ay ano eh, medyo yung parang ano, parang ang emotion eh, pabago-bago. Uh-huh. Yung ganun. Minsan, pwede siyang kausapin. Minsan, hindi pwede. Yung mga ganong bagay. Uh-huh. Kaya nga, halimbawa, sa kahit naman hindi sa may edad eh. Halimbawa, sa church, may mga bata na ano, kailangan, pag, lalo na pag lalaki ha, magpapaalam ako, pwede bang pahag? At kumisan, pwede, sama na rin ang kiss. Magpapaalam ka talaga. Kasi may time yun, ayaw niya. Ayaw niyang nang ihahag siya. Magbe-bless. Magbe-bless siya, pero hindi siya, ano, hindi siya magpapahag at saka kiss. Pero may time, lalo na pagkakatabi niya ang kanyang nanay, ay tinignan siya, papayag. Ayaw ko naman ng ganon, na parang ano, parang pinakot. Yung parang ganon. Kaya, pagka ano ay... nakikiramdam ako palagi. Kasi maski ako, pagkahalimbawang yung pag may dumating sa church, ay yung pagdating na eh, talagang akakapagad yan. Sabi niya, Nanay, good morning! Ganon. Magandang feeling ang naibibigay sa akin.
4: Yeah,
5: kasi nga, tayong mga Pilipino matouch. Diba?
4: Correct.
5: Touch ay malaking bagay sa atin.
4: Ayan, mga kaibigan, ano, mga kaagapay. At ito pa Ate Marie, ang sinasabi dito ay we should practice forgiveness and let go of grudges. Bakit kaya ganon, Ate Marie, forgiveness and let go of grudges?
5: Maraming naipon. Nag-grudge ng mga sama ng loob.
4: Sana hindi pera ang naipon, no?
5: Ng mga hinanakit, ng mga hinagpis sa buhay habang nagkakaedad. Kaya dito, kung gusto mo na maging magaan ang iyong pakiramdam, ang iyong damdamin, patawarin mo. Kasi tapos na yun eh, nakaraan na yun eh, di ba? Sila na ang may pananagutan kung hindi sila makipag-ayos sa iyo. Kasi hindi ba, kuminsan makikita mo pagka mayroong nakaburol, doon biglang mag-iiyak, mahal kita, nay, mahal kita, yung ganun. Nasa sa kanila na yun, pero at least ikaw, na buhay pa naman, ay patawarin mo na. Yung mga pagkukulang nila sa inyo.
4: Marami din ngayon Ate Marino, mga elderly, no, na siyempre yung mga anak ay nagrebelde nung sila ay teenagers kasi madalas nakikitaan nung unfairness. Alam mo yung favoritism na sabihin ng magulang hindi naman wala daw favoritism pero ramdam po ng mga anak yon. So, kung minsan, halimbawa, yung nagrebelde, hindi nakatapos sa pag-aaral. So, parang dahil nagrebelde, hindi nagkaroon ng opportunity na makatapos sa pag-aaral. So, parang hanggang ngayon, ayun pa rin ang hinanakit ng anak. At ganun din naman, ang hinanakit ng magulang. Parang sinasabi, kasalanan mo yan kasi hindi ka nagtino, alam mo yon. So, sana doon sa mga ganung mayroon nag-Joyce Bernaldo, ay nakikinig ngayon, ay nakita ko sa screen. Kailangan daw batiin. thank you for listening. Alam mo yun. So, yun Ate Marie, di ba? Yung grudges na yun, on the part ng anak or on the part ng elderly. Di ba?
5: Oo. Kasi alam mo, maski ako din nung araw eh, akala ko, hindi ako mahal. Yung ganun. Alam ko ang tatay ko, mahal ako. Kaya nga, dahil 11 ako nung mamatay ang tatay. So talagang namimiss ko yung gano'n. Wow. Mm-hmm. Eh, kasi nanatili sa isip ko na yung panganay, mahal yun ng ano, ng family ng tatay.
4: Oo.
5: Yung pangalawa ay mahal naman ng family ng nanay.
4: Ay, ganun.
5: And then, so ako, wala na, kumbaga, alanganin. Middle pang-ilan ako eh, panlima ako eh.
4: Ah, panlima. Siyang
5: kami, panlima ako. Kaya, alam mo, di ba naikwento ko na yata din dito yun?
4: Uh-huh.
5: Naglayas ako. Naglayas ako.
4: Ilang years?
5: Hinanap ako. Ha?
4: Hinanap
5: ako ng nanay ko. Very good. Tapos, kaya lang, pero nagkalinawan kami ng nanay, ano na eh, siguro 10 years bago siya mamatay. Ay, ano, parang ingat na kagalitan ako.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga ganong bagay dahil baka maglayas na.
4: Maglayas ulit. Wala sa itsura mo, Ate Mari, naglalayas. Wala sa itsura mo na naglayas ka. O diba?
5: Ang cute.
4: So anyway,
5: mabait naman yung ano, yung napuntahan ko.
4: Ilang araw ko wala, nawala.
5: Ilang araw? Wala naman isang linggo. Pero ano, mga 3 ganyan, 3 or 4 days, yung ganyan.
4: Uh-huh. Uh-huh.
5: Pero nung nakauwi na ako, nagpaalam naman ako sa nanay na pupuntahan ko para magpasalamat ako.
4: Okay.
5: Sa may divisorya yun na lugar eh.
4: Uh-huh.
5: Eh, wala na yung pinakatatay. Dahil na umuwi na, talagang uuwi yun sa ano eh, sa Iloilo.
4: Mm-hmm.
5: Sasama talaga ako sa Iloilo eh.
4: Oh, talaga, grabe.
5: So ang dinatnan ko na lang yung mag-asawa, yung anak na mayroong tindahan doon. Oh, ayun, nagpasalamat ako.
4: Ayun, so mga
5: butihan sa akin.
4: Grabe, 'di ba? Nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng realization kasi minsan hindi napapansin ng mga magulang kung mayroong hinanakit ang anak. May ginagawa muna ang anak na mapapansin ng magulang, katulad nung ginawa mo. Yung paglayas mo, sabi mo.
5: Papansin lang pala, no?
4: Nagpapansin. Pagkuha ng attention galing sa nanay. And I appreciate your mother, no? Na siya po ay hinahanap na niya ulit. Nakakatuwa naman. So, yan mga kaagapay ay pag-uusapan na pa natin mamaya after po ng ating special feature for today ay yung pong how to practice unconditional love as we age. Ate Marie, ano yung ating special feature for today and yung song?
5: Ang special feature natin ay ang Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos noon ay ang papuring awit, Pag-ibig ang Susi ng Lahat.
4: Okay, babalik po kami mga kaagapay.
3: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
6: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy Edition. Diba kasi may mga times na mas gustong mag-open up ng anak sa mommies dahil nahihiya sa mga daddy. So tayo muna ang mag-uusap at magkikwentuhan ngayon. Pag-usapan natin, paano kapag nag-open up yung anak mo na meron na siyang ka-MU, ka-situationship, o ka-boyfriend or girlfriend? Nako, anong gagawin natin? Kapag halimbawa na yung anak na dating naglalaro lang, nagpapabili sa'yo ng mga laruan sa mall, ngayon ang nag-open up na sila na, Mommy, I have this special someone, I have this ka-situationship, yan yung term ng mga Gen Zs. Ano ba yung gagawin natin? Ano yung, paano tayo kailangan mag-react in a way na hindi sila madi-disrespect o in a way na parang we don't make them feel rejected? kailangan. Hindi tayo agad magpapakita ng galit. Hindi tayo agad magpapakita na nako talagang sobrang na-alarm tayo sa sinabi nila. Dapat iparamdam pa rin natin sa kanila na we are their safe space. They can open up anytime. At meron tayong guidance na ibibigay para sa kanila. So this morning, pag-usapan natin, 3 tips kapag nag-open up ang anak na meron na siyang ka-situationship. Number 1, stay calm before reacting. Alam ko ang naiisip nyo, gustong-gusto niya nang magsabi na, ha? Ang bata mo pa! Bakit ka nagka-boyfriend? Bakit ka nagka-girlfriend? Mali yan. Yan di ba yung gustong sabihin ng loob natin? But you know what? Hold your horses. Kapag naging harsh ka agad sa anak when they open up about these things, hindi na sila mag-open up. Titigil na nila yon. At ang mga bata, especially mga Gen Zs, when they close their doors, it's hard to open up again. Kaya dapat makinig muna. Huwag ka munang mag-sermon, makinig ka muna. Number 2, ask questions with care. Kilalanin mo muna, anak, sino ba yan? Yung tinutukoy mo na girlfriend or boyfriend mo? Is he or she your classmate? Saan mo siya nakilala? Kailangan kilalanin muna natin sino ba yung sinasabi niya. And then we ask our child na, why do you want to enter into a relationship? Kasi baka naman napi-peer pressure, all of his or her friends, meron na lang mga boyfriend, siya na lang ang wala, and she feels left out. Or baka naman at that point, medyo down yung anak mo, and at that point, medyo down yung anak

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Balik po kami ni Ate Marie dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters. Ang ganda ng song, Dakila Ka O Diyos, magbula pa sa ugat ng aming lahi. So hanggang sa atin po na ngayon nagkakaedad na tayo, napakabuti ng ating Panginoon. Hello po sa ating mga listeners, Parmin Andrada, thank you kay JNDP, Sad Inco, thank you for listening, tuning in sa radio, Epifanio Salvador. Si Eden Gatchalian, thank you for tuning in. Thelma Manjares, sa kanila daw ay umaambon. So ingat-ingat po kayo dyan. Elvie Malyari, of course, thank you for tuning in. Rosalinda Manzano, nakikinig daw sa radio. And si Diane Laluan, sa Quezon City naman. Yunida Rubio, thank you for tuning in po sa atin. At saka si Mario, wala siyang apelyido. Happy listening, galing siya sa Las Piñas. Teresa de la Cruz, thank you din. And Nelia Palma, listening from Bukawi, Bulacan. Ako, nakikinig daw sa radio, pasilip-silip sa Facebook. Ayan, salamat din kay Esmeralda. Si Calvo, watching po. Maganda yung topic nyo. Thank you. Listening from Tarlac. Kamiling Tarlac. O yan. Suwana Corsilies, good morning din from Quezon City. Irene Inalis, nakikinig din sa radio. Helen Estremera, God bless po sa inyo pag panunood. Ay, meron tayong listener si Tony Mary Laracas from Ottawa, Canada. Ang Ottawa, Canada ay capital city ba ng Canada, Ottawa. Hello Tony, thank you for tuning in. Nelda Kayton, thank you din kay Amy Chodoro, Tristan Gulday, faithful listener yan. Corzalinha Mercado, Miles Magtuto, and Grace Agsaldun, thank you for tuning in po sa atin. And of course, dun sa mga kapatiran natin, mga listeners natin nakikinig sa radio, maraming salamat po. Samahan nyo kami hanggang 11 o'clock. Nabubuyoy ang Lola. Thank you din kay Kuchona Mendoza, Kondi G, Det Angami, Georgina Rebote, Lynn Roman. Thank you po sa inyong pag-tune in sa atin pong program. Ayan, nagpapatuloy po kami ni Ate Marie. Practice unconditional love as we age. Dito din po Ate Marisa, sinabi ni Joyce Mayers, isa din sa pointers na nais natin bahagi sa ating mga listeners, no? Reflect on God's love for you and share it with others. Ate Marie, bakit ito sinabi para sa mga sa atin na nga nagkakaedad, that we reflect on God's love for us and share it with others?
2: Ang ano kasi noon eh, ang basis naman kasi ng pag-ibig ay ang Diyos, di ba? Okay. Kaya pagkaya yun, ay napag-isipan nating maigi na God loves me. At saka paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, di ba? Na ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. And then, pag napag-isipan mong maigi yun, iyon ang mga dapat na iyong isi-share sa iyong kapwa, sa iyong pamilya. Kasi kumisa ni para hindi marites lagi ang usapan. Diba? Yung kumisa ni kung ano yung nadinig na usapan sa kanto, yung mga ganyan. Mas mainam, pag-ibig ng Diyos ang ating ikwento sa kanila.
1: At saka siyempre Ate Marie, lagi natin sa members of the family, no? When the senior citizens, you feel that you are not loved, or yung members ng family, you feel that you are not loved by your parents, i-reflect po natin na ang Diyos ay pag-ibig, di ba Ate Marie? We cannot get yung tunay na pag-ibig, unconditional love, kahit kanino, di ba Ate Marie? We are trying our best to love the unlovable. Kaya lang, hindi natin talaga ma-attain yan except ang ating Panginoon. Alalahanin po natin mga elderly, it's so hard for us to love the unlovable person, 'di ba Ate Marie? Pero if we reflect on God's love, no?
2: Kaya yun yung ano yung nakakatuwa, 'di ba? Na marami ang siyang nagpapatutuo na kaya sila nakakilala sa Panginoon dahil sa kanilang magulang.
1: Oh yes.
2: Kaya
1: oo.
2: Sila nakapakinig sa radyo, sa DCIS.
1: Uh-huh.
2: Kasi maghapon, magdamag, nakikinig ang kanyang uh-huh. magulang. So uh-huh. ito yung ano, ito yung ating pamana na maibibigay uh-huh. sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun po nabanggit ni Ate Marino na yung mga magulang na talagang ang tagal-tagal nang nakikinig sa DZS, yun din po ang panawagan ng Far East Broadcasting Company, di ba? Nung anniversary kasi Ate Marie ay nagulat yung speaker si Pastor Carino ba yun ng pastor siya ng CCFUP ay nagulat siya ng audience parang 80% mga senior citizen. Maraming listeners, pero sana nga nabanggit mo Ate Marino, sana ma-encourage natin na makinig ang ating mga kabataan, mga anak natin, no? Kasi ang temptation talaga is for them to listen, watch sa mga Netflix o sa kung saan-saan. Eh mayroon akong dinidisciple Ate Marina. Si Anne Ligarda, nakikinig ngayon, sabi niya sa lahat ng sulok ng kanyang bahay, may radyo sa CR, sa kusina. Oh, may radyo talaga. So talagang napapakinggan niya lahat, kahit saan siya pumunta, walang ibang makapihit ng radyo na yon, kundi talagang doon lang nakatutok sa DCIS. Thank you Anne Ligarda sa kanyang patuloy na pakikinig sa DCIS. At sabi niya, dito sa DCIS talaga siya ay lumalago sa Panginoon, 'di ba? Kasi napaka-balance naman talaga, very wholesome ang ating pong context, ang ating pong content ng ating naririnig sa DCIS, no? Hindi puro wag na lang tayo mag-comment sa ibang station, baka magagalit sa atin.
2: Oo. Yun na lang test yun natin. Kasi ano nakakatuwa nga marami ngayon ang mga bata na mga broadcaster. Kaya kaya pati ang kanilang programming ay akma sa mga kabataan. Lalo na yung mga afternoon program.
1: Yes,
2: akma sa mga kabataan.
1: Ano yung Unlimited?
2: Yung inspiration. Lagi ka nakikinig dun eh. At didinig kita. Inspiration Unlimited. At saka yung
1: Papuri, siyempre, di ba?
2: Papuri, Hindi, meron pang isa yung namamasyal at nagkukwento ng mga kinakain kung saan-saan. Ano nga ba yung program niyang yun?
1: Saturday yun, kay anak ni JNDB.
2: Legit yun yung Saturday. Pero meron pang isa na during the week na So yun, kaya... Maiinggan niya. Ang ano lang noon, kinakailangan para makapag-endorse tayo sa mga anak natin na kabataan. Kailangan nakikinig tayo at alam natin kung ano yung mga program. Kasi kung hindi natin alam, ay, naku, pinakikinggan niyo, laging kwentuhan ng mga matatanda. Hindi ba? Kasi everyday, kahit iba-iba ang host ng maaaring sabihin nilang hindi pang kabataan kahit sino pa ang mga host ng Family Matters.
1: Pero Ate Marie, siyempre nababalansi kasi maganda na ang Family Matters mayroong tinututukan ng mga age group, di ba? Yung Monday sa kalalakihan, of course lahat naman nakikinig doon, Tuesday sa mga anak, adoption, Wednesday sa mga kababaihan, Thursday naman sa mga senior citizen, and Friday about sa family, about couples. Pero lahat po ito mga kaagapay ay nakakatulong sa atin. Ayun Ate Marie, pagpatuloy ko lang yung ating pinag-usapan na unconditional love as we age. I-share ko lang Ate Marie kasi doon sa what love does not, na hindi dapat natin gawin, no? Maikli lang ito.
2: Uh-huh.
1: Do not Love does not envy. Love does not boast. It is not arrogant. It is not rude. Diba? It does not insist on its own way. It's not irritable. It's not resentful. Does not rejoice at wrongdoing. Ate Marie, dito po sa does not. Ito po yung bad behavior ng pag-ibig. Ano sa palagay mo dito yung madalas ay na nakikitaan sa mga elderly?
2: Ay, yung ano?
1: Lahat? Joke.
2: Jealous. Jealousy. Diba?
1: Oo.
2: At saka yung...
1: irritable.
2: Oo. Diba? Yun, lagi na lang na naiinis. O kaya naman yung bang tinitignan kung ano yung hindi maganda. Sa ibang tao. Mm-hmm. Hindi man kapamilya pero basta sa ibang tao, yun ang kanyang laging nakikita.
1: Mm-hmm. Kasi yun ang binanggit ko yung hindi dapat gawin natin na senior citizen, ano, yung hindi dapat. Ito naman ang positive, Ate Marino. Sabi dito, love is patient, ha? Mga lolo at lola, love is patient, love is kind, rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. So ito sana, Ate Marie, ang makikitaan sa atin. When we are aging, no, we show this unconditional love with this positive behavior. Kasi kanina, yung arrogance, yung rudeness, yung jealousy, irritability, unforgiving, yun po ay hindi maganda na makita sa atin na mga matatanda na, no? So dapat po itong positive makita sa atin, talagang patient tayo, hindi pasyente sa ospital, kundi mabait. Di ba, Ate Marie?
2: Alam mo, iyan nga ang nakakatuwa dyan sa 1 Corinthians 13, eh, no? Ibinigay yung, nakagitna yung yung ating Bible reading, eh. Diba? Yung unang does not and then tapos love is yung ganon. Kaya makikita mo na hindi mo siya pwedeng hindi pansinin. Kasi merong hindi at merong ito yun.
1: So yun mga kaagapay, ano, sa atin po mga nagkakaedad, I hope yung, kasi mas madalas atin mo rin nakikita yung bad behavior, no? Lalo na sa mga, alam mo yun, marami kasi cranky na mga elderly sa church, di ba, Ate Marie? Kaya sana yun, kaya hindi tayo nalalapitan ng mga kabataan. Parang sana, alam mo yun, sana wala na yan dito, sana wag na makialam. Kasi ganun ang nakikita sa atin, yung masyado tayong irritable, masyado tayong arrogant, parang we insist on our own way, Ate Marie. Alam mo yun?
2: Oo. Kasi yung hindi nila sinasabi na dahil sa, kasi mahal ko kayo, kundi ang inaano nila, marami na akong nalaman. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako.
1: Balik. kaya
2: nga nagkasalubungan eh. Pagsasalubong, nag-ingusan.
1: Oo. So yun na, nakakalungkot kapag mas nakikita sa atin yung mga negative, no, behaviors. Mm-hmm. At lagi natin paalaala mga kaagapay yung positive. Mahirap yun mga kaagapay, ang hirap po yung positive action sa laga. Parang ang dali-dali natin gawin yung napaka-negative behavior, di ba? Pero yung positive, yung maging patient, maging kind, maging rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Parang ito yung Ate Marie, ang hirap gawin. Paano natin, may sekreto ba, may advice ka ba sa ating mga listeners na paano natin ma-practice itong positive behavior?
2: Practice makes perfect, di ba? Kaya kinakailangan yun. Intentionally, you do those positive traits.
1: Okay.
2: Kasi sa atin, natural yung negative eh.
1: Yun ang
2: talaga natural natin.
1: Lalong-lalo
2: na nung makasalanan pa tayo na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. Natural sa atin yun. Pero, kung ating ipapraktis na maigi,
1: mm-hmm.
2: ay nako, magiging parang natural na sa atin
1: mm-hmm.
2: yung mga positive na expression ng loving.
1: Parang Ate Marie, ano to ay yung ano kasi yung negative behavior, sabi mo parang nature natin yun, old nature, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Laging nagpa-pop up yun. So yung itong positive behavior talagang intentional. So Ate Marie, hindi natin kayang gawin yun except sabi mo nga kung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, the Holy Spirit is the one, no? The Holy Spirit is the one mm-hmm. helping us be able to do this positive behavior sa atin. Halimbawa, yung fruit of the Spirit, Ate Marie, di ba? Memorize mo yun?
2: Long-suffering. Kind,
1: love kasi una.
2: Long-suffering.
1: Love ang una.
2: Oo,
1: the fruit of the Spirit is love.
2: Love ang una.
1: Oo,
2: long-suffering. Oo. Patience. Nandun din ang patience eh.
1: Gentleness, kindness. At saka, ang nakakatuwa dahil doon sa fruit of the Spirit, wala pong batas. Hindi kailangan mag-ano pa sa Congress or sa Senado para itong yung fruit of the Spirit ay dapat i-practice natin. There's no such law, di ba? Wala pong law tungkol doon. Hindi katulad po yung mga thou shalt not steal, thou shalt not lie, thou shalt not bear false witness against another person. Doon sa Ten Commandments, yun po ay talagang may batas yun galing sa Panginoon. Pero itong fruit of the Spirit, there's no law na kailangan pag-usapan sa Senado para magiging batas natin yun. It's very, very instantaneous po sa atin pagka tayo tumanggap sa Panginoon. And I pray na lahat tayo, Ate Marie, di ba? We will always intentionally do the positive, di ba? Ako itong pinagpipray ko araw-araw, Ate Marie, Lord, please help me. I will go to Mercury, I will go to the bank, I'll go to the grocery. Sana ay hindi ako mairita, di ba, Ate Marie?
2: Ay, oo. Na, kasi, ang mabait, yung lahat ng binanggit mo na lugar, ay mababait naman ang mga nandun eh. Talagang, tinutulungan nila yung mga ano,
1: yung mga
2: customer nila, di ba?
1: Eh,
2: ako nga, nagpapa-assist ako sa bagger pagka yung uuwi na, yatid ako sa ano,
1: mm-hmm,
2: sa sakayan mm-hmm. ng tricycle.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo, inaakay ako. Umahawak ako talaga. Kasi, inuuna ko yung ano, yung aking tungkod na payong.
1: Mm-hmm.
2: Mas inuuna ko yun bago ko hahakbang. Oo. Kaya inaabot nga kamay niya, kinukuha ko naman.
1: Mm-hmm. Very good. Diba? Nakakatuwa din na yung ating mga guardia sa, I mean, I'm sure they are instructed naman, ano? They're instructed ng kanilang management, ng itong mga senior citizen. Would you believe, Ate Marie, no offense meant, ano? When we were in Malaysia, Ate Marie, di ba? Every year kasi, yung Widow Street Retreat sa Malaysia ginagawa. Ibang probinsya lang ginagawa every year. So, this coming July, sa ano kami, Melaka, sa Malaysia. Would you believe, Ate Marie, halimbawa, pag ano, sinabi namin doon sa mga nag-a-assist sa airport, can you please help the senior citizen? Alam nyo, Ate Marie, ang sabihin, it's none of my business. Ganyan.
2: Talaga?
1: I mean, kahit halimbawa sa bus or sa ano ganyan, kasi sinundo kami sa airport ng bus, mapunta doon sa probinsya, and then siyempre travel ng 4 hours. Minsan nasabi ko doon sa nag-stop over along the way, sabi ko doon sa conductor or sa driver, can you assist the senior, the elderly to go down the bus, ganyan-ganyan. Ganun din ang sagot, it's none of my business. Sad, pero, diba Ate
2: pero
1: Marie?
2: Pero inihihinto naman.
1: Inihinto naman yung bus, o kasi stop over talaga
2: pero dito
1: yun.
2: Pero sa atin, hindi. Ano, oo. Talagang inaalalayan pagbaba.
1: Yeah, praise God.
2: At titiyakin na ano, na walang biglang lilitaw na ano, na motorcycle. Talagang titiyakin na ikaw ay makasasampa sa pedestrian.
1: Oo. So yan po ang
2: ipagway yung ganun.
1: Yun Ate Maria, ipagpasalamat natin as elderly, 'di ba? Praise God,
2: Oo.
1: Dahil lang favor ng Lord sa atin. Super talaga, 'di ba, mga kapatid? So gusto ko sanang tanungin sa ating mga listeners, pwede silang mag-message sa atin sa Facebook message natin, message section, kung ano po yung bad behavior na madalas yung napapractice, madalas na nangyayari sa atin, ano, na minsan spontaneous, hindi natin sinasadya. Halimbawa, mga listeners, kung kayo po ay nakakaranas ng negative behavior na yung enviousness, you boast, you are arrogant, you become rude, you insist your own way, you're irritable, you are resentful, you do not rejoice with those who are doing good but rejoicing in wrongdoing. Ano po yung mga struggles natin, mga elderly, para po sa atin mga elderly, para po din na ipag-pray natin, Ate Marie, di ba? Kasi ito po yung mga struggles ng mga tayo na mga nagkakaedad, struggles po natin itong bad behavior. Sabi mo nga, Ate Marie, na very nature natin yan. It's a very nature. Mm. Tapos, yung sabi natin na ang hirap i-practice natin ay yung patience, being kind, rejoicing with the truth, and then bears all things. Kasi nga yung patience is endure slowness. Ang patience kasi, Ate Marie, sabi, endure slowness, trouble, and delays without getting angry. Ayan. So, no. Alibawa, o, diba?
2: Mm. Kasama nun ang ano, humility.
1: Hindi
2: ba? Yung pagiging humble. Kasi ano pagka yung pagwala yun, karaniwan, ay tiyak magmamalaki ka. Kaya then, ako mahal kasi ano, kasi merong inaasahan. Yung parang ganun.
1: So, yun pong ano, mga kaagapay, halimbawa yung being kind. Ang ibig sabihin po ng kindness is actively, that's good. Gusto ko yung word na actively. It's not passive, ano? It's not selective, kundi actively, that's good. Serves and slows goodwill to, shows goodwill to others. Yun pong ibig sabihin ng kindness. Shows goodwill to others. Diba, Ate Marie? Buti na lang
2: yung kabutihan. Kabutihan ng iba.
1: Okay.
2: Yun. Kabutihan ng iba ang kanyang iniisip.
1: Okay. Napakaganda.
2: Sa ano karaniwan niyan, pagkapasko, ginagamit yung term na yun eh. Goodwill to men, di ba?
1: Sabi kasi ng mga angels, ano? Goodwill to all men. Sana hindi lang Christmas natin marinig yun, goodwill to men. Araw-araw po, makitaan po natin sa atin, we show goodwill to others every day. And Ate Marie, ito pa, rejoices with the truth. Ang ibig sabihin po dito, mga kaagapay, is finds joy in what is true and morally right rather than celebrating falsehoods. Diba, Ate Marie? Lagi natin tingnan yung joy. Ano ang insight mo dito? Finds joy in what is true and morally right rather than celebrating falsehoods.
2: Dito ano eh, kasi kuminsan, 'di ba, kaya nga maraming mga peking balita eh, 'di ba? Dahil parang ang hilig natin na makinig ng hindi totoo.
1: Wow.
2: Pero kinakailangan ay magalak tayo sa katotohanan. Magalak tayo sa mga bagay na totoo. So dito, iyon yung ating ipagsasabi, yung totoo. At makikita yung saya sa atin dahil sa ito ang totoo. May mga pagkakataong kasi na no, kahit na halimbawa, bawiin mo yung nasabi mo na hindi totoo. Pero ano eh, sa isa mong sinabihan, ilan yung sasabihan noon?
1: Oh,
2: ala na, kumalat na. Ang hindi katotohanan na iyong isinabog, parang ano daw yan? Parang bulak.
1: Okay.
2: Sa itinatapon. Itinatapon sa daan.
1: Narinig ko yan kay ano, Professor Marcelo noon.
2: Pag binalikan mo, wala na. Hindi mo na siya mababalikan. Hindi mo na siya makukuha uli.
1: Mm-hmm. Yan, so nakikinig ngayon si Rosala, ang Rosalinda Guevara ba yun? Thank you ha for tuning in. Maraming salamat si Joyce. Hello, at we're regular listener ako. So this is Rosalinda Torres Guevara. Ayan, so nakikinig sa atin. At saka si Linda Ong ng Widow's Retreat, Widow's Might. Salamat po si maraming nakikinig sa mga widows group. Ayan, maraming salamat. So Ate Marie, di ba, yun sabi mo nga, rejoices with the truth. Madalas, ako kasi kinokorek ako lagi ng anak ko, si Ken. Alam mo yun, si Pastor Ken. Parang sinasabi niya, ma, kulang yata yung sinabi mo. Alam mo yun, may mga statements tayo minsan na kulang, di ba? O kaya, exaggerated naman yung ating sinasabi. Yung anak ko laging nagre-rebuke sa akin.
2: At least mabuti may anak kang ganun, yeah, di ba? Kasi yung kinakailangan na maging ugali ng mga nagkakaedad na na maging handa na ma-rebuke, maitama, or masabihan na ano, mali yung sinabi ninyo. Kulang, di ba? Ang ano nun eh.
1: Edi
2: pwede mo naman tanungin, ano ba yung kulang? Pwede mo naman itanong sa kanya, di ba? Sabi niya, kulang eh. O ano ba yung kulang? Pwede, susunod na sabihin mo yun, kumpleto na.
1: Yun ang ano sa akin ng anak ko, natutuwa ako dahil talagang nire-rebuke niya ako. Ma, sobra yata, exaggerated yan. So, na-appreciate po naman yun. At sabihin ko, sorry na ka. Anyway, thank you kay Rubinuco, nakikinig Cynthia Zabala, Chavez Valencia. Sa ngayon, marami ng mabait sa mga seniors kahit saan, dito sa Bulacan, Laguna, Cavite, at sa Iloilo. Aba, Ate Marie, sabi niya, ang dami na daw mabait ngayon sa mga seniors. Sa mga seniors kahit saan. Okay, very good. Ano, mabait para sa atin, ano? Si GNDP, rebuke is better than hidden love, ang sabi niya. And then Cynthia si Telma Manjares, sabi niya, positive, maging palabati at mapagmahal at mapagbigay para mahalin ka din. Ayan, ang sabi niya, Ate Marie. Positive, maging palabati at mapagmahal at mapagbigay para mahalin ka din, 'di ba? Babalik at babalik din sa iyo, 'di ba? Ate Marie. Oh,
2: love begets love, 'di ba?
1: Yeah, correct.
2: At iyan din 'yung kung anong iyong itinanim, 'yun ang iyong aanihin.
1: Yes,
2: pag
1: nagtanim
2: ka ng pagmamahal, aani ka ng pagmamahal, 'di ba?
1: Right, right.
2: Pag nagtanim ka ng kasungitan, aani ka ng kasungitan. 'Di ba? Kumisan maiisip mo. Ano eh? Yung nangyayari sa atin ay resulta lamang ng ating ginagawa. Kasi halimbawa, pagka mayroong mabait sa inyo sa isang fast food, binabalikan nyo ba para sa magsabi ng thank you? Kasi
1: diba?
2: Kuminsan ano eh, hindi ba, yung aasistihan ka na ano, nanay, ano, pili na kayo nung kung alin at tapos upo na kayo at ano.
1: Wow.
2: At dadali na lang siya sa inyo.
1: Oo.
2: Kasi pangkaraniwan, ano eh, tatawagin lang number mo, hindi ba, babating-ting. Tapos, number ano, yung kukunin mo na, di ba? Pero merong iba na who cares enough na sabihin na upo na mo kayo at dadali na lang sa inyo.
1: Galing, no? Nakakatuwa yung ganon. So yun ang sinasabi ni Ate Marie para po sa atin. We are reminded to say thank you, di ba? Appreciate po natin yung nag-assist sa atin. Kasi sabi nga ni Telma Manjares, maging positive, maging palabati, at mapagmahal. Ako, apat po ito. Sabi niya, palabati, mapagmahal, mapagbigay. Dahil po dito ay babalik sa mamahalin ka rin. Totoo po yan, Telma. Thank you for sharing. Si Marita Gozen naman, sabi ni Vesti, at saka si ano ba to, si Levita or Portion Kula, sorry ha, ang hirap banggitin kanya bang Levita Portion Kula. Sabi niya, mabiyayang buhay po, naka nakakinig, nakikinig po ako sa radio, naramdaman ko talaga na ang Diyos ay kasama natin, lalo na sa mga aral na tutunan ko sa usapan at pakpaksa. Lumalakas ako, masigla sa pakikinig sa inyo. Sa Diyos ang papuri. Wow, thank you po, Levita. May God bless you. Nakikinig din sa atin si Bensi Bueno. Hello, Widow yan. At faithful listener din sa ating program. Sabi ni Ate Marie Telma, huwag masungit.
2: Oo. Huwag masungit. Huwag magsusungit. Huwag masungit, huwag magsusungit, huwag ano pa ba yan na maikakabit sa sungit. Kaya kasi yun ate, yung ano.
1: Oo,
2: ano,
1: kasi madalas Ate Marie, yung entitlement, alam mo yun, sa mga seniors, parang, di ba, I'm entitled to that, I'm a senior citizen, I have this ID, ganyan-ganyan. So minsan,
2: entitled ka lang sa ano, 20% discount, pero hindi ka entitled na gawa ng mabuti kung masungit ka.
1: Correct, correct. O diba?
2: Diba?
1: Oo. So yun po, kaagapay, ay huwag tayo maging masungit. Yung mukha natin, alam mo yun, nakikitaan na hindi tayo mabait dahil sobrang sungit, diba? Nako, talaga po. Oh. Yan po ay...
2: Kumisan nga. Sa ibang mga fast food eh kumisa nagtataka sila sa ino-order ko. Sabi ko, oo, yan talaga order ko kasi meron akong pagbibigyan na apple dun sa laruan.
1: Wow.
2: Kasi hindi ba merong ano na may laruan. Sabi niya, sige po. Baka ho kasi nagkakamali kayo ng order eh.
1: Akala sa iyo yun, ano? Ayan.
2: So, si akin Agustina, yung pagkain, yung laruan sa apo.
1: Sa apo, yung laruan, o diba?
2: Ayan,
1: si ano naman, sabi ni, si Agustina Diesta, nakikinig din po sa atin, Ruby Nukom, Air Madanganan, thank you for tuning in po sa atin. Maraming salamat sa inyong mga feedback, and Mel de Guzman, Luna Dungo, YouTube po is a blessing to us. Sabi ni Luna, Ate Marie, tayong dalawa daw ay blessing sa atin mga ka-seniors. Ako, thank you po mga kaagapay. And Jessica Alamano, lagi pong pagsabihan ang mga nanay at lola, love you, Ate Marie. Ito naman ang reminder niya sa ating mga kabataan. Parang sabi niya, sabihin niyo lagi sa inyong mga magulang, love you.
2: Oo. Oh, kasi ano yun eh. Hindi. Yun din yung magbibigay ng masiglang damdamin sa mga may edad. Pagka yung laging sinasabihan ng I love you, sino ba naman na magsusungit kung laging sinasabing I love you, I love you, I love you, diba?
1: Yan, correct.
2: Na may, meron akong kapatid din. Pagka, hakapin ng nanay, hakalikan, yung bang minsan naiinis ang nanay ko.
1: Cute naman, diba?
2: Oo, pero gustong-gusto ng nanay yun.
1: Very good, oo. So ito pa si JNDP, sabi niya, kayong dalawa po ay inspiration ng mga senior ngayon. You inspire us all at di nagsasawa makinig sa mga lessons ninyo. Yun, thank you po JNDP. At ito po mga hinahanda namin ni Ate Marie ay para din po sa amin. Diba, Ate Marie, para din sa akin ito. May natututunan din ako sa aming pinag-uusapan. Diba, Ate? Sabi naman ni Aluda,
2: Aluda
1: Bilabin, kahit senior na, dapat open-minded pa din sa puna. At reminder, katuruan at iba. Seniority does not stop us from learning more. Ayan ang sabi niya Ate Marie.
2: Oh.
1: Nag-gets mo?
2: Ang ano nun eh, mas mainam yung... Alam mo, para maging active ang ating mind. Magkaroon tayo ng pagnanais na matuto.
1: Yes, yes. So sabi yan, ay open-minded tayo dapat, ay hindi tayo, hindi puro puna. reminder, ang katuruan ng iba. Seniority does not stop us from learning more. Totoo yan. Luno, thank you for reminding us. Si Luna Dungo, ka-seniors, God bless po sa program ng listeners sa DZAS. Thank you so much. And then, sabi pa niya, ako po, si Aludin, listen natin. Ako po natuwa at natawa nang maging senior ako kasi feeling palagi ako gusto isama ng pamilya dahil sa aking senior discount at senior lane. At least we have something to contribute to loved ones kahit na senior na. Totoo yan, oh, diba?
2: Lalo na pagka ang napuntahan mo na ano na fast food ay yung hanggang tatlo. Binibigyan ng discount.
1: Very good.
2: Meron ganun eh. Pero yung iba sa senior lang ang discount eh. Pero meron iba.
1: Ate Marie, example lang. Nung haba, pito kami, yung pamilya ko, napunta sa Davao. Ako lang ang senior, siyempre. Sabihin ng mga flight stewardess, senior citizen, sama ko lahat yung ano, kasi ako lang ang senior. Lahat kami, sunod na, sama. Diba? Grabe talaga yung favor sa atin. Kaya ito, sabi, tama yung sabi.
2: Mauuna ng pasok ng akyat yung gano'n.
1: Plainan
2: o barko.
1: Si Nieves D, na-appreciate ko din po ang mga rebuke ng anak ko kasi ginagamit din sila ni Lord para palalahanin ako. Ayan, thank you no, sabi ni Nieves D, Ate Marie, di ba? Sabi ko nga yung ako nire-rebuke. Wag po tayo magiging defensive, right? Sabi ko, minsan may pinasa ako sa family chat namin tungkol sa Starbucks eh. Sabi ko, wag na kayo mag-asa. Ganyan-ganyan. Tapos yung magkapatid, nag-chat din. Sabi niya, naku ma, fake yan. Fake yan, sorry.
2: Ay, yung mayroong ano, na mayroong maling... maling kwenta o tungkol doon.
1: Alam mo yun, fake news yun. Para kasi sila mahilig dun sa Starbucks. Unang may nakita ako sa Facebook na ganyan. Hindi ko nasabihin kung ano yun. Pero sinabi ko sa mga anak ko para iwasan nila. Yun pala, sabi niya, ay, hindi yan totoo ma. Ayan. Luzinica Lopez, Solon Bulante, sabi niya, kung anong itinanim natin yun ang ating aanihin. Ayan, di ba? So, salamat. Yeah, JNDP, sweet yung anak ko si Pastor Ken. Talagang i-rebuke niya ako kung ano yung pinagsasabi ko na hindi tama. O, di ba, Ate Marie? Sabi naman ni Aiden, si Prado, ako po, struggle po ako sa husband ko na 75 years old kasi po napansin ko na gusto niya siyang laging pinagbibigyan kung anong meron kami. Dapat siya meron din. Ganun ang gusto niya. Siya ang laging priority at saka madaling mairita na napipikon. Ate, anong masasabi mo dito?
2: Ang ano dun eh, kung mayroon kang kakayahan na ibigay yung kanyang gusto. Kasi okay. 75 years old. Oh. Ilang taon na lang yan ang kanyang itatagal, di ba? Eh, ngayon, kung hindi, paliwanag mo ng maayos. Paliwanag mo ng maayos kung bakit hindi pwede.
1: Mm-hmm.
2: Pwede mo naman sabihin kung ano ang financial status nyo ngayon.
1: Right,
2: halimbawa,
1: right.
2: Ay meron kang mga anak na nag-aaral, yung mga ganon. O kaya, alam ko, merong ibang sasabihin, uutusan yung hinihingi. Humingi ka sa apo mo. Mm-hmm. Ano yun? Mayroong bonus.
1: Oo.
2: Eh di, nakukuha pa rin yung kanyang gusto.
1: Oo. Ayan. So yun mga kaagapay ano sa mga couples diyan. Ate Marie, mayroong kung na-research ano at pag-uusapan namin ito in the future. Ang guest ko naman ay si Dr. Steve ano ba to? Teka. Dr. Larry Gusto at saka yung wife niya. Itatopic namin, how can the elderly couple have maintained the marital intimacy? Oo. Parang hindi bagay sa iyo. Joke lang. Joke lang, Ate Marie.
2: Kaya, sa akin din.
1: Sa akin din. Tama.
2: Sa atin dalawa.
1: Oo nga. Ay, hindi pala bagay sa akin yun. Anyways, kaya po, ano, in-invite yung couple. Pero sa, ano, in the future, sana abangan nila yun. Kasi nga, na-intriga ako dito sa nag-message sa atin na sila mag-asawa. Sabi nga na Ate Marie, pagbigyan nyo na po yung asawa ninyo. 75 years old, naglalambing lang yan, di ba? Baka naman, nung bata-bata pa, sobrang siyang trabaho, trabaho talaga. So ngayon, nakailangan niya ng attention kasi, di ba, naging maganda ang buhay nyo dahil sa kanyang pagtsatsaga as a father, as a head of the family. Sabi naman ni Ritz Feliciano, tama po si Ate Marie. Ate Marie, ikaw daw ang tama. Hindi marunong mag-thank you. Tama po, minsan ginagamit yung pagiging senior, biglang sisingit sa jeep. Wala man lang say, excuse me. Pwede pa usog. Walang ganun, bigla na lang sisingit. O diba, Ate Marie?
2: Oh, ako naman, kaya ako hindi hindi ako na nag-jeep, nadala ako na yung umaandar agad, hindi pa ako nakakasampa ng gusto. Buti na lang, yung nasa dulo ay nahahawakan ako. Mm-hmm. Kaya mula noon, sabi ko, hindi na lang ako mag-jeep.
1: Oo nga, wag na lang, mag-ano ka na, mag-drive, mag-drive ka na. Mag-drive ka na ng coach.
2: Mag-ano na lang, mag-grabo kaya bicycle.
1: Oh, tama. Ay, si Abby Luis, ang classmate natin, Ate Marie, sa
2: classmate.
1: Oh, classmate Abby Luis ay nakikinig sa atin. Thank you, Abby Luis, yan sa, ano ba to? Burnham, UCCP Church. Diyan siya nagpa-pastor.
2: Kasama ba siya sa ano?
1: Sa Malaysia?
2: Kasama ba siya sa Malaysia? Oo.
1: Hindi siya pwede. Ayaw ng taga-Malaysia na may lalaki. pag sa Philippines ang retreat, ay okay, kahit na lahat ng mga widowers dyan, sama kayo ng sama, o diba? So hopefully
2: ang
1: in
2: higpit.
1: The future, higpit sa Malaysia talaga, parang ayaw nila na may lalaki. So, pero pag sa Philippines, pinapayagan po namin mga widowers sumama sa retreat. Next year po, mga kaagapay, ang tabayanan nyo, mga widowers, sama kayo.
2: Magano na siya.
1: Ha?
2: Mag-form na siya
1: mag-organize
2: ng group ng mga
1: ng mga
2: lalaki.
1: Oo, marami sila, no? At sana nga ay sabi nung pa kay Dr. Sino ba to? Dr. Rene Chanko, gusto niya talaga mag-organize ng Widowers Fellowship. Kung sabi niya, tulungan ko daw paano mag-organize. Sabi ko, kayo na po yan. Anyway, ang bilis ng panahon, Ate Marie, sabi niya, Rubinukom ako po pag nasakay sa jeep para pong Moises ang tungkod ko. Hinahawi ang Red Sea sa akin, nanawi mga tao. Okay, yun ha. Salamat din kay Nevesi ay Rosie. Rosie Panaguan, Sarmiento, thank you po. Naabutan ko live ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, Ate Marie, yung ating take away and then closes in prayer. Ang bilis ng panahon.
2: Okay. Ang ano natin eh, ang take away natin na yan, no? Na panatilihin natin ang
1: natin.
2: Pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Huwag nating ano yun, huwag nating ihiwalay sa ating buhay. Kasi, pero tandaan natin, pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig.
1: Yeah. Ito yan. So, Ate Marie, pag-pray natin yung ating mga listeners, may mga struggles. Halimbawa, itong isang nanay niya, 80 years old, tapos yung husband ng ating tagapakinig, 75 years old. Sige po, samahan po natin si Ate Marie sa panalangin.
2: Tayo manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po dahil sa iyo namin natutuhan ang magmahal, ang umibig, at ganun din na sa iyo namin ginaya ang pagmamahal. Yes. Ama, dalangin po namin sa iyo yung may mga struggles sa kanilang magulang na may edad na nahihirapan, na alagaan. Lord, ikaw ang magbigay sa kanila ng patience and love. Na sa ganon, ay yung kanilang ginagawang pag-aalaga ay hindi dahil sa napipilitan, kundi dahil sa kanilang pagmamahal, sa kanilang magulang. Ganun din po, dalangin po namin sa iyo yung nahihirapan sa kanyang asawa.
3: Mm-hmm.
2: Lord, dalangin po namin na ikaw ang siyang magdagdag sa kanya ng pagtitiyaga,
3: mm-hmm.
2: lalo tigit ng pagmamahal sa kanyang asawa.
3: Mm-hmm.
2: Na sa ganun ay makita sa kanya ng kanyang asawa na mahal mo siya, na sa ganun ay mawawala ang kanyang mga negatibong pag-uugali na ipinapakita sa kanya. Ama, dalangin po namin ang mga may karamdaman. Dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kagalakan sa kanila. At lalo tigit, ikaw magbigay sa kanila pangailangan kay Dr. Attorney Cao. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong na makarecover siya. At ganun din, si AB, dalangin ko po sa iyo na ikaw ang siyang mag-control ng kanyang blood pressure at saka ng kanyang cholesterol. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang tutulong sa kanya. Salamat po para sa kanyang kabutihan sa akin. Dalangin ko rin sa iyo na ikaw ang siyang gumabay sa amin sa buong maghapon. Tulungan mo po kami at ingatan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Mga kaagapay, sa Saturday po, magkita-kita tayo sa Family Conference sa Faith Baptist Church No. 4 Bulletin Street, Corner West Avenue, Quezon City. Maraming salamat din sa nag-assist sa atin sa studio, of course, sa Bukawi Transmitter Side, Production Tech na si Nat Peralta. Naku, congratulations kay Nat Peralta. 30 years na si Ate Marie sa FBC. Nakakatuwa. Benjo Murano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Lalo na si Reggie Villena, tagal-tagal na niya sa FEBC. RTB team, Aileen Valdez, Jabez Mancio, at 10 years lang pala si Nat Peralta, sorry. 10 years. Sorry. Fake news. Anyway, Aileen Valdez, Jabez Mancio, Angelica Calayag, at sa mga engineers natin, sila JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ate Marie, ilang taon ka na sa FBC sa Family Matters? Ako po
2: ay... Ay, hindi, Heartline kasi une, 1980.
1: Heartline, anyway, oo. So yan mga kagapay, ako po si Ate Merlin Guillermo.
2: At Ate Marie de Jesus, bye-bye.
1: God bless. See you again next time, next Thursday, dito po sa ating program. God bless.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, 26 ng Hunyo, mga Salmo chapter 99-103.
2: Si Yahweh ay naghahari, kaya't sa takot ay mga tao'y nanginginig. Tronoy sa ibabaw ng mga kerubin, kaya daigdig ay nayayanig. Si Yahweh dakilang tunay sa Zion o sa mga bansa. Si Yahweh ang nagahari sa lahat ng mga nilikha. Purihin natin ang banal at dakila niyang ngalan. Si Yahweh ay banal. Ikaw ay dakilang hari, umiibig sa katuwiran. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. Si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan. Sa harap ng kanyang trono, tayo ay manambahan. Si Yahweh ay banal. Si Moises at si Aaron na mga pari niya at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang si Yahweh dalanginan, dininig naman sila. Si Yahweh ay nagsalita sa isang haliging ulap. Sila naman ay nakinig. Utos niya ay tinupad. O Yahweh na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gawa'y hindi tumpak. Ang Diyos natin na si Yahweh, dapat nating parangalan sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Si Yahweh na ating Diyos ay banal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang aking awitin ay ang katapatan at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Yahweh kong mahal. Ang aking susundin lagi ay ugaling walang kabintasan. Kailan ka kaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis ang buthing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutuludan. Ang sinumang taong gawa'y masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan, di ko iisipin ang gawang di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon tumira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo, yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking presensya, ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lunsod ni Yahweh ay palalayasin. Dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O, huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't bigatin. Kapag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin, sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Nanghihina akong usok ang katulad. Damdam ko sa init, apoy na maningas. Katulad ko'y damong natuyo sa parang, pati sa pagkain, di ako ganahan. Kung ako'y tumaghoy, ay ubod ng lakas. Yaring katawan ko'y buto na at balat. Tulad ko'y mailap na ibon sa ilang, para akong kuwago sa dakong mapanglaw. Ang aking katulad sa hindi pagtulog, ibon sa bubungang palaging malungkot. Sa buong maghapon, ang kaaway ko. Nililibak ako. Kinukot siyang Toto gamit sa pagsumpay itong pangalan ko. Pagkain ko'y abo at hindi tinapay. Luha'y hinahalo sa aking inuman. Dahil sa galit mo, aking Panginoon, dinaklot mo ako't iyong itinapon. Ang buhay kong taglay ay parang anino. Katulad ko ngayon, natuyo ng damo. Ngunit ikaw, Yahweh, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag. Tulungan ang Zion, pagkat dumating na ang takdang panahon. Sa kalagayan niya ay dapat tumulong. Mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Ang lahat ng bansa kay Yahweh ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Itatayo muli ni Yahweh ang Zion. Kaluwalhatian niya'y mahahayag doon. Daing ng mahirap ay iyong papakinggan, di mo tatanggihan ang kanilang kahilingan. Ito'y masusulat upang matunghayan, susunod na lahing di pa dumarating. Ikaw nga, O Yahweh, ang siyang pupurihin. Mula sa itaas, sa trono mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Ano pa't ang iyong ngalay mahahayag sa Zion, O Yahweh, ika'y itatanyag. At sa Jerusalem, pupurihing ganap. Kapag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lunsod upang magsisamba. Ako'y pinanghina sa aking kabataan. Pakiramdam ko ay umikli ang buhay. Itong aking hibik, O aking Diyos, huwag mo sanang kunin sa ganitong ayos. Ang buhay mo, Yahweh, walang katapusan nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan. At ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas. At tulad ng damit, lahat ay kukupas. Sila'y huhubaring parang kasuotan. Ngunit mananatili ka't hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila'y mananahan. Si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa, at lahat ng nasa aki, magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal ng ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Mga plano niya at utos kay Moises ibinilin ang kahanga-hangang gaway na saksihan ng Israel. Si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan, at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago, na katulad ay bulaklak. Nawawala't nalalagas kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sinuman na sa kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan, at ang magtatamo nito'y ang tapat sa kasunduan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikha'y maghaharing walang hanggan. O purihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang, sa lahat ng mga dakong naghahari ang may kapal, o aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka, Agapay. Bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa iyo ang isang mabigat pero napaka-importanteng tanong. Ano ang mas nakakatakot para sa iyo? Ang magsalita tungkol kay Jesus o ang malaman na may taong hindi nakarinig ng ebanghelyo dahil nanahimik ka? Again, ano ang mas nakakatakot para sa iyo? Ang magsalita tungkol kay Jesus o ang malaman na may taong hindi nakarinig ng ebanghelyo dahil nanahimik ka? Nais kong pagbulayan at himayin natin ang tanong na yan, kaagapay. Pero bago ko tuluyang malimot, ako nga po pala si Felix Tapon, ang kaagapay mong always ready for action na makakasama nyo sa panibagong simula ng araw upang magpuri sa ating Panginoon. Dito, syempre, sa inyong programang Unang Salmo, hatid sa inyo ng Himpilang 702, DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ano, tara?

Minsan, ang totoo, alam natin ang tama. Pero hindi natin nagagawa dahil sa takot. Takot na mapahiya, takot na tanggihan, o takot na hindi maging sapat. Pero kaagapay, sa devotion natin ngayong umaga, makikita natin na ang Diyos ay hindi lang tumatawag dahil kasama siya sa kanyang ipinapadala. At sino nga ba yung ipinapadala niya? Yung vessel or yung messenger niya? Let's open our Bibles sa Jeremiah chapter 1, verse 8. Jeremias, kapitulo 1, talata 8. Ito ang sinasabi, "Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas ka," sabi ng Panginoon. Sa English translation, sa English Standard Version o ESV, "Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you," declares the Lord. Mga kaagapay, alam natin na si Jeremiah ay hindi agad sumagot ng yes sa Diyos. Nang tawagin siya ng Panginoon, ang unang response niya ay pag-aalinlangan. Sabi niya, bata pa siya, walang kakayahan at hindi siya magaling magsalita. Parang tayo rin minsan. Kapag may opportunity na mag-share ng gospel, biglang pumapasok sa isip natin, hindi pa ako ready. Baka hindi ko alam sasabihin ko. Baka magtanong sila tapos hindi ko masagot. Kaagapay, ang interesting dito, hindi kinontra ng Diyos ang takot ni Jeremiah sa pamamagitan ng argumento. Kinontra ito ng Diyos gamit ang presensya niya. Sabi niya, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo." Ibig sabihin, hindi niya sinabi o hindi sinabi ng Diyos na wala kang dapat katakutan. Wala kang dapat na isipin. Ang sabi niya, kahit may kinakatakutan ka, kasama mo ako. At doon nagbabago ang lahat. Pero sa panahon natin ngayon, paano ba natin mai-apply ang ganitong konsepto, ang ganitong pangako ng Diyos sa buhay natin? Ito ang mga practical tips na dapat nating tandaan. Una, shift from fear to awareness of God's presence. Hindi nawawala agad ang takot. Hindi yan maaalis bigla-bigla. Pero pinapalitan ito ng awareness. Isipin natin, kasama ko ang Diyos. Hindi ako nag-iisa. Sabi ng Panginoon, "I am with you." Number two, obedience. Obedience over perfection. Hindi kailangan perfect ang salita mo para magamit ka ng Diyos. Hindi mo kailangan maging matatas magsalita ng English or ng Filipino o kahit na anong lingwahe para maibahagi ang salita ng Diyos. Ang kailangan lang ay puso na handang maglingkod. Sabi nga sa isang kanta, "God doesn't need an orator to know what just to say. He just need a few good men." Number three, start with a simple sharing. Hindi mo kailangang mag-preach agad. Minsan, simpleng bagay lang. Sabihin mo, pinagpipray kita. Alam mo, may verse ako na nakahelp sa akin. Pwede rin si Jesus ang lakas ko ngayon. At number four, trust the Holy Spirit, not your ability. Ang pagbabago ng puso kaagapay, tandaan natin na gawa ng Diyos. Yung pagbabago o pagpapalambot sa puso ng tao, yung Holy Spirit yung gumagalaw nito. Hindi ito dahil sa galing nating magsalita o manghikayat ng tao. And number five, see people as mission field, not inconvenience. Be optimistic. Tingnan ang lahat ng oportunidad na makabahagi, maging vessel, maging daluyan ng pagmamahal ng Diyos para sa sanlibutan. Dahil tandaan natin na napakalaking porsyento na ang Bible o ang nag-iisang Bible na mababasa ng isang tao ay ang testimony mo tungkol kay Kristo. Kagapay,
Tandaan mo na ang Diyos na tumawag kay Jeremiah ay hindi nagbago mula noon hanggang ngayon. Siya ay pareho, kahapon, ngayon, at sa mga susunod pang araw. At kung tinawag ka niya na magbahagi ng ebanghelyo, magbahagi ng magandang balita, hindi kanya ipinapadala para mag-isa. Hindi niya sinabing magiging madali. Ang sabi niya, kasama mo ako. Kaya ang tanong ngayon ay hindi kung handa na ba ako, kung handa ka na. Ang tanong ay handa na ba akong sumunod kahit natatakot ako. Dahil doon nagsisimula ang tunay na katapangan. Doon nagsisimula ang tunay na biyaya ng Panginoon, ang tunay na miracle sa buhay natin. Ngayon, samahan mo ko sa panalangin kaagapay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong paalala na hindi mo kami pinapadala ng mag-isa. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nananaig ang takot sa pagsunod. Bigyan mo kami ng katapangan na maibahagi ang inyong salita sa mga taong inilalagay mo sa paligid namin. Turuan mo po kaming magtiwala na hindi sa aming kakayahan, kundi sa iyong presensya lamang at kapangyarihan. Sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas, amen at amen.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10,

0: ipagbatid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapadatag sa bansa, iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaias 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
2: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
3: Sa bawat bansa, mataas ang pagtingin natin sa paaralan bilang safe space. Ikalawang tahanan ng mga anak, kaya nga ang tawag sa mga teacher ay mga pangalawang magulang. Umaasa ang mga magulang at guardian na ang pagpasok sa school ang magbubukas sa mas maraming advancement opportunities sa mga kabataan. Paano kung ang lugar na dapat ay nagbibigay ng seguridad ay siya rin ang pinagmumulan ng takot? Paano kung ang paaralan na itinuturing natin na lugar ng pag-aaral, pangarap, pagkakaibigan at paghubog ng kinabukasan ay biglang maging lugar ng karahasan? Nitong mga nagdaang araw, nagising ang buong bansa sa isang balitang nagpayanig sa puso ng maraming Pilipino. Isang pamamaril sa loob ng paaralan. May mga nasawi, may mga nasugatan, may mga pamilyang habang buhay nang dadalhin ang sakit ng araw na iyon. Isang 15-year-old na bata ang involved sa pagkamatay ng tatlong kabataan dahil sa pamamaril sa San Jose National High School. 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, and multiple counts of serious physical injury. Kaso ito para sa isang 15-anyos na bata sa Tacloban City, Leyte. Ngunit higit pa sa balita ang pangyayaring ito. Hindi lamang ito tungkol sa mga putok ng baril, hindi lamang ito tungkol sa isang krimen, hindi lamang ito tungkol sa kabataang nasangkot sa trahedya. Ito ay salamin ng isang mas malalim na sugat sa ating lipunan. Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Ito po ang inyong companion, Kael Garcia, at ito ang Angkla, ang programang nagbibigay liwanag sa mga isyong panlipunan na nasa lente po ng salita ng Diyos. Mag-throwback muna tayo sa isang insidente 9 years ago. Sa kaparehas na buwan sa lalawigan ng Benguet kung saan naganap ang matinding labanan at palitan ng putukan na malapit sa eskwelahan ng Mankayan. Naganap ito matapos ang isang madugong siege sa Marawi, kaya't nanawagan ang Department of Education na paigtingin ang Department Order 44 Series of 2005 or the Declaration of Schools as Zone of Peace. Kasama ng kampanyang ito ang Nationwide Awareness Campaign kung saan lahat ng mga eskwelahan ay dapat na may tarpaulin declaring this institution as Zones of Peace. Nitong buwang kasalukuyan ay nagpaalala rin ang Department of Education sa ilalim ng DepEd Order No. 6 Series of 2026 para sa guidelines sa pagpapatupad ng safe and motivating learning environment, kasama sa pagpapaigting ng security ang mga visitor na dapat mag-present ng valid ID, isurrender ang mga prohibited items for safekeeping, at siguruhing ligtas sa anumang armas ang paaralan. Kung sa paalala at babala, sapat naman na naibaba ito ng hanay ng edukasyon. Sa insidenteng ito sa Tacloban, iba ang sitwasyon. Hindi tagalabas ang naging cause ng karahasan, kundi mismong estudyante na may dalang baril. Kaagad na lumabas ang iba't ibang tanong, paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Ano ang nagtulak sa mga kabataang gumawa ng ganitong karahasang minsan ay napapanood lamang natin sa ibang bansa? Ngunit bago tayo maghanap ng sagot, kailangan muna nating tignan ang bigger picture. Minsan, ang isang trahedya ay nagsisimula sa isang araw lamang. Nagsisimula ito sa mga ugat na matagal nang hindi napapansin. sa mga luha na walang nakakakita, sa mga problemang walang nakikinig, sa mga pusong unti-unting napupuno ng galit, takot, kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Ayon sa UNESCO, mahigit 40% ng mga kabataang Pilipino na nasa edad 13 hanggang 17 anyos ang nakararanas ng bullying sa loob ng isang taon. Higit pang nakababahala, maliit lamang na porsyento ng mga kabataan ang nagsasabing may mga magulang o tagapag-alagang tunay na nakakaunawa sa kanilang mga pinagdaraanan. Just to think of it, mga kaagapay, halos kalahati ng ating mga estudyante ay nakararanas ng pambubuli, maaaring sa classroom, maaaring sa social media, maaaring sa harap ng maraming tao, o maaaring sa katahimikan ng kanilang isip. At habang ilan ay nakararanas ng bullying, mayroong ding mga kabataang nakararanas ng iba pang uri ng karanasan sa bahay, komunidad at maging sa paaralan. Ayon sa National Baseline Study on Violence Against Children and Youth na isinagawa po ng mga researcher mula sa University of the Philippines, humigit kumulang 80% ng mga kabataang nasuri ay nakaranas ng anumang anyo ng karanasan sa iba't ibang aspekto ng kanilang buhay. Hindi natin binibigyang katwiran ang karanasan. Mali ang karanasan, mali ang pananakit, mali ang pagkitil ng buhay. Ngunit kung nais nating maiwasan ang susunod na trahedya, hindi sapat na ituro lamang kung sino ang may sala. Kailangan din nating itanong ano ang nagtulak sa isang kabataang umabot sa puntong yon. Kadalasan, ang nakikita natin ay ang pagsabog. Hindi natin nakikita ang mahabang proseso o dahilan ng pagkasira. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang mapag-usapan ang mental health ng kabataan. Maraming kabataan po ngayon ang lumalaking may mga problemang hindi nila masabi. May mga batang natatakot magsalita. May mga kabataang pakiramdam nila ay walang nakikinig. May mga estudyanteng araw-araw pumapasok sa paaralan na may dalang mabigat na emosyonal na pasanin. At kung minsan ang mga sugat na hindi nagagamot ay mas nagiging mapanganib kaysa sa mga sugat na nakikita ng ating mga mata. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 4:23. Again, i-open mo ang Bible sa Proverbs 4:23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Napakaganda po ng reminder na ito na ang tunay na laban ay nagsisimula sa puso. Kapag ang puso ay puno ng galit, maaaring humantong sa karahasan. Kapag ang puso ay puno ng pait, maaaring humantong sa pagkawasak. Kapag ang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa, maaaring humantong sa mga desisyong pagsisisihan habang buhay. Pero kapag ang puso ay napupuno ng pag-ibig ng Diyos, may pag-asa, may paggaling, may pagbabago at may bagong simula. Matapos ang trahedya ng pamamaslang na ito, kailangan nating harapin ang isang mahirap ngunit mahalagang katotohanan. Ang karanasan sa kabataan ay hindi basta sumusulpot. May pinanggagalingan to. May mga ugat itong nakabaon ng malalim. At kung hindi natin hahanapin ang ugat, paulit-ulit nating haharapin ang parehong problema. Sa tuwing may trahedyang nagaganap, natural lamang na magalit tayo. Natural na hanapin natin kung sino ang may kasalanan. Natural na humingi tayo ng hustisya. Ngunit bilang isang lipunan, hindi tayo dapat tumigil sa pagtanong ng sino. Kailangan din nating itanong ang bakit. Bakit may mga kabataang nawawala ng pag-asa? Bakit may mga estudyanteng puno ng galit? Bakit may mga kabataang tila ba nawawala ang pagpapahalaga sa buhay? Isa sa mga pinakamalaking usapin na lumilitaw sa mga pag-aaral ay ang bullying. Hindi ito simpleng biruan lamang. Hindi ito simpleng asaran lamang. Hindi ito simpleng, ay mga bata yan. Ang bullying po ay sugat. At ang sugat na paulit-ulit na binubuksan ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa isip at damdamin. Ayon sa UNESCO, higit sa 40% ng mga kabataang Pilipino ang nakararanas ng bullying sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, sa bawat 10 estudyante, 4 o higit pa ang maaaring dumaranas ng pang-aapi, panlalait, pananakot o paninira. Think of it mga kagapay, maaaring may batang nakangiti sa klase ngunit umiiyak pagka-uwi. Maaaring may estudyanteng tahimik lamang ngunit araw-araw palang dinadala ang bigat ng pangungutya ng iba. Maaaring may kabataang pakiramdam niya ay wala siyang halaga dahil paulit-ulit siyang pinaparamdam na hindi siya sapat. At sa panahon po ng social media, hindi natatapos ang bullying sa loob ng paaralan. Sumasama ito hanggang sa bahay, hanggang sa cellphone, hanggang sa gabi, hanggang sa pagtulog. At kung minsan, hanggang sa pagkatao. Hindi lamang bullying ang problema. Lumalawak din ang usapin ng mental health sa kabataan. Ayon sa mga datos na binanggit sa mga ulat, maraming kabataan ang nagsasabing wala silang sapat na emotional support mula sa kanilang paligid. Kaunti lamang ang nagsasabing tunay na nauunawaan ng kanilang mga magulang or guardian ang kanilang pinagdaraanan. This is the silent crisis of our generation. Maraming kabataan ang may libo-libong followers ngunit walang makausap kapag sila ay nasasaktan. Maraming kabataan ang marunong mag-post ng kanilang nararamdaman ngunit walang taong handang makinig sa tunay nilang dinadala. Maraming kabataan ang tila mas konektado sa internet kaysa sa kanilang sariling pamilya. At dito natin nakikita ang isang malaking hamon na habang umuunlad ang technology, tila ba lumalawak din ang distansya ng tao, ng puso nito at pakikipagkapwa-tao. Marami ang nakararamdam ng kalungkutan kahit napapaligiran ng tao. Marami ang nakakaramdam ng pag-iisa kahit konektado sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang nananawagan na ang school violence ay hindi lamang tignan bilang usaping kriminal, kundi bilang usapin ng protection, mental health and prevention. Dahil kung ang titignan lamang natin ay ang krimen, eh baka mahuli po tayo. Ngunit kung ang tutugunan natin ay ang sugat bago ito lumala, maaaring mailigtas natin ang isang buhay. Maaaring mailigtas natin ang isang pamilya. Maaaring maiwasan natin ang susunod na trahedya. Kaya naman hindi nakakapagtaka na matapos ang insidente, marami ang nagpahayag ng takot, pagkabahala at panawagan para sa mas matibay na suporta sa mga paaralan. Maraming magulang ang nagtatanong kung ligtas pa bang pumasok ang kanilang mga anak. Maraming guro ang nag-aalala sa kapakanan ng kanilang mga estudyante. At maraming Pilipino ang nagtatanong kung ano ang dapat gawin upang hindi na ito maulit. Kaagapay may isang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Ang bawat kabataan ay hindi lamang estudyante. They are not just numbers and they are not just only part of the news. Sila ay mga taong nilikha ng Diyos, may pangarap, may halaga, may layunin, may kinabukasang nais ibigay ang Panginoon. Ito ang napakagandang paalala ng awit 139 verse 14. Again, na i-open mo ang Bible sa Psalm 139 verse 14. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Kapag nauunawaan ng isang kabataan ang kanyang halaga sa harap ng Diyos, mas nagiging matatag siya laban sa mga kasinungalingan ng mundo. Kapag alam niyang mahal siya ng Diyos, mas mahirap pa sa galit at puot na kontrolin ang kanyang puso. Kapag alam niyang may layunin ang kanyang buhay, mas may dahilan siyang lumaban sa mga pagsubok. Ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa karahasan. Ito ay laban para sa puso ng kabataan. At ang puso ay hindi napapagaling ng takot, hindi napapagaling ng galit, hindi napapagaling ng pangusga. Ito po ay napapagaling ng katotohanan, pagmamahal, paggabay at biyaya ng Diyos. Matapos po nating talakayin ang mga sugat na dala ng bullying, mental health struggles at karahasan sa kabataan, isang mahalagang tanong ang dapat nating harapin. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Paano natin mapipigilan ang susunod na trahedya? Paano natin maibabalik ang tiwala ng mga magulang, guro at estudyante na ang paaralan ay dapat manatiling lugar ng pagkatuto at hindi ng takot o violence? Pagkatapos po ng insidente sa Tacloban, agad na kumilos ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan, nagkaroon ng mas maraming presensya ng otoridad, masusing inspeksyon sa mga pumapasok sa campus, at naglaan ng psychosocial support para sa mga kabataan, sa mga estudyante at pamilyang naapektuhan ng trahedya. Mahalaga po ang hakbang na ito. Kailangan ang seguridad, kailangan ang pag-iingat, kailangan ang agarang aksyon. Ngunit maraming eksperto po ang nagsasabing hindi sapat ang metal detector kung ang puso ng kabataan ay sugatan. Hindi sapat ang mga checkpoint kung walang emotional checkpoint sa buhay ng mga kabataan. Hindi sapat po ang gwardiya kung walang mga taong handang makinig, umunawa at gumabay. Dahil ang tunay na seguridad ay hindi lamang tungkol sa pagbabantay sa mga gate ng paaralan. Ito ay tungkol sa pagbabantay sa mga puso ng kabataan. Isa rin sa mga naging usapin matapos ang insidente ay ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang batas na ito ay nakatuon sa rehabilitasyon, paggabay at muling pagsasama sa lipunan ng mga kabataang nagkasala sa halip na simpleng pagpaparusa lamang. At dito nahati ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabing dapat mas mabigat ang parusa. May mga nagsasabing dapat unawain ang pinagmula ng problema. May mga nananawagan ng hustisya para sa mga biktima. May mga nananawagan din ng rehabilitasyon para sa mga kabataang naligaw ng landas. Ngunit bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat mamili lamang sa pagitan ng hustisya at awa. Dahil sa Diyos, parehong mahalaga ang dalawa. Ang Diyos ay katarungan, ngunit siya rin po ay Diyos ng biyaya. Hindi niya kinukonsenti ang kasalanan, ngunit hindi rin niya isinusuko ang makasalanan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pagtuunan hindi lamang ang bunga ng problema, kundi pati ang ugat nito. Kasama rito ang mas matibay na anti-bullying programs, mas mahusay na mental health services, mas malalim na child protection systems, mas malakas na pakikipagtulungan ng pamilya, paaralan, simbahan at komunidad. Ito rin ang panawagan ng iba't ibang child protection organization at mga non-government organizations. Ang mga organisasyong ito ay patuloy pong nakikipagtulungan sa gobyerno upang palakasin ang proteksyon ng mga bata laban sa karasan, pagpapabaya at iba't ibang panganib na maaaring makaapekto sa kanilang pag-unlad. Matapos ang insidente, nanawagan din ang Council for the Welfare of Children para sa mas matibay na school-based child protection systems, mental health support, violence prevention programs at maagang intervention sa mga kabataang nasa panganib. At dito pumapasok ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lamang trabaho po ng gobyerno ang pagprotekta sa kabataan. Hindi lamang trabaho ng paaralan. Hindi lamang trabaho ng simbahan. Responsibilidad po natin lahat ito. Mga magulang, mga guro, mga leader, mga kaibigan, mga kapatid, at bawat miyembro ng komunidad. Sapagkat kapag may isang kabataang nasasaktan, apektado po ang buong lipunan. Kapag may isang kabataang naliligaw, apektado po ang kinabukasan ng bansa. Kapag may isang kabataang nawawala ng pag-asa, may bahagi rin tayong dapat suriin sa ating mga sarili. Sa gitna po ng lahat ng ito, may isang katotohanang hindi nagbabago. May pag-asa. May pag-asa para sa mga biktima, may pag-asa para sa mga pamilya, may pag-asa para sa mga paaralan, may pag-asa para sa mga kabataang sugatan, at may pag-asa po na maging para sa mga kabataang naligaw ng landas. Sapagkat po si Kristo ay dalubhasa sa panunumbalik ng mga buhay na wasak. Sabi nga ni Jesus sa John 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso at huwag matakot. Napapanahon po ang mensaheng ito dahil maraming estudyante ngayon ang natatakot. Maraming magulang ang nag-aalala at walang magulang ang gugustuhin ang kanilang mga anak ang maging biktima ng karasan, lalo na sa paaralan. Maraming guro ang nababahala, ngunit ipinapaalala po sa atin ni Kristo na may kapayapaang higit sa takot, may pag-asang higit sa trahedya, at may liwanag na higit sa dilim. Bago po tayo magtapos, sama-sama po muna tayong manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataong ito na mapag-aralan at mapag-usapan po namin ang mga napapanong issue ng aming lipunan. Lord, ang kabataan po ang pag-asa ng aming bayan. You have said in your words, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bilang mga magulang, leader, parte ng komunidad, tulungan mo kami, O Diyos, na maipasa ang mabuting halimbawa sa mga kabataan na maging mabuting ehemplo po kami upang magkaroon sila ng gabay. Panginoon, gawin mong ligtas ang bawat kabataan, estudyante, ang bawat pumapasok sa bawat paaralan, nawa ay maging ligtas po sila. At nawa ang mga magulang po ay patuloy na gabayan ang kanilang mga anak, ang kanilang mga kinasasakupan upang magkaroon kami ng bansa na patuloy pong nakaangkla sa iyong pangako sa pag-asang nagmumula po sa inyo. Lord, protect us this day and the days to come. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kaagapay, ito ang paalala sa atin na ang bawat trahedya ay babala. Ngunit, maaari rin itong maging pagkakataon upang magising ang ating lipunan. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit maaari nating baguhin ang hinaharap sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng paggabay, sa pamamagitan ng pagmamahal, at sa pamamagitan po ng pag-angkla ng ating buhay sa Diyos. Sa isang hamon ang nais kong iwan. Sa mga magulang po rito, kailan ka ba huling naglaan ng panahon upang maiparamdam sa kaniya na handa kang makinig, hindi upang magbigay agad ng sermon, hindi upang mangusga kundi upang unawain ang kanyang mga pinagdaraanan. Minsan, hindi nila kailangan ng solusyon. Kailangan lamang nila ng isang taong makikinig. Bilang guro, kailan ka sadyang naging kalakasan ng iyong mga estudyante? Kailan mo sila hinikayat ng gusto sa panahong gusto na nilang sumuko? Kailan mo pinaniwala ang isang batang nawawala ng kumpiyansa sa sarili? Ang mga guro ay hindi lamang tagapagturo ng alarin. Sila rin po ay tagapaghubog ng kanilang pangarap, tagapagbigay ng pag-asa, minsan ay nagiging ikalawang magulang ng kanilang mga estudyante. Ang isang salita ng pagpapatibay, isang simpleng pangungumusta o isang taus-pusong pakikinig ay maaaring maging dahilan upang ang isang kabataang nawawala ng pag-asa ay muling bumangon. Sa isang mundo na puno ng ingay, pangusga, ang ating presensya po, pakikinig at pag-unawa ay maaaring maging sagot sa katahimikang dinadala ng marami. Bilang mga kaibigan, kailan ka ba huling nagparamdam ng iyong genuine concern at pangungumusta? Lahat tayo may action point. Lahat tayo ay responsible at may magagawa para ang mali ay maitama. Muli, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, at ito ang programang Angkla na nagbibigay liwanag sa mga isyung panlipunan sa lente po ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli, manatili po tayong mulat, manatiling mapanuri at higit sa lahat, manatiling nakaangkla sa katotohanan ng Panginoon. God bless you!

Ankara. Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas. Subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.

0: Pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay. Kinakailangan ng tao ang mapanghahawakan sa buhay, kaya kailangan nating lahat ng pag-asa. Salamat sa Diyos, dahil sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lubos na maaasahan ang ating kapwa-tao, ang ating mga kaibigan, kahit ang pamahalaan, antas ng edukasyon, o ang lakas ng ating katawan. Mahalaga ang mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sino mang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702
1: Agapay ng Sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, mga kaagapay. Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday hanggang Sunday, Pastor Ronald Llobrera po. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon na ito para manalangin sa Diyos. Bahagi po ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, kung sakaling kailangan mo pa ng ibang paraan para mapakinggan ang DZAS, pwede mo kaming mahanap sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa 702 DZAS app. Kaagapay, buksan natin ang ating programa sa isang panalangin. Aming Ama, aming Diyos, muli kami ay nagpupuri. Dinadakila ka namin, Panginoon, at itinataas sa aming mga buhay. Kalakip nito ang patuloy po naming pag-amin sa aming mga limitasyon at kakulangan, Panginoon, maging sa mga kasalanan na aming nagagawa. Patawarin niyo po kami at paging dapatin, linisin kami, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pagdulog sa inyo. Panginoon, masumpungan ninyo ang aming mga puso na nagpapakumbaba sa inyong harapan. At kami lamang ay magtiwala at manampalataya sa inyo. Muli, tinataas namin ang aming buhay, ang aming mga kaagapay, anuman ang pinagkakaabalahan ng bawat isa. Yung iba po ay nasa daan, papuntang trabaho, papuntang eskwela, papuntang negosyo, Panginoon. Sa oras na ito, ang pag-iingat po ninyo, ang amin pong maranasan, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Patuloy namin ipinagpapasalamat ang lakas na mayroon po kami, Panginoon, na galing sa inyo at ang inyong kahanga-hangang biyaya sa aming mga buhay. Naway magamit namin ang lakas na ito, ang mga blessings ninyo para lalo namin kayo mapaglingkuran at maluwalhati kayo sa aming mga buhay. Muli, pinagkakatiwala namin ang lahat sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang Ama na kahit kailan, hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito ang programang Hardin ng Panalangin. Highlight natin, kapat kaagapay, ang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon, may mga pinagdadaanan na nais mong idulog sa ating Panginoon, ay i-comment na yan sa amin at maisama natin sa ating mga prayer items maya-maya. Panahon din ito, kaagapay, para lagi tayong magpasalamat sa katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kung mayroon kang pasasalamat o mga katugunan ng Panginoon sa ating mga panalangin kahilingan, ay pwede mo rin i-message sa amin para sama-sama nating mapasalamatan ang ating Panginoon. Para naman sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon ay ang mahalagang konsepto ng ating buhay. Una, our right standing, it is imputed righteousness. Ito ay parang credit account, parang automatic na nakakargahan ka. Ito ay ang ating tamang katayuan. One is our position or right standing before a holy God. It is the goodness of His character which becomes ours in Christ Jesus when we believed. Nakikita po talaga sa atin yung katayuan sa Kanyang character. Ito ay nagsisilbing regalo
ng biyaya ng Diyos sa atin kung ilalagak natin kaagapay ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam niyo ang sabi sa Santiago, Kabanatang 2, talatang 23, natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya'y itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Nakukuha natin ito dahil sa pagsuko natin ng ating mga kasalanan sa Diyos at tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. When we totally trust God's grace alone, we are not only forgiven for our sins, but we are clothed in the righteousness of Christ. Sapagkat ang nakikita na ng Diyos sa atin kaagapay ay isang sinless person dahil inako na ni Jesus ang ating mga kasalanan at binigay sa atin ang kanyang katuwiran or righteousness that we call imputed righteousness. Secondly, our right behavior. It is imparted righteousness. Ito yung ating tamang pagkatao. Ano ang inaasahan ng Diyos sa atin? Sa Roma, Kabanatang 10, sa mga talatang 5-8, ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo. Huwag mo ring sabihin sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo sapagkat ganito ang sinasabi. Malapit sa iyo ang mensahe na sa iyong bibig at na sa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Describes a second kind of righteousness, not only imputed but imparted. God imparted His righteousness to us for us to express or live a righteous life. Kaya nararapat lang kaagapay na tayo ay magkaroon ng matuwid na motibo, matuwid na kaisipan, matuwid na pananalita at matuwid na gawa. Ano naman ang inaasahan sa atin ng iba? This second kind of righteousness is holiness in character and conduct. Maari mong itanong, Pastor, kaya po ba natin ito? Definitely no. Kung hindi i-impart sa atin ng Diyos, it is expressing Jesus' life through our life. It is very practical kind of righteousness which people can see as well as God. It means having pure motives, yung magandang motibo, having right attitude, being obedient to our authority, speaking the truth in love, being honest in all our affairs, working on our job or ministry as if Jesus were our boss. Serving others joyfully, be grateful and much more. Ngayon, ano ang magagawa ng banal na espiritu? Ang sabi sa Roma, Kabanatang 8, talatang 4, ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Sinasabi po dito na ang susi upang mamuhay ng matuwid kaagapay, matuwid na pamumuhay, ay ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Batas ng Biblia ang pamumuhay ng may katuwiran. Subalit, kayang gawin yan ng banal na espiritu para sa atin. Siya ay makapangyarihan. Subalit kapag sinasaktan natin ang kalooban ng Espiritu Santo, maaring mawala ang protection nito sa atin. Whenever we give way to unholy or unholy desires or motives, He is grieved. Sabi ni Efeso, Kabanatang 4, talatang 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng banal na espiritu sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kapag nag-grieve si Holy Spirit dahil sa paggawa mo ng unholy thing, ma-expose ka, maalis sa iyo ang
breastplate of righteousness, and you will be exposed to the devil's attack. Kaagapay, mahalagang mabuhay tayo ng matuwid at lasapin ang proteksyon ng banal na espiritu. There is protection behind the breastplate of righteousness, the right behaving and the right acting. Kaya pala maraming tao ang hindi nag-i-enjoy sa protection at katagumpayan na galing sa Diyos. Sila yung mga hindi maingat, hindi committed, or unethical. If we do what is right, we will be safe. If we are careful, mindful, or committed and ethical in all that we do, all that we say, and we think, we will enjoy the protection and victory. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Sa oras na ito, mga kaagapay, itulog natin sa Panginoon ang ating pamilya, ang ating tahanan kung saan tayo nabibilang. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami ay lumalapit sa inyo. Ipinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang aming pamilya. Panginoon, maraming pamilya, maraming tahan ngayon ang may mga pinagdadaanan. May mga tahanan na may problema sa relasyon. Relasyon ng magulang sa anak, anak sa magulang. Relasyon ng mag-asawa. Ngunit ang aming pananampalataya, Panginoon, ay mangingibabaw pa rin ang iyong pag-ibig sapagkat minahal niyo at patuloy na minamahal ang pamilya. Sa iyo galing ang pamilya, Panginoon. Kaya naman, anuman ang pinagdadaanan ng aming mga kaagapay ngayon, kung mayroon man, kayo po ang maging sentro. Kayo po ang mamagitan, Panginoon, anumang sigalot, anumang problema na kanilang pinagdadaanan. Panginoon, tinataas namin ang bawat ama ng tahanan na makita ang katatagan sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang pananampalataya sa inyo. Ganon din ang bawat ina ng tahanan. Pakaingatan niyo po sila at patuloy na sila ay maging magandang halimbawa sa loob ng kanilang tahanan. Amin din pong ipinagpipray ang bawat mga anak, Panginoon. Marami po kami nababalitaan na hindi kami nagiging masaya sa mga balitang ito. Nakakalungkot na balita na nai-involve ang mga kabataan, Panginoon, sa mga gawa na hindi karapat-dapat. Kaya naman, Lord, patuloy namin silang itinataas sa inyo. Panginoon, habang sila'y lumalaki at tumatanda, naway makakilala sila sa inyo at lumalim ang kanilang pananampalataya at magkaroon sila ng banal na takot sa inyo, Panginoon, upang nasa loob man o nasa labas sila ng tahanan, makita ang kabutihan sa mga batang ito. Panginoon, pakaingatan ninyo ang tahanan. Pakaingatan ninyo ang bawat pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kabilang kami sa pamilyang ito at kami ay gamitin ninyo bilang pagpapala sa loob ng aming tahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos at ipanalangin ang mga prayer request na pinadala ng bawat isang kapatid natin o kaagapay natin. Magsama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, inilalapit namin sa inyo ang mga panalangin kahilingan na pinadala ng aming mga kaagapay. Nilalapit namin sa prayer, Panginoon, si Merlin Mandap, Lord. Ang favorable result sa naging PET scan procedure last June 23, ang aming kahilingan, Panginoon, na maging maayos ang resulta at anuman ang pinagdadaanan ng aming kapatid na ito, kayo po, Diyos, ang kanyang maging kalakasan. Amin din pong ipinagpipray ang aming kapatid na si Nenita Manalo. Ang kanyang panalangin ay kagalingan para kay Paul Bacani at Noli Mariano. Panginoon, walang imposible sa inyo. Kayo po ang magbibigay ng kagalingan sa aming mga kapatid na ito. Ganon din, Panginoon, ipinagpipray namin si Mercy Lacanaria. Healing sa sumasakit na kanyang tagiliran. Panginoon, pagalingin mo siya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Pinagpipray din namin, Panginoon, si Pancho Josafat sa kanyang asawa na si Debbie Josafat at ang kanilang panalangin kahilingan ay successful left eye cataract surgery, Panginoon. Ngayon po gaganapin So, wisdom sa doktor na gagamitin ninyo para sa surgery na ito, Panginoon. Ganon din po si Onyo, Panginoon. Strength and healing sa kanyang chronic kidney disease. At yung kanyang pagdadialysis ng 3 times a week, Lord, i-provide ninyo ang kanilang pangangailangan, ang kanilang gastusin, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Lorna Villanueva. Healing and guidance ninyo ang kanyang panalangin. Lord, samahan niyo siya lagi, O Diyos. Nilalapit din namin sa inyo si Meli Dungka. Maayos na resulta ng kanyang lab test, Panginoon, at maging okay ang kanyang red blood cells. Kagalingan, Panginoon, para sa kanya, anuman ang karamdaman na kanyang pinagdadaanan ngayon. Pinagpipray din namin si Beth Calayag, Lord, yung kanyang successful operation this coming June 30. Lord, ang inyong kalakasan, ang inyong kapangyarihan ang siyang maranasan ng aming kapatid na ito. Amin din pong ipinagpipray ang aming kapatid na si Ligaya Colina, Panginoon. Kalakasan at kagalingan mula sa sakit sa puso. Lord, walang imposible sa inyo. Kayo ang Diyos ng kagalingan. Amin din pong ipinagpipray, Panginoon, ang aming kapatid, Panginoon, na kaibigan po ni Pastor A. Lord, healing from stage 3 pancreatic cancer. Ganon din, bigyan niyo siya ng kalakasan at yung treatments na pinagdadaanan niya, Panginoon, samahan niyo siya. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Ganon din ang aming kapatid na si Carmeline Garcia. Lord, guidance for her whole family. Samahan niyo sila. Pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na si Terry Panganiban para sa kanyang spiritual life at ang gabay ninyo at guidance ninyo sa kanyang buong pamilya. Lord, healing din si ang aming kahilingan kay Brother John and Edwin, Panginoon. Good health para sa kanyang mga asawa at anak, Panginoon, mga asawa ni John and Edwin, Panginoon. Lord, spiritual revival for them. Pinagpe-pray din namin si Nimpa Sarmiento, ang pagkilos ninyo, Panginoon, sa kanyang sambahayan, ang kanyang kahilingan. Samahan nyo sila, Panginoon. Ganon din kaya Felicidad Espiritu, ang aming panalangin ay ang inyong patuloy na paggabay sa kanyang buong sambahayan at katugunan, provision sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Edmar de la Cruz, Panginoon, job opportunity sa kanyang anak na si Arnie. Lord, walang imposible sa inyo. Aming nilalapit din sa inyo, Panginoon, muli si Brother Engineer Romeo David sa kanyang mga anak, sa kanyang buong pamilya. Alam namin, Panginoon, na kayo lagi ang magbibigay ng proteksyon at kalakasan sa kanila. Ganon din kay Sister Abby Dailo, Panginoon. Ingatan niyo siya lagi. Ingatan niyo po ang kanyang kalusugan. Amin din pong ipinagpipray si Nanay Biring and Pastor Pablo Marquez, Panginoon. Lagi niyo po silang samahan, bigyan sila ng kalakasang spiritual at physical, Panginoon. At patuloy din namin pinagkakatiwala ang panalangin kahilingan ng aming kapatid na si Gladimay Manjares Alfino.

Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.

0: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
2: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat.

0: At mga kagapay, ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
1: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
2: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 26 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shikai na Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang tiniyak ang tuloy-tuloy na serbisyo de gobyerno sa gitna ng impeachment trial ng pangalawang pangulo.
4: Court Sheriff Abe Andres haharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
5: At sa Kalakalan, ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite apektado ng water interruption hanggang June 30. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Tiniyak ng Malacañang na hindi maaantala ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga proyekto at paghahatid ng serbisyo sa publiko. Anya, hindi dapat maapektuhan ng impeachment process ang trabaho ng pamahalaan. Sinabi rin ni Yusek Castro na may hiwalay na tungkulin ang Senado bilang impeachment court at bilang mambabatas at inaasahang magagampanan ng mga senador ang parehong responsibilidad alinsunod sa ating konstitusyon. Habang nagpapatuloy ang proseso ng impeachment, iginiit ng Malacañang na nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan at ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng gobyerno.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Isinama ng House Prosecution Panel bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio si Court Sheriff Abe Andres. Si Andres ang sheriff na nasangkot sa insidente noong 2011 sa Davao City kung saan nakunan ng video ang komprontasyon nila ni Duterte Carpio habang isinasagawa ang isang demolisyon na may utos ng korte. Ayon sa House Prosecution Panel, mahalaga ang magiging testimonya ni Andres bilang bahagi ng mga ebidensyang ihaharap sa Senado. Samantala, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kampo ng pangalawang pangulo kaugnay sa pagkakasama ni Andres sa listahan ng mga testigo. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa Senado sa Hulyo 6 kung saan magdidinig ng mga ebidensya at pagpapasya sa magiging resulta ng paglilitis.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaabot ng pakikiramay ng sambayanang Pilipino sa bansang Venezuela na nakaranas ng dalawang magkasunod na malakas na lindol. Sa ulat, umabot na sa 164 ang nasawi habang nasa 1,000 ang sugatan sa magnitudes 7.2 at 7.5 na pagyanig malapit sa Caracas, Venezuela. Bukod pa sa malawak na pinsala na iniwan ng lindol sa mga gusali at iba pang imprastruktura. Sa isang pahayag, ipinarating ng Pangulo ang pakikidalamhati sa mga mamamayan ng Venezuela. Anya, nakikiisa ang Pilipinas sa mga naapektuhan ng kalamidad. Nagparating din si Pangulong Marcos ng panalangin para sa kanilang pagdaan sa matinding pagsubok na ito at umaasa ng kaligtasan at mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Sa ngayon, patuloy ang pagresponde ng mga rescuers sa mga guho sa pag-asang may mailigtas pa mula sa trahedya.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite apektado ng water interruption hanggang Hunyo at 30. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Nakakaranas ng water interruption ang ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite mula Hunyo 23 hanggang 30. Ayon sa Maynilad, isinasagawa ang paghinto ng supply ng tubig mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga para sa network maintenance at system optimization activities. Kamakailan lamang ng pagmultahin ang Maynilad ng 54.3 million pesos dahil sa matagal at paulit-ulit na kakulangan ng tubig na nakakaapekto sa mahigit 165,000 customers. Sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office na lumabag ang Maynilad sa serbisyo nito sa ilang lugar sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Cavite habang itinuro naman ng kumpanya ang kalidad ng tubig sa Laguna Lake bilang dahilan ng mga naging service disruption. Sa iba pang balita, posibleng bumaba muli ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang pagbaba ng presyo nito sa ikatlong araw ng kalakalan sa world market. na itala ang inaasahang bawas presyo na 70 sentimo kada litro sa diesel, 30 sentimo sa gasolina at 60 sentimo sa kerosene. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Belias na may posibilidad ng rollback, ngunit hindi ito kasing laki ng ipinatupad noong nakaraang Martes at maaari ring manatiling walang pagbabago ang presyo. Iginiit naman ni Energy Secretary Sharon Guerin na hindi na kailangan ang imbestigasyon sa mga oil company dahil patuloy na binabantayan ng Department of Energy o DOE ang galaw ng presyo ng langis. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 55 centavos sa US dollar, 43 pesos at 25 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 46 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 39 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulang panahon.
5: Ayon sa PAGASA, huling namataan 620 kilometro sa northeast ng Itbayat, Batanes ang severe tropical storm Francisco at tataglay nito ang lakas na 75 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 115 kilometro kada oras. Samantala, ang binabantayan namang tropical storm Gardo ay natagpuan na may lakas na 85 kilometro kada oras at patuloy namang pinalalakas ng habagat ang pag-ulan sa Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay makararanas ng paminsan-minsang mga pag-ulan dahil sa southwest monsoon. Sa Batanes at Babuyan Islands, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa Tropical Storm Francisco. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas at ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 26.4 hanggang 31.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.28 at lulubog dakong alas 6.28 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua hinamo ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na ipresenta si Merigays Apiato sa impeachment.
4: Insidente ng pamamaril sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga kabataan, ikinadurog ng puso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ugat ng pangyayari, pinatutukoy sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan.
5: At sa palakasan, Pilipinas may silver at 3 bronze sa Asia-Oceania Sambo Championships.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
4: House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua hinamo ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na ipresenta si Merigays Apiato sa impeachment trial. Para sa kabuuang detalye, narito si Eddie Galvez.
7: Hinamo ni House Prosecutor at 3rd District Representative Joel Chua ang defense team ni Vice President Sara Duterte na ipresenta si Merigays Apiato sa impeachment trial proper. Sabi ni Chua, mawala lahat ang isyong nakapalibot sa umano'y maling paggamit sa confidential funds kapag naipresenta ng defense team si Mary Grace Piatos. Ang pangalang Mary Grace Piatos ang lumabas sa acknowledgement receipts gamit para sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President. Subalit sa record ng Philippine Statistics Authority, walang lumabas sa birth record sa ilalim ng pangalan, kaya rito nagkaroon ng question kung talagang may ganitong nilalang. Kinumpirma ni Chua na nanatiling nasa listahan ng prosecution ang pangalang Mary Grace Piatos bilang material witness. Samantala, pinasalamatan ng House Prosecution Panel ang Senate Impeachment Court sa pagtatapos ng limang araw na pre-trial at pagkumpleto sa markings ng

0: documentary evidence at pagsumite ng stipulations at manifestations bago ang trial proper sa July 6. Binigyang kredito ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Ruistro ang Senate Impeachment Court para sa pagtulong matiyak na maayos na uusad ng paglilitis sa kabila ng makapal na ebidensya, partikular ang libo-libong dokumento na susuporta sa articles sa umano'y unexplained wealth at confidential funds. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Araw, pangunahing balita.
2: Hindi katanggap-tangga para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malagim na insidente ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City kung saan tatlong mag-aaral ang nasawi at nasa 20 iba pa ang sugatan. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na heartbroken ang Pangulo sa pangyayari. Aniya na durog ang puso ng Pangulo sa insidente, lalo na't kabataan ang mga sangkot dito. Aniya, hindi matanggap ng Pangulo na nakayan ang pagplanuhan at gawin ng mga menor de edad ang nangyaring krimen kung saan mga kapwa kabataan din ang nabiktima. Ayon kay Castro, inatasan ng Pangulo ang mga otoridad na tukuyin agad ang naging ugat ng krimen para matugunan ng pamahalaan ang problema. Aniya, naniniwala ang Pangulo na hindi dapat isantabi ang pangyayari at sa halip ay dapat na maipakita kung paano inaalagaan ang mga kabataan nang sa ganoon ay hindi sila masadlak sa maling gawain. Inatasan din ng Pangulo ang pagtukoy kung totoong may kinalaman ang mga mapanganib na gaming apps sa nangyaring karahasan sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Pinakilos din ng Pangulo ang lahat ng concerned government agencies na gawin ang lahat para maiwasang maulit ang insidente ng karahasan sa mga paaralan, lalo na sa ating mga kabataan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, tatalakayin ng House Committee on Basic Education and Culture sa pagdinig sa Lunes, Hunyo 29, ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Committee Chairperson at Pasig Representative Roman Romulo, layunin itong suriin ang mga umiiral na patakaran sa kaligtasan sa mga paaralan at alamin kung ano-anong hakbang ang maaaring gawin upang maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Inaasahang dadalo sa pagdinig ang mga kinatawan ng Department of Education, Philippine National Police at iba pang kaugnay na ahensya upang magbigay ng ulat at mga rekomendasyon. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente habang isinusulong ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Ruistro nagtataka kung ano ang kinatatakutan sa pagmamarka sa mga selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue. Nagbabalik para sa detalye si Eddie Galvez.
0: Nagtataka si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Ruistro kung ano ang nakatatakot sa pagmamarkahan sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang sabi ni Ruistro, tinutulan ng defense team ni Vice President Sara Duterte, hindi lamang ang pagbubukas ng selyadong kahon, kundi pati na ang markings ito bilang documentary evidence. Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na payagan buksan ang BIR sealed box dahil maaaring naglalaman ito ng dokumentong kaugnay sa impeachment article ni VP Sara sa umano'y unexplained wealth. Ayon kay Ruistro, ang records ay mahalagang bagay sa impeachment article sa umano'y unexplained wealth dahil maaaring naayon sa batas ang income o kinikita ni VP Sara at kanyang asawang si Attorney Manasis Carpio. Umaasa naman anya ang House Prosecution Panel na sa kalaunay mag-uutos ang Senate Impeachment Court para sa pagbubukas ng selyadong kahon ng BIR. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Inilunsad ng Philippine National Police sa Negros Island Region ang safe NIR dial 911.

0: o isang programang layong mapabilis ang pagresponde sa mga krimen at iba pang emergency sa Negros Oriental, Negros Occidental at Siquijor. Ayon kay Police Regional Office NIR Acting Director Brigadier General Romano Cardinio, ang mga tawag sa 911 ay agad na ipapasa sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang mas mabilis na makatugon sa anumang insidente. Nagpahayag naman ng suporta ang mga lokal na opisyal, mga ahensya ng pamahalaan at mga volunteer groups sa programa sa pag-asang makatutulong ito sa pagpapalakas ng seguridad, pagpigil sa krimen at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency sa buong rehiyon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, mahigit 600 coconut farmers at kanilang mga pamilya sa San Remigio Antique ang nakinabang sa Mobile Health Services ng Philippine Coconut Authority o PCA na lumagpas sa target na 500 benepisyaryo para sa 2 araw na aktibidad. Ayon sa PCA, bahagi ang programa ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na naglalayong mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga magsasaka ng niyog. Bukod sa libreng consultation, dental at eye check-up, na bahagi rin ng libreng gamot ang mga kalahok na ahensya ng pamahalaan. Nagbigay rin ng iba pang serbisyo tulad ng birth registration, libreng gupit at tulong para sa mga nangangailangan ng ayuda. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang programa lalo na sa mga residente ng mga liblib na barangay na hirap makapunta sa mga health center.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nakasungkit ng silver medal ang Filipina athlete na si Sofia Novino sa unang araw ng Asia Oceania Sambo Championships na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Tinapos ni Novino ang laban bilang runner-up sa Youth Women's 47kg Division matapos talunin ng kinatawan ng Kazakhstan sa championship match. Bukod sa silver ni Novino, nag-uwi rin ng tig-isang bronze sina Jeneline Tunyakaw, Tess Polistico at Princess Boyore sa kani-kanilang weight divisions. Ayon sa National Sambo Team, magandang simula ito para sa Pilipinas sa isa sa pinakamahihirap na torneo ng Sambo at umaasang mas marami pang medalya ang may uuwi sa mga susunod na laban.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Naging mahalagang karanasan naman para kay Filipina tennis star Alex Iala ang makasama sa doubles ang 7 beses na Grand Slam champion na si Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany kahit nagtapos ang kanilang kampanya sa quarterfinals. Nagwagi ang tambalan nina Iala at Williams sa kanilang unang laban, ngunit natalo sa second seeded pair sa quarterfinals kaya hindi na umabot sa semifinals. Ayon kay Iala, isang natatanging karanasan ang makalaro ang isa sa pinakamahusay na tennis players sa kasaysayan. Anya, marami siyang natutunan na magagamit sa nalalapit niyang debut sa Wimbledon kung saan siya ang kauna-unahang Pilipinong magiging seeded player sa singles ng isang Grand Slam tournament. Sa ating pagpapatuloy, cabinet officials ng administrasyon nagpulong para pag-aralan at isapinal ang paggamit ng 2026 at 2027 national budget.
0: Pilipinas at Poland palalakasin ang ugnayan sa digital technology at cyber security.
2: At sa ibayong dagat, Japan naghain ng protesta sa China dahil sa gas drilling sa East China Sea.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Araw, pangunahing balita.
0: Nagpulong ang mga miyembro ng gabinete sa pangungunan ni Executive Secretary Ralph Recto upang suriin ang paggamit ng 2026 National Budget at pag-usapan ang mga prioridad na paggagastusan para sa 2027. Ani Recto, mahalagang

0: pantayan ang pagpapatupad ng mga programa at mapabilis ang mga proyekto ng pamahalaan sa nalalabing bahagi ng taon. Tinalakay rin sa pulong ang uplift program ng gobyerno na layong makatulong sa mga sektor na apektado ng krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Napigilan ng mga otoridad ang isa pang posibleng pag-atake sa isang paaralan sa Leyte ilang araw matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang banta na kumalat sa social media at agad itong inimbestigahan ng pulisya. Natunto ng mga otoridad ang isang 14-anyos na estudyante na umano'y sangkot sa pagpapakalat ng naturang pagbabanta. Dinala ang menor de edad sa pangangalaga ng mga social welfare officer para sa kaukulang pagproseso at pagsusuri. Ayon sa pulisya, wala namang nakumpirmang agar ang banta sa paaralan matapos ang kanilang investigasyon. Kasunod nito, nanawagan ang mga otoridad sa mga magulang at paaralan na bantayang mabuti ang kalagayan at online activities ng mga kabataan upang makatulong sa pag-iwas sa mga kahalintulad na insidente sa hinaharap.
1: Araw, pangunahing balita.
0: Palalakasin pa ng Pilipinas at Poland ang ugnayan sa digital technology at seguridad sa internet. Sa pagpupulong ng Department of Information and Communications Technology at mga kinatawan ng Poland, tinalakay ang posibleng pagtutulungan sa pagpapalawak ng digital service ng pamahalaan, paggamit ng artificial intelligence o AI at pagpapatibay ng cybersecurity. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mahalaga ang pagpapalitan ng kaalaman at karanasan ng dalawang bansa upang mapalawak ang inobasyon at mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mamamayan. Ipinahayag din ni Aguda ang hangarin ng Pilipinas na higit pang mapalalim ang pakikipagtulungan sa Poland para sa isang ligtas, makabago at mas maunlad na kinabukasan sa digital service.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagpahayag ng formal na protesta ang Japan laban sa China kaugnay ng panibagong gas drilling activity ng Beijing sa East China Sea. Ayon sa pamahalaan ng Japan, namataan nila ang isang drilling vessel ng China malapit sa hangganan ng inaangking exclusive economic zones ng dalawang bansa. Nanawagan ang Tokyo na ipagpatuloy ang pag-uusap ng magkabilang panig para sa maayos na pagpapaunlad ng likas na yaman ng lugar. Samantala, iginiit ang Japan na nakababahala ang patuloy na hakbang ng China sa kabila ng mga nauna ng protesta ng kanilang pamahalaan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nanawagan naman ang International Organization for Migration ng agarang suporta mula sa international community para sa Venezuela matapos ang magkasunod na malalakas na lindol na tumama sa bansa. Dahil sa lawak ng naging pinsala, nagdeklara na ng state of emergency ang pamahalaan ng Venezuela upang mapabilis ang pagtugon sa mga apektadong lugar. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay at suporta ang iba't ibang leader ng mga bansa habang nagpapatuloy ang rescue at relief operations para sa mga naapektuhang komunidad.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga awit 62, talatang 8. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, kayong Kanyang bayan. Ibuhos ninyo sa Kanya ang laman ng inyong puso sapagkat ang Diyos ang ating kanlungan.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 26 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Shekinah Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEDC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
1: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEDC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEDC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
3: Alam mo ba na ang Papuri Music Ministry ay pinasimula noong 1978? Layo nitong makalikha ng mga makalangit na awiting gawa ng mga Pilipino para ma-broadcast sa mga station ng FEDC Philippines. At hanggang ngayon, ito rin ang isa sa longest running program ng 702 DZAS.
4: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
5: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
6: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
5: Ganun?
6: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
7: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
8: Teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
9: Hindi mawawala ang pressure at stress sa ating trabaho. Times of intense pressure and stress can also be times when we mine great treasures in our lives. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang treasures na pwede nating mahanap sa panahong nagdaraan tayo sa matinding pressure? Una, the treasure of true friendship. Higit mong nakikilala kung sino ang tunay mong kaibigan at ang mga taong may malasakit sa iyo kapag ikaw ay dumaraan sa problema. Kadalasan, mahirap pakisamahan ang taong may pinagdaraanan. Kaya nga minsan ay pabiro nating nasasabi kapag may taong masungit, siguro matindi ang pinagdaraanan niya. Pero ang totoong kaibigan, good mood ka man o hindi, nariyan siya para damayan ka. Friendships and your ties with the people you love when you go through stressful times ay kayamanang maituturing kapag ito'y nakasurvive sa matinding pressure. Pangalawa, the treasure of pushing your limits. Isa sa mahahalagang bunga ng pressure ay nahihigitan mo ang akala mo'y iyong mga limitasyon noong una. Hindi ba sa panahong may sakuna, gaya halimbawa ng sunog, yung akala mong hindi mo mabubuhat, agad-agad mong nadadala dahil pinataas ng isang stressful situation ang iyong adrenaline. Minsan ay naanyayahan akong magsalita sa isang seminar pero ilang araw bago ang event, nagkasakit ako, napaos at nawala ng boses. Dahil matagal nang naplano ang event, itinuloy pa rin ito. At sa tulong ng Diyos, nakapagsalita pa rin ako. Ang akala kong hindi ko kaya, magagawa naman pala. If you don't cave in to pressure, you will be able to push past your limits and accomplish your goals. At pangatlo, the treasure of strengthened faith. Ang sabi sa James chapter 1 verses 2 to 4, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang mga nag-workout ay dumaraan sa matinding training para higit na ma-develop ang kanilang muscles at lumakas ang kanilang stamina. Masakit sa katawan. Kung baguhan ka nga ay tiyak na mahihirapan kang kumilos pagkatapos ng una mong workout. Pero sa ganyang paraan ay lumalakas at tumitibay ang iyong katawan. Ganoon din ang ating pananampalataya. Ang mga pagsubok na palagi namang stressful ay pagkakataong mapatatag ang ating kalooban at ugnayan sa Diyos. Maraming treasures sa pressures na iyong nararanasan. The treasure of true friendship, the treasure of pushing your limits, and the treasure of strengthened faith. Problems and pressures can purify you as fire purifies gold. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer various trials, so that the authenticity of your faith, more precious than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Ipagpasalamat mo ang pressure dahil mayroon niyang kaakibat na treasure. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
10: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho. At Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
11: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panlilinlang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
12: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
13: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
14: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
15: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
16: FEBC.
15: Himpilang
16: 702 DZAM.
15: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang ikapito ng umaga.
17: Oras na! Pilipinas!
18: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
17: Oras na! Pilipinas!

0: Good morning, kaagapay! Nakakatuyo ba kayo ng labada nyo? Kasi di ba paulan-ulan, tapos antindi rin ng hangin. Pero hindi mo masabi kung magtutuloy-tuloy yung may paaraw ng konti, di ba? Kasi maya-maya umaambon na naman. So, weekend, so yan ang haharapin natin. Isa sa mga gawaing bahay natin kapag ka Sabado at Linggo at pag day off natin. So, buti naman yung iba nakatuyo. Ibig sabihin, napakaaga po ninyo. Kasi dyan, yung labada ko, nilabang ko uli. Ang saklap, di ba? Inabutan siya ng ulan, tapos nasira pa yung aking sampayan. Ako! Kaya gabi na kagabi, kahit pagod na ako, gusto ko na magpahinga, inulit ko siya. Sana ngayon, Lord, paarawin niyo. Para hindi ko na naman siya ulitin. Wala kasing bubungan yung aming sampayan. Anyway, kaagapay, relate much, di ba? Looking forward naman tayo sa mga day off. Pero yun na nga, sinisingit natin dyan yung ating mga gawaing bahay at nang sa ganun, pag naupo tayo, talagang makakapagpahinga tayo. Di ba mga nanay? Tapos na yung Father's Day. So Mother's Day na ulit. Good morning po. Ito po ang oras na Pilipinas at ako ang iyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang. Makakasama mo hanggang 8:25. Sampu ng ating mga katsin positive dito sa oras na Pilipinas. Dito lang yan sa paborito mong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, hatid ng iyong FEBC Radio TV sa kanyang ika-78 anibersaryo. Yan, syempre, connected beyond the airwaves until all have heard. Meron pang hangover ba tawag doon ng aming FEBC Recharge. At kaugnay niyan ka Agapay, dahil mamaya pag-uusapan natin dito sa oras na Pilipinas, yung ating free speech yan. Kailan ba hindi na tama yung pagkakaroon din naman natin ng malayang pagpapahayag dito sa ating bayan. So, ang ating QOTD ibibigay ko na para makapagpadala ka na ng entry. Total, ito naman talaga ay inaabangan ng ating mga kaagapay. Ito na ang ating QOTD. Naibigay ko na, no? Shekina. Ito ang ating QOTD. Nagduda ako sa sarili ko. Kung naisubmit ko na ba. Ito, kailan ka huling tumanggap ng encouraging words at patungkol saan ito? Yan, no? Kanina lang ba kaagapay, nasabihan ka na ang sarap mong magluto. Ayan, no? Kailan ka huling tumanggap ng encouraging words at patungkol saan ito? Yan, no? Kasi di ba nga, tungkol sa free speech, minsan sa sobrang kalayaan natin, kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi natin. Di ba? Minsan nakakapaghatak na pababa sa ating kapwa, nakakadurog na ng kanyang pagkatao. Yan eh. Sabi kasi natin, free speech naman tayo dito sa Pilipinas eh. Kaya naman, yung kabaligtaran, yung ating QOTD ngayon. Kailan ka huling tumanggap ng encouraging words kaagapay at patungkol saan ito? So, i-share mo yan kung komportable ka. Dahil babasahin niya ni Ate Heidi sa ere. So, sige lang po. At ipadala yan sa iba't iba nating platform sa pamamagitan ng ating Facebook Live.
1: Good morning!
0: Hello din and welcome sa iyo kaagapay sa YouTube channel.
1: Hello po!
0: Makisali rin naman ang mga nanonood sa GCTV sa channel 185 sa Signal TV.
1: Hi po!
0: God bless din sa iyo na nakatutok sa ating radio app. Sa sumusubaybay din sa radio at PM radios.
2: Happy listening.
0: At sa mga nasa biyahe.
1: Take care.
0: Salamat po dahil ito ang himpilan na pinili mo na makasama mo at maging companion. Yun oh. Siyempre, umaga't tanghali hanggang gabi, maging habit po ang pakikinig sa DZAS. At sumali nga sa ating QOTD, kailan ka huling tumanggap ng encouraging words at patungkol saan ito. Kahit na hindi recent, pero yung tumatak sa iyo at talagang nakapagpabuhay ng iyong kalooban. Minsan ang ganda rin ng timing ano nung pagkakasabi sa iyo, minsan na hindi mo inaasahan. Kung kailan ka down na down, aba, may ginamit ang Lord na tao, di man encouraging words. Let's say, tinapik ka sa iyong balikat, di ba? Aba, na ramdaman mo na you are seen, di ba? So, yun. Part din yan ng pagpapalakas ng ating kalooban. So, yan kaagapay ha. Post mo lang dito sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel ang iyong mga entries. Salamat ng marami sa ating mga kaagapay na magmula pa kaninang madaling araw. Nandito na at nakababad sa ating YouTube kasi dire-diretso na tayo dito kaagapay. Ano? Mula sa ating HNP, Hardinang Panalangin. Hanggang mamaya na po yan. Kalahatian ng araw. Diretso po tayo sa ating YouTube channel. Tapos babalik po yan sa ating afternoon block. Pero dito po sa Facebook, putol-putol, ayan, every program, nag-a-upload po tayo. Kaya pwedeng-pwede ninyong balikan on demand. Kung kailan ka maluwag at talagang makakatutok sa iyong screen, ay pwede mong balikan, pwede mong i-replay yung iyong na-miss na TZAS program. Alright, at syempre, di naman po ako nag-iisa ngayong last Friday of June. Kasama natin ang ating mga Katsiing Positive co-pilot natin, si Jonathan Reyes.
2: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay.
0: Thank you, John B. Salamat din kay Shekinah Abalon.
3: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Sheki, ba't nagtatago ka? Salamat din ng marami kay Shaira Gabornes.
3: Rise and shine with Shai.
0: At mamaya makakasama din natin si Lourdes Magtunaw.
4: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Tapos nandyan din ang assistance ni Phil Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action!
0: Sa ating RTV, narito naman si Angelica Calayag.
6: Aagapayan ka, kaibigan!
0: Alright, at ang ating engineering at Bukawet Tech people.
7: No problem!
0: Salamat mga ka-team positive. Talagang big blessing ang kanilang buhay at ang kanilang service dito sa Oras na Pilipinas. Alright, naku, nakakatuwa naman. Ang dami ng mga entries dito. Basa muna ako ng dalawa siguro. Si Jing Hoson, sabi niya, noong February 2026, yung ka-churchmate daw, how to be you po ang sabi sa kanya. Kasi bilang career person, bago ang lahat, nagagawa ko na rin yung responsibilities bilang mommy, wife, at higit sa lahat yung pag-evangelize in spite of being a lupus patient at matinding pagsubok. Dahil sa feedback na yon, nabuboost daw ang kanyang moral. Wow! Praise God! Si Michael Morota naman kagabi daw sinabi ng kanyang pastor na magpatuloy siya sa Bible school enrollment bukas. Ayan, wow, malaking encouragement ito. Si Michael ay taga Jesus Sanctuary International Gospel Mission sa Uyo. Hello po sa inyo at yun, so malamang ay mag-e-enroll na siya dahil siya ay in-encourage ng kanilang pastor. Narito muna ang ating kawikaang kayamanan. Ito po ang ating pagbulayan galing sa Proverbs 19 verse 4.
8: Kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan.
0: Yung version po natin, ang Bible Pinoy version, Proverbs 19:4. Ang sabi dito, maraming kaibigan ang taong mayaman, pero ang mahirap iniiwan ng kaibigan. Maraming kaibigan ang taong mayaman, pero ang mahirap iniiwan ng kaibigan. Mga Kawikaan 19:4. So pinapaalala nito kaagapay na hindi lahat nang lumalapit sa atin ay totoo ang intensyon. Minsan, ano, sadly, nandyan sila kapag okay ang buhay. Pero, naku, nawawala din agad kapag may problema na. So, kaagapay, napaka-importante po na matutunan natin na kilalanin kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang nandyan lang sa pakinabang. So, bukod po dito, paalala din na tayo ay dapat na maging totoo rin po, diba, sa pakikitungo sa iba. Hindi yung dumidikit lang din tayo kapag tayo'y may pakinabang. binabang. Tapos nawawala na rin tayong bula kapag nasa ibaba na yung ating tinuturing na friend, di ba? So wag po tayong maging mapili sa pakikisama batay sa estado sa buhay, kundi matuto po tayong magmahal at umunawa, lalo na po sa mga taong nasa gitna ng pagsubok. Kaagapay, nawa maging instrumento po tayo ng pag-ibig at ng pagkakaibigang wagas. Yun po ano, yung nananatili kahit ano pa ang pinagdadaanan ng buhay. Kaya let's choose to be totoo. Ayan, let's choose to be kind. Dahil yun po ang mas tumatagal at may tunay na value sa buhay. So kaagapay, minsan actually ano, blessing in disguise din. Yung masyado kang na-down, tapos doon mo natutunan kung sino talaga yung tunay mong kaibigan, 'di ba? Kumbaga na screen, kumbaga na sala. Nakita mo talaga kung sino talaga yung tapat, yung true friend sa iyo. 'Yun na nga eh, kasi minsan ang daming ang dumidikit-dikit sa atin kapag tayo ay successful, pero pagka tayo ay nasa rock bottom, 'di ba? Nasa panahon ng pangangailangan or ng kagipitan, aba, wala ka bang mahagilap? Kaya blessing kaagapay yung friend na diyan sa tabi mo through thick and thin, di ba? So ipagpasalamat mo yan sa Diyos, and at the same time sana maging ganong klase din tayong kaibigan, di ba? Wala man tayong mai-offer na mga material na bagay, di ba? Wala man tayong panlibre sa kanila, eh maging available tayo na makinig, di ba? Maging available tayo na basta nandun lang sa kanilang tabi, 'di ba? Maging malapit lang sa kanila at maramdaman nila na mayroon talagang sa kanila ay nagmamalasakit at nagmamahal bilang isang tunay na kaibigan. So ito po ang reminder ngayong Friday, maraming kaibigan ang taong mayaman pero ang mahirap iniiwan ng kaibigan. Proverbs 19 verse 4. Time check po natin, 7:20 na ng umaga. So mabuting i-check muna natin ano ba ang sitwasyon na hinaharap ng ating mga motorista sa mga oras na ito.
7: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
9: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada,
10: Metro Manila Development Authority,
11: Charlie Nozares.
0: Magandang umaga po, Sir Charlie.
12: Magandang umaga rin sa iyo, Heidi. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound dito pa lamang po sa may pag-aho ng Pituason Tunnel, nagsisimulang bumagalan daloy ng traffic hanggang sa may Santolan MRT Station. At moderate traffic naman sa may Ortigas sa patungo ng Shaw Boulevard. And after ng Shaw Boulevard, dyan po sa may approach ng Buendia, may konting build-up lamang po dyan. At after ng Buendia, masusundan po yan dito na sa may Cabrera, mabagal na ang daloy ng traffic. Diyan po yan sa may Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula po dyan sa may Magallanes MRT, moderate traffic na rin hanggang makarating yan ng Buendia MRT Station. At masusundan po yan na pagdating ng Reliance, may konting build-up lamang po yan patungo naman ng Shaw Boulevard. And after ng Shaw Boulevard, light traffic na towards Cubao and Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy na traffic sa magkabilang direksyon. Dito lamang po sa may C5 southbound ng J. Vargas, may bahagyang pagbagal hanggang sa may Lanusa. Ang northbound din ng C5, dito

0: tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na nga po kayong bumiyahi sa mga oras na ito na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Sige muna ka, Heidi, ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Thank you, Sir Charlie. Mabuhay ka and happy weekend. Sabi naman ni Niza Grace Flores Jamin, kagabi lang po, sabi niya, kagabi lang po, sabi ng leader ko, alam mo ba sis, tuwang-tuwa kami nang dumating ka sa church kasi naging pagpapala ka sa amin. Wow, naks naman. Kaya yung ginagawa mo ang laking bagay nun sa church natin. Praise God, di ba? Anthony Perez, pagbati kay Vanessa Ray mula sa Sampaloc, Manila. Si Doc June naman, since it was my birthday the other day, a lot of encouragement I got from my family, friends, colleagues, and students. Naku, nakakatuwa yung ganun ano, Doc June. One that struck me a lot is to carry on being an inspiration to many of the young people I have taught in the ministry or in the university and to be of use in the ministry I belong to. And belated happy birthday, Doc June! Update muna tayo sa ating weather ngayong Friday and this weekend. Nasa linya na natin mula sa Pag-asa DOST ang ating weather specialist, Sir John Manalo. Good morning po.
2: Magandang umaga po, Ma'am Heidi, at ganun din sa ating mga kaagapay. Update po no, sa minomonitor natin na si Bagyong Francisco. Kagabi ng alas 7 ay lumabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. At yung tanging nagiging epekto na lamang po nito or yung posible niyang maging influensya dito sa extreme northern Luzon, particularly sa Batanes at Babuyan Islands, ay yung mga kaulapan na lang. Kaya may chance pa rin ng mga bahagyang mga pag-ulan dun sa extreme northern Luzon. Samantala, yung isang bagyo naman po na minomonitor natin na nasa labas ng PAR ay pumasok na nga po kahapon ng alas 3. At ito ay sa kasalukuyan na nasa layong 1,285 kilometers east ng extreme northern Luzon. Patuloy pa nga po yung pagkilos nito, generally pa northwest, sa bilis na 25 kilometers per hour. May kabilisan po ito. Kaya posible rin na sa mga susunod na oras ay lalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang pinaka nakaka-apekto po sa atin sa kasalukuyan ay yung hanging habagat. Ibig po sabihin ay buong Luzon except sa Bicol Region at kasama na rin yung Western Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan at nandyan pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Medyo mas mataas lang po yung tsansa ng pag-ulan dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kaya paalala po sa mga kababayan natin doon na patuloy na umantabay at mag-ingat lalo na kung tayo ay babiyahe. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, excuse me po, ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan as compared dito sa Luzon at ganun din dun sa mga binanggit natin na probinsya. Magpapatuloy po ito throughout the day, pero bukas at sa Sunday, sa weekend, ay mas mababawasan na po. Ibig sabihin, mas magiging maganda yung ating panahon, mas mababawasan yung mga cloudy, at yung chance ng mga pag-ulan na malalakas ay mas mababawasan din. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Sir John, tanong ko lang, safe bang maglaba tayong mga taga Metro Manila?
2: Ayan, no po, mahalaga po yan, no? So, mas okay po kung bukas tayo maglalaba. Pero pwede pa rin naman po, mag-antabay lang po tayo yung mga passing ng mga clouds. Mm-hmm. Kahit panandalian lang, kung matapat po sa atin na mabasa yung sinampay natin. Mm-hmm. So, maging ready lang po tayo, pero pwede na pong maglaba, lalo na bukas.
1: Pero Sir John, ano, pansin namin, grabe yung hangin nitong mga nakalipas na araw, no? Lalo na nga nung Sunday, no?
2: Opo, may mga pagbugso po tayo ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon kasama yung Metro Manila. Less than 88 kilometers per hour po ito. Ito po yung gale force na winds na binabanggit natin. Pero hindi naman, kapag umabot ng 88, grabe na po yun. May buhawi na yun o kaya downdraft na tinatawag.

0: Usually, mga pagbugso lang po yan o bigla ang paglakas and then mawawala din naman po.
1: Mm-hmm. Yan. So, thank you po, Sir John, sa mga paliwanag at advice sa atin ding mga kaagapay. God bless you. Happy weekend po.
0: Happy weekend din po, Ma'am Heidi, at yan din sa ating mga kaagapay. Ingat po.
1: Kayo din po dyan sa Pag-asa DOST. Good morning kay Priscilla Garcia, si Jabez Mancho. Aba talagang Jabez, ha? Nag-comment ka. Sabi niya dito, thank God po dahil always pong nakakatanggap ng mga words of encouragement. Recently lang po during our recharge. Thankful po ako kay Kuya Larry Ilagan for giving me a piece of advice about endurance sa kabila ng mga challenges na pwede pong makasalubong along the way. And pa-shoutout daw, John B, sabi ni Jabez, dahil naka-UV siya ngayon, papunta ng Tondo, Manila, para sa kanilang conference about finishing the Great Commission. Hello, hello. Naririnig ba nila tayo, Jabez? Baka naman naka-headset ka. Pero ingat po and stay safe. Ayan. And nawa maging meaningful ang inyong pakikinig pagdalo dyan sa conference sa Tondo, Manila. Magandang umaga, Ate Leia. Siyempre naman, kay Nanay Viring at kay Tatay Pablo. Divina, Luz, magandang umaga sa inyo dyan sa GC Church Devotion ngayong umaga. And si Ronald Young, God is good all the time. Good morning. Si Priscilla, okay po ang June month ko, puno ng kasiyahan. Pero hindi nakakalimutan ang prayer time. So thank God po sa gabay at protection sa ating lahat. Maghabol pa kayo ng inyong entry. Ano ang recent na words of encouragement na iyong na-receive at patungkol saan yon? May habol lang si Garcia Vincent. Ang laging encouragement na sinasabi daw ng wife niya, Kuya John B., masarap daw siyang magluto. Kaya ako na lang daw ang magluto palagi.
2: Yes, naman,
1: oh. Yun lang, di ba, Kuya Vincent? Good morning din kay Julie Ang, kay Ann Valenzuela, at kay Yolanda Ocampo. Si Arthur Ocampo, mapapalad ang mapagpakumbabang loob. Tama, dahil nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Bigay daan muna tayo kay Desa Girl. Ano ba ang bagong trivia sa likod ng bandila? Isang mabuting
3: Pilipino. Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
4: Hello kaagapay! Desert Explorer is here. Balikdahe ulit tayo this time sa isang isla na hindi lang kilala sa matamis na prutas, kundi sa matitinding tanawin, kakaibang kultura, at natural wonders na siguradong mapapawaw ka. Tara na sa Guimaras! Alam mo ba, dating bahagi ng Iloilo ang Guimaras. Pero noong 1992, naging ganap na probinsya na ito. At ang pangalan? Galing daw sa salitang Guimara, isang mythical na babae na bahagi ng love legend ng isla. Romantic at mystical. Parang intro pa lang, may drama na agad. Beach pa lang, panalo na. Kung trip mo ay sun, sand at serenity, Guimaras ang para sa'yo. Mayroon silang Alubihod Beach na may white sand, calm waters at postcard na perfect views. Nandyan rin ang Natago Beach na literal na nakatago, kaya tahimik at super private feels. At ang napakagandang Ave Maria Islet na pang drone shot ang vibes with napakagandang water at mini cliffs. Filter baka mo, hindi na kailangan yan. Natural beauty pa lang, winner na. Nature adventure bang gusto mo? Let's go! Guimaras isn't just about the beach life. Para sa mahilig sa nature at konting thrill, nandyan ang Balaan Bukid kung saan may hiking with a view. May Stations of the Cross din sa trail. Nandyan rin ang Baras Cave kung gusto mo mag-explore ng Limestone Cave habang nasa bangka, at ang Gizi Lighthouse na 18th century Spanish era lighthouse na photogenic. Plus, may ruins pa. Hindi lang yan, dahil may monkey sanctuary din dito. Yes, kaagapay! Sa Guimaras Wildlife, makikita mo ang friendly but shy Philippine macaques. At syempre, hindi kumpleto ang Guimaras kung walang mangga. Ang pinakamatamis, pinakasikat, at pinaka-export quality na mangga.

0: sa buong Pilipinas. Gusto mo pa ng legit experience? Pumunta sa Manggahan Festival kung saan may mango eating contest, street dance at sobrang saya. From mango pizza, mango ketchup, hanggang mango shake, mango overload, pero happy overload din. Food trip ba ka mo? Yes na yes ang seafood nila. Fresh from the waters, pero kung local dishes naman ang hanap mo, try their KBL o Kadyos Baboy Langka na may asim timplang Ilonggo. Nandyan din ang dessert na native kakanin, mango jams at cassava treats. Ang mga tao rito, mabait, hospitable at super proud sa kanilang kultura at produkto. Hindi lang sila taga Guimaras, sila ang puso ng isla. Kaya kung hanap mo escape mula sa gulo ng syudad at gusto mong ma-recharge with nature, culture at sweetness, Guimaras is here! Di lang basta isla, isang kwentong buhay na naghihintay sa iyong tuklasin. Lourdes Magtuno po, winawagayway ang ganda at kwento ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
1: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
2: Thank you, Dessa girl. Sobrang natakam naman ako doon, John B. Ito talaga yung prutas na hindi ko kakasawaan. Mangga. Lalo na to, di ba, Guimaras mangoes. Napakatamis niyan. Walang panama yung mangga ng iba. Ibang bansa, lalong-lalo na, no? Sa ating mga mangga dito sa Pilipinas. Thank you, Dessa girl. Sa Monday ulit, ha? Huwag kang mawawala. Maraming kaagapay natin ang nag-aabang sa iyong mga trivia. Sabi ni RJ, sagot sa ating QOTD, nako, sabi niya, bilang breadwinner, exempted ako dyan. Honestly, hindi ko na halos maalala kung kailan ako huling nakatanggap ng encouragement mula sa ibang tao. Bilang isa sa nagpapatakbo ng family business, karamihan sa mga tao sa paligid ko, sabi niya, kasama na ang parents ko, iniisip na matatag ako at kaya ko lahat. Pero gusto kong maging paalala ito sa iba. Kahit mukhang strong isang tao, hindi ibig sabihin okay siya palagi. So madalas sinasabi ko na okay ako pero minsan hindi. Kinikimkim na lang daw niya ang lahat hanggang sa lumalabas na physically, yun na nga, di ba? Minsan nagkakasakit na lang. So sana matuto tayong mag-check din sa taong laging matatag para sa iba. Minsan sila rin ang pinaka nangangailangan ng simpleng okay ka lang ba? Amen! Thank you, RJ, sa pagbubukas ng iyong puso. At sana talagang dumating yung inaabangan mo na may mag-i-encourage sa'yo. Pero habang wala pa, diba, yung mga bagay na ginagawa natin, yung ating mga serbisyo, diba, kahit hindi nare-recognize ng tao, let us do it all unto the Lord, diba? Sa Lord natin ito ginagawa. So thank you po sa mga nagpapadala pa ng kanilang mga entries dito sa ating chat box at dito rin sa ating YouTube channel. Maraming salamat kay Ronald sa panonood, ganun din kay Isabelita de los Reyes at kay Miraca Dalio, mga kaagapay natin dito sa ating YouTube channel. And si Teacher Mary Ann Kabiling Pinera, I will never forget the encouragement given by my dissertation advisor when my sister died last year kasi ayoko na munang tapusin, sabi ni Teacher Mary Ann, ang paper ko. Then she said, pwede ka namang magluksa habang gumagawa, pero huwag kang hihinto kasi mas magiging proud siya kapag nakatapos ka. So praise God sa mga taong nandyan para mag-encourage sa atin. Kaya naman ngayon, Dr. Mary Ann na siya. Ayan, Dr. Mary Ann Kabiling Pinera, salamat din sa pag-share at pagsali sa ating QOTD. Time check po natin, kaagapay 7:37 na ng umaga. Puntahan na natin ang isang malayang talakayan patungkol po dito sa malayang pagpapahayag dito sa ating bayan.
3: Minamahal ko
4: na Pilipinas.
1: Pag-usapan natin.
2: Talaga, Pai, sa panahon ngayon ng teknolohiya at ng social media, mas mabilis na nga po talagang kumalat ang mga salita, opinion at information. Kaya mas lumalaki rin ang epekto nito sa ating publiko, mali man o tama. Ang free speech po ay isa sa mahalagang pundasyon ng isang demokratikong lipunan kung saan kinikilala ang karapatan ng bawat isa na magsalita at magpahayag ng opinion. Pero ang kalayaang ito ay may kaakibat na pananagutan. Dahil hindi ito lisensya para magsabi ng kahit ano nang walang pag-iingat o walang pananagutan. Ngunit bukod sa pananagutan ay mahalaga rin kaagapay na maunawaan natin ang kahalagahan ng free speech sa ating lipunan at para pag-usapan po ito, via Zoom kasama natin si Attorney Michael Henry Yusinko, Independent Policy Consultant, Constitutionalist and Law Lecturer. Attorney Mike, happy Friday!
5: Happy Friday, Heidi, at solo flight ka ngayon kaya
2: opo.
5: Hindi ako masyadong medyo na disorient ako dahil ikaw lang ay nag-iisa ngayon. Pero
2: opo.
5: Magandang umaga sa iyo.
2: Salamat.
5: Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa oras na Pilipinas.
2: Attorney Mike, mukhang sumasayad na yung boses mo sa dami ng mga interviews mo left and right.
5: Pero okay lang. Okay lang.
2: Oh, thank you. Available ka para sa amin palagi dito sa DZAS. So, Attorney Mike, ano po ba ang sinasabi sa atin pong saligang batas patungkol po sa malayang pagpapahayag?
5: Well, una-una, gaya ng intro mo, no, yung free speech ay isang mahalagang pundasyon ng ating demokrasya. Kaya ito ay protektado na as sa ating saligang batas, sa konstitusyon natin, sa Article 3, no, na bawat isa sa atin, sabi ng ating konstitusyon, bawat isa sa atin ay maaaring magsabi ng kanilang mga hinaing, mga kanilang saloobin ukol sa gobyerno natin, at hindi siya maaaring pigilan ng gobyerno o ninuman sa pagsabi ng kanyang mga hinaing at saloobin ukol sa nangyayari sa bansa natin. No? So that is a protected freedom para sa bawat isa sa atin. So yan ang nakasulat sa ating saligang batas. Pero yung Supreme Court natin, pinaliwanag pa to. No? Kasi syempre, maraming pagkakataon sa ating history na meron tayong mga aktivista, mga politicians na lumaban sa karahasan sa gobyerno or mga injustices sa gobyerno at sila'y tinugis ng gobyerno. Kaya ito'y naging kaso at umabot sa Korte Suprema. So, merong mga Supreme Court decisions na pinapaliwanag. Ano nga ba itong free speech natin?
2: Mm-hmm.
5: So, ito yung basic idea na ang free speech ay ito'y isang mekanismo ng ating saligang batas para maprotektahan yung kakayahan ng lipunan natin na makapag-usap sa isa't isa para tayo ay tumugon dun sa mga nangyayari sa atin.
2: Mm-hmm.
5: So, hindi, gaya na sinabi mo, hindi ito yung lisensya na kung ano-ano na lang ang sasabihin natin. Hindi yan yung free speech. Hindi yan yung protection na binibigay ng ating saligang batas. Ang free speech ay isang paraan para yung mga mamamayan, tayo, ay magkaroon ng isang malayang espasyo para tayo ay makapag-usap.
2: Mm-hmm.
5: At anong pag-uusap yon? Ang pag-uusap na yon ay para tugunan natin yung mga nangyayari sa bansa natin. Whether cultural issue, political issue, economic issue. Ang sinasabi, free speech is there para tayo ay malayang makapag-usap.
2: Mm-hmm.
5: Para tugunan itong mga issues na ito.
2: Kailan natin masasabi, Attorney Mike, na hindi na healthy yung communication?
5: Well, masasabi natin yan kapag nagsasalita na lang tayo para makapagsalita lamang. yung wala na tayong objective na makinig at alamin kung ano yung sinasabi ng mga kababayan natin. Yung tipong salita na lang tayo ng salita, pero wala tayong effort na makinig din doon sa mga sinasabi ng iba at unawain yung mga sinasabi ng iba. Kumbaga, nagiging one-sided yung nangyayari. Salita lang ng salita, pero wala namang kabukasan doon sa sinasabi ng iba. Yaan ay yung pinaka sinyales na masasabi natin na hindi na nagagamit ng tama yung constitutional protection na yun.
2: So parang wala na sa lugar yung free speech kapag gano'n na ikaw na lang ang laging tama, wala ka ng puwang para umunawa doon sa sinasabi ng iba.
5: That's correct, no? Nakikita natin yan kapag ang isang tao, not necessarily a politician, ang isang Pilipino ay ang kanyang objective lang ay makapagsabi, makapagsalita. Kumbaga, pintas na lang ng pintas, o puri na lang ng puri for that matter, but wala siyang effort na makinig at unawain yung mga sinasabi rin ng mga kababayan natin iba.
2: Pero Attorney Mike, based on your studies and observations po sa mahabang panahon, paano binago ng technology ng social media yung landscape po nitong malayang pagpapahayag dito sa Pilipinas?
5: Magandang tanong, Heidi, no? At malaking pagbabago na ang ginawa ng particularly yung social media. Kasi ngayon, with social media, bawat isa sa atin ay may platform para magsalita, para maghayag ng opinion. Bawat tayo, bawat Pilipino na nasa social media ay nagkakaroon ng plataforma para maghayag ng kanyang opinion. On one side, that's good, right? Kasi meron tayong ability to express our grievances, our thoughts, no, about what's happening to the country. Maganda yon sa isang banda. Kaya lang, ang nangyayari ay one-way street na naman. O one-way street ang nangyayari. Palabas lang ang nangyayari. Salita lang tayo ng salita. Hindi na nga tayo nag-iisip kung anong sinasabi natin minsan. Right? Hindi na tayo nagiging considerate kung ano yung epekto ng mga pinupost natin. Minsan, nagpo-post tayo hindi katotohanan, ng kasinungalingan. Whether intentional yon or yung hindi ka na yung nagiging pabaya ka na lang, hindi natin alam, no? So, yun ang naging masamang epekto ng social media sa atin, no? Lalo na sa mga Pilipino, na hindi na tayo nagiging discerning, no? Hindi na tayo nagiging mapanuri sa ating mga sinusulat at sinasabi sa social media. Palabas na lang ng palabas. One way out na lang. Hindi na natin iniisip kung totoo nga ba yung sinasabi natin, kung verifikado nga yung sinasabi natin. And ang pinakamasama nito, hindi na natin iniisip ano yung magiging epekto sa ibang tao nung mga sinasabi natin, nung mga pinupost natin sa social media.
2: Paano, Attorney Mike, if they are coming from the standpoint na wall ko to, I am free kung ano ang ipost ko dito, kung ano yung sabihin ko dito, kung ayaw mo nang sinasabi ko, mag-swipe to the left or to the right ka na lang ulit?
5: That's fine. No, that's fine. In fact, naiintindihan ko kung ganun ang pag-iisip nila. But ang punto natin is, wall mo man yan o hindi, dapat yung mga sinasabi mo comes from a perspective na pinag-isipan mo. In other words, pinag-isipan mo na tama itong sinasabi ko o totoo itong sinasabi ko, at napag-isipan mo na kung ano ang magiging epekto nito sa iba. That's the point, right? Na ito yung responsibilidad mo when it comes to free speech. Mm-hmm. You have the responsibility to reflect on what you want to say, what you want to post on social media. And when, pag sinasabi natin, dapat pinag-isipan mo, ang sinasabi natin, dapat yung nilalagay mo doon o sinasabi mo doon ay nakabatay sa katotohanan. And, more importantly, napag-isipan mo na yung sasabihin mo ay, ma, may mga taong maapektuhan ito. And I'm not saying na i-censor mo yung sarili mo na iisipin mo lagi, dapat hindi masaktan itong grupo na to, hindi ma-insulto. Di ganun. Ang ibig ko lang sabihin, na when you're going to write something, dapat napag-isipan mo na na merong consequences ito. At dapat handa kang panindigan yung consequences ng mga sasabihin mo.
2: So, minsan po kasi, ano eh, di ba, sharer, masipag ka lang na taga-share ng post ng iba. Ano naman yung tamang pag-iisip patungkol doon, Attorney Mike?
5: Ganun din, Heidi, no? It's the same thing, no? Kasi sa social media, whether ikaw mismo yung nag-post o nag-share ka lang, ang ibig sabihin noon is galing sa'yo yun. And yung responsibility mo under the constitutional freedom of free speech, eh naroon pa rin. Hindi naman nawawala yung responsibility mo kung nag-share ka lang because galing pa rin sa'yo yun eh. And I think more importantly, lumalabas pa rin yun dun sa information ecosystem. Kasi hindi naman porket shinare mo lang, eh sa'yo lang mapupunta yun. Diba? Hindi naman ganun yun eh. O sa bakod mo lang napunta yun. Diba? Pag shinare mo na yun, nasa labas na yon, nasa publiko na yon. Makikita na ng ibang tao yon, apektado na yung ibang tao doon. So, yung responsibility is the same. Dapat pinag-isipan mo pa rin kung karapat dapat pa i-share yon. Nakaangkla ba yon sa katotohanan? And of course, napag-isipan mo rin yung consequences nito sa ibang tao.
2: Kasi di ba parang ang impression pag shinare mo, parang pinaninindigan mo na pareho kayo ng paniniwala ng original na content. Unless meron kang sariling isusulat doon na hindi ka nag-a-agree dito sa posting na ito, di ba?
5: That's right. No? Isa pa yun na dapat mo rin i-consider na kapag nag-share ka ng content, iisipin ng iba, pareho kang pag-iisip nun. So kung halimbawa nag-share ka ng isang content na kasinungalingan, eh, syempre, iisipin ng tao, nagkakalat ka ng kasinungalingan. Ganun lang naman yun eh. So, ang sinasabi natin, before doing anything, kailangan isipin mo yung responsibilidad mo. Responsibilidad mo sa kapwa mo, sa kababayan mo. Kasi nga, ang free speech nga sinasabi natin, hindi one-way street yun eh. It's a two-way street eh. Kasi, meron kang iniisip na kababayan na nakakatanggap o naaapektuhan ng mga nanggagaling sa'yo.
2: How about Attorney Mike sa panig po ng ating government? Meron ba kayong nasa-sense in a way na parang they are controlling po yung free speech ng mga mamamayan, ng publiko?
5: Alam mo, magandang punto yan, Heidi. This is really the sort of the technical aspect of free speech, no? Ang sinasabi ng Korte Suprema natin, at ito na yung parang history ng free speech din na ang gobyerno, hindi niya dapat pinipigilan ang mga mamamayan magsabi ng saloobin nila, no? Lalong-lalo na yung mga kontra dun sa mga nakaluklok sa gobyerno. So, importanteng-importante na yung gobyerno natin ay nirerespeto ang kalayaan natin na maghayag ng ating mga saloobin. And that means hindi dapat tayo sinisensor, no? Hindi dapat tayo pinaparusahan doon sa mga sinasabi natin. Except of course, kung nagkakalat ka ng kasinungalingan, krimen yon. O kaya nagkakalat ng, kumbaga, nag-incite ka to sedition or rebellion, hindi pwede yon kasi krimen yon.
2: Mm. No?
5: Pero kung halimbawa nagsasabi ka lang ng opinion mo ukol sa isang public official na sinasabi mo tamad siya,
2: mm-hmm,
5: o sinasabi mo hindi mo gusto yung performance niya dahil hindi niya na-deliver yung mga pinangako niya, these are all protected speech.
2: Mm-hmm.
5: Now, ginagawa ba yan ng gobyerno natin sa kasalukuyan? Well, hindi consistent. No? Sabihin na natin ganun, hindi consistent. Merong mga pagkakataon na yung gobyerno natin, particularly yung armed forces natin, ay maaari nating masabi na nilalabag nila yung ating free speech. No?
2: Mm-hmm.
5: And I'm talking about yung red tagging.
2: Yes. Mm-hmm.
5: Kasi Korte Suprema na nagsabi nagsabi na hindi tama yun eh. Hindi tama yung red tagging eh.
2: Mm-hmm.
5: Kasi it curtails free speech. So, yung pag-red tag sa mga aktivista, sa mga community workers, social workers sa ground, yun ay isang paraan ng paglabag sa ating malayang karapatan na maghayag ng malaya. But on the other hand, nakikita mo naman si Pangulong Marcos, pinapabayaan naman niya yung mga kritiko niya na kung ano-ano na lang sabihin sa kanya.
2: Mm-hmm.
5: Diba? Lalong-lalo na yung mga nasa Senado na hindi niya kaalyado.
2: Mm-hmm.
5: So that is also a sign na nirirespeto rin naman ng gobyerno natin yung free speech. So, hindi consistent yung kasalukuyang sitwasyon natin. May pagkakataon na nako-curtail ang ating free speech, particularly sa red tagging.
2: Mm-hmm.
5: Pero by and large, nakikita naman natin na tayo, like ikaw, ako, meron tayong kalayaan na magsabi ng ating mga opinion,
2: mm-hmm,
5: kahit na ba ito'y hindi maganda when it comes to the government.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Maganda po yung mga observations po ninyo, Attorney Mike. Ano? And siguro po, paano rin dapat kasi yung tamang posture po natin? What should we expect if we post something na talagang alam naman natin na hindi lahat ay mag-agree? Meron talagang magdi-disagree. Pero hindi tayo hahantong dun sa punto na talagang makikipagtalo at igigiit mo kung ano yung position mo. Talagang isusubo mo dun sa mga nag-challenge po nito?
5: Well, huwag tayong matakot na makipag-debate or makipag-diskurso.
2: Mm-mm.
5: Kahit na ba mainit minsan yung diskurso natin, hindi naman natin sinasabing i-avoid natin yun o iwasan natin yun. No? Kasi karapatan nga natin eh. Karapatan natin na makipag-usap,
2: mm-mm,
5: sa kapwa natin. Karapatan natin na makipagtalakayan,
2: mm-mm,
5: sa ating mga kasama, sa ating mga kababayan. So, hindi natin dapat iwasan yung onting tampuhan, mm-mm, onting maanghang na salita na nabibitawan. That's part of the,
2: mm-hmm,
5: part of the discussion or this political discourse, no? Kaya lang, ang hindi dapat natin gawin ever is makipag-usap na ang iniisip natin ay dapat nating talunin yung kausap natin.
2: Mm.
5: Hindi dapat tayo nakikipagtalakayan sa kapwa natin with the objective na talunin yung kabilang panig.
2: Mm.
5: No? Because ang mangyayari nun, hindi rin tayo hahantong dun sa action na tutugon sa mga problema natin. Ang mangyayari lang nun, magkakagalit lang tayo. Magkakawatak lang tayo. Which is what's happening now sa society natin. Na ang pinaglalaanan natin ng oras ay away, bangayan, bardagulan.
2: Mm-mm.
5: Hindi natin pinaglalaanan ng panahon at atensyon yung kailangan natin umangat lahat, di ba? Mm. Kailangan natin tugunan yung mga issues natin because apektado tayo lahat dun eh.
2: Mm.
5: So yun dapat ang posturing natin.
2: Mm.
5: Ang posturing natin dapat is pag nakikipagtalakayan tayo, ang gusto natin mangyari ay meron tayong hahantungan bilang isang lipunan na natutugunan natin kung ano yung mga concerns natin. Ang hindi dapat nating posturing is yung nakikipagtalakayan tayo sa kapwa natin na ang hangarin natin ay makipag-away, makipag-gera. Walang mangyayari doon kasi ang kararatnan natin noon is mag-aaway lang tayo, magwawatak-watak tayo. And at the end of it, yung mga problema nating lahat ay hindi natutugunan.
2: Nandun pa rin. Tapos nagkaroon pa tayo ng kaaway. Parang naging na. Doble pa yung problema.
5: lumala pa yung sitwasyon natin.
2: Diba? So, hindi rin ang goal, Attorney Mike, ay para makumbinsi siya na pumanig sa atin.
5: Of course, yun yung gusto sana natin mangyari. Mm-hmm. Diba? Na makonvince natin yung kapwa natin. That's part of why we are, you know, why we want to express ourselves. Ang sinasabi natin, hindi yun yung huling at kaisa-isang pakay. Right? It's there. Kasama yun, of course. Pero dahil kailangan din natin makinig sa kapwa natin, kailangan natin din silang maunawaan, dapat sa isip natin, meron din pagkakataon na baka sila rin yung tama. Baka tayo yung mali. Right? So, while at the beginning, pwede natin iniisip na gusto natin silang makonvince dun sa pananaw natin, dapat bukas din tayo dun sa pagkakataon na baka sila yung mas may alam, baka sila yung mas tama. Kaya nga tayo dapat makinig eh. Kaya nga tayo dapat dapat nating unawain sila. Because there is a chance na baka yung sinasabi natin ay kulang o yung pananaw natin ay outdated na, luma na, napag-iwanan na ng panahon, kailangan ng baguhin. Yun yung ano natin. Yun ang, again, another posturing yun na hindi tayo laging tama.
2: Tama.
5: we may be right sometimes or often, but we are not right all the time. Meron din pagkakataon na we have to admit with all humility na mali pala ako. Kasi nakinig ako sa kapwa ako, naintindihan ko siya, naunawaan ko siya, at ngayon alam ko na mas tama yung sinasabi niya. Kaya yun ang susundan ko.
2: Thank you, Attorney Mike. At naging malinaw po sa amin ano, na talagang i-encourage natin yung healthy discourse. Diba? Meron tayong point, may point din siya, mag-usap tayo, wag tayong mag-away. Thank you, Attorney
5: 100%.
2: Mike. God bless you. Next time po ulit. Si Attorney Michael Henry Yusinko ang ating suking political analyst dito sa Oras na Pilipinas. Nagpaalala po sa atin patungkol sa halaga, syempre, ng malayang pagpapahayag dito sa Pilipinas. At syempre, yung akibat din nito na responsibilidad po sa atin, lalong-lalo na sa panahon ngayon ng teknolohiya at ng social media. 8:01 na ng umaga. Up next naman po ang ating advocacy serye, Katuwang ang Lente.
6: Dapat pwede. Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion. Kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan. Dapat pwede.
2: Proud member tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong agapay ng Sambayanan 702 DZAS. At para sa ating advokaserye, Katuwangang Lente, ito po si Heidi Bernard Sampang. Sa September 14, 2026, ang kauna-unahang barn parliamentary elections pagkatapos ng apat na beses na postponement nito kaagapay. Itinuturing po ang halalang ito bilang mahalagang yugto sa patuloy na peace process at transition